0: graba. At pagka umapaw na yung graba, wala nang madaanan yung tubig, lalabas yan, pupunta ng mga kabayan. Pwede namang i-dredging yan. Nakalagay sa whereas clauses ng moratorium. Pwede yan. Pero, hindi siya pwedeng i-commercialize. Diyan lang siya. Diyan lang. Tanggalin mo yung gitna, ilagay mo sa tabi, kaliwat kanan, protekta pa yan doon sa ilog para hindi. Ha? Hindi lumabas yung tubig doon sa kabayanan. At kung panambak ang problema, ang panambak para sa barangay, sa mga kalsada, mukhang papayagan naman niya. Pero wag mong ibenta. Di ba? Yung Bucor pala, naniningil ng Road Right o Boy Mike, no? 1,000 pesos per truck. Ha? Saan kayo napupunta yung Road Right o Boy? May resibo ba yun? Ha? Bucor!
1: Hey!
0: 1,000 pesos per truck. Dadaan lang sa inyo. Ay kung kung 20 truck sa isang araw, 20 mil? Wow, big time, super! Ha? Pero kung may resibo si Bucor, pumapasok naman sa kabanang bayan, walang problema. Matanong ko nga yan minsan, yung 1,000 pesos per truck na sinisingil nyo dyan. May resibo ba yan? Oo. So, yan ang nangyari kahapon. So, sa madaling salita, mga kaibigan, yung request ni Kapitan, yung request, yung resolution number 41, series of 2026 ng Barangay Inagawan Sub-Colony, a resolution requesting the Office of the City Mayor, Lucilo Byron, through Honorable Elgin Robert Damasco, Committee Chair on Environment, to lift the moratorium of Barangay Inagawan Sub. Hindi naman to Mike denied, di ba? Hindi naman siya denied. Pag-aralan lang muna. So tama yung sinasabi ni Attorney Ana, pag-aralan lang muna. Hindi pwedeng, kailangan namin ng panambak eh. Mababaw. Panambak? Moratorium yan? Panambak lang ang kailangan mo? Nandiyan naman, pwede naman kumuha eh. Di ba? Umulay benta. Oh. So, mababaw yung kailangan namin ng panambak eh. Wala kaming panambak eh. Kuha kami dyan. Tanggalin yung moratorium. Sus, naku po. Mababaw ang dahilan. Kung panambak lang. Oo, kailangan natin ng mga panambak. Pero moratorium yung binabangga mo dyan eh. Hindi naman imumoratorium yan kung hindi sangkaterbang mga public hearing ang ginawa dyan eh. Sangkaterbang pag-aaral ang ginawa dyan. Tapos tatanggalin mo lang dahil kailangan mo ng panambak. My God. Sabi naman ng iba dyan. Pakialam mo ba sa amin? Pakialam mo ba sa amin? Magbabarangay eleksyon, kailangan namin ng pundong. Gulo mo ah! Hop! Wala akong sinasabi, kung sino nagsabi niyan. Kasi pag four years eh. Kailan ba eleksyon? November? Kailangan ng mga, yun na yung mga, wala mo na ito sinasabi. Diba? Kung 4 years kasi, 4 years bago mo ililip yung moratorium, tapos na yung barangay eleksyon. Wala na, di ba? Pero hindi ko naman inuugna yan doon. Wala man tayo sinasabi. Di ba? Bilang sa personal na pagpapahayag patungkol sa usaping ito, abayaan nyo muna yung 4 years. 4 years na lang, oh. Anong taon ba matatapos yan? 2026? Hindi. 7, 8, 9, 10. 2010? Oh, 2010 tapos na. Di ba kayo? Hintayin na lang natin siguro. Pero kung di kayo mapigil, di ba? Sige lang. Karapatan naman ng bawat isa na isulong yung dahilan. Di ba? Kung bakit, buwan paano nga ulit yung binabasa ko kanina. Bakit dapat moratorium na yan, mga kaibigan? Okay? Oo. Pero itong findings doon sa Yung binabasa ko, steady mo lang.

0: Oh. Nagsama na si Matnor at si Inagawan River sa isang malaking lake. Hindi ko lang alam ngayon kung naghiwalay na sila ulit. Akyatin niya natin minsan ito. Bon, yung pangalawa, Bon, pakiangat mo ng konti, mga kaibigan. Oh. Kaya ang tanong, handa na ba kayo sa mga quarry operators na ito? Tandaan ninyo, ha, ang sumira ng mga ilog na yan sa Inagawan, Kamuning, Inagawan, ay yung mga balasubas na mga quarry operators. Ha? Balasubas! Extraction of quarry materials were not done at the center of Inagawan River. Instead, dredging was done at some distance from the river banks to wherever there were gravel and sand that operators could devour and made money with. Di ba? Kahit saan-saan na lang sila magukay. Basta't may pagkakapirahan. Basta't may gravel and sand. Buong kali natin yan. Walang river banks dito. Di ba? Oh. Dredging was done at some distance from the river banks to wherever there were gravel and sand that operators could devour and made money with. Kaya, ang bottom line, at the end of the day, para sa mga quarry operators na balasubas na ito, is money. Lots of money in the river banks. Di ba? Ano nang awit nun? Parang Aba. Aba! Di ba? Ang umawit nun yung money. Lots of money in the river banks. Aba. Pero dito, Aba! Babalik! Magbabalik si Bullseye! Sandali lang!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul na sapul ang bawat Bullseye!
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olive Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed.
6: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit.

0: sakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
5: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
7: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
10: Mga katropa, X

0: 19. Hit 19.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang
2: walang usapan. Sinasayang na usapan.
1: Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye.
0: Ang palatuntunang Bullseye ay atid sa atin ang Yes to Health. Yes to Health, your number one complementary and alternative medicine provider. Yung mga matataas dyan yung blood sugar. Kung iniisip po ninyo yung natural na paraan para ayusin yung blood sugar mo, aba, Shanton Gold ang sagot. Mga kaibigan, ha? Siyempre, wala tayo talagang naka-concentrate doon sa tamang kalusugan natin. Lalong-lalo na yung nagpapalapot ng dugo natin. Alam mo may nagpapalapot ng dugo natin? Asukal. Asukal. Nakabili ka na ng buko? Electrolytes, malakas siya sa buko. Yung ampalaya na sangkap ng Shanton Gold Herbal Capsule ay mayroong charantin. Isa yan doon sa tumutulong sa insulin function. Ang moringa, mayroong isothiazid na nakakatulong sa glucose regulation. May spirulina naman na antioxidant na sumusuporta sa metabolic health. Natural na suporta para sa mas maayos na blood sugar control. Shanton Gold Herbal Capsule. Ding Estrella. Good morning, Katropang Lou. Morning din po sa iyo. Tristan Wyatt Gulay. Morning. Ragde Ragondon. Morning, Kaluy. Batiin mo naman ako dito sa Barangay San Miguel. Ragde Ragondon. Binabati kita dyan sa Barangay San Miguel. Mga tropa natin. Ay, teka muna. Birthday pala ngayon. May birthday ngayon, ha? Batiin natin. Happy birthday!

0: Happy birthday, Raymond. Si Raymond Almudal. Happy birthday, Parikoy. More blessings and good health, Raymond. Dito lang kami, ha. Galing dyan sa K5 station, papunta rito sa XFM. Lapit lang para lumipad yung pansit mo, Raymond. Ha? Happy birthday, Parikoy. More blessings and good health sa'yo. Bueno, bon, tawagan mo yung... Hindi na... Hindi pa na tayo tapos dito sa nangyayari dito sa El Nido. El Nido na naman. Hanggat hindi natatapos ito. Kasi magulo pa eh. Di ba? Si... yung beach bus, ha? Hindi yung LGU El Nido. Yung beach bus. Hindi natin na ito. Kahit na tayo-tayo na lang nag-uusap dito. Okay lang ito. Pero... linawin natin ito kasi hindi malinaw eh. I see... ano yan? Hindi ko makita eh. Alam mo ito? Si SB Antonio Cabezas nga eh, hindi niya rin maintindihan. Ha? Hindi niya rin maintindihan kasi si Antonio, si SB Cabezas, siya yung ano... nag-privilege speech bago Sangguniang Bayan ng munisipyo ng El Nido, bago inilabas yung bago pinirmahan ni birthday din ni Winston. Ah, ganun ba? O, di patugtugan natin. Sandali, ah. Balikan ko kayo sa El Nido. Eh.
1: Happy birthday!
0: Basta nakakatulong sa bayan, eh. Patugtugan natin. Happy birthday, Board Member Winston Arsaga. Board Member from 1st District ng Lalawigan ng Palawan. Ha, Board? Sa itong, alam to si Board, eh. Doon pa tayo sa unang station natin, eh. DYSP pa ako noon, GMA. Diyan na yan sa Kapitol. Di ba? Oh, ilang gobernador na rin ang pinagdaanan ni board member kung saan eh, kasama siya doon sa administrasyon. Hindi naman ibuboto ng mga taga First District yan kung hindi siya malapit sa tao eh. Di ba? Oh, board member Winston, sinamahan pa tayo diyan doon sa gubat ng ano, basakan doon sa sitio Tamalarong. Naayos namin yung problema. Happy birthday po, ah, board member Winston Arsaga. Sino pang may birthday dyan, eh, chat nyo lang ako para mabati natin para maraming pansit. Si board member o si SB Cabezas ang nag-privilege speech bago inilabas itong notice and order of immediate suspension of temporary permit ng beach bus El Nido. July 13, na-release ito. Ngayon, July 14, hanggang kahapon, may pinadala mga video sa atin, yung mga tricycle drivers and operators. Sa kabila, kaya gusto nating maliwanagan, bon, tawagan mo rin si Bernie, tsaka si attorney, paki-contact na lang, para malaman natin kung lifted na ba. May visa pa ba ang notice and order of immediate suspension of temporary permit? Oo, lifted na ba ito? Kasi ito, official documents ito na permado ng acting mayor. Yun lang, ang pumirma, acting mayor. Di ba? Pero, bilang acting mayor, di ba? Yung kanyang sangguniang bayan sa munisipyo ng El Nido ay talagang tinutulig sana itong illegal na biyahe. Binabanggit natin yung ano, ha, Kasi ako, nag babase lang. Kaya ako sinabing, yung mismong, yung may franchise kasi ito ng LTFRB, no? Para malinaw lang. Okay naman yung biyahe nila. No? Kaya lang, yung temporary permit na binigay ni Mayor Edna Lim, nung una, yung ipinawalang visa ni Acting Mayor Joel Rosento, ay may condition number 3. Nakalagay doon, may mga condition eh. Doon sa number 3, nakalagay sa beach bus, pinapayagan namin kayo dito sa El Nido dahil meron naman kayong provisionary authority from the LTFRB. Pero, may pero eh. Doon lang kayo sa National Highway. Okay yun. Di ba? Habang hinihintay ninyo yung inyong provisional mayor's permit. Dahil binigyan lang sila hanggang ano, yung tempo permit nila hanggang September eh. So abang hinihintay ninyo, ino-comply ninyo, yung sanggol ni Ambayan endorsement at yung iba pa, highway lang kayo. Huwag niyong solohin lahat para kumita naman yung mga tricycle drivers natin. Okay? Kaya itong si SB Honorable Antonio Cabezas Jr. Di ba? Sa kanyang privilege speech, bago nag-issue ng cancellation ng temporary permit, yung acting mayor, Joel Rosento, ay sinasabi niya, walang sino man, binabasa ko na lang itong privilege speech niya, walang sino man, maliit man o malaki, ang dapat maging higit sa batas. Galing, di ba? Tama. Ibig sabihin, dapat pantay sa pagpapatupad ng batas. Dapat pare-parehas. Kaya binanggit ni Honorable Antonio Cabezas na walang sino man, maliit man o malaki, ang dapat maging higit sa batas. Sabi pa niya, hindi natin ipinagkakait ang karapatang magnegosyo. Tama. Ngunit, hindi rin natin maaring ipagkait sa ating mga kababayan ang kanilang karapatan na kumita. Ha? Parang magandang gamit. SB, minsan pagka mangampanya na, ano ha? Maganda to gamitin eh. Bano yun? Ha? Sabi niya, ang tunay na pag-unlad ay hindi sinusukat sa dami ng negosyong pumapasok. Sinusukat ito sa kung napapangalagaan ba natin ang kabuhayan ng ating sariling mamamayan habang pinapairal ang batas ng patas sa lahat. Ha? Sa huli, sinasabi niya, ito yung patungkol sa beach bus ha, bago nag-issue ng cancellation ng tempo permit si Acting Mayor Joel Rosento. Hindi kami laban sa turismo. Hindi kami laban sa negosyo. Ngunit, kami ay maaring naninindigan na ang batas ay dapat pairali ng pantay. Ang kabuhayan ng ating mga mamamayan ay dapat protektahan. At ang interes ng mga El Nidonians ang dapat manatiling pangunahing prioridad. So nagrekomenda siya si Honorable SB Cabezas resolution recommending the suspension of the operators of beach of bus with the municipality of El Nido. Kaya ito eh kailan ba itong kanyang one week before ito na naglabas na. Pero yung nung nag-privilege speech si SB Cabezas, nakaupo pa nun si Mayor Edna Lim. Wala siyang nilabas. Hindi niya sinigundaan ito eh. Nung mawala si Mayor Lim, umalis sandali siguro, official business, nag-acting mayor si Joel Rosento, yung vice mayor, pumirma siya. Nilabas niya ito. No? So parang sa kanyang pagkakaalam bilang acting mayor, pwede naman siya maglabas nito. Notice and order of immediate suspension of temporary permit. July 13. July 14. Di ko alam kung kanino humihiram ng kapal ng mukha eh. Itong mga, hindi ito mga ano ha, kasi mga driver ng mga beach bus na ito. Sumusunod din lang yan sa mga bus nila. Diba? Eh kung sabi ng bus nila, eh huwag kayo bumiyahe. Kaya hindi naman sila yung pinatutungkulan natin itong mga salitang medyo mararahas. Marahas ba yun? Oh. Na yung bang pagsabi ng kapal ng mukha, marahas bang salita yun, Bon? Kapal ng mukha. Diba? Paano ba nasusukat yung kapal ng mukha? Yung kapal ng layer ng skin mo sa pisngi? Diba, Bon? Paano ba nasusukat yung kapal ng mukha? Ikaw rin alam eh. Tingnan ko nga itong pisngi ko. Kapal ba yung pisngi ko? Siguro pag sumobra yung taba sa pisngi, di ba? Hindi naman pwedeng tawagin na kapal ng taba sa mukha. Di ba? Kaya tinatanong ko kung paano ba nasusukat yung kapal ng mukha? Jerry Pill. Mag-comment ka. Paano ba nasusukat yung kapal ng mukha? Yung bang halimbawa, ito katulad sa akin, medyo may kasama siyang taba. Oh, hindi naman, iba naman yung taba sa kapal ng mukha o yung taba sa... Paano nasusukat yun? Ha? Kasi ito, medyo may, hindi lang medyo, talagang makapal na ang mukha nitong pamunuan ng beach bus. Sorry ah. Bet ko nasabi. Abay, antindi nyo naman, Brad. Meron na nga kayong ano, notice o hindi nyo lang kinikilala. Itong kautosan ni ng acting mayor in behalf of the local government unit of El Nido. Hindi nyo lang kinikilala. Kasi kung kinikilala nyo to, stop operation kayo muna. Kasi nakalagay dito, oh. BB. Alam mo ba yung BB? Beach bus. Oh. Nakalagay dito, oh. This notice shall take effect immediately upon receipt of beach bus management and shall remain in full force and effect until expressly lifted by a written order issued by the office of the mayor. Kaya, ang tinatanong natin dito sa last paragraph na sinasabi ng acting mayor, this notice, ha, yung cancellation ng tempo permit ng beach bus, this notice shall take effect immediately upon receipt by beach bus management and shall remain in full force and effect until expressly lifted by a written order issued by the office of the municipal mayor. Ang tanong, Mayor Edna Lim, naglabas ka na ba ng lifting order from your good office na nire-retain mo yung temporary permit ng beach bus? Kasi kung hindi, at nananatili yung effectivity o yung bisa ng notice and order of immediate suspension ng tempo permit, abay, dapat sundin ito ng PNP, ng INTEG, at yung mga traffic enforcer mo dyan. Kasi nakapaloob dito, consistent with existing laws and municipal ordinance and local traffic enforcement procedure, the INTEG and the PNP are hereby authorized and directed Anong pag anong nakalagay dito sa kautusan na ito? Apprehend the driver and the responsible person for violations of applicable laws, municipal ordinances, and lawful orders of the municipality. Prevent the continued operation. Anyway, binasa ko na ito pa ulit-ulit eh. Kaya lang wala. Nananatiling bulag, pipi, bingi, ang inuutusan ng notice na ito, ng order of immediate suspension of temporary permit, nananatiling bulag, pipi, bingi, ang PNP El Nido, Traffic Management Division or Group, yung INTEG, yung mga traffic enforcers, bakit ko sinabi? Abay, may kautusan, inuutusan kayo, oh. Nakalagay dito, PNP, INTEG are hereby authorized and directed to apprehend the driver, responsible person for violations of applicable laws. Kautusan to, eh, oh. Immediately impound any beach bus. Wala, walang nangyayari. Walang ini-impound, walang, di ba? So, natawagan mo ba si attorney? At saka si Bernie? Bernie! Oh. Belia, para na-exercise ka dyan, pakipuntahan mo na lang yung munisipyo. Ma'am Belia, mutya. Oh, kung naka-monitor ka, pakichat mo si Belia, puntahan na lang yung ano, munisipyo. Oh, puntahan na lang para matanong natin kung lifted na ba ang cancellation ng temporary permit ng beach bus. Kasi nilagay dito ni acting mayor doon sa last paragraph bago yung perma niya. Ha? This notice shall take effect immediately upon receipt by Beach Bus Management and shall remain in full force and effect until expressly lifted by a written order issued by the Office of the Municipal Mayor. Magaling din to si Vice Mayor Joel Rosento, ha? Talagang nilagay niya, unless expressly lifted by a written order, unless lifted, ah, mapapawalang bisa lang ito kung maglalabas ng written order si Mayor Edna Lim. Okay? So, ang tanong, ipinawalang bisa na ba ito ni Mayor Edna Lim? Kasi kung titingnan mo, parang wala na rin bisa ito. Bakit? Ayan, no? Sa harap ng monitor ninyo, makikita ninyo, kahapon yan, July 14, 13 inisyo, yung suspension order, 14, ayan sila. Free to go. Anywhere they like to go. Na dapat highway lang. Pati doon sa Mnakpan, mga town square, na hindi dapat nilang pasukin yung mga barangay roads, pinapasok nila. Walang nakakapigil sa kanila. Anong ibig sabihin ito? Ha? Sinasabi nga, di ba? Government o ang ang isang gobyerno, o we are governed by government rules and regulations, we must follow the constitution. We are governed by laws, not by men. Hindi. Ang nagpapatakbo ng gobyerno, kaya nga tayo may constitution, Biblia natin yan eh. Local government code, Biblia natin yan eh. Hindi tayo nagpapatakbo ng gobyerno kung gusto lang ni Mayor na gusto niya lang gawin. Kailangan kung gusto ni Mayor, meron siyang kautusan o governor o congressman, dapat merong mga necessary documents to back up yung mga gusto ng ating mga local chief executive. Hindi pwedeng meron ng suspension. Eh, biyahe lang kayo. Walang problema yan. Mayor ako dito. Huwag niyong ano yan, huwag niyong sundin yan. 'Di ba? Verbally, pwede ka naman mag-order ng ganun, pero ang kung sino man ang susunod sa iyo nang walang doon sa verbal instruction mo na walang backup documents katulad nito, ha? Shall take immediately or shall take effect immediately, ha? Until expressly lifted by a written order. Hindi ko alam kung walang sumusunod yata. Walang ano eh. Di ba? Sabihin natin, hindi, tinikita na namin yan eh. 5,000 bayad eh. Tapos bumiyahi ulit. Di ba? Tinikita na namin yan. Sabi, may ginawa kami. Ay nakalagay dito, impound eh. Hindi lang ticket. Tikitan mo at i-impound mo. Dahil lumalabag doon sa kautusan. Eh, ang lumalabas dito sa El Nido, mga kaibigan, hindi na, parang hindi na to gobyerno. Gobyerno na sumusunod sa ating saligang batas, local government code. Di ba? Isang Guniang Bayan member, nag-privilege speech. Yung acting mayor, pinapahinto. Pero tuloy-tuloy ang biyahe. Di ba? Hindi pwedeng maglakas ng loob itong beach bus na ito kung walang padrino. Diba? Grabe na rin yan. Ganyan ba ang gobyerno natin dyan sa El Nido? Hindi na tayo sumusunod sa mga utos, sa mga nilalabas na mga dokumento. Sa halip, ay sinusunod natin yung ating mga personal na mga hirap kasi pagka last termer eh. Pag hindi re-electionist, walang epekto yan eh. Pagka last termer, wala na yan pakialam. Sige, go! Di ba? Sabi nung, wala man tayo tinutukoy kung sino yung mga last termer na yan. Di ba? Mga kaibigan, pero pag re-electionist ka, di ba? Doon, maapektuhan yung political career mo. Doon ka sa masa. Di ba? Ay itong driver ng beach bus, ilan ba yung beach bus na yan? 20. Ilang driver yan, magpalit-palit, palagay natin 30. Oh. Yung mga toda, ilang tricycle driver yan? Oh. Ilang tricycle driver yan dito sa puerto? Pagsamahin mo ang tricycle drivers and operators, isama mo na yung kolorom. Kayang magpaupo niya ng councilor? Kayang magpaupo niya ng mayor? O makuha mo lahat ha? Kasama na yung kolorom. Triple yung isa. Kung isa lang, triple mo yan. O gawin mong apat. Kasi may pamilya na butante rin eh. Di ba? So kaya magpaupo niyan sa posisyon. Sa isang elective position. Di ba? Kung mayroon kang concern sa political career mo. Pero kung wala, wala na akong pakialam yan. Mayaan mo yan. Hindi, last termer ko na ito eh. Di ba? Mamera na lang tayo. maglabas naman kayo ng statement kung hindi kayo manhid o kung may tagapagsalita ho kayo. Simple lang ho ang tanong eh. Pinawalang visa na ba ninyo? LGU El Nido? Legal department o kung saang department dyan na concern dito, pinawalang visa na ba ninyo? Yung notice and order of immediate suspension of temporary permit ng July 8, July 13 release. Pinawalang visa na ba ninyo? At kung pinawalang visa ninyo, interesado kami na alamin kung ano ang naging basihan ninyo kung bakit ninyo ipinawalang visa ang notice and order of immediate suspension ng TP ng beach bus. Kasi, kaya naglabas ng suspension, cease and desist order, suspension ng TP ng Beach Bus for the basis of hindi sila sumunod doon sa terms and condition ng temporary permit na kayo rin mismo, Mayor Ednalim, ang naglabas. Ibig sabihin, hindi nila kayo sinunod. Ano yung nakalagay doon sa terms and condition? Number 3, you are limited to national highway. National highway. Ang barangay road ay barangay road. Ang private road ay private road. At hindi yan maikukonsidera na national highway. Yang video na yan, kuha ko yan. Saan yan? Sa parking area ng Nakpan Beach. Bago ka makarating ng Nakpan Beach, dadaan ka sa private road, barangay road. Hindi sa national highway. Kaya itong notice of order for immediate suspension of temporary permit at base na rin doon sa privilege speech ni Honorable Antonio Cabezas, may basis ito. May basis. Ngayon, kung ito ay tinanggal ninyo at pinawalang bisa na, anong dahilan? Di ba? Anong basis? Mali kayo, Vice Mayor Joel. Hindi nyo dapat ano yan. Hindi nyo dapat sinuspindi yung o ipinawalang bisa yung temp, yung TP niyan. Di ba? Ay, hindi naman ako sasang-ayon doon siguro. Ako ha, hindi man ako taga-El Nido. Pero yung concern ko lang is nababalasubas yung proseso eh. O, tanoyin niyo yung mga sanggunian bayan member, yung mga taga... Di ba? O. Eh, si Mayor Ednalim, siya rin na nag-issue ng TP. Kaya lang doon sa TP, doon sa kanilang terms and condition, nilabag ni Beach Bus. Sa katunayan, nag-request nga sila na i-modify ng Office of the Mayor yung kanilang TP, yung terms and condition. Imbis na limited sa national highway, sundin yung probi authority na galing ng LTFRB, which is point to point, kumbaga sa LBC, door to door delivery. Ha? Ay, hindi naman yon, 'di ba? Yung LGU may local autonomy yan. 'Di ba? Paulit-ulit natin sinasabi, puerto, sample ang puerto. Doon kayo lahat sa terminal. Hindi, ano, meron kaming permit galing sa LTFRB. Wala akong pakialam. Sa konstitusyon natin, ang local government unit may local autonomy. Lalong-lalo na yung aayos ng daloy ng trapiko sa pamamagitan at sa bisa ng mga local ordinance. Sundin natin yan. Ordinansa namin yan eh. Lahat ng terminal o lahat ng may permit na galing LTFRB, lahat kayo dyan sa terminal. Bakit ginagawa? Aba, hindi lang kayo na mamasada rito, hindi lang kayo yung kailangan kumita, pati na rin ang mga rider, pati na rin ang mga tricycle, gusto rin kumita, may mga pamilya, hindi lang kayong may mga authority o may mga franchise galing ng LTFRB, hindi lang kayo yung nabubuhay sa mundo. Yung mga tricycle driver, gusto, may pamilya din yan. Yung mga rider, may pamilya din yan. Kaya kayo, dyan lang kayo sa terminal. Ang maghahatid sa pasayero ninyo, yung mga tricycle, mga multicab. Para lahat, may kakainin. Eh, pambira, dito sa nangyayari dyan sa El Nido, parang Beach Bus lang ang may pamilya eh. Di ba? Gusto ring makihati nito mga tricycle drivers na ito na mayroong mga mayor's permit, may taripa. Sila. Tamang pamasahe. Oh, may mga abusado din kasi minsan mga driver eh. Tricycle dyan sa El Nido eh. Sobra-sobra maningil eh. Di ba? Dapat yan pandadagukan ninyo eh. Kasi yan ang nagpapapangit ng ano ninyo eh. Ng organisasyon, sasabihin nila, eh tama lang yan, itong mga driver naman kasi ng tricycle, grabe maningil, kahit sa local, dubli-dubli, hindi naman kami foreigner. O yan ang nakukuha natin, yung pagpunta natin ng El Nido. Di ba? Oh. So ngayon, balik tayo doon sa tanong. Pinawalang bisa na ba ninyo, LGU, ang notice and order immediate suspension ng temporary permit. Kung bumibiyahe si Beach Bus simula pa ng 14, July 13, sinuspendin nyo yung TP. Diba? At wala kayong nilalabas na lifted by written order issued by the Office of the Municipal Mayor na nakalagay doon sa pinirmahan ni Vice Mayor Joel Rosento. Kasi magulo to. Bumibiyahe si Beach Bus. Kung ito, existing pa ito, may mga kautosan dito eh. Dapat yan, ipawalang visa ninyo sa pamamagitan ng isang written order. Di ba? Eh kung walang ganun, ano nang mangyayari sa atin? Di ba? Ano nang mangyayari sa inyo dyan? Ganyan ba magpatakbo ang gobyerno ng El Nido? Hindi naman sa kabuuan, ha? This particular issue. Oh, nagtatanong po kami. Kinansilan nyo na ba yan? O ano ba? Ano ba? Pakisagot! Robilin Cebuano! Sa sobrang kapal, hindi na maramdaman kaya manhid na. Ba, sino kaya? Gerson Lapu! Good morning, Idol! Good morning! Good morning, Idol! Na nawagan po sila sa Tagaporok, Malakibay. Punta Baja Rizal, Palawan, nawawala po ang balsa. Aroy, nawawala po yung balsa na tinatawiran po sa may ilog, Malakibay. 2 days nawawala. Hindi pa nakikita po ngayon tinatawiran ng mga mag-aaral, Idol. Oy! Okay, ano mga ito, Bon? Kontakin natin to si Gerson Lapu. Bakit nawawala doon yung balsa? Balsa? Ano kayo? Baka nadala ng ano, Gerson Lapu ng ilo o ng tubig ba? Sige, check natin ito, ha. Mike, pakicheck mo raw. Nawawala daw yung balsa. Lenny Crown, good morning. Wing Hara Elibera, good morning po sa inyo. Nawawala yung

0: nawawala yung balsa. Ay, nagpunta tong balsa na to. Sige pa, check natin ito, ha. Gerson Lapo. Kung saan napunta tong balsa. Baka naman na banggit ko kanina, inaagos ng tubig baha. Eh, karamihan ganun, di ba? Na naagos ng tubig baha. James Azur. Good morning, Kalui. Mark Alarcon. Morning, Kalui. Baka si Beach Bus kay Mayor. Hindi, iba ang may-ari nito. Ragde Ragundon. Kalui, batiin mo naman ang Casiano at Amangka family sa Barangay Siksikan. Oy, Casiano at Amangka family sa Barangay Siksikan. Good morning po sa inyo, ha. Robilin Cebuano. May sa sobrang kapal ni na maramdam. Gregorio Kalinog. Kalui, pakibati mo naman kami dito sa Bangkaw-Bangkaw. Gerald Watines at Robert Ranis, Raquel Garciliano at Joan, nakikinig kami sa XFM. Thank you. Salamat po sa inyo, ha, yung mga tagapanood at tagapakinig natin. Okay. Kailangan na ho natin magpaalam, mga tropa. Susunod na po kagad ang programa ni Kagawad Gerald Gales at ni Kagawad Mike Escote. Mga kaibigan, sa ngalan ng buong pwersa ng XFM News and Public Affairs, ako po ang inyong lingkod, Kalui La Rosa. Marami pong salamat at magandang umaga. Pilipinas!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye!

0: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
6: Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Gold, live testimony.
12: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
13: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
14: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
15: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
16: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
18: Sestapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain! If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
19: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
20: Mga katropa, excited!

0: XFM Time 9:03 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Serbisyong Katropa na.
1: Serbisyong Katropa.
0: Da Gerald Galisto dito sa XFM Palawan sa palatuntunang Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Alas 9 na ho, alas 9 na.
1: Serbisyong Katropa.
0: Matatapos lang ho ng bulsa, ipasok na ang serbisyo publiko, ang Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Dito libre yung pong mga mananawagan. May oras ho para ho humingin ng tulong. Pwede hong manawagan dito ho sa ating call line 0953-514-1303. Yan yung ating call line sa mga gusto hong manawagan, hihingi ng tulong.
1: Serbisyong Katropa.
0: May mga merong problema at gusto hong idaan dito ho sa XFM Palawan, welcome ho dito.
1: Serbisyong Katropa.
0: Mas 9 hanggang alas 11 ho ng umaga at pagkatapos doon, sentro naman.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ni kagawad katropang Mike Scott.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sa hapon yung pong asintado yung mga balita ha, ni katropang Alison naman.
1: Serbisyong Katropa.
0: Serbisyong Katropa. Siyempre live na live, napapakinggan sa mga himpilan ng XFM sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
0: At napapanood din ha sa Facebook ng XFM Palawan. Palawan, baka pwede pakishare naman.
1: Serbisyong Katropa.
0: Share natin yung live ha dito ho sa XFM Palawan. Check natin yung live. Pagkatapos i-share natin, pwede ho kayo bumati. Pwede ho kayo magpa-shoutout. Pwede ho kayo mag-comment sa ating pong live.
1: Serbisyong Katropa.
0: Basa natin habang tayo po ay nagpo-program.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yung mga unang babati, sabayan, babasahin natin kaagad kung sino yung mga gusto nyo pa-shoutout.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ito po sa ating live program, Serbisyong Katropa with Ka Gerald Gale.
1: Serbisyong Katropa.
0: First day ho ngayon, July 16, 2026. July 16, 2026.
1: Serbisyong Katropa.
0: Isang araw, ano? Parang kahapon, Miyerkules, tapos bukas, Biyernes. Kasi nga, Thursday ho ngayon.
1: Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.
0: Siyempre, Thursday, bukas, Friday. Siyempre, di ba?
1: Serbisyong Katropa.
0: Siyempre, oy, ha? Yung mga gustong maka-avail po ng tig 20 ha na kilo ng bigas.
1: Serbisyong Katropa.
0: Noong una ang nakaka-avail lang nito yung tag 20. Oh, sa NFA, di ba? Sa NFA nagbebenta sila.
1: Serbisyong Katropa.
0: Dati ay senior citizen, yung pong mga solo parent, PWD, pati yung mga miyembro ng 4-piece.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yan lang dati. Ngayon nadagdaga na, may iba pang sektor na pwede hong makabili na rin ng 20 kilo ho ng bigas.
1: Serbisyong Katropa.
0: Pwede na rin kayong bumili kung kayo po yung mga magsasaka.
1: Serbisyong Katropa.
0: O kung kayo po yung mga magsasaka. O di kaya nagtatrabaho kayo sa mga gilingan, di ba? Yung mga sapalayan, mga bigasan, yan, pwede ho kayo makabili ng 20 kilo ng bigas sa NFA.
1: Serbisyong Katropa.
0: Pati nga yung mga nagtitinda sa palengke, meron kayong talipapa, tapos meron kayong tinitindang mga isda.
1: Serbisyong Katropa.
0: Mga pumapalaot, mga nangangawin.
1: Serbisyong Katropa.
0: Mga talipapa, may mga pwesto sa gilid na bahay, tapos nagtitinda ho kayo ng isda. Fisher pox, oh, kahit kayo man lalato.
1: Serbisyong Katropa.
0: Oo, pwedeng-pwede yan. Pwede na ho kayo bumili ng tig-benting kilo ho ng bigas. Kada kilo ha, tig-benti lang dyan sa NFA.
1: Inyong napakin...
0: Ay, teka, tapos na kaagad. Ang bilis na gumagalaw eh.
1: Serbisyong Katropa.
0: Kaya gano'ng kanina, gring, ngayon naman, extra na kaagad. Mula pa lang tayo eh.
1: Serbisyong Katropa.
0: Gumagalaw yung mouse natin ha.
1: Serbisyong Katropa.
0: Inyong tapos agad eh.
1: Serbisyong Katropa.
0: Pati na rin po yung mga ito, yung mga bago, ito, yung mga multi-cab driver, yung mga jeepney driver, yung mga tricycle driver.
1: Serbisyo Katropa.
0: Makinig ho kayo ha, baka sa terminal kayo ngayon ng inyo pong biyahe. Para sa terminal kayo na Mang Lino Ladera, pakisabihan yung mga multi-cab driver natin oh.
1: Serbisyo Katropa.
0: Pati na rin sa mga tricycle driver natin. Abay, pwede ho kayong bumili ng bigas. Nag 20 lang ang kilo dyan sa NFA.
1: Serbisyo Katropa.
0: Pero may mga dapat palang ipakita. Halimbawa, pagka ikaw ay tricycle driver, kailangan mong ipakita tricycle operator permit, TOP, tapos merong driver's ID o driver's license. Yung bang inisyo ng LGU, franchise na lang, di ba?
1: Serbisyo Katropa.
0: Aroy, ganun din sa mga jeep at multi-cab driver, dapat meron kayong LTFRB na franchise. Madali lang naman ito ipakita. Siyempre, alos lahat naman dito ng mga multi-cab na bumibiyahe, mayroong franchise, eh, di ba?
1: Serbisyo Katropa.
0: At yung mga jeep, yan ang kailangan. Pakita nyo lang ho yan at makakabil na ho kayo dito. O, tig-20. 10 kilo po, pwede sa loob na isang buwan.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ito yung bago po, pambihira ho. Yung mga teacher. Ah, yung mga public school teacher natin ha, pati yung mga non-teaching personnel under po ng DepEd. Kung kayo po empleyado ng DepEd, teacher man yan o non-teaching personnel, walang problema, kasama ho kayo dito. Pwede na kayong bumili ng bigas.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ito pa, nako. Dito, palagay ko, marami ang pasok dito. Marami ang po pwedeng makabili.
1: Serbisyo Katropa.
0: Dahil yung pong mga nagtatrabaho, di tambay ha, yung merong trabaho.
1: Serbisyo Katropa.
0: Tapos yung sweldo ninyo, 455, 450, di kaya 495. Yata yung

0: stub ngayon, bukas kayo pipila.
1: Serbisyo Katropa.
0: Pabilis lang pagkahawak nyo yung stub, pila lang pagkatapos nun, meron ka ng hawak na big gas mura lang tag 20.
1: Serbisyo Katropa.
0: Mga tanod natin po, pwede ho kayo dito. Hoy, mga tanod, pasok kayo dito.
1: Serbisyo Katropa.
0: Murang mura, tag 20 ho ang kada kilo ng bigas dyan po sa NFA.
1: Serbisyo Katropa.
0: 9-11 po ng umaga.
1: Serbisyo Katropa.
0: Tawagan natin na Sir Moise.
1: Serbisyo Katropa.
0: Mga tatawagan natin, paring Royal Cantara. Okay na?
1: Serbisyo Katropa.
0: Ganda naman yung tanod na na-assign daw sa Trahowa Subdivision. Si Mr. Scott ba? Talagang ganda na pangalan paring Roy. Scott, Indangan.
1: Serbisyo Katropa.
0: Yan yung kakausapin natin si Scott.
1: Serbisyo Katropa.
0: Tanod na na-assign dyan sa Trahowa Subdivision. Sa Barangay Santa Monica.
1: Serbisyo Katropa.
0: 9-12 ng umaga.
1: Serbisyo Katropa.
0: So mga member pala ng Palawan Safe Riders, ha? Merong GC. Takin nyo lang ibang mga miyembro para makasali ho kayo doon para mapaghandaan natin ang maayos ito pong 20 years natin anniversary, ha, ng PSR.
1: Serbisyo Katropa.
0: Busy na naman tayo, eh.
1: Serbisyo Katropa.
0: Pasukan sa PSU July 20 sa Monday na ho yan.
1: Serbisyo.
0: Ay, sige na pala ito.
1: Tropa.
0: Okay, pasuyo ako, ha. Ikaw na pala yan.
1: Serbisyo Katropa.
0: Si Moises kasama natin, si Axel Bun, tapos kayo naman si Ken. The Reaction Post Dancil.
1: Serbisyo Katropa.
0: 9-12 ng gumaga.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sige na rin kayo yung number.
1: Serbisyo Katropa.
0: Tawagan natin, ha, para ma ano natin siya, ma schedule natin.
1: Serbisyo Katropa.
0: Meron kasing ano, eh, meron kasing tao na pasok sa mga bahay-bahay bakuran diyan sa ano, eh, sa hilltop.
1: Serbisyo Katropa.
0: Kahapon, di ba? Wala nang red tide, ha, sa mga mahilig ho sa shells, sa sikad-sikad, sa Aliporos.
1: Serbisyo Katropa.
0: So, yung mga nanginginas, nasakop po ng Puerto Bay, Puerto Princesa Bay, simula Barangay Bangkaw-Bangkaw. Papunta ka ng Bagong Sikat, papunta ka ng Bagong Silang, papunta ng Baywalk. Tapos dyan sa Barangay San Pedro, papunta doon sa Sandiwa, hanggang doon sa Lusbiminda sa Barangay Mangingisda, paikot. Yung po yung Puerto Princesa Bay. Pwede na ho kayo manginas, pwede na kumuha ng sikad-sikad o anumang mga suso. Pwede na natin kainin yan, wala nang red tide, sabi po ng City Agriculture Office ng BFAR.
1: Serbisyo Katropa.
0: 9:14 ng umaga.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sige, si Tanod Scott, kausapin natin, siya yung in-charge na assigned doon sa Trahowa. Scott Indangan, magandang umaga.
2: Good morning po, sir. Good morning po.
0: Opo. Sir, mayroon pong tao na nahuli kahapon dyan sa Trahowa, pumapasok daw sa mga bakuran at humingi ng tulong dahil mukhang hahabulin niya pa siya, eh. O may naghahabol ba talaga?
2: Ay, ano, sir, hindi po. Bali.
0: Mm-hmm.
2: Ano po yung nangyari sa kanya? Parang wala sa sarili kasi dati po yung sir na ano, na buwabatak.
0: Aroy, oo. Ano ba nangyari? Di kahapon, pumunta sa mga bahay bago anong sabi niya?
2: Ano, sir, ganito po. Yung simula noon, doon siya nakatira kasi sa ano niya, sa kapatid niya.
0: Diyan din mismo, Pansin sa Trahowa din.
2: Oo, dito sa Trahowa din po, diyan sa kuya niya ngayon.
0: Okay.
2: Tulog yung mag-asawa kasi nga yung babae, panggabi yung trabaho, tapos yung lalaki naman, mapahinga din. Ngayon na magising sila, dinala yung anak nila na babae, pangalimang taon siguro, dinala sa loob ng kwarto, tinututukan na ng kutsilyo.
0: Maroy, nung mga nakaraan pa yan.
2: Ito yung nangyari, nangyari kahapon.
0: Ah, okay, sige, nangyari kahapon. Okay, tapos?
2: Tapos yun, ang nangyari, di nalaro kayo mag-asawa niya kapagad nung lalaki, yung kuya niya, tapos yung babae. Kasi pagkagawal siya ng kutsilyo, nakuha niya yung kutsilyo ng bata. Yung ito namang, ano naman, suspect naman ngayon, tumakbo.
0: Mm-hmm.
2: Pagtakbo, ngayon pumunta pa doon sa isang tsahe na naman nila.
0: Oo.
2: Pumasok doon, sabi niya, may naghahabol daw sa kanya.
0: Maro. Yun
2: ang sabi niya, may naghahabol daw.
0: Mm-hmm.
2: Ngayon, ang nangyari, pagdating doon na ano, wala naman siyang inano doon, tapos umalis, sinayaan na lang ng tsahin. Kasi yung tsahin tumawag na ng tulong.
0: Okay.
2: So, pagtakbo,

0: na naman siya ngayon pumunta sa bahay ng kapatid niya.
1: Mm.
0: Yung bahay ng kapatid niya, bali ito kapitbahay ko ito, yung asawa na naman ng kapatid niya ang tutukan niya naman ng kutsilyo.
1: Aroy, delikado yun ah. Sige, pagkatapos tutok-tutok.
0: Okay, napakiusapan niya itong, itong ano, itong napakiusapan ng babae, yung lalaki kasi nga, dati rin sa kanya nakatira, binitawan siya. Nung binitawan na siya, tumakbo na naman siya doon sa kabitbahay. Parang hinahanap niya yung mag-asawa.
1: Oo, yung unang pinasok niya.
0: Oo, yung, hindi, bali yung titira niya, yung unang inano niya, yung nanay at tatay nung instance siya na bata.
1: Oo, yun, tapos?
0: Ngayon, padating doon, pinasok niya yun, gusto niya pumasok talaga sa loob. Gusto niya pumasok talaga sa loob. Pasok ngayon, pagpasok doon sa, ano, buti na naalarama kagad yung may bahay, nasarado kagad nila yung, ano, yung,
1: pinto, yung gate,
0: mga bintana. Oo, tapos, wala siyang magawa. Lumabas siya. Ngayon, ang ginawa niya, bumalik siya ulit sa bahay ng kapatid niya na yung asawa ka na hostage niya.
1: Oo.
0: Ngayon, pagbalik niya doon, sir, hinungin niya natulong sa akin yung kapatid. Sabi niya, sinusumpong na naman si yun nga, yung kapatid daw nila, sinusumpong na naman.
1: Sinusumpong na naman. Tapos, di yun na.
0: Pero pagtawag niya sa akin, sir, wala pa akong alam. Ang sabi niya lang, humingi siya ng tulong.
1: Oo.
0: Kasi nga, may nagahapol daw sa kanya. Ngayon, ang ginawa ko, sabi ng kapatid, tumawag na rin ng tanod para daw maalalayan kung ano.
1: Mm-hmm.
0: Kasi wala nga daw sa sarili.
1: Oh.
0: Tumawag na mga kasabay. Bangamed, awan na yun, dumating din yung tropa.
1: Oh.
0: Pagdating ng tropa, ikinausap na, nilalabas namin, sir. Nilalabas po namin. Paglabas namin, sir, pag nilalabas, anong namin, anong problema, sino nagahabol sa'yo?
1: Oh.
0: Sabi, nagahabol sa'yo, gusto kong patayin, gusto kong magkasabi, yun ang sabi niya.
1: Oh. Pero takot na takot siya, kung titignan mo siya parang aligaga na gano'n, na totoo talaga, na mayroong nagahabol sa kanya, gano'n ang pakiramdam niya.
0: Opo sir, parang titignan mo parang gano'n talaga, takot na takot talaga siya. Siyempre, kami, kahit na sabing marami ng kaso sa amin, ang tatad na ng kaso, hindi pa rin kami basta-basta na bigla na gano'n, di ba?
1: Sinong may tatad na kaso, maraming kaso siya?
0: Ah, siya po. Patay po kaso po yan, sir. Dito, palit-ulit na lang po yan na ano na, ganyan ang gawa niya.
1: Ano mga kaso niya sa barangay?
0: Sir, tuloy ko muna yung kwento ko.
1: Oh, sige, kwento natin. Oh. Tapos, di yun na. Tinanong muna.
0: Sir. Opo. Tapos dumating rin ibang tropa. Parating po doon sa taas, sir. Parating po doon sa taas. Ang nangyari, doon na nagsilabasan yung mga naano niya. Doon na namin nalaman na may mga pinang-hostage na pala yung siya doon sa taas.
1: Kita mo na, dami niya napasok ng bahay.
0: Pinapasok niya na bahay. Tapos, hinawakan na namin siya, salit na, hinold na namin siya. Nung hawakan namin siya, tumawag na kami ng tropa, tumawag na kami ng PNP. Ayun, awa ng Diyos, takuha naman siya, hindi naman siya nanlaban, pero yung mga pas na mga responde namin sa kanya, sir, talagang nanlaban talaga, sir.
1: Dito lang, hindi na siya nanlaban, sumama na rin sa PNP.
0: No, ito hindi siya nanlaban.
1: Okay, sige. Baka na-depress lang yan? Baka na-depress lang siya o mayroon siyang problema na di kaya ganun?
0: Ano ito, sir? Bali, may record ito, sir, ng drug.
1: Aroy. Okay, sige. May record sa barangay, drugs. Tapos, ito, papasok ng mga bahay. Ano pa yung mga dating record sa barangay?
0: Itong huli, yung pinakauna naming responde sa kanya, sir, sinaksak niya yung pinsan niya.
1: Okay, sige. Na-hospital yun yung sinaksak niya na pinsan niya?
0: Na-hospital din po sir, pero nakalabas siya kagad, hindi na kagad pa-confine kasi parang nasaksak sa binti lang, sa binti, parang sa lips lang nasaksak, pero malalim.
1: Mari. Okay, sige. Delikado pala kasi nakasaksak na siya. Tapos yung responde niyo kahapon, meron siyang tinututukan ng kutsilyo?
0: Opo.
1: Delikado.
0: May pangalawa pa yan sir, yung pangalawa namin na ano sir, hinostage na rin yung asawa niya noon, buntis pa.
1: Sila pa rin ba hanggang ngayon, ang asawa niya?
0: Iniwanan na siya ng asawa niya kasi itong huli naman, sir, bago ito nangyari, itong huli na ito, ang ginawa niya naman, ay binugbog niya naman yung asawa niya.
1: Yun pa rin yun? Yung asawa niya na yun?
0: Opo, yun pa rin.
1: Kaya wala na sila?
0: No, wala na sila. Kumaga itong, ito siya ngayon, pag-uwi niya dito kasi itong buwan na ito, parang tatlong business kami nakaresponde sa kanya.
1: Naku, pambihira, hindi talagang... Ayaw man natin sabihin na sakit sa ulo, pero pabalik-balik na kayo dyan eh. Ngayon, nasaan na siya ngayon?
0: Nakausap ko kanina yung si Ate Gesa na, ano, na Cervantes yung ano, sir, na pinasok yun ng bahay na sa taas nila.
1: Oo.
0: pinasok niya kahapon. Pagdating daw doon, itinulong na raw siya kaagad, pinatulog daw, pinasa pa siya sa case to. Tapos, tinunan na po siya ng statement, tapos yung ano na raw po ang bahala doon yung PNP. Kasi yan, sir, naka-ano siya, naka-under provision niya sa sir.
1: May provision pala. Ay, wala ba nagsampas ng kaso sa kanya kahapon after na pinasok niya mga bahay, meron siyang natutukan, mayroon pang, siyempre natakot na alarma rin yung mga residente dyan sa inyo, walang nag-file ng kaso sa kanya?
0: May mga nagpa-file po, sir. Mm. Yung na-experience ko po nung unang beses na muntik niyang saksakin itong kapatid niya, mga nakaraang linggo, muntik niyang saksakin itong kapatid niya, pagdating mo sa barangay, ang sabi nung sa barangay hall, Santa Monica, wala daw pong sapat na ebidensya, kaya hindi nila pwede i-detain o dalhin sa PNP.
1: Yun ang nangyari.
0: So, pinawi nila. Nung pag-uwi po noon, inabukasan, nag-inom, dinugog niya po yung asawa niya. Hinuli na naman po namin.
1: Oo. Dami niyong tato, galing na ba ito sa loob?
0: Opo sir, naka-provision yan, galing na po sa loob.
1: Dapat pakabait siya pag naka-provision. Kailangan niya mag-report. Eh. Dapat maayos siya. Eh. Ito, ang daming complaint. Tapos may mga nangyari pang ganito. Maapektuhan yung provision niya pagka ganyan.
0: Mabuti nga po sir na nakarating po sa inyo. Nagpapasalamat po nakarating sa inyo kasi natakot rin kami dito. Kasi katulad sa amin, mamaya mga bata kaming maliit.
1: Oo.
0: Minsan nasa trabaho kami. Hindi naman lagi nababantayan yung ano sir, yung mga anak po namin. Ang problema baka biglang mamasok na lang ng bahay. Tapos yung mga bata pa naman yung target niya.
1: Oo,
0: tapos ang kinakatakot namin, baka bitawan na naman siya ng pulis.
1: Kailangan talaga mayroong complaint natin. Ako parang wala, parang kung titignan ko lang kapon, simple lang na problema. Kaya lang, tatlo na yung tumawag sa akin, tapos may nagchat-chat pa, nagbibigay ng mga impormasyon, mga ganyan nga. Eh sabi, sakit na ulo raw dyan sa inyo itong lalaki na ito. Kaya sabi ko, bakit
0: ganun? Pati po magulang po sir, pati magulang ano na po yan, suko na po sa kanya, pinapakulong na po yan ng magulang. Ang problema nga, binibitawan po ng barangay, binibitawan din po ng PNP.
1: Oh, kasi walang sapat na ebidensya, walang po pwedeng, dapat may magpail ng kaso eh. Pero tignan natin ha, makikibalitan na ako sa PNP kung ano nangyari dito sa ano niya, sa kaso niya, pati sa provision.
0: Tapos yung, apo. Yun po yung ano sir, maraming salamat po sir. Malaking tulong po sa amin yan dito.
1: Mm-hmm.
0: Lalo sa amin dito na sa kumbaga sa sobrang ano rin namin busy rin dito siyempre yung bigla-bigla na lang yung sir bumabalik dito na hindi namin alam.
1: Paano yung mga bahay dyan na madali lang mapasok? Yung mga simple lang yung bakod bago yung bahay. Pagpasok mo, pagtulak mo, pasok na kaagad. Delikado.
0: Kaya nga po, kailangan din.
1: Sabi nga nakasaksak na yan, pwede pang mangyari uli yan.
0: Oo, po sir, pwede mangyari talaga. Kung hindi nga naawat, yung kwento ko sa inyo nung nakaraan na inabol niya yung kapatid niya, buti na lang nakatakbo sa akin, nakahingi ng tulong.
1: Kapatid niya na yun ha? Inabol niya?
0: Oo, kapatid niya.
1: Tapos ang natutukan niya kahapon bata?
0: Pamangkin niya.
1: Pamangkin niya pa? Delikado yan.
0: Pamangkin niya. Sunod niyang na-hostage yung natutukan niya yung ano, hindi ko alam kung si pagbang tawag dyan, yung asawa ng kapatid niya naman.
1: Mga magkakamag-anak din pala.
0: Opo sir, mga... Pero yung alam ko sir, nung itong huling, yung bago ito nangyari kahapon, nung nagkataon na binugbog niya yung asawa niya, lumalaban na po yun sa mga kasama namin kanod. Kasi nung mangyari yung binugbog niya yung asawa niya sa responde, sa haling tapat, agad sundo po ako ng mga estudyante ko, hindi ako nakasama niya sa responde, nadaanan ko lang yan sila.
1: Oo. Mas huwag nyo lang papatulan na kasi alam nyo naman yung trabaho ninyo. Baka mamaya mabalikan kayo kahit na anong palag nung huhulihin. Well trained naman yan yung mga tanod pagdating sa pagpapatupad ng peace and order sa barangay. Di ba?
0: Awa na po ng Diyos po sir. Yung kumbaga yung pasay sa talagang
1: maximum tolerance. Oo, kaya nga. Sige, ganoon lang. Nakikuha lang ako ng impormasyon tungkol sa nangyari dito kahapon. May mga pinasok kasi ng mga bahay at mayroong natutukan ng kutsilyo. Yung pala, may mga record na before sa barangay itong lalaki na ito.
0: Opo sir, nakakatakot sir kasi bibitawa naman kasi wala raw po sapat na ebidensya yun. Baka biglang bumalik. Kumbaga ngayon, naagapan namin baka sa sunod. O paano kung wala kami sir? Bigla na lang matuluyan niya masaksak kung anong magawa niya.
1: Oh, nakakatakot 'yon para sa mga walang kaalam-alam na pakiramdam, wala naman akong kaaway, wala naman ako kagalit, tapos bigla ka nalang papasukit, bigla ka nalang pagtitripan, di ba?
0: Kung ganun po sir, tapos okay lang sana kung ikaw, ipapano yung mga mahal natin sa buhay.
1: Oo. Oh,
0: na walang kamalay-malay. Mga bata, walang kalaban-laban.
1: Sabi nga ni Paring Roy, wag lang maabutan niya ito, wag niya lang daw makita ito eh. Mukhang galit din si Paring Roy Alcantara dito eh.
0: Oo ba, hihilagin ko yung binawawa ng Diyos yan, nakasama rin sa amin sa mga respondiyan si, oh. si Roy na Alcantara. Mahaba din ang presensya, talagang tamang hawak lang din yan.
1: Oh. Eh, gusto niyang ano eh, kung nasaan daw ito na bahay nakatira, si Paring Roy naman papasukin niya ito, pero kakausapin lang, di naman sasaktan siyempre. Para daan sa tamang proseso ba? Siya na yung papasok si Roy na doon. Gugulat siguro ito, oh, bakit ikaw na namasok? Ako yung namamasok ah. Sige. Sir, maraming salamat sa impormasyon ha. Thank you po. Baka meron kang ano sir, payo doon sa mga kapitbahay, dito sa lalaki na ito.
0: Siguro po yung ano, yung sa mga kapitbahay po siguro namin, may papayo po lang. Hanggat maaari, yung mga bahay, ilak ng maayos, sarado ng maayos. At saka yung pinaka isang ano dyan, huwag mag-iiwan ng bata sa mga bahay nila.
1: Nang walang bantay, di ba?
0: Walang bantay. Tapos yung mga, huwag bigyan ng oportunidad na makapasok. Hanggat maaari.
1: Okay, sige.
0: Yun lang po sir, yun lang. Mag-ingat na lang po. Mag-ingat na lang po kami. O tayong lahat dito, mag-ingat na lang po.
1: Okay. Thank you, Scott. At magandang umaga.
0: Thank you po sir. Good morning po.
2: Servisyong Katropa!
1: Yan. Simple lang kung titigdan siya, parang kala ko nga, baka na-depress lang siya eh.
2: Servisyong Katropa!
1: Mabigat yung problema, personal na problema sa pamilya, pagkatapos nawala sa sarili, na-depress, ito yung nangyari. Pumapasok sa mga bahay, nantututok ng chilyo, yung pala nakasaksak na rin siya, pinsan niya pa.
2: Servisyong Katropa!
1: Oo, may dati ng mga record sa barangay.
2: Servisyong Katropa!
1: Eh, kahapon hindi lang isa. Diba? Meron pang ibang napasok doon, tapos sabi nung una humingi ng tulong, talagang aligagang aligagay, yung talagang takot na takot kasi meron daw mahabol sa kanya, kasi meron daw papatay sa kanya.
2: Servisyong Katropa!
1: Nung tinig na naman ng mga tanod, ng mga polis, ay nang, sa aming polis, pati yung mga residente doon, wala mang taong mahabol sa'yo.
2: Servisyong Katropa!
1: Yun pala, may background din pala sa illegal na droga itong lalaki.
2: Servisyong Katropa!
1: Sana tumino, sana umayos din siya, kasi may pamilya na pala ito, yun lang na pahiwalay na. Mayroong anak pa.
2: Servisyong Katropa!
1: Huwag maging matapang ha pagkahuli kasi lumalaban doon sa mga tanod.
2: Servisyong Katropa!
1: Okay, yung mga tanod ng Santa Monica hindi nananakit eh. Hanggat kaya, talagang bababa at magpapasensya.
2: Servisyong Katropa!
1: I-update ko ito sa PS2 na malaman natin kung ano nangyari dito ha. Sana mayroong mga complaint, sana mayroong magreklamo sa kanya.
2: Servisyong Katropa!
1: Para makasuhan.
2: Servisyong!
1: Naka-provision pa pala ito. Na kailangan mag-report ito na mag-report kada buwan, di ba?
2: Servisyong Katropa!
1: 9:30 ho ng umaga!
2: Servisyong Katropa!
1: Maribik, Kabate Cesar, good morning po. Wa Gerald, good morning. Mga nasa live natin, binabati ko kagad.
2: Servisyong Katropa!
1: Mga nasa live, mga nagko-comment, basahin natin dyan. Bago tayo mag-commercial, saklit lang ha. Sino ito? Sina Alexis. Ito yung tatawagin ko mamaya eh. Kalipayan, magandang umaga sir. Good morning Alex, ikaw yung tatawagin ko mamaya na kote ha.
2: Servisyong Katropa!
1: Para makahingi tayo ng tulong.
2: Servisyong
1: Maribig, good morning ha. Thank you sa panunod mo sa live natin at pag-comment.
2: Servisyong Katropa!
1: 9:30 ho, babalik tayo, makalipas lang po ilang paalala.
2: Servisyong Katropa!
3: XFM.
4: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
6: Mapibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
9: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.
12: Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
14: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VC at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
17: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin, at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap.
18: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Ako po si Esel Komplitado, si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
19: sa sakit ng katawan.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
23: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
24: XFM.
25: Serbisyo katropa.
1: Then LTO tayo, LTO.
25: Serbisyo katropa.
1: 9:36 ng umaga.
25: Serbisyo katropa.
1: Balik tayo mga katropa sa Serbisyo katropa dito sa XFM Palawan.
25: Serbisyo katropa.
1: Gerald pa rin po ang inyong kasama.
25: Serbisyo katropa.
1: Oras 9:37 ng umaga. Ang oras ay atin sa atin ng Yes to Health Clinic.
25: Serbisyo katropa.
1: Ay, kung meron kayong karamdaman, meron kang sakit, tapos ay gumaling ngayon, bumalik na naman. Galing na naman, balik, para mabalik-balik lang na sakit.
25: Serbisyo katropa.
1: Pa-check up mo dito sa naturopathic doctor. Second opinion lang. Oh, subukan natin yung mga herbal medicine. Okay? Yan po, pwede yan sa Yes to Health Clinic. Okay?
25: Serbisyo katropa.
1: Meron tayong pinag-uusapan kahapon tungkol ho ito sa multicab, di ba? Meron pong multicab na nag-viral.
25: Serbisyo katropa.
1: Tapos, napansin at napuna ito ng ilang netizens. Doon sa ilang netizens, parang biro lang. Pero doon sa man nakapag-post, di maganda eh. Parang nabasto siya.
25: Serbisyo katropa.
1: Biro mo, pagka-pipray no, ungol yung naririnig eh.
25: Serbisyo katropa.
1: Si Sir Albert Acosta nasa kabilang linya ng LTO Palawan. Sir, magandang umaga po.
26: Yes, magandang umaga din po ka Gerald at sa mga nakikinig sa inyong programa ngayon.
1: Yes, sir. Napanood niyo na po yung video na naipost yung pong multicab, pumipreno, ungol po ng tao na parabang nagtatalik yung napapakinggan?
26: Apo, napanood po namin na posted sa social media
1: mm-hmm.
26: at talagang kabastusan talaga ang maririnig mo.
1: Ayun.
26: Sexual sound.
1: Oo, yun.
26: Sexual sound.
1: Sexual sound. Hindi ito normal, ano? Hindi siya dapat ginagamit o po pwede ba?
26: Hindi po. Sa ilalim po ng Republic Act 136, meron pong yung manufacturer's standard na yung busina.
1: Busina.
26: Ang isang sasakyan, yung naririnig mo natin normally
1: mm-mm.
26: sa kalsada ng mga pit, mga ganon.
1: Oo.
26: Ayun lang po yung accepted
1: ayun.
26: Na busina.
1: Oo.
26: Klase ng busina. Pero pag mga ganitong klaseng busina, talagang lalo pa sexually
1: oo.
26: Related o nagdudulot ito ng kahihiyan eh.
1: Mm.
26: At kabastusan. At medyo pagka narinig ng lahat ay hindi maganda pakinggan.
1: Apo.
26: Ay talagang hindi siya nararapat ikabit.
1: Kaya po nakapag-video yung pong pasahero at sabi niya nga naisip niya ipopost niya ito dahil di niya nagustuhan. Pero ang hiling niya naman doon sa driver, matanggal lang yung pong tunog na yun. Sabi po ay, sabi ni Karen, ipapatawag o issuean po na show cause order ng LTO yung pong driver?
26: Napatawag na namin ka Gerald noong isang araw.
1: Okay.
26: Na nakausap mo na rin.
1: Apo.
26: At ura mismo dahil nakarating na rin sa kanila bago pa man sila napatawag.
1: Apo.
26: Pati yung may-ari ng multicab
1: mm-mm.
26: ay nung pagpunta nila dito
1: aha.
26: ay natanggal na. So ang pinagawa po namin ay para masiguro talagang natanggal na
1: aha.
26: ay pinapunta ko dito yung multicab mismo
1: mm-mm.
26: at pina-inspect sa aming inspector with matching video yun.
1: Opo.
26: Ebidensya na talagang wala na siyang marinig na kabastusan.
1: Okay.
26: Doon sa kanyang busina. Ang sistema po nito, Kajeral, doon sa pagtunog ng sexual sound ay pagka once na umabante yung multicab or matras at huminto, doon siya tutunog.
1: Ayun, naka-apply siya sa preno.
26: Naka-apply sa preno. At yun po ang siniguro namin kahapon na talagang matanggal na. At dinocument namin sa pamamagitan ng pag-video.
1: Opo.
26: At yung ORCR, stencil, form, lahat-lahat ng pwede namin ipakita. O halimbawa man na makarating ito sa kaalaman sa taas, na, which is huwag naman sana kasi
1: opo,
26: at least kahit paano ay na-activate na rin naman siya simula pa nung pag-post sa social media na hindi rin naman nagtagal yung pag-post na talagang inaksyonan din ng LTO Palawan.
1: Yes, sir. Opo. At nakita naman, mabilis yung pong pag-action dito. Pinatawag ninyo at yun nga, natanggal na. Pero ano po ang paliwanag ng driver? Bakit niya raw po naisipan na ikabit yung pong sexual sound na yun?
26: Wala siyang konkretong dahilan ka, Gerald.
1: Oo.
26: Talagang sigurong kalukuhan lang o gusto niya lang magpatawa.
1: Yun.
26: Sabi ko nga, ano bang purpose mo kung bakit mo in-install yun, hindi siya nakakatawa. Baka inisip mo na nakakatawa siya sa public.
1: Mm.
26: Talaga nagdudulot siya ng kahihiyan at anxiety sa iba.
1: Oo,
26: dahil nga, hindi nga naman talaga maganda pakinggan.
1: Opo.
26: At ang dinahilan niya ay galing daw iyon sa mga truck. Busina ng truck. Na sabi ko nga, so far sa aming pag-conduct ng apprehension sa kalsada, ay wala naman kaming naririnig na mga ganong klaseng busina sa mga truck na pinapara namin.
1: Opo.
26: So, talagang, ang ibig sabihin lang nun, ay galing lang din talaga sa kanya.
1: Oo.
26: Naisipan niya lang sa kanyang sarili na magkabit ng ganong klaseng busina.
1: Ayun, no. Kasi meron tayong mga nakalagay na ano yung sabi sa likod. Sinabi ng, nakausap din natin yung City Traffic Management Office. Sabi meron daw mga nakalagay sa mga POB natin na bawal ang bastos na driver. Meron ba yun sa likod?
26: Bawal ang bastos na driver, yun po yung inasahan ng LTFRB. Once na may lehitimong prangkisa ang multicab, ay inaasahan ang driver at ang operator na talaga i-maintain, pangangalaga ang kanilang multicab sa pamamagitan ng maging disente para doon sa pakikitungo sa mga pasahero.
1: Ayun.
26: So yun pong sinasabing bawal ang bastos, hindi lang po sa mga ganyang klaseng akto, kung hindi maging sa pakikitungo ng driver sa mga pasahero.
1: Ayun, malinaw po. No? Na yan ang ibig sabihin nung pong nakalagay sa mga multicab, jeep, basta pang publikong sasakyan, bawal ang bastos na driver. So malinaw yun, dapat na-implement yun ng bawat driver sa kanilang biyahe. Di ba, sir?
26: Yes, Kajal, totoo yan. Dahil ang isang multicab na may lehitimong prangkisa ay isang matatawag na public utility vehicle at for public consumption ito. At dapat lang na pangalagaan nila ang pagiging disente sa kanilang pag-handle ng kanilang mga pagmamay-aring multicab.
1: Apo.
26: Dahil hindi mo matawag na direktang kanila kung hindi, para na rin sa public.
1: Apo.
26: Ang nasabing sasakyan.
1: Apo. Sir Bert, may nagpapatanong lang po, sabi dito, papapdol, busina, okay lang daw yun, natitikitan?
26: Papapdol?
1: Oo, yung pagka... anong tunog doon? Basta may pop-up doon yung pagka bumusina tapos nag-i-enjoy yung mga bata pagka dumadaan yung truck sa gilid tapos biglang pop-up doon yung ano yung tunog ng busina?
26: Any type of unusual sound, Gerald, na hindi akma doon sa manufacturer's design, which is yung peep or yung elongated na peep, hindi siya accepted sa ilalim ng Republica 4136. At talagang yun ang masasabing isang violation.
1: Yes,
26: sa Republic 4136 yan ay sumailaling sa 2D na violation at sila po ay mapatawang violation ganun.
1: Apo, apo.
26: Na 5,000 pesos kung sakali man.
1: Apo. Pero ito sir, nagkaroon ba ng violation, natikitan ba natin ito pong driver na ito o binigyan lang muna natin ng consideration?
26: O, binigyan mo na ng consideration na Kajiral at talagang pinaayos muna natin at sinabihan namin na talagang awag ng ulitin.
1: Apo.
26: At sinabihan ko rin na sabihan niya yung mga ibang multi-cab drivers na baka gayahin yung ganong ginawa niya.
1: Apo.
26: Ay huwag nilang gawin dahil siya magiging example sa pagpataw ng violation kung sakaling makitaan man yung iba.
1: Opo.
26: Ng ganong klaseng busina. Dahil wala yun sa standard na design.
1: Opo. Magkano multa nun sir pagka halimbawang mayroong pang makita at na nagkabit ng mga ganyan na hindi akma o hindi tama yung sounds?
26: Opo.
1: Magkano po?
26: Improper installation of gadgets, devices.
1: Aho.
26: Ay 5,000 pesos.
1: Aroy, mabigat-bigat din pala.
26: Mabigat-bigat din yun.
1: Oo.
26: Kaya sabi ko nga sa driver, sabi ko hindi mo gustuhin na magbayad niya ng 5,000. Siyempre, natural, yung perang yun ay pera na.
1: Mm-hmm.
26: At talagang, at talagang siguraduhin mong huwag ka nang makitaan, maobserbahan ng public ng ganong klaseng sexual sound. Ay talagang, sa susunod, ay mapatawan ka na ng violation.
1: Yun ang sir. Medyo mahirap eh. Baka kasi mayroon siya mga pasahero na mga, alam mo yun, mga estudyante, mga bata, madre, mga konserbatibo na tao, mga babae. Baka mamareklamo siya eh. Kaya maganda na aksyonan na kaagad at natanggal niya na kaagad yung sounds na yun.
26: Yes, sir. Ang totoo niya po yung kagigal is nandito tayo sa bansa na kung saan ay konserbatibo ang ating inaasahan sa naakto sa bawat isa. So, marapat lang na talagang kumilos tayo.
1: Opo.
26: Ng maayos, lalo pat silang mga nasa pag-servisyo sa publiko.
1: Opo.
26: Sa pamamagitan ng pamasada ay iminti nila yung maayos na pangalaga na kanilang sasakyan sa pamamagitan ng pagiging disente sa kanilang sasakyan. Kahit hindi maging sa mga public utility vehicle, kung hindi, inaasahan po ang bawat isang mga operator, owner, ng mga sasakyan, mapa-private man yan,
1: opo,
26: na talaga i-maintain yung pagiging disente ng isang sasakyan dahil nandito tayo sa bansa na kung saan ay talaga ng bawat isa yung mga kamalian. At yung karamihan doon ay naisabatas na rin at marapat lang na talagang i-observe ng bawat isa yung pagsunod sa mga ganung batas para makaiwas sa posibleng violation.
1: Okay, sige po. Sir Albert, marami pong salamat sa mabilis po na pag-action pagtugon dito ng LTO Palawan sa viral video na ito kung saan makikita yung pong hindi maganda at malaswang sounds na ginamit po ng multicab. May payo po kayo, sir, sa ating mga multicab drivers, pasahero sa ganito pong sitwasyon ulit?
26: Maging maingat po sa pangalaga ng multicab o ng mga public utility vehicle, hindi na ng multicab, hindi mga van, at lahat po ng mga for public hiring ng mga ganong mga pampasahero na mga sasakyan dahil may mga pasahero.
1: Okay, naputol.
25: Servisyong Katropa!
1: Sa uling bahagi tayo ng pakikipag-usap natin kay Sir Albert Acosta ng LTO Palawan.
25: Servisyong Katropa!
1: Saan ito yung pinag-uusapan po natin yung po naging aksyon ng LTO dito po sa reklamo or yung pong naipost sa Facebook, malaswang tunog ng isang multicab.
25: Servisyong Katropa!
1: Dito po ito sa atin sa Puerto Princesa noong nakaraan lang, nakaraang araw lang ito at mabilis po na kinausap. Ano po ng LTO ito pong driver na ito?
25: Servisyong Katropa!
1: Oras 9:49 ng umaga.
25: Servisyong Katropa!
1: Tapusin lang natin yung pong mensahe sa atin ni Sir Albert. Mensahe niya para doon sa mga tricycle, sa mga multicab driver at mga pasahero.
25: Servisyong Katropa!
1: Baka nalobat na rin si Sir Albert sa tingin mo.
25: Servisyong Katropa!
1: Sir Albert! Sige po, nasa huli bahagi tayo nagbibigay po kayo ng mensahe, sir, sa ating mga multicab at iba pang mga pasahero
26: po. Opo, naputol. Oh, opo, naputol pa lang.
1: Yes, sir. Go ahead po.
26: Ulitin ko po, ang maging maingat po ang mga driver at ang mga operator sa pag-handle, pangangalaga ng kanilang mga sasakyan. Hindi lang po ng multicab, kung hindi ng van na ginagamit para sa pamasada at pag-hire ng mga pasahero. Dahil mayroon po silang obligasyon sa public na kailangan nilang i-maintain ang pagiging disente para maipakita sa lahat na talagang maayos ang pag-handle nila sa mga pasahero. Dahil ito po ay magdudulot ng kahihiyan sa part ng mga pasahero at hindi rin po siya akma doon sa standard na design ng isang sasakyan. So para maiwasan po ang posibleng violation ay i-maintain po yung kaayusan ng isang utility vehicle, public utility vehicle.
1: Okay, sige po. Marami pong salamat, Sir Albert, at magandang umaga po dyan sa LTO Palawan.
26: Good morning po. Maraming salamat sa tiwala po.
25: Servisyong Katropa!
1: Yun, yung pong naging action, mabilis na action po ng LTO Palawan. Hinanap at kinausap, pinatawag po sa LTO, sa opisina nila, yung pong driver.
25: Servisyong Katropa!
1: Huwag nyo nang tangkain pa doon sa ilang mga driver na gusto mong maglagay ng ganyan, ha? Kasi ang multa nasa 5,000. Ang mahal.
25: Servisyong Katropa.
1: Eh, hindi naman agad-agad, hindi naman sa loob ng isang oras, dalawang oras, kikitain mo kaagad yung 5,000.
25: Servisyong Katropa.
1: Bibilang ka pa ng ilang mga araw yan bago mo mapunan at bago ka kumita ng 5,000 pesos.
25: Servisyong Katropa.
1: Ikaw rin, pag pinilit mo yan, disgrasya, malaki ang mababawas, pangkain na sana, pangkonsumo mo na, pambili na sana ng 20 bigas.
25: Servisyong Katropa.
1: Tapos mapupornada pa, mababayad pa sa multa.
25: Servisyong Katropa.
1: Siyempre, wag na. Pero mabilis naman ano ho na tumugon doon. Palagay ko doon sa driver na ilagay niya lang yon, katuwaan lang.
25: Servisyong Katropa.
1: Diba? Doon sa driver, baka katuwaan lang yon at naisip niya pang buraot lang, tanggal antok doon sa mga driver, ay sa mga driver, sa mga pasahero.
25: Servisyong Katropa.
1: So, ang problema lang, meron kasing hindi nagustuhan yung pong nilagay na tunog na yon. Sexual sounds.
25: Servisyong Katropa.
1: Mungul ba naman? Tadi, isakay mo yan dyan, mga konserbatibo. Papalag talaga yan.
25: Servisyong Katropa.
1: Sa nakausap namin, di ba tayo yung naka-interview doon po sa nag-post sa Facebook. Ma'am, okay na po ha. Na-actionan na yung pong inilapit mo dito po sa atin sa XFM Palawan.
25: Servisyong Katropa.
1: So, yung hiling mo na matanggal na yung pong sounds na yon. Ay, na-actionan na po ng LTO.
25: Servisyong Katropa.
1: Okay na yun ha, tapos na yun. At palagay ko wala na rin namang susunod doon sa issue na yun. Sa atin lang, naging daan lang tayo doon. Humiling po yung babae na sabi baka pwede mapakiusapan yung driver. At nalapit natin sa CTMO. Thank you rin po ha. Maraming salamat sa City Traffic Management Office.
25: Servisyong Katropa.
1: Kay Sir Alan Mabelia, kay dating si CIO Richard Ligad. At dito lalo na sa LTO Palawan. Kay Ma'am Karen, pati kay Sir Albert, yung pong nilapitan natin, na talagang ginawan ka agad ng paraan. Inahanap yung pong driver, yung pong multicab dahil mayroong plate number.
25: Servisyong Katropa!
1: Inisyuan na show cause order para ho makapagpaliwanag at para ho masunod na kaagad yung tama, yung actual, yung standard.
25: Servisyong Katropa!
1: Wala namang tunog eh, di ba? Pagka pepreno, wala naman. Kahit yung mga busina, pag naiba mo yan, mayroon ding malaking multa.
25: Servisyong Katropa.
1: So yun, wag na ha. Wala nang sigurong gagaya pa ng ganito pong gamit pagka namamasada.
25: Servisyong Katropa.
1: Alam ko na. Doon kasi marami man nagko-comment. Okay lang din daw sa kanila eh. Sa ibang mga nagko-comment yun, di ba?
25: Servisyong Katropa.
1: Pati doon sa halimbawa, gusto nyo talaga. Eh, doon na lang sa bahay. Sa loob na lang ng kwarto, yung ikaw lang, kayo lang yung nakakarinig.
25: Servisyong Katropa.
1: Hindi sa kalsada, kasi mayroong mga pasahero eh. Di mo mawari yan eh. Hindi naman magugustuhan ng iba.
25: Servisyong Katropa.
1: Paano kung problemado yun? Yung sumakay dyan, na bad trip pa, baka mamaya nadamay ka pa.
25: Servisyong Katropa.
1: Di ba? So, okay na, ayos na yan. Meron ng action yung pong LTO doon po sa hiling, noong pong pasahero, yung pong babae na nakausap at na-interview natin noong una.
25: Servisyo Katropa!
1: Palas 10 na ho ng umaga!
25: Servisyo Katropa!
1: Palas 10 na, mga katropa!
25: Servisyo Katropa!
1: Aha! Basahin ko muna yung mga comment ninyo sa live natin.
25: Servisyo
1: Katropa! Robert Enriquez, hi! Hello po, Robert!
25: Servisyo Katropa!
1: Ruben, Ombe, Paleko, nasaan na kayo? Bakit ano pong meron sa Paleko?
25: Servisyo Katropa!
1: Arohoy! Sabi ni Ruben, Ombe, brownout po dito sa Barangay Concepcion kagabi pa. Lah!
25: Servisyo Katropa!
1: Na rin yan, pagkahaba ng brownout yan sa inyo.
25: Servisyo Katropa!
1: Paleko! Ano nangyari doon sa Concepcion, no? Sabi ni Ruben, Ruben Ombe, run out daw sa Barangay Concepcion kagabi pa.
25: Servisyo Katropa.
1: Palawan Electric Cooperative, hinahanap po kayo ng mga residente ng Barangay Concepcion.
25: Servisyo Katropa.
1: Kagabi pa, walang kuryente.
25: Servisyo Katropa.
1: Kasi walang kuryente. Ding Strelya, gandang umaga. Katropang Gerald, Sir Dan. Maraming salamat, ha.
25: Servisyo Katropa.
1: Sa pag-share, Sir Ding Strelya.
25: Servisyo Katropa.
1: Run out daw, eh. Sabi, walang kuryentero sa Barangay Concepcion.
25: Servisyo Katropa.
1: Ang ating buong palatuntunan sa atin ang ba, ito yung sabon na gamit natin, yung kung Santon Plus Herbal Soap. Ikaw, ano ang gamot mo, ha? Meron yan, meron pa akong Santon Plus, merong Santon Plus Herbal Soap. Ito yung mga ano natin, mga produkto ng Santon. Grabe, pati yung Santon Vitamin C, yung Santon Plus Gold. Yan, yung mga produkto ng Santon. Pati itong Santon Plus Herbal Oil. Pagka nilalamig-lamig ho kayo, sinisikmura ho kayo, masakit yung tiyan ninyo, pahiran nyo lang nitong Santon Plus Herbal Oil. Parang malamig siya sa pakiramdam natin, pero sa loob mainit yan. O, yung mga lamig-lamig tinatanggal niya, yung mga muscle, yung mga kasukasuan ng mga masasakit.
25: Servisyo
1: sa labas malamig, pero sa loob mainit yan. Talagang tinatanggal niya yung lamig sa ating pong katawan. Napakaganda. O, madali lang siya, ipahid mo lang, konting hilot lang. Ay mo yung reaction. Mamaya-maya, yung epekto nandiyan ang gagana na. Mabilis yung epekto ng Santon Plus Herbal Oil.
25: Servisyo Katropa!
1: Yung sabon naman, ganda ito, pampaputi. Ito yung napapansin ko, papantay ng papantay yung kulay natin. O, di ba may mga dark spot tayo? O kaya yung mga makikita mo na parang maitim, hindi pantay. Pero pagka naka-Santon Plus Herbal Soap ka, aroy, yung ganda ng epekto.
25: Servisyo!
1: Ganang maganda. O, pantay yung mga ano nga, yung parang mga warts, yung mga butlig-butlig. O, tanggal niya yan. O, kaiba nga, grabe nga ito. O, yung Santon Plus Herbal Soap, ganda sa katawan. I-try ninyo, ha?
25: Servisyo!
1: Sa mga butika, sa mga pharmacy, magtanong lang ako. Meron yan. Kahit sa Yes to Health Clinic, meron din yan. Okay?
25: Servisyo Katropa.
1: Number ng Paleko, walang sumasagot. Arohoy!
25: Servisyo.
1: Kuyang Boy, Palkon, Paleko, wala rin sumasagot sa linya ninyo.
25: Servisyo Katropa.
1: Yung hotline ninyo, ring lang daw ng ring. Ano ba naman yan?
25: Servisyo Katropa.
1: Walang kuryente doon sa Barangay Concepcion, oh.
25: Servisyo.
1: So, si Palkon yung nag-contact. Oh, tapos si Robin, siya yung nagsabi na brownout. Mga taga-Concepcion yung mga nakikinig sa atin, oh.
25: Servisyo Katropa.
1: Alas 10 na ng umaga. Magbabalik po tayo makalipas ng buong ilang mga paalala.
25: Servisyo Katropa.
0: XFM.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
0: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminoria.
4: No more.
0: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
12: Ha! May pimples na naman ako!
24: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
27: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero SysDePain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. SysDePain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
28: SysDePain, tanggal ang pain. Fast and safe. SysDePain.
29: Symptoms persist. Consult your doctor.
30: Mabilis sa mga butika.
31: Supple Plus Gold.
32: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
33: Santon Plus Gold.
34: Mabibili sa mga
35: butika. Boy! Boy! Gising!
36: Ano ka ba? Kaya agaga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
37: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa.
38: Mabibili sa mga butika.
39: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
40: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
41: Vision X Plus. Softgel Capsule.
40: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
41: Vision X Plus Softgel Capsule.
40: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
42: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
43: Premium D3 Coffee Mix.
44: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
45: Santon Gold Coffee Mix.
46: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
45: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
47: Mabibili sa mga butika.
45: Santon Gold Coffee Mix.
48: XFM.
49: XFM.
50: Katropa!

0: Show cap tropa. Serbisyo Katropa!
1: Nagbabalik po ang Serbisyo Katropa!
0: Serbisyo Katropa!
1: May panawagan po ako, baka alam nyo kung nasaan yung pong aso nawawala, si Pluto.
0: Serbisyo Katropa!
1: Nandiyan sa Serbisyo Katropa GC.
0: Serbisyo Katropa!
1: Si Pluto po nawawala.
0: Serbisyo Katropa!
1: Amin, naka-standby na kaagad?
0: Serbisyo Katropa.
1: Okay, sige, panawagan muna tayo. Meron pong hihingi ho ng tulong.
0: Serbisyo Katropa.
1: Yung pong kaanak po ng baby, nasa kabilang linya na. Hello po, magandang umaga po.
2: Magandang umaga, sir.
1: Yes po, morning ma'am. Ano pong pangalan nyo?
2: Alexis A. Kalipayan po.
1: Ano po?
2: Alexis A. Kalipayan po.
1: Alexis Kalipayan, ma'am.
2: Po.
1: Taga saan po kayo, ma'am?
2: Taga Rojas po.
1: Munisipyo.
2: Sa Barangay 4.
1: Barangay 4, munisipyo po ng Rojas.
2: Opo.
1: May pasyente po tayo? Baby?
2: Opo, sir. Yung anak ko po.
1: Anak niyo po. Okay. Ano pong pangalan ng baby?
2: Si Jeff Aaron po.
1: Jeron?
2: Jeff Aaron po.
1: Ah, Jeff Aaron. Okay, Jeff Aaron. Yan na po siya yung umiiyak, ma'am, yung katabi niyo ngayon?
2: Opo, sir. Yung karga po siya ni tita.
1: Ah, okay. May maalalay naman sa kanya ngayon?
2: Opo.
1: Habang nag-uusap tayo? Okay, sige po. Ilang buwan na po? Ilang taon na itong si baby Jeff?
2: 6 months po.
1: 6 months na siya. Ah, okay, sige po. Ano pong nangyari sa kanya? Bakit po yung natin ng tulong?
2: Yung mata niya po kasi, sir, may ano po, katarata. Congenital katarata.
1: Simula po nung inilang siya, meron na kaagad?
2: Yung mga 2 months, namin napansin niya pagmulat po ng mata niya.
1: Oo. Ah, doon na kaagad?
2: Opo. Hmm. Tapos agad po ako nagpa-check up sa Puerto po, Cal City. Tapos ni-refer niya po ko doon sa may Palawan Eye Center po, sir.
1: Aroy, opo. Pagka-check up ninyo, sabi katarata raw po.
2: Po.
1: Oh, tapos sa Palawan Eye Center, pumunta ho kayo doon, paano raw gamutin? Laser ba o paano?
2: Sabi daw po, pirahan daw po.
1: Pirahan? Oh, makapal na yung katarata niya? Ha?
2: Yun po, sabi ng doktor po.
1: Hmm. Hindi na siya makuha sa mga gamot-gamutan. Ang kailangan daw talaga, operahan na, sabi ng Palawan Eye Center. Okay na yun. Kung hindi na ako kayo magpa-second opinion, yun na lang pong susundin natin, ano?
2: Opo, sir.
1: Okay, sige.
2: Yeah.
1: Magkano raw ang kailangan doon po sa Palawan Eye Center para po maoperahan?
2: Si Nerico po. Hmm? Nerico po kasi kami sa co-op, sir.
1: Sa co-op daw. Pero magkano raw po ang kailangan daw, ma'am?
2: Nasa 80K daw po.
1: Baroy, ang laki naman. 80K? 80,000?
2: Opo. Pinapasikaso po ako ng PhilHealth.
1: Oo.
2: Tsaka maglapit na po ng MSWD.
1: Mga GLGL, ano? Kailangan upayag din sila, yung Palawan Eye Center.
2: Opo.
1: Grabe, mahal. 80,000. Pero di bali, para sa bata, gagawa talaga ng paraan ang magulang, lalo na po kayo, di ba?
2: Opo, sir.
1: Oh, magkano na pong naipon ninyo?
2: Wala pa po sa ngayon, sir. Nagana pa po kami.
1: Okay. Sige, di bali, pagtulong-tulungan po natin ito, ha. Ito ang una natin pag-uusap, pero hindi ito nagtatapos dito. Baka kasi sa mga susunod na panawagan natin, ibang tao naman yung makikinig. Pero ngayon, mananawagan tayo, hingi tayo ng tulong. Mayroon na rin ba kayong GCash?
2: Meron po.
1: Ah, ito na. Oo, ito, nasa screen na natin. Ma'am Alexis, manawagan po tayo sa mga nakikinig ngayon at sa nanonood, kayo po mismo yung manawagan para po kay Baby Jeep. Sige po.
2: Hello po, magandang umaga po sa mga nakikinig po at sa mga nanonood. Po sanang humingi ng tulong para po sa aking anak na si Jeff po. Dahil po sa kondisyon niya ngayon na meron po siyang katarata sa mata na kailangan pong operahan. Nawa po ay matulungan niyo po kami dahil wala po kaming kakayahan, sapat na pera po. Kahit magkano, tatanggapin po namin ng buong puso po. Sa mga may magandang kalooban po dyan, sana makapag-abot po kayo para sa anak ko po. Maraming salamat po.
1: Sige po. GCash number po ay 09, ako na lang magbanggit na na ha, Nanay Alexis.
2: 0905-04-9857.
1: Okay, sa inyo mismo. Mag-ingat po kayo ma'am sa mga scammer ma'am ha. Yung halimbawa maghingi sa inyo ng mga OTP o kaya anumang mga code.
2: Opo.
1: Oh, meron na ba nagbabalak ng mga scam?
2: Opo, sir.
1: No, ingatan nyo lang yun, huwag magbibigay na kung ano. Basta hintayin nyo lang, kung gustong magbigay, sabihin nyo lang yan po yung pwede lang maibigay, yung pong GCash number lang, send lang po kayo kahit magkano. Pag humingi ng mga code, huwag mong ibibigay.
2: Opo, sir.
1: Tutulong din kami ha sa XFM po, i-ano namin ito, ipopost namin ito. Tapos siguro next week ipanawagan natin uli ito para ma-update naman natin.
2: Opo, maraming salamat po, sir.
1: Ipunin lang po natin, Anay Alexis, lahat ng mga maiipon natin kahit pa 20-20 yan, 50, 100. Basta pag naipon natin ito, lalaki.
2: Opo.
1: Okay, sige po, Ma'am Alexis, maraming salamat ha. Thank you po.
2: Well, thank you, sir.
1: Okay.
0: Servisyong Katropa.
1: Si Ma'am Alexis Kalipayan, yung pong kausap natin, nanay niya, nanay po ito ng pasyente na ipinapanawagan. Taga Barangay 4 sila sa munisipyo po ng Rojas.
0: Servisyong Katropa.
1: Ang GCash number nila ay 0905-04-69-857.
0: Servisyong Katropa.
1: Okay, GCash number po ng pamilya ni Nay Alexis para ho sa kanyang anak. Iipon ho ha sa GCash yung pong mga gusto magbigay. 0905-04-69-857. Teka, medyo magulo. Ulitin natin ha. 0905-046-9857. Alexis C. Yan po yung lalabas doon. GCash number po ni Nay Alexis yan. Kahit magkano po, pwede.

0: kailangan nyo na nang mag-ipon ng 80,000 pesos at uuperahan kayo doon sa Co-op Hospital.
1: Serbisyong katropa!
0: Ayan na, kaya ho yung mga magulang ngayon, yung mga kaanak, magawa ng paraan, makalikom ng 80,000 para ho matanggal na yung katarata ng baby.
1: Serbisyong katropa!
0: Wala pa na ipon. Sisimulan pa lang natin itong panawagan. Di natin alam kung kailan natin malilikom yung pong 80,000 na ito. Pero, baka mapakiusapan, di ba, ng mga kalahati lang muna, o 60 o 40, para maoperahan lang itong si baby at matanggal na yung pong katarata sa kanyang mata. Para masilaya niya, makita niya na yung mundo.
1: Serbisyong katropa!
0: Di ba, makita niya man ngayon, pero malabo. Baka kulay puti lang kasi operan eh. Hindi pa pwede yung patak-patak lang, hindi pa pwede yung salamin at saka kung ano mang paraan ng gamutan. Operahan talaga siya, yan ang sabi, yan ang rekomendasyon eh.
1: Serbisyong katropa!
0: Tatwad na ang umaga.
1: Serbisyong katropa!
0: Yan yung panawagan ha.
1: Serbisyong katropa!
0: Isa pang panawagan, si Pluto, yung pong aso, nawawala eh.
1: Serbisyong katropa!
0: Yan, panawagan din natin ito, asong si Pluto, nawawala.
1: Serbisyong katropa!
0: May katandaan ho itong aso na ito eh, may higit isang taon ho.
1: Serbisyong katropa!
0: Sobra pa, di ba? Ito po ay wala nang ngipin. Matanda na ito, hindi lang isang taon, sobra.
1: Serbisyong katropa!
0: Wala nang ngipin eh. Oh, pakita natin yung picture ha. Yan, pinapakita namin sa inyo yung picture ni Pluto. Si Pluto po nawawala. Matindi yung pangalan niya, no? Malaki yung pangalan Pluto eh.
1: Serbisyong katropa!
0: Yan, matanda na raw ito. Wala na rin daw pong ngipin sa left side pala. Mayroon pa rin sa kabila. Huwag kang papakagat dito sa right side. Tama. Sa left side lang. Walang ngipin eh. Wala nang ngipin yung left side ng nguso ng aso.
1: Serbisyong katropa!
0: Nawala ito. Dito lang pala, malapit lang pala dito sa amin, no? Sa Libis Road. Hindi kaya nababarkada kay Max ito? Nagdami na sila Max dito eh.
1: Serbisyong katropa!
0: Si Max nang iikayat na yata, nagdami na sila dito ng recruit eh.
1: Serbisyong katropa!
0: Dito lang ito nawawala sa Libis Road daw, sa San Pedro, malapit lang sa Ponce de Leon. Dito sa mayunahan ng konti, mga 300 meters yung layo.
1: Serbisyong katropa!
0: Sa unahan kasi ng Ponce de Leon, tapos may Adoration Road, yan, doon kami. Doon po yung XFM. So doon nawala si Pluto.
1: Serbisyong katropa!
0: Max, nakakaabot-abot ka ba doon, Max? Namamasyal-masyal ka rin ba? Gumagala ka rin ba doon? Baka nakikayat mo na ito.
1: Serbisyong katropa!
0: Pwede mo rin kayo ipakita yung picture para makita nila yan. Ngayon, kung alam nyo kung nasaan, ano po, ang plate number, yung pong number po ng amo, nung pong may-ari na naghahanap, pwede nyo pong tawagan.
1: Serbisyong katropa!
0: Ang cellphone number po ng may-ari ay, may pabuya pa naman ito. Yan o, si Pluto, matanda na kasi yan siya, kaya ganyan.
1: Serbisyong katropa!
0: Wala nang ngipin daw sa kaliwa. Doon na lang, baka isang piraso na lang yan. Kaya lang, pangil, delikado pa rin, pangkagat. Matanda na raw itong aso na ito. Siyempre, hanapin pa rin ang may-ari yan.
1: Serbisyong katropa!
0: Pulis ang may-ari niyan. Yung number po ha, 0993-984-2402.
1: Serbisyong katropa!
0: May pabuya. Basta may balik lang. Makita ninyo kung nasaan. Ituro nyo lang. Kukunin po ng may-ari kung alangan kayo kasi baka makagat masakmal kayo.
1: Serbisyong katropa!
0: Ang number po ng amo ay 0993-984-2402.
1: Serbisyong katropa!
0: Okay, tawagan nyo lang po yan. Kung alam ninyo nasaan si Pluto, para makuha o maibalik, mayroon pong pabuyang naghihintay. Okay?
1: Serbisyong katropa!
0: Ito pa, mayroon pa tayong panawagan. Nako, plate number. Sana yung plate number ha? Itong plate number na ito.
1: Serbisyong katropa!
0: Mayroon pa nawawala pala yung plate number. Di pa natetext sa chat sa atin. Ito naman, nakita na. Yung may-ari naman ang hinahanap. Pinuntan ako kapon sa bahay ng komando. Sabi nawawala yung plate number ng kanyang tricycle.
1: Serbisyong katropa!
0: Ito naman nakita. Plate number din po ito ng motor. Kung kayo po may-ari nito, pwede nyo pong tawagan yung pong nakapulot.
1: Serbisyong katropa!
0: Plate number 355BIT.
1: Serbisyong katropa!
0: O di kaya 355 Bravo India Tango.
1: Serbisyong katropa!

0: Bit, B-I-T, yun po yung dulo ng plate number ng nakita. Ang number naman po ng may hawak ngayon ito,
1: Servisyong Katropa.
0: Tagasiksikan po ito. 0992-353-8100.
1: Servisyong Katropa.
0: Yan po yung kanyang... Saan ka na? Nakmo. Papail nga pala ng kaso.
1: Servisyong Katropa.
0: Antay lang sa tropa natin na dyan sa fiscal office.
1: Servisyong Katropa.
0: Operation nga pala namin sa Baywalk ng Kraan. Papain.
1: Servisyong Katropa.
0: Ang number ulit ng pumahamay hawak ng plate number, tawagan nyo lang po ha, 0992-353-8100.
1: Servisyong Katropa.
0: Yung mga panawagan natin, yung aso si Pluto, ito naman plate number.
1: Servisyong Katropa.
0: Pluto, uwi ka na. Nahanap ka na ng amo mo. Hindi na makatulog na maayos.
1: Servisyong Katropa.
0: Hindi na makatulog ng maayos yung ikahanap sa'yo.
1: Servisyong Katropa.
0: Bawa naman, umiiyak na yung amo mo. Pluto, uwi ka na.
1: Servisyong Katropa.
0: Pagbigyan pa naman natin pulis. So, brusko pa naman ito. Umiiyak na, oh.
1: Servisyong Katropa.
0: Hindi, ano yun, napaka-importante sa kanya ng aso na yun. May, ano yun, may malalim na dahilan. Bakit kailangan niyang makita at mahanap itong si Pluto?
1: Servisyong Katropa.
0: Okay, sige. 10:18 ang umaga.
1: Servisyong Katropa.
0: Hello, yung mga nasa live natin.
1: Servisyong Katropa.
0: Good morning, yung mga nasa live. Shoutout na muna. Master KND Ventures. Talaga naman, oh. First ever moto camping rental in Palawan. Ayos to kina. Master KND Ventures. First ever motor ito, Ken, na mayroong moto camping rental in Palawan. Paano ito naka-build in siya?
1: Servisyong Katropa.
0: Oo, magkasama lang yung magkasama lang siya. Ano po, pwede mo, pwede pala ito pagka-box niyo sa Talaod yung mag-overnight sa Nagtabon.
1: Servisyong Katropa
0: sa Ilog, di ba? Kailangan niyo ng kailangan niyo mag-camp. Kailangan niyo rin ng motor. Pwede. Walang Ken. Walang contact number para pwede kanilang matawagan.
1: Servisyong Katropa.
0: I-click ko lang dito, baka meron ding contact number.
1: Servisyong Katropa.
0: Sabi dito, ride, come, and explore. Meron, may contact number. O, ito ha, gusto nyo mag-rent ng motor, kakamping kayo, explore ho kayo, gusto nyo mag-overnight sa halimbawa sa Napsan, di kaya sa Apurawan, lalo na sa mga malala, San Vicente. O ito, pwede kayo mag-inquire. Yung number po ng Master KND Ventures. 0970. Maganda na flash mo, Ken, para na-promote talaga
1: natin. Servisyong Katropa.
0: 0970-314-0411.
1: Servisyong Katropa.
0: Pwede nyo pong tawagan yan, ha, para makapag-inquire kayo. Tama nyo kung magkano, kung available, ano mga motor ang po pwede.
1: Servisyong Katropa.
0: Ito ang number nila, 0970-314-0411.
1: You know? Servisyong Katropa.
0: Yung pwede nyong ma-rent. May motor pala, oh.
1: Servisyong Katropa.
0: Sa'yo lahat ito, Ken, o meron kang kasosyo or may mga meron? Oh, kasi dami motor, eh.
1: Servisyong Katropa.
0: Tawagin nyo lang yung number na yan, ha. Hindi kaya, bisitahin nyo yung page na yan. Madali namang makita yan, eh. Type nyo lang, ha. Master KND Ventures.
1: Servisyong Katropa.
0: Oh, dito yan sa Puerto Princesa po. Oh, malapit lang. Sa Barangay San Pedro lang din.
1: Servisyong Katropa.
0: 1021, babalik po tayo. Makalipas lang po yung paalala.
1: Servisyong Katropa.
2: XFM. Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puson ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
13: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabilis sa mga butika.
16: Supple Plus Gold.
17: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes.
18: Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
19: Santon Plus Gold.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
22: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
25: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
26: Vision X Plus. Softgel Capsule.
25: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
26: Vision X Plus. Softgel Capsule.
25: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
27: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
28: Premium D3 Coffee Mix.
29: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
30: Santon Gold Coffee Mix.
31: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
30: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
32: Mabibili sa mga butika.
30: Santon Gold Coffee Mix.
33: XFM.
34: XFM.
35: Marami
0: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri
15: ng Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
14: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako po si Maribeth ng Cavite.
23: Sa coffee nurse.
20: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa.
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
19: Sister Pain.
32: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga. Kaya okay na siya.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
33: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
34: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
33: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
35: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
5: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
36: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
37: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
38: XFM.
6: Servisyong Katropa.
39: Nagbabalik po ang Servisyong Katropa.
6: Servisyong Katropa.
39: 10:31 ng umaga.
6: Servisyong Katropa.
39: So, muli, panapanawagan natin ha. Nako, isamantalahin natin ito, yung pong bigas.
6: Servisyong Katropa.
39: Oh, sayang din eh, murang bigas. Tig-20 dyan po sa NFA.
4: Servisyo Katropa.
39: Ang mga kailangan na dalihin, halimbawa kayo po ay kasama dito ha, sa minimum wage earner. Opo, yung mga mayroong trabaho pero ang sahod ay mababa, di ba?
4: Servisyo Katropa.
39: Pasok po kayo dito, pwede po kayong makabili nito pong tig-20 kilo ng bigas dyan po sa NFA. Dalihin nyo lang yung pong company ID niyo. Tapos yung pong certificate galing po, certification galing po ng HR.
4: Servisyo Katropa.
39: Diba, meron kayong trabaho, punta ko kayo sa manager ninyo, sa HRD nyo. Boss, baka pwede pahinga ako ng certification. Dito ako nagtatrabaho na ganito yung sweldo ko. Eh, bibili ako ng bigas dyan sa NFA, tag-20 lang.
4: Servisyo Katropa.
39: Tapos punta ko kayo doon, mga hapon kayo punta, mga launa. Walk-in ba? O diretso, makakabili kayo kaagad yan.
4: Servisyo Katropa.
39: Mga minimum wage earner. Ganon din po yung mga tricycle driver, yung mga multi-cab driver natin. Kasama rin ho kayo dito. Basta nandyan yung franchise ninyo. May kopya kayo ng franchise ninyo at yung pong driver's license ninyo.
4: Servisyo Katropa.
39: Kasama rin ho kayo dito. Makakabili rin kayo tig-20 lang yung pong kilo ng bigas niya sa NFA. Kaya lang nga yung sa mga munisipyo eh. Alanganin pa. Walang NFA o dyan sa inyo, hindi ho, wala hong katayap yung pong Food Terminal Incorporated, yung pong FTI, hindi ho kayo makakabili. Nandito talaga sa puerto, sa barangay Liwanag. Kung bibiyahin naman kayo, pagkalayo-layo, machempohan lang siguro na mayroon kayong kailangan dito sa puerto. Oo, machempohan lang. Yung hindi naman yun ang pinakapakay ninyo. Tapos nasa puerto na rin naman kayo, overnight naman kayo, sadyain nyo na. Basta nandyan yung mga certification, nandyan yung mga ID ninyo. Punta na kayo ng NFA Palawan. Makakabili ho kayo ng bigas. Murang-mura. Ganda na ng quality ng NFA.
4: Servisyo Katropa.
39: Yung mga Fisher Pox, ganun din. Yung mga magsasaka, mangingisda, kasama ho kayo. Hindi lang senior citizen, hindi lang solo parent, hindi lang PWD at Hyundai, o yung pong miyembro ng 4-piece.
4: Servisyo Katropa.
39: Marami yan ang parami. Sa ngayon, ito muna ha. Yung mga binanggit ko, sila muna yung makakabili ng bigas. Pero katagalan, madadagdagan pa yan.
4: Servisyo Katropa.
39: 10:33 ng umaga.
4: Servisyo Katropa.
39: Yung pong mga residente dyan po sa Purok 5.
4: Servisyo Katropa.
39: Purok 5 sa barangay Nagawan Sub.
4: Servisyo Katropa.
39: Diba, kung matatandaan ninyo, meron pong na-post sa Facebook noong nakaraan, merong inilibing tapos isinakay sa balsa.
4: Servisyo Katropa.
39: Tapos lumabas na rin yung pong video, dalawang taon ang nakalilipas, yung balsa. Mayroong sakay ng mga estudyante. Bumagsak yung mga estudyante. Basa yung mga gamit nila, pati yung mga uniform nila.
4: Servisyo Katropa.
39: Nangihikaya to yung mga residente doon na pasyalan. Makita ho yung kalagayan nila.
4: Servisyo Katropa.
39: Kasi humihingi talaga ng tulong na kung pwede malagyan sila ng hanging bridge.
4: Servisyo Katropa.
39: Yung mabigat na yung matibay talaga na na kable ang kailangan nila.
4: Servisyo Katropa.
39: Kasi araw-araw na ginagawa po ng mga estudyante ito. Sila yung araw-araw talaga na bumababay.
4: Servisyo Katropa.
39: Sila yung talagang pumupunta sa eskwelahan araw-araw, nakatira doon sa Purok 5 at saka Purok 11. Yan lang, ibang danan dyan lang din talaga.
4: Servisyo Katropa.
39: Kung meron daw mas magandang tulay, hanging bridge po pwede. Kasi nga naman yung footbridge, alanganin din dyan. Mas maganda. Mas hindi na mahihirapan yung mga estudyante.
4: Servisyo Katropa.
39: Kasi mahirap, baka malimutan na naman ito. Mawala na naman sa sirkulasyon yung usapin na ito. Wala na naman. Biroy mo, 20 years na, marami sa mga estudyante na nagsipagtapos na. Masisipag pa naman magsipag-aral yung mga estudyante dyan.
4: Servisyo Katropa.
39: Ito sa iba-iba lang yan. Nako, araw-araw dadaan sa Iluwag na lang. Hindi na ako papasok, pero sila talagang napakasipag.
4: Servisyo Katropa.
39: Araw-araw gagawin nila ito. Gigising ng alas 5 ng madaling araw, maghahanda, maliligo, kakain. Pagkatapos sa BBI, alas 6, dapat nandiyan sila.
4: Servisyo Katropa.
39: Kasi di pwedeng sabay-sabay, 10-10 lang sila. Pag sumabay-sabay sila at mabigat, ganyan ang mangyayari. Katulad yan, di ba, dami nila. Sumakay sila ng balsa, di pa nakaporma, tumagilid hanggang sa bumagsak na yung mga estudyante, basa yung mga libro nila.
4: Servisyo Katropa.
39: Mga papel nila, notebook nila, basa, yan dyan.
4: Servisyo Katropa.
39: Pati uniform nila. Pero hindi sila nang naan ng loob dito, ha. Matapos na bumagsak yan, umuwi lang sila. Lahat, lahat silang nabasa. Umuwi, nagbihis lang ng panibagong uniform, pumasok na naman sila. Ganon sila kasipag.
7: Serbisyong katropa!
39: May mga na-interview na rin nga dyan, di ba? Sila na yung nagpatutuo na 20 years nang ginagawa nila yan. Merong 13 years simula grade 1 hanggang sa makapagtapos ng K-12 hanggang sa maging first year college.
7: Serbisyong katropa!
39: Ang ginawa nila, tawid lang ng tawid ng balsa sa ilog na yan.
7: Serbisyong katropa!
39: Hindi pwede yung ano, yan halimbawa hanging bridge tapos nandiyan lang sa may puno, itatali. Wala, hindi. Mabigat yung ano, mabigat yung kable na yun. Ayan, pa pwede gawin para lang may pang-alalay. Yung balsa, hawak yung tao, tapos tatawid lang. Ayan lang po pwede yan, kaya nakatali lang sa maliit na ano eh, na puno. Kasi hawakan lang yun para yung balsa dire-diretso lang din.
7: Serbisyong katropa!
39: Kung wala yan, aano rin yung balsa doon sa unahan, hindi na nakatawid. Bumiyahin na dito sa dagat, sa ilog, yung mga estudyante.
7: Serbisyong katropa!
39: At maliban dyan, marami rin pong mga kalakal na nandoon sa loob. Mga pananim, palay, gulay at kung ano-ano pa.
7: Serbisyong katropa!
39: Na makikita at mabibili natin sa mga palengke. Dito sa poblasyon, sa old market, sa new market, sa mga talipo pa, kahit nga sabor lang eh, nasusupplyan nila. Oo, malawak yung taniman dyan eh.
7: Serbisyong katropa!
39: Meron lang siguro na magpadrino, ano po sa Bucor, na mapapayag sila na kung po pwede, lagyan ng hangin bridge. Yung hindi naman, ano, hindi naman kalakyan ng gastos. Kasi nga, di ba, inaangkin niya ng Bucor eh.
7: Serbisyong katropa!
39: Matulungan man lang sila, ano po, sa pamamagitan ng paglagay ng tulay para hindi mahirapan yung mga merong paninda na mga gulay, mga tanim na gulay na ibebenta. Tapos mga estudyante na papasok para hindi sila mahirapan.
7: Serbisyong katropa!
39: Isang simpleng hanging bridge lang, yung po pwedeng makalakad kahit hindi na nga salubungan eh, kahit makitid lang, o kahit na mga 2 feet lang yung lapad. Basta tuloy-tuloy na makatawid sila.
7: Serbisyong katropa!
39: 1 feet na lang, di ba? Lalakad lang sila sa gitna, dire-diretso. Kahit na walang salubungan. Makitid man, basta safe sila, na makakalakad sila, makakatawid sila sa ilog na hindi na mababasa.
7: Serbisyong katropa!
39: Ay, yung balsa, di ba? Pwedeng mabasa yung sapatos nila. Papasok sila doon, maglalakad pa sila ng 30 minutes. Umaawat. Sa mga estudyante, yung iba niyan, baka tama rin pa mag-aral. Pero galing eh, nakakapagtapos sila, nakakapag-graduate yung mga magulang ng mga estudyante na talagang nagpursige.
7: Serbisyong katropa!
39: Sana mapansin. Sabi nila po, pwede raw mapuntahan sila doon ng mga reporter, ng mga vlogger para maipakita yung kalagayan nila.
7: Serbisyong katropa!
39: Sabi ko, bukan ko ha, may mga kakilala naman tayong mga vlogger na mapuntahan sila.
7: Serbisyong katropa!
39: Kaya talaga gusto na nilang ipakita yung kalagayan nila dyan.
7: Serbisyong katropa!
39: Kaya nag-iimbita na mapuntahan sila, mapasyalan sila.
7: Serbisyong katropa!
39: Sabi, meron daw, ano, meron daw kable na, ano, na ibibigay, do-donate dyan sa kanila. Yung kahoy, madali na lang yan, puputol na lang yan dyan eh.
7: Serbisyong katropa!
39: Kahit yung mga 2x3, di ba, yun ang pwedeng lakaran nila. Tali-tali lang yun pagkatapos ay pwede nang lakaran.
7: Serbisyong katropa!
39: O, di hintay natin sana maayos at magkaroon kaagad ng tulay ito pong Purok 5 dyan po sa Barangay Inagawan. Saan dyan? Madali lang sa mga nakikinig ngayon at gusto hong pasyalan sila.
7: Serbisyong katropa!
39: Pwede hong magbigay ng tulong doon, di ba? Community service. Yung mga organization dyan, yung mga grupo na gustong magbigay ng paabot ng tulong dito sa mga estudyante, pwede.
7: Serbisyong katropa!
39: Pag kayo po ay napunta na malapit sa Acacia Tunnel, galing kayo ng puerto, galing kayo ng bayan, di ba? Papunta ho kayo ng Aburlan.
7: Serbisyong katropa!
39: Bago mag-Acacia Tunnel, di ba dapat 4 lanes tayo? Oh, dyan sa Acacia Tunnel, hindi po pwedeng dalawahin kasi mapuputol yung mga punong akasya.
7: Serbisyong katropa!
39: Ang ginawa doon, naglagay na lang ng panibagong single lane uli. O, yung 4 lanes kasi biniak na lang. So, merong daan dyan na hindi natapos. Ibi Michelle yata may gawa niyan.
7: Serbisyong katropa!
39: Pag galing ka ng bayan, puerto, papunta ka ng Aburlan, bago mag-Acacia Tunnel, merong daan dyan, simentado na rin. O, sa may gawing kanan.
7: Serbisyong katropa!
39: Sa may kurbada, di ba, merong na-aksidente doon. Yung sa kurbada na yon, merong daan Sementado yun, dire-diretso nyo hanggang dulo, rumbuhin nyo yun. Kasi putol yung daan na yun, hindi pa natapos.
7: Servisyong Katropa!
39: Pinapunduhan na, mukhang papapunduhan uli para mabuo na yung kalsada na yun. Pero ngayon, kalahati pa lang. Yung dulo ng kalahati na yun, doon ho kayo mag-park. Tapos lakad ho kayo mga 5 minutes. Malapit lang, makikita nyo yung tulay. At kung gusto nyo bigyan ng mga estudyante, kadalasan maagayan sila dyan sa pagitan ng alas 6. Bago mag-alas 6, alas 6 hanggang alas 7, nandyan sila.
7: Servisyong Katropa!
39: Maraming tumatawid dyan po sa ilog na yan, gamit yung balsa.
7: Servisyong Katropa!
39: Mga estudyante, lalo na yung pong makikita dyan.
7: Servisyong Katropa!
39: Okay, 10:42 na ang umaga.
7: Servisyong Katropa!
39: Gerald, good morning. Available po ba kayo? August 6, 2026, 8:30 na mag-hearing po. Aroy! RTC Branch 48.
7: Servisyong Katropa!
39: Okay, para mabawas yung mga inisip natin, invite nyo na lahat-lahat. Bigyan nyo lang kagad yung ano, yung oras para mapag-aralan natin yung ating pungapinabit.
7: Servisyong Katropa!
39: Atin na natin yan, pambira. Kaya natin yan. Huwag lang doon sa Senado. Mabigat yung laban doon. Eh. Matindi yung mga ano doon. Mga umuupo sa witness stand. Eh. Nahihimay talaga eh.
7: Servisyong Katropa!
39: Yung NBI, di ba? Talaga na stretch talaga eh.
7: Servisyong Katropa!
39: Abangan nyo po yun ha, kasi tuloy-tuloy yung pong sinasagawa impeachment trial laban po sa Vice Presidente kay Vice President Sara Duterte.
7: Servisyong Katropa!
39: Oh, sunod-sunod yan, hapon-hapon. Napapanood ho yan, nakalive naman ho yan. Dito rin lalo na sa XFM Palawan. Pwede mapanood sa Facebook Live. Pwede rin po mapakinggan sa mga himpila ng Radyo XFM Palawan.
7: Servisyong Katropa!
39: Anong rate ninyo kay Presiding Officer, Judge Chis Escudero? Galing, di ba?
7: Servisyong Katropa!
39: Si SP, nasa tabi niya lang. Ano po si Senate President Win Gatchalian. Pero talagang nagdi-deliver dito as Presiding Officer, Judge Senator Chis Escudero.
7: Servisyong Katropa!
39: You may proceed, Council. Ganun, di ba? Banat niya.
7: Servisyong Katropa!
39: Okay, 10:43 ng waga.
7: Servisyong Katropa!
39: Ibuli panawagan natin ha, yung panawagan po natin dito ho sa mga nakakita kay Pluto, dyan po sa, dito lang din sa may Libis Road, sa may malapit lang sa Ponce de Leon.
7: Servisyong Katropa!
39: Wala si Pluto, o yung aso ho na medyo may edad na, may ngipin eh. Sa kabila lang, yung sa kaliwang bahagi wala ng ngipin, bungal na. Si Pluto, o tawagan nyo lang po yung number ng may-ari. Kawawa naman eh. Oo, eh, kailangan talagang makita. Si Pluto. Yung number po ng may-ari, 0993-984-2402. Yan po yung kanyang contact number. Kung nandyan sa inyo, siya na po yung pupunta, tawagan nyo lang. Kukunin niya po yan. May pabuya pang ibibigay sa inyo. Salamat sa pag-aalaga raw kay Pluto.
7: Servisyong Katropa!
39: Nanawala dyan po sa Libis Road sa Barangay San Pedro kagabi.
7: Servisyong Katropa!
39: Dito lang sa Barangay San Pedro. Libis Road lang ha. Malapit lang po sa Ponce de Leon.
7: Servisyong Katropa!
39: Pluto nawawala. Alam tayo, Ken?
7: Servisyong Katropa!
39: Mga kababayan!
7: Servisyong Katropa!
39: Dito naman ang oras dito sa Servisyong Katropa!
7: Servisyong Katropa!
39: Pangali, ikaw ang upo?
7: Servisyong Katropa!
39: Okay, sige. 10:45 ng gumaga.
7: Servisyong Katropa!
39: Mga panawagan natin ha, yung mga hingi ng tulong, yung sa baby, si baby Jeff. Sige po, ipopost natin ito ha, baby Jeff, para mahingi natin ng tulong. Kailangan palang makalikom ng 80,000 pesos para maoperahan yung kanyang mata nang makakita na. 6 months old pa lang po yung baby. Kailangan na operahan yung kanyang mata, may katarata na eh, para hindi na lumala. Sundan nyo lang yung po mga panawagan, mga hihingi ng tulong sa page po ng XFM Palawan. Kung sa mga balita kasi mayroong mga panawagan na nandiyan sa XFM Palawan. Babayan natin yan sa Palawan, hihingi ng tulong. Salamat sa inyo pong panonood. Thank you sa inyong pakikinig dito ho sa Servisyong Katropa. Muli muna kay Daryl Bird. Thank you kay Raj Rigondon, kay Gerald. Timo naman ako dito sa Barangay San Miguel. Nakikinig at best. Thank you ha. Salamat sa panonood. Falcon, thank you. Si Weekend, Vincent Dancil. Sama si Axel Bon at si Moises dito sa Servisyong Katropa.
7: Servisyong Katropa!
39: Siyempre, sa ngalan po ng buong pwersa ng XFM Palawan. Susunod na ho ang Balatuntunang Sentro. Kasama si Katropa, kagawad Mike Scotte ng Barangay Siksikan.
7: Servisyong Katropa!
39: At ako naman yung lingkod, Gerald Gales. Maraming salamat, magandang umaga sa inyo.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si Katropang Alison Salpatos at Katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si Katropang Kajaral Gales at Katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Ako po si Joanne ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Cease the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Cease the Pain, the best.
2: Cease the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Santol Plus Gold.
4: Ako si Weng, gal ko na ang iniinday yung sakit ng likod ko. Talagang takasak. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
2: Santol Plus Gold. Mas pinamakas, pinagali, pinahusay. Santol Plus Gold. Ibilis
5: sa mga putikaw. Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sa kap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
11: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan?
18: Mag
17: Santon Plus Herbal Oil.
19: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
18: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot.
3: Sample Plus Gold.
2: Ako si
3: Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
20: Santon Plus Gold. Mabibili sa mabuti.
21: Santon Plus Coffee Mix.

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
8: Santone Gold Coffee Mix.
7: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
8: may collagen
7: at glutathione pa.
8: At sa lasa,
7: kape-kape.
8: Panalo ka dito.
7: Ayan, subukan nyo.
8: Santone Gold Coffee Mix.
7: Gawa sa pinaghalong mangustin,
8: moringa,
7: spirulina,
8: garlic,
7: plus
8: collagen
7: and glutathione.
8: Santone Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
8: lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
1: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
16: Mag-Santone Plus Gold!
15: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
16: Mag-Santone Plus Gold!
17: Ang kape, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Ha! May pimples na naman ako!
19: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
20: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
21: Sakit ng katawan?
22: Mag-Santone Plus
21: Herbal Oil!
23: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
21: Santone Plus Herbal Oil! Talagang maaasahan!
22: Santone Plus Herbal Oil!
21: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
24: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Ang exciting times sa buong Pilipinas, 3 minuto na makalipas ang alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang sentro sa mga napapanahong usapin, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo.
2: Dapat nakasentro ang komentaryo.
1: Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.
2: Sentro.
1: Sentro.
2: Sentro.
0: Magandang tanghali na po, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Magandang tanghali po, mga giniginiw natin, mga tagapagsubaybay. Mga katropa, welcome sa isang edisyon na naman na programang Sentro. Kung saan pag-uusapan natin ang mga nangyayari sa loob ng bawat barangay. Ano po ang sitwasyon ng atin pong mga kabarangay? Kumusta na ho kayo dyan? Sana po ay naka-tune in na kayo sa ating programa. Pwede niyo pong iparating sa amin dito. Ano ba ang mga sitwasyon ninyo dyan? Mayroon ho ba kayong problema dyan sa inyong barangay? Pwede niyo pong idulog yan. Mag-message lamang kayo sa 0953-514-1303 sa ating call line. O kaya naman sa ating Facebook page sa 104.7 XFM Palawan. Pwede rin ho kayong mag-comment dyan dahil naka-live na po tayo sa 104.7 XFM Palawan. Pakishare nyo naman yung atin pong programa para marami po tayong mabahaginan po ng impormasyon. Sa bahaging technical, kasama natin si katropang Ken Vincent Dancin. Ako naman po mga katropa, ang magtitimon sa inyo po hanggang alas 11, hanggang alas 12 ng tanghali rather. Ako po ang inyong lingkod, kagawad Mike Escote. Ang atin pong programa hatid po sa inyo na Vision X Plus. Alam niyo ba yung Vision X Plus capsule natin na meron po yung lutein? Yung lutein po ay nagpapa-improve at prevents age-related macular disease na nagdudulot po ng pagkabulag ang mga katropa, mga kabarangay. So kailangan po, kung ayaw nyo pong magkaroon po ng blindness and vision impairment, ito po ang inumin ninyo po araw-araw, ha? Vision X Plus Capsule, dahil meron po itong lutein, mga katropa. Dahil po yan sa lutein, na-enhance po yung sharpness ng atin pong paningin. Napoprotektahan din po ang ating mata mula po sa sunlight damage. Reduce cell loss and death related to eye disease. At pinapababa po ang risk para magkaroon po tayo ng katarata. Ayan, ha? Alam niyo naman, lalo na yung mga lolo't lola natin, pag edad ng mga 60 years old, meron na pong ano yan, katarata. 70 years old, may katarata na. Para po maiwasan yan, hindi po kayo magkaroon ng katarata. Yung katarata, ang mahal pa naman mapatanggal niyan. 30,000 mga katropa. Isang mata lang yan, ha? 30,000 din yung kabilang mata pa. Diyan sa may San Pedro. Diyan nagpa-laser yung tatay ko. Mahal! Ay, mabuti na lang nakilala niya na ito ngayon, yung Vision X Plus Capsule. Hindi niya na kailangan gumasos ng 60,000 dalawang mata. Ito po, ha? Pag ayaw niyo pong magkaroon ng katarata, para gumaling yung katarata ninyo, ito po, Vision X Plus Capsule. Meron po itong lutein na talagang tutulong para hindi ho kayo magkaroon ng katarata sa mata. Sa mata lang naman talaga yung katarata. Katropang Mike. Hindi naman po pwede maging sa ibang bahagi ng katawan yan, di ba? Niloloko mo kami kagawad, Mike, ha? Pinapatawa ko lang kayo. Mainit kasi yung panahon, ha? Mainit ang panahon. At ang atin pong Visionix Plus Capsule, mabibili po yan sa lahat ng Yes to Health Clinic natin. Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, dyan po sa may San Manuel, sa Rojas, doon po sa may Asmis, at doon sa may sa Bayang Nara, sa may Caltex Gasoline Station. At syempre, mabibili yan sa mga kapartner natin ng mga butika dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, sa PharmaMed Drug Store, Kiormen's Pharmacy, Medson Pharmacy, San Jindis Pharmacare, La Medica Pharmacy, Pharmastop Pharmacy, Edesa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, sa Nurse Care Pharmacy. Meron din po dyan sa Redley Pharmacy, sa Nature's Medic, sa St. Teresa Drug Store, sa Erica Drug Store, sa Western Pharmacy, sa Medse Pharmacy, sa Best Buy Pharmacy. Meron din po dyan sa Palawan Drug Store at sa Pharmalife Drug Store. Magandang umaga mo sa mga naka-tune in na sa Earthing Australia at siyempre kay Mrs. Wow Palmares. Magandang tanghali po sa inyo. Nung nakarang araw po, pakitawagan mo na Sir Kent. Nung nakarang araw po, meron pong nanawagan sa atin na nawawala yung lambat. No? Yung kanila pong lambat at saka yung kanila pong bangkang disagwan. Kaya po ang ginawa natin, dinala natin sila doon sa una, itinawag natin sa pamahalaang barangay ng Barangay Santa Lourdes. At salamat tayo kay sa BLGU Santa Lourdes sa pamamagitan ni Cap Pulanco. Yan at ni Secretary Gerald Padilla, nabigyan po sila ng tulong kasi nung nawala yung bangka, wala nang pambigas. Wala nang makain. Dinala din po natin sila doon po nung nakarang Monday. Dinala po natin sila sa CSWD. Salamat kay Ma'am Remy Beltran sa pag-accommodate po dyan sa atin at sa kanila at in-interview sila kung ano man ang pwedeng assistance na maibigay sa kanila kasi nga nawala yung kanilang kabuhayan. At may magandang balita. Kagabi, nag-message sa akin ng anak, mukhang nakita yung lambat. At ngayong umaga, may maganda rin balita, mapakitawagan muna, nakita na rin yung bangka. Ayun, mukhang nandun pa yung, mukhang nandun pa sila sa area eh. Mga kanina, mga 10:30, nandun sila sa area. Kasama na rin yung mga dumating yung kinatawan ng barangay. So ngayon, makikihingi tayo ng update. Paano nakita? Mukhang dyan lang din sa Honda Bay, nakita yung lambat. At saka, yun pong bangkang pangsagwan. Kawawa naman itong yung si tatay na sabi niya, wala na siyang hanap buhay, hindi na rin siya makapag-carpentero, makapag-construction kasi nga, matanda na. So, hindi na siya tinatanggap. Yun ang statement niya doon sa CSWD. During kinakuha yung kanyang mga information, ay tanging-panging isda lang talaga yung kanyang hanap buhay. At yun ang pinang... yung mga huli niya, tinitinda ng kanya misis. Maganda itong samahan ng mag-asawa, di ba? Nagtutulungan. Ganyan naman dapat ang mag-asawa. Talaga nagtutulungan. Kahit na mahirap yung buhay, pagkagaling sa laot yung si mister, yung mga huling isda, tinitinda ni misis.

0: may-ari ba ng bangka yan, yung may-ari ng bangka? Oo. Oh, nandun sila sa area ngayon eh. Oo, nasa area sila. Oo. Sino yun ba? Yung may-ari ng bangka, yung anak niya, na nandyan yung number, binigay ko kay Sir Kent. So, ito po kasi, nakakalungkot eh, mga ganito. Disagwa na lang. Tapos, medyo may edad na si tatay. Tapos, may anak pa siyang PWD. Yun ang kasama niya sa ano eh. Sa paingisda. Tapos, nanakawin lang. Di ba? Sana naman, ha? Yung number, nandiyan kay Sir Kent sa... Asan ba si Sir Kent? Akala ko si Sir Kent yung mag-technician eh. Ang dali lang, ha? Binigay ko na yung mga... Yung ating ano eh. Andali lang, ha? Sandali lang, ha? Von Axel. So, para yung mga ano natin, ayan yan, Bon. Oo. Nakalatag na yan eh. Nakalatag na lahat yan kanina eh. Shampoo. Yun, ha? Yung tayo naman, yung mga kababayan natin, kung kaya nyo naman magtrabaho, huwag naman huon yung perwisyuhin, lalo na yung mga maingisda natin. Oo, huwag nyo pong piperwisyuhin. Disagwa na nga lang eh. Hindi nga natin mahingi ng tulong doon sa City Agriculture tsaka sa BIFAR dahil nga kailangan registrado sa RSPSA. Hindi sila nakarehistro kaya dinala natin sa CSWD. So ngayon, nakita na raw. Nandiyan sa Santa Lourdes. Hello, hello ma'am.
1: Hello, sir.
0: Ayun, si ma'am... nakalimutan ko na nga yung pangalan mo, ma'am. Sorry.
1: Kasapin nyo na lang, sumama ko sa'yo.
0: Ah, si nanay na lang. Oh.
1: Hello po.
0: Nay, magandang hali po. Si Kagawad, Mike Escote po ito sa programang Sentro. Ano na nga po yung full name nyo, Nay?
1: Rosalina po, Churima.
0: Yo, si Ma'am Rosalina Churima. Nakita na lang yung bangka at saka yung lambat?
1: Opo, opo.
0: Pwede
1: nakita
0: po,
1: namin mag-asawa.
0: Pwede nyo pong may kwento pa paano po nakita?
1: Sir, ganito po, sir. Kagabi, sabi ng kapitbahay namin na taga-asinan, may nakita daw po na bangka na tinimbugan, parang sa amin daw po. Yun. Tapos, pinaalam sa amin doon sa bahay, pero kala namin yung nagpaalam sa amin. Tapos, yung asawa ko man, dali-dali na rin sabi niya, magsama ka na lang sa akin. Ay, nagsagwan po kaming mag-asawa, hanapin. Iinikot namin sa Honda Bay. Doon sa kabila po, doon po namin nakita.
0: Nakita ninyo? Oo. So,
2: may nakakita kasi.
0: Oo, may nakakita, may nagsabi sa inyo, kaya pinuntahan ninyo. Tapos pagdating po doon, nung makita ninyo, confirm nga sa inyo.
1: Pinikturan po namin kasi kilala namin. Sir, ganito po, ang kulay niya, kulay orange. Tapos, sa kabila, blue.
0: Blue na, pininturahan na.
1: Opo.
0: Nako, pero talagang sa inyo yon.
1: Opo, kilala po namin, sir.
0: Oo.
1: Tapos
0: ngayon po.
1: Pinabinta daw.
0: Ha?
1: Pinabinta daw po sa kanila yun ng 1.5.
0: Pinabinta ng 1.5?
1: Opo.
0: Nak, talaga naman, oo. Pinabinta ng 1.5. So, sino daw nagbenta?
1: Si Junior. Wala pa sa Vietnam. Ordisa po ang apelido.
0: Si Junior. Nakausap niya ba si Junior?
1: Wala po doon kasi naglaot daw po.
0: Naglaot. Okay, sige. So, kanino niya bininta?
2: Sino daw yung may-ari? Yung banag-banag sa pangalan.
1: Hindi pa sir na ano, tanong namin. Kaya mamaya magharap pa sa ano, at, sa barangay.
0: Ah, magharap pa sa barangay. Pero nakuha nyo na ngayon yung bangka at saka yung lambat.
1: Doon pa po. Pwede sir. Hindi pa daw pwede.
0: Ah, hindi pa pwede. Nandun pa. Oo.
1: Opo.
0: Eh kasi kung nakaw yan, hindi nyo po pwedeng i-hold yan. Oo. Di ba? Kung sa inyo talaga yon, tapos kung nakaw, hindi niya po pwedeng i-hold yan nung nakabili. Kasi ang nakabili, pwede rin kasuhan kung yan nga talaga yung bangka ninyo.
1: Yan nga. Makipag-operate naman daw siya, sir, mamaya sa barangay.
0: Makipag-operate siya. Oh, bakit
1: hindi daw po yung binta sa

0: España.
1: Oh, okay. So hindi pa akin, pero yung barangay pa pumunta na diyan?
0: Opo, sir, si Kagawad po. May kasama din po siya.
1: Oh, so ano sabi ni Kagawad? Anong pangalan ni Kagawad?
0: Kagawad Boyet Reyes.
1: Oh, si Kagawad Boyet Reyes. Ano sabi niya?
0: Wala. Mag-usap pa mamaya, sir. Inaantay pa yung nagkuha ng bangka sa isa laot pa. Mamaya na lang daw mag-usap pa may hapon.
1: Oh, okay. Nako, baka ano yan? Baka mapinturahan na. Sabi niya, yung orange yung kabila. Yung kabila, kulay blue na.
0: Opo. Tapos yung number, sir, nakita nakarang araw.
1: Mm-hmm.
0: Doon banda sa may malapit din sa Honda Bay. Ako pala to, sir. Si Lainey na lang to, sir. Na hindi na maano ng mama ko eh.
1: Oo nga. Si Lainey na.
0: Oo. Opo. Yung gisubay ng papa ko pumunta doon sa sa Mabakawan. Gibaybay niya. Nakita niya, nahibasa na yung yung lambat. Kilala niya eh.
1: Ay, ibig sabihin ginamit yung lambat.
0: Hindi po. Ihulog niya nandoon sa sa Bakawan, tapos yung sa gilid ng Bakawan, ngayon yung bangka yung kinuha niya. Yun na yung pinabinta niya.
1: Okay, so talagang kumbaga iniisip ko kasi sana baka naisip niya gamitin lang sana manlambat lang. Yung pala hindi, talagang hinulog niya yung lambat sa Bakawan at dinala niya yung bangka lang.
0: Opo, bangka lang.
1: Oh. So ngayon, yung lambat na sa posisyon nyo na?
0: Opo, doon na sa amin, sir. Gipapuntahan din namin sa tanod. Bago pa doon.
1: So talagang sa inyo yun, ha? Yung lambat na yun?
0: Opo, sir. Opo, kilala din ng papa ko yung
1: pagkakit. Wala namang naghahabol ng ibang tao na baka sabihin, ay di sa amin yan, naiwan lang.
0: Wala naman, sir.
1: Wala naman sa inyo talaga. Sabagay, kilala nyo kasi kung si papa mo ba nagtahi noon?
0: Opo, si Papa.
1: Oh, so kilala niya talaga. Pati yung mga pamato doon, kilala niya rin.
0: Opo, kilala niya.
1: Ito na lang yung problema natin, yung bangka.
0: Yung bangka na lang, sir.
1: Oo, yung bangka na lang. Oo. Ang ngayon kasi tatanungin ng barangay, ano yung patunay? Halimbawa lang, yung nagbenta, tumanggi. Halimbawa yung tumanggi, sabi niya, hindi, bangka ko yan. Ngayon, siyempre, kukontest nyo yan. Di, bangka namin yan. Tatanungin kayo ng barangay, ano ang patunay na yan ay bangka ninyo?
0: Yung sir, yung kulay na orange, sir. Dati kasi orange yun. Tsaka alam din ang nagbili, sir, na pinabinta sa kanya na 1.5. Ngayon, kinulayan niya na lang daw ng kulay blue para magbago yung kulay. Kasi medyo luma na yung kulay na orange na yun eh.
2: Sir, mayroon
0: yung
2: dito.
1: Ah, okay.
0: Hindi pa napinturahan yung kulay orange yung sa kabila, yung sa blue, yung kabila napinturahan na kulay blue.
1: So, ibig sabihin, yung nagpintura, hindi yung nagbenta, yung nakabili na.
0: Opo, yung nakabili na po.
1: So, mabuti na lang, mabuti na lang, hindi niya pa napinturahan buo.
0: Opo, yun nga yun, sir. Kaya nakilala ng papa ko.
1: Oo, kasi kung napinturahan ang kulay blue yun buo, hindi na makikilala.
0: Opo, yun na nga yun, sir. Tapos yung katig, tinanggal na rin.
1: Tinanggal na yung katig, pinalitan na.
0: Opo.
1: Talaga naman.
2: Lapang katig yun.
1: Nakabara ba? Nakabara?
0: Opo, sir. Nakabara.
1: Nakabara at pinipinturahan na.
0: Opo.
1: Oo, yung... Talaga naman. Anong oras kayo maghaharap sa barangay mamaya?
0: Wala rin. Hapon daw, sir. Sabi, hapon daw po.
1: Hapon pa?
0: Opo.
1: Yun kasi, kailangan kasi mapatunayan na sa inyo talaga yun. So, pero sa inyo talaga, sa inyong pananaw, talagang sa inyo yun.
0: Opo, sir.
1: Meron ba kayong meron ba kayong picture niyan? Baka hanapan kayo. Anong picture? Baka may picture ba kayo niyan?
0: May picture. Yung sir, yung dati po?
1: Oo, yung dati?
0: Wala, sir, Basta kilala ng papa ko yung kulay nun. Medyo luma na nagbenta.
1: Sana lang umamin ka agad yung nagbenta. Kasi yun ang magiging doon eh. O, anong patunay mo na sa'yo yan? Diba? Yan ang, halimbawa, sabihin ng nagbenta, hindi, bangka ko yan. Baka magkaroon siya ng ganun. Magkaroon pa ng, siyempre, kailangan natin patunayan na sa inyo yun.
0: Opo.
1: May palatandaan ba yung tatay mo, yung doon sa unahan? Meron ba siyang mga palatandaan doon?
0: Sir Mike, may
1: patandaan. Tay, magandang tanghali, Tay.
3: Magandang tanghali po, sir.
1: Oh, sabi, nakita na yung bangka mo.
3: Oo nga po, sir. Ay, kasama ko si Mrs. Naghanap.
1: Oo. Ah, mayroon ka bang ano doon? Kasi baka tanongin ng barangay, oh, tatay, ano ang palatandaan mo sa bangka mo?
3: Eh, yung mga kahoy na ginamit ko, tanda ko pa rin. Kung ano ang ginamit ko, ganun pa rin nakita ko.
1: Yun pa rin.
3: Oo. Oh.
1: Kasi ang inaalala ko kasi, baka sabihin nung nagbenta mamaya sa pagharap, hindi, bangka ko yan eh. Ano ko yan, pinagawa ko yan eh. Sa tanongin kayo ng barangay, mister, ano ang katibayan mo na para mapatunayan na sa'yo nga yung bangka? Baka itanong sa'yo yan.
3: Ay, yung ganon. Sagutin ko lahat na itatanong yan sa akin. Yung kulay, binago mo lang. Ganon yun. Paguhin mo yan kay gawa ko. Yung sukat lahat ng kahoy yan, alam mo kung anong haba. Hindi niya alam yung haba yun.
1: Yun sa ano, pagka pinano, anong haba, anong bangka, alam na alam mo kung ilang board feet yan. Tsaka kung anong uri ng ano bang kasko mo? Bakit anong kasko yan? Di ba? Anong kahoy yan? Anong kahoy yung kasko? Matatandaan pa ba?
3: Ay, yung tawag nila, yung... Yung anilaw ba yung to, sir?
1: Anilaw?
3: Oo.
1: Oo, okay. Kahoy gubat?
3: Oo.
1: Okay, di ba? Sige, tatawag din kami sa barangay para ma-assistihan kayo talaga ng ano dyan. Dumating na rin daw pala si Kagawad Reyes dyan kanina. Maghaharap kayo. Antayin lang itong lumaot pata yung nagbenta sa kanila.
3: Opo.
1: Oh, pero ang importante, nakita na tay at mamaya, sana nga lang, talagang mabawi nyo na. Yung lambat pala, nakuha nyo na.
3: Opo.
1: Sige po. Makikiya. Opo. Opo.
3: Bago kinuha namin, nagkuha kami ng tanod pagkatapos gilagan namin doon sa Maritime na patunay na ang lambat sa akin.
1: Ayun, yun ang maganda doon. Talagang inano ninyo, pinablatter nyo sa Maritime.
3: Opo.
1: Oo, may pistigo. Oo. So, ito nga lang, itong bangka, hindi kaagad natin makuha kasi kailangan hintayin yung ano, yung nagbenta. Hello? Yun na, naputol. Shanto! Wala doon yung nagbenta. Lumaot pa din eh. Lumaot pa raw eh. So, yun ang sana, ano to, no? Hello, Tay?
3: Opo.
1: Wala pa yung nagbenta dyan? Wala pa?
3: Wala pa. Naglaot na po.
1: Naglaot pa? Kasama nyo ba kayo yung nakabili?
3: Wala po, sir.
1: Ah, okay. So, malayo sa bahay ninyo?
3: Malayo po, sir.
1: Sige. Mga anong oras kaya darating yung naglaot na yun, ha? Gabi pa ba?
3: Ayun po. Baka ba na mga alas 6 ganyan po, sir? Kasi nangawir po, sir. Namisugo ba?
1: Namisugo. Kilala nyo ba yon? Kilala nyo yung tao na yon?
3: Hindi ko po, sir. Kilala po, sir. Kay ibang ano sila. Ibang bahay po. Ay, ibang barang. Ibang kalye sila. Ibang purok.
1: Sa ano sila? Honda Bay?
3: Honda Bay po, sir, sila.
1: Oh, kayo sa Asinan. Oo. Sige tay, maghingi na kami ng update mamaya. Tatawag mo na kami sa barangay kung paano yung kanilang gagawin.
3: Apo sir,
1: Sige po, salamat po tatay ha, salamat ha. Natawagan na ba kayo ng ano, sa SWD ulit o ng DSWD?
3: Wala pa po sir.
1: Sige, hintayin lang natin yung tawag nila.
3: Apo.
0: Kahit wag na sir,
1: wag na sir. Ay, di ba, importante, malay natin, may tulong pang maibigay, di ba? Oh, sige po, salamat tayo ha. Mamaya, mag-constant naman yung text ni ma'am sa akin, ni ma'am Lainey. Tawagan lang tayo. Salamat. Salamat po.
3: Opo.
1: Pakitawagan mo, sir, kin, si Kapitan Pulangko, kaya si Sec. Ralph Padilla. Paalalayan natin ito. Nakita na eh. Kasi... Buti na lang, hindi pa napipinturahan lahat. Ha? Na, yung kabilang side, napinturahan na ng kulay blue. Orange ito eh. Kemikal lumaan na eh. Siyempre, pag ikaw nakabili, ay luma na, pipinturahan mo talaga. Shampoo. Pero sana doon sa nakabili, dapat nagtanong ko din, ano yung katibayan mo na sa'yo yung bangka na yan? Oh, na hindi yan nakaw. Shampoo. Si Sekral Padilla, patulong na tayo. Sekral, magandang tanghali po. Si Kagawad Mike Scotty po ito sa XFM Palawan.
4: Kagawad Mike, magandang umaga at sa mga taga-pakinig po ng XFM Palawan.
1: Pasensya ka na sa disturbo ha. Alam ko marami ka, busy-busy ka dyan sa iyong barangay.
4: Go ahead.
1: Oo, magpapatulong lang kami. Although pumunta na rin si Kagawad Reyes kanina doon sa may Honda Bay, yung bangka na hinahanap natin, saka yung lambat nakita na.
4: Yes sir.
1: Oh, kaya lang yung lambat okay na nakuha na nila. Yung bangka ay binenta pala 1.5 at nandoon pa at mukhang nangawil pa raw yung nagbenta. Okay. Maghaharap daw diyan sa barangay, kaya lang di pa nila alam kung anong oras sila pupunta diyan. No, kasi mga hapon pa yung Kagawad Bong Carlos, mamaya ka na tumawag Kagawad Bong Carlos at i-interview ko pa yung tatakbong Kagawad ng Santa Lourdes eh.
4: Sige Kagawad Mike. Opo,
1: patulong lang kami si Kral.
4: Sige, papuntahin mo lang ko kung nandiyan na ho yung pinagbentahan ng bangka. Actually kasi yun nga ang sinasabi. Kanina yung tawag sa akin na recover na. Actually last time na recover na natin yung lambat. Nakuha na rin, napasis natin sa mga barangay Tanod. At yun nga kanina umaga, tumawag na naman na yung bangka nga daw ay nakita na doon sa may daycare center malapit sa Puro Condo Bay. Pagkakasabi pa yata ay pininturahan na. Pero wala namang information na kung ibinenta o hindi. So ang ano namin ngayon, so kung yun nga ibinenta, so mas maigi nga na matrace natin sino nagbenta. Para makausap din natin yung nagbenta doon sa tao, Kagawad Mike.
1: Kaya nga, totoo yun, napinturahan na daw yung kabilang side ng kulay asul. Buti na lang, may natira pa yung kabilang side, yung orange, hindi pa napipinturahan, kaya yun ang
4: nakilala.
1: At inamin naman daw nung napagbentahan na pininturahan niya yun ng kulay asul kasi nga luma na.
4: Okay. Sige, Kagawad Mike, anytime papuntahin mo lang po kung nandyan na yung parehong partido para makausap po dito sa barangay at makuha na rin natin yung mga ma-recover na natin, maibalik natin sa totoong may-ari.
1: Ayun, salamat po Secretary Ralph Padilla at mukhang mga alas 3 para darating yung nagbenta.
4: Oh. Okay lang, no problem. Hanggang kahit na anong oras naman, basta kinakailangan sa barangay, nandiyan naman po tayo palagi.
1: Yan ang gusto ko sa iyo, future Kagawad Gerald Padilla. Talaga naman. So, lalain up ka na ba?
4: Malaman natin yan.
1: Marami po salamat, Sekral. Mabuhay po kayo okay, sa Barangay Santa Lourdes.
4: Maraming salamat din po, Kagawad.
1: Ayan, Tess, lagi nating katuwang sa mga usaping pang barangay si Sekral Padilla pag may nangyayari dyan sa Santa Lourdes. At siyempre, lalo sa mga Homeowners Association, siya ang ating presidente ngayon ng Puerto Princesa Homeowners Federation Incorporated. Kaya pag may problema kayo sa mga homeowners, nandyan din po si Sec. Ralph Padilla. Shampoo. So yun ha, doon po sa nakabili, Kagawa Gerald Gales, yung nakabili, may pananagutan yun doon, ba Choy?
5: Mayroon.
1: Pag napatunayan na nakaw yang bangka, napatunayan na nakaw yan, ikaw na bumili ka, pwede ka rin kasuhan. Shampoo. Anti-fencing law. Shampoo. Kaya mag-iingat kayo sa mga binibili ninyo. Ha? Na mga ganyan. Mura lang. 1.5 lang eh. Di ba? Napakamura. So mag-iingat kayo. Pagka napatunayan, nako, baka ikaw sumabit ka pa rin. Shampoo. Kaya mamaya, boy, ikaw, kung pagdating mo, nasabi na, narinig na mga kapitbahay mo, ha? May pangalan na, binanggit ng pangalan kanina ni Ma'am Lainey, hindi ko na uulitin dahil hindi pa kita nakakausap. To be fair naman sa'yo, mo, binigyan pa kita ng laban para makapagpaliwanag ka, di ba? Para kung yan ba talaga, kinuha mo, ha? Isa ka rin palang mga may ngisda eh. So, pero I give you a benefit of the doubt, ha, mga katropa, ha? Pwede ka magpaliwanag dito sa barangay, ano ba yung nangyari? Ha? Kung bakit di umano yung bangka nila Manong, nila Ma'am Lainey, ay kinuha mo. Oo. At ibinenta ng 1,500. Shampoo. Sa mga bibili naman, dapat hanapan nyo rin ang dokumento. Hanapan nyo rin ng papeles. Oh, sa'yo ba talaga yan? Ang mura mo namang binibenta yan? Shampoo. Yan ha, maging aral po yan sa ating lahat. Shampoo. 11:32 ng tanghali, mga katropa. Pati muna natin ito si Ma'am Lenny Crown. Magandang tanghali po. Jolliver Pablo Namion, sana makapasyal sa barangay Magsaysay, Aborlan, kasi kitang gusto kong makausap ng masinsinan. Kilala ako ng mga kamag-anak mo sa Sitio Aplaya, si Commander Jolliver po Namion po ito. Ito yung number. Sige po! Uy, mga kamag-anakan ko dyan sa Sitio Aplaya eh. Mga galing sa Isla Sombrero. Doon man ako pinangana, Commander, sa Isla Sombrero. Batang isla tayo. Pero hindi na ako lumaki ito. Binaano lang pala. Bumabalik-balik lang. Ragde Rigondon. Kagawad, Mike, patihin mo naman dyan, pinsan kong si Abdul Casiano. Salamat po, Abdul Casiano. Binabati ka ni Ragde Rigondon. 11:34 ng tanghali, magbabalik pa yung programang Sentro makalipas lamang ilang patalasta.
5: XFM. Sister Pain.
6: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold, Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muring, mga espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
5: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
8: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ice yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Xanthone Plus Gold.
13: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Xanthone Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Xanthone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Xanthone Plus Gold araw-araw.
14: Ang kape ko, Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Xanthone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Xanthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
15: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: No worries, I got you.
10: Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit? Clear Skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, Clear Skin User. Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
16: Santon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
16: sa sakit ng katawan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
20: Tara, kape tayo!
19: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
21: XFM.
22: XFM.
23: Central.
24: Central.

0: pangalan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: Sister Pace. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, ay isang manhid.
3: Sister Pace, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pace.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Pipili sa mga buti ka. Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan niya at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Supple Plus Gold.
12: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santhon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santhon Plus Gold.
3: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Campaign na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix.

0: Exciting time, alas 12:01.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Headlines. Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Mas malawak na kooperasyon ng Pilipinas at Singapore. Pinagkasunduan ni PBBM at Singapore Prime Minister Wong.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinalawak ang uplift assistance habang tumataas ang presyo ng langis.
0: Malacanang, umaasa pong mapapabilis ang pagpapasa ng mga priority bills ng administrasyon.
2: Senado, pinakahindi pinagkakatiwala ang government agency ayon sa survey.
0: 45% ng mga Pilipino hiniling na palakasin ang AFP at Philippine Coast Guard ayon din sa SWS survey.
2: Tatlong suspek sa pagpatay sa American Marine Biologist arestado.
0: Palitang regional po, mga katropa, multi-cab na may malaswang tunog. Nag-viral sa Palawan, audio sa preno pinatanggal ng LTO.
2: Sa balitang international, Estados Unidos naglunsad ng panibagong airstrikes sa Iran.
0: Showbiz, Angel Locsin may matinding mensahe kay Senator Robin Padilla.
2: Sa balitang sports, sa Las Pilipinas men, natalo kontra Cambodia sa CV Cup opener.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, Thursday afternoon, July 16, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan tayo napapahinggan sa lahat po ng XFM station sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balita, pinalalawak po ng Pilipinas at Singapore, mga katropa, ang kanilang ugnayan matapos magpulong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Singaporean Prime Minister Lawrence Wong sa working visit ng Pangulo sa City-State nitong Wednesday. Nagkasundo ang dalawang leader na palalakasin pa ang kooperasyon sa larangan po ng kalakalan, pamumuhunan, artificial intelligence, kalusugan at social development. Kabilang din ang pagbuo ng kadagdagang bilateral agreements upang higit na mapakinabangan ng mamamayan ng dalawang bansa. Pinagtibay din ni Marcos at Wong ang kanilang suporta sa ASEAN centrality at ang pagsusulong na isang mapayapa, matatag at maunlad na Southeast Asia, lalo na sa papalapit na pag-upo ng Singapore bilang ASEAN chair sa susunod na taon matapos ang termino ng Pilipinas. Matagal nang kabilang ang Singapore sa pinakamalaking pinagmumulan ng ating foreign direct investment at nananatili pong isa sa pinakamahalagang trading partners ng bansa sa rehiyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Singaporean investors at telecommunications executives upang tilakin o talakayin ang mga bagong pamumuhunan na magpapalawak sa healthcare services at digital infrastructure sa Pilipinas. Kabilang sa mga nakausap ng Pangulo ang ABC Impact, Temasek Trust Ecosystem, Ayala Group, Singtel, na muling nagpahayag ng kanilang suporta sa pagpapalawak ng mga ospital, klinika, botika, data centers at iba pang serbisyong pangkalusugan at teknolohiya sa bansa. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, inaasahang lilikha ang mga proyektong ito ng libo-libong trabaho magpapahusay sa akses sa dekalidad at abot-kayang serbisyong medikal at magpapalakas sa digital connectivity ng Pilipinas. Bahagi ang mga pulong sa working visit ni Pangulong Marcos sa Singapore kung saan layunin ng administrasyon na mahikayat ang mga maraming high-impact investments sa magpapasigla sa ekonomiya at magpapatibay naman ng direktang benepisyo sa mga Pilipino.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga tanggapan po ng pamahalaan may hanggang katapusan katropa ng July para sa PBB requirements, performance-based bonus. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
3: May hanggang katapusan ng Hulyo ang mga national government agencies upang maisumite ang kanilang compliance report at proof of submission para sa performance-based bonus o PBB na kanilang mga empleyado. Ayon kay Department of Budget and Management Assistant Secretary Gerald Handa, may 20 calendar days ang mga ahensya para isumite ang kinakailangang ulat sa ilalim ng Executive Order No. 61. Pagkatapos ito, may 60 days naman ang mga validating agencies upang suriin ang mga isinumiting dokumento. Inaasahang mailalabas ang final eligibility assessment sa katapusan ng Agosto o sa unang linggo ng Setyembre na magiging batayan naman sa pagtukoy ng mga kwalipikadong kawani ng gobyerno para sa 2024 PBB. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ay yung katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawak ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance upang matulungan ang mas maraming pamilyang Pilipino na apektado ng mataas na presyo ng mga bilihin. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ng isang beses na 2,000 pisong cash assistance ang humigit kumulang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Walang Gutom Program.
4: Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2,500,000 mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Gayun din ang isa't kalahating milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, umasa po ang Malacañang mga katropa na mapapabilis ng Kongreso ang pagpapasa sa mga prioridad na panukalang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatuon sa pagpapalawak ng serbisyo sa edukasyon, sa kalusugan, sa social protection at sa good governance. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hangad po ng Pangulo na agad maisabatas ang mga panukala para mas mapabilis na mapakinabangan ng mga Pilipino sa kabila ng nalalapit na budget deliberations at nagpapatuloy ng mga impeachment proceedings sa Senado. Kabilang sa mga panukalang hinihintay pa ang aksyon ng Kongreso ay ang National Center for Geriatric Health Act, mga amyenda sa GATSPI Act, Assistance to Individuals in Crisis Situations Act, at ganyan po ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Samantala, naipadala na sa Malacañang para sa lagdaan ng Pangulo ang Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged Areas Schools Act. Kasama rin po sa Legislative Priorities ng Administrasyon ang Anti-Political Dynasty Bill, Presidential Merit Scholarship Program at mga amyenda sa masustansyang pagkain para sa mga batang Pilipino Act. Layuning mapalawak ang suporta ng pamahalaan sa mga sektor na mas higit na nangangailangan.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginit ng Malacañang na nananatiling nakatuon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapatupad ng kanyang tungkulin at hindi sa resulta ng mga survey. Kasunod ng pagtaas ng kanyang satisfaction rating sa pinakahuling Social Weather Stations o SWS survey. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi umano naapektuhan ang Pangulo kung tumaas o bumaba ang kanyang ratings dahil ang prioridad dito ay ang maihatid ang kinakailangan serbisyo sa mga Pilipino. Sinabi rin ni Castro na bagamat hindi sinasantabi ng administrasyon ang mga survey, nagsisilbi lamang itong gabay sa mga miyembro ng gabinete upang matukoy ang mga programang dapat pang pagtuunan ng pansin. Batay sa SWS survey na isinagawa noong Hunyo 20 hanggang 29, umakyat sa 38% ang satisfaction rating ni Pangulong Marcos Jr. mula sa 33% noong Marso, habang bumaba naman ang dissatisfaction rating mula 49% hanggang 45%.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pinakahindi pinagkakatiwala ang government agency ang Senado. Matapos makuha ng pinakamababa o makakuha ng pinakamababang approval at trust ratings. Batay po sa ikalawang quarter ng pahayag survey ng Publicus Asia. Lumabas sa survey na 21% lamang approval rating ng Senado, abang 12% lamang ang trust rating nila. Sumunod naman ang Department of Public Works and Highways, Department of Budget and Management at House of Representatives. Samantala, natiling nauna ang Technical Education and Skills Development Authority bilang may pinakamataas na approval at trust rating sa mga ahensya ng gobyerno. Sa hanay po ng mga opisyal ng gobyerno, si Senate President Sherwin Gatchalian ang nakakuha ng pinakamataas na approval at trust ratings na 32% at 21% rating. Sa favorability rankings naman, nanguna sina Senator Bam Aquino na may 57%, Senator Francis Pangilinan 46% at Senator Risa Ontiveros may 47%. Habang sina Senator Jinggo Estrada at Senator Ronald Bato de la Rosa ang may pinakamataas na net unfavorable rating.

0: ng palasyo na seryosong usapin ang anumang bantang may kaugnayan sa buhay ng isang head of state dahil isa itong issue sa national security.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Iginit po ni Senator John Salan Peter Cayetano na malaking hamon ang pagganap bilang hukom sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil limitado lamang umano ang bilang ng mga senador na may legal na pagsasanay. Sa kanyang pahayag, isa-isang binanggit ni Alan Cayetano ang mga kasamahang may background sa batas. Kabilang si Senator Kiko Pangilinan, Senate President Chis Escudero, Senator Pia Cayetano at Senator Bam Aquino. Binanggit din niya si Senator Amy Marcos bilang isang law graduate. Ayon kay Alan Cayetano, mas naging mabigat ang responsibilidad ng mga natitirang Senator Judges matapos mabawasan ang kanilang bilang sa paglilitis. Lalo na't hindi madali ang pagtalakay sa mga legal na usapin sa impeachment proceedings. Nagdulot naman ng panibagong usapin ang kanyang pahayag dahil naging controversial noong nakaraang halalan ang educational credentials ni Senator Amy Marcos. Matapos itong itanggi ng University of the Philippines College of Law ang ulat na nagtapos umano ang senadora bilang cum laude sa batch 1983.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagpahayag ng pangamba si Senador Robin Padilla matapos niyang banggitin ang magkakasunod na kaso at imbestigasyong kinakaharap ng ilan ng kanyang kapwa senator judges habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinukoy ni Padilla ang pagkakakulong ni na Senators Jinggo Estrada at Senador Rodante Marcoleta, gayon din ang iniulat na imbestigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng 2019 Southeast Asia Games na may kinalaman kay Senador Alan Peter Cayetano. Tinanong ng senador kung nagkataon lamang ba ang mga pangyayaring ito o kung may sinasadyang layunin kasabay ng pagbibigay diin na ang Senado ay isang malayang impeachment court na may mandato sa ilalim ng konstitusyon.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Mga katropa, report muna tayo. Si Senator Ping Lacson po ay pinuri ang PGH sa ipinakitang professionalismo at integridad sa resulta ng medical assessment kay Senator Rodante Marcoleta. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
1: Live report.
0: Pinuri ni Senador Ping Lacson ang University of the Philippines Philippine General Hospital o UPPGH dahil sa pinakita nitong profesionalismo at integridad sa medical assessment kay Senador Rodante Marcoleta. Iniutos ng Sandigan Bayan ang hiwalay na pagsusuri kay Marcoleta sa UPPGH upang malaman kung kailangan pa siyang manatili sa Philippine National Police General Hospital matapos lumabas sa resulta na wala ng kondisyong medikal na nangangailangan ng pananatili sa ospital. Iniutos ng korte ang kanyang paglilipat sa Quezon City Jail sa Barangay Payatas. Ayon kay Lacson, pinatunayan ng UPPGH ang pagiging patas sa pagsusumite ng medical report. Binanggit din niya na naka-wheelchair umanong pumasok si Marcoleta, ngunit naglakad na palabas ng Sandigan Bayan matapos ang pagdirig. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, 3 sa 4 na sospek sa pagpatay sa American marine biologist na si Kent Carpenter ang naaresto na ayon sa Philippine National Police. Kinilala ng BNP ang mga nadakip na sina alias MO na itinuturong gunman alias JF na umanoy ng halay sa live-in partner ng biktima at alias CD na inihinalang nagsilbing lookout. Patuloy namang tinutugis ng pulisya ang 4 na sospek. Matatandang na napatay ang 73 na anyos na si Carpenter matapos pasukin ng mga armadong lalaki ang kanyang bahay sa Barangay Ahong, Cibulan Negros Oriental noong Linggo ng gabi kung saan binaril sa ulo ang biktima habang nanonood umano ng telebisyon. Kilala si Carpenter sa kanyang pag-aaral sa Coral Reefs at Marine Biodiversity. Naging mahalaga rin ang kanyang research sa naging batayan ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling kaugnay ng West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide.
2: Lumabas naman sa pinakahuling Social Weather Station Survey na 45% ng mga Pilipino ang nais po na higit pang palakasin ang Armed Forces of the Philippines. Gayun din ang Philippine Coast Guard para maprotektahan ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea at iba pang karagatang sakop ng Pilipinas. Batay sa survey na kinomisyon ng Strat-Based Institute, nanguna ang modernisasyon

0: ng Armed Forces at Coast Guard bilang paunay hakbang na nais ng publiko. Kasunod po nito ang pagpapalakas na ugnayan din sa mga kaalyadong bansa sa pamamagitan naman ng joint maritime activities at military exercises, gayon din ang pagbuo ng mas maraming defense at security agreements. Isinagawa ang survey noong June 20 hanggang 29. Kasunod ng panawagan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na taasan ang pondo para sa depensa para mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas laban sa mga banta sa kalagatan.
1: XFM News Nationwide.
2: Dole, pinalakas ang internship program para sa kabataang naghahanap ng trabaho. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Pinausag ang Department of Labor and Employment o DOLE ang Government Internship Program sa pamamagitan ng binagong guidelines na naglalayong magbigay ng mas makabulang pagsasanay at mas malawak na oportunidad sa mga kabataang Pilipino. Sa ilalim ng bagong patakaran, mas pagtutunan ng pansin ang paglinang ng kasanayan, work values at aktwal na karanasan sa trabaho upang mas maihanda ang mga kalarok sa kailang magiging karitpata. Hindi lalamang limitado sa maikling work exposure ang programa, kundi nakatuon na rin ito sa mas organisado at pamatagalang professional development ng mga interns. Ayon sa DOLE, bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan upang mapalakas ang kakayahan ng kabataan, mapataas ang kanilang tsansa sa pagkuha ng trabaho at mabigyan sila ng mas maraming oportunidad para sa pag-unlad. Para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:20 sa XFM News Nationwide. Live din po tayo sa XFM Santiago Isabela sa 104.9, XFM Rojas 106.5 at Solid FM Davao City 89.1.
1: Balitang regional.
0: May pagnanakaw na tinitingnang motibo sa pamamaril at pagpatay nga sa isang Amerikanong Marine o Amerikano sa Sibulan, Negros Oriental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinaro na XFM Bacolod.
4: Tinitingnan ng pulisya na pagnanakaw ang pangunahing motibo sa pamamaril at pagpatay sa isang American National na Marine Biologist sa bayan ng Sibula, Negros Oriental, ayon sa Negros Oriental Police Provincial Office. Matatanda ang kinilala ang biktima na si Dr. Kent Carpenter, 73 years old, na nasawi sa nasabing insidente. Kasama rin sa bahay ang kanyang live-in partner na kinilalang si Reyna. Ayon kay Police Colonel Timar Alam, Provincial Director ng Negros Oriental Police Office, hinihintay pa nilang makarecover ang live-in partner ng biktima upang makuha ang karagdagang detalye tungkol sa insidente at posibleng magsilbi itong pangunahing saksi sa krimen. Dagdag pa ni Alam, pinaniniwala ang umakyat ang mga sospek sa tirasa ng bahay upang magkapasok dahil wala namang nakitang palatandaan ang sapilitang pagpasok sa loob ng tahanan ng mga biktima. Tinangay o mano ng mga sospek ang humigit kumulang 75,000 na cash, isang laptop at isang binocular. Sa kasalukuyan, patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang makuha ng CCTV camera sa bahay ng mga biktima upang matukoy ang mga pagkakakilanla ng mga salarin at mapabilis ang investigasyon. Sa ngayon, tinitingnan rin ng mga kapulisan na nasa mahigit tatlo ang mga sospek sa nasabing krimen. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa Nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
2: Ginang na pinaniniwala ang police asset patay sa pamamaril ng riding in tandem habang sakay ng e-bike. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
1: Live report.
5: namatay ang isang 50 anyos na babae matapos pagbabalik ng mga hindi pa nakikilalang suspek na sakay ng motorsiklo. Bandang alas 2 kanina ng madaling araw sa B. Irana Street, Barangay San Nicolas, proper Cebu City. Kinilala ang biktima sa alias na Linlin, may asawa at residente ng Barangay Suba ng lungsod. Batay sa paunang investigasyon ng mga pulis, sakay ang biktima ng isang e-bike at huminto sa isang kanto sa lugar. Bago pa man ito makababa, biglang dumating ang riding in tandem at sunod-sunod itong pinagbabaril at pinunteriya ang ulo ng biktima. Agad na tumakas ang mga suspek matapos ang pamamaril. Samantala, ang driver ng e-bike ay nakatakbo para makalayo sa gitna ng insidente. Ngunit pinabalik ng ilang residente upang maisugod ang biktima sa pinakamalapit na ospital. Gayunman, idiniklara ng dead on arrival ang biktima ng mga doktor. Ayon sa mga pulis, may mga CCTV camera sa lugar kabilang ang nasa barangay hall ng San Nicolas na kasalukuyan ng sinusuri upang matukoy ang pagkakakilanlan at rutang tinatahak ng mga suspek. Sa paunang impormasyon ng mga investigador, pinaniniwala ang asit ang biktima. Gayunpaman, patuloy pang inaalam ng mga pulis ang motibo sa krimen habang nagpapatuloy ang hot pursuit operation laban sa mga suspek. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Binatilyo nasa way matapos pagsasaksakin ng 6 katao sa Tuguegarao City. Ang panawagan po ng Pamilya Hustisya. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag na XFM Tuguegarao.
6: Hustisya ang sigaw ng kaanak ng isang 19-anyos na binatilyo na umano'y pinagtulungang saksakin ng 6 na katao sa Bagay Road malapit sa Steel Bridge at dito sa lungsod ng Tuguegarao madaling araw ng Hulyo 15 taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si Santer na mas kilala sa palayaw na Dodong Oton ng kanyang pamilya. Batay sa paunang impormasyon, sinasabing nagtangkang ipagtanggol ng biktima ang ilang nakababatang skater na pawang mga junior high school students ang matapos umanong tuksuhin at pag-initan ng isa sa mga suspek. Nauwi umano ito sa marahas na pananaksak kung saan pinagtulungan umano ang biktima ng 6 na katao hanggang sa ikinasawi nito. Sa kasalukuyan, 4 na sa mga hininalang sangkot ang naaresto na ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang manhunt operation laban sa 2 pang suspek na pinaniniwala ang magkapatid ayon sa pamilya ng biktima. Iginiit pa ng pamilya na hindi sila titigil hanggat hindi napapanagot ang lahat ng sangkot sa krimen at hindi nakakamit ang hustisya para sa kanilang mahal sa buhay. Samantala, patuloy ang investigasyon ng kapulisan at pakikipag-ugnayan sa mga testigo habang isinasagawa ang follow-up operations upang matuntun ang kinaroroonan ng mga natitirang suspek. Tiniyak din ng mga pulisya na paiigtingin ang pagbabantay sa lugar upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. At yan ang ating ulat mula rito sa Hottest City in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang iyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: 6.8 milyong pisong halaga ng inihinalang shabu at iba pang kontrabando na samsam sa isang lalaki sa pagsilbi ng Juan Atopares sa Isabela. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
7: Report. Nauwi sa pagkakadiskubre ng milyon-milyong pisong halaga ng droga, pampasabog, mga bala at baril ang pagsisilbi ng Juan Atopares sa isang akusado sa sitio Andarayan, Barangay Rizal, Alicia, Isabela. Ang akusado ay si alias Mel, 37 anyos, na nahaharap sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa para sa pansamantala nitong paglaya. Nagwina sa pagsisilbi ng Juan Atopares ang drug team ng Kawayan Component City Police Station sa bihikipagtulungan ng Alicia Municipal Police Station, EIU Isabela PPO at ilang pang unit ng Isabela Police Provincial Office na nagbunga sa pagkakahuli sa akusado. Bago ang pagsisilbi ng Juan Atopares, naglatagpa ng tactical approach ang SWAT team ng Kawayan CCPS dahil sa pagiging delikado ng naturang pinaghihinalaan na nagresulta sa maayos na pagkakahuli sa pinaghihinalaan. Nang madagip, nagkuha sa pag-iingat ito ang 4 na transparent plastic bag ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 6,800 800,000 pesos at may sumatotan labigat na 1 kilo. Nakuha pa sa pag-iingat nito ang isang Arms Corps shotgun na may laman na 5 bala, isang Arms Corps caliber 45 pistol, isang blue-colored scissor, 3 rounds ng bala ng caliber 45, 4 rounds ng bala ng caliber 30 carbine at 1 round ng mga bala ng 9mm. Nasamsam pa direkta sa pag-iingat nito ang 3 mga lighter, isang rolled aluminum foil, isang hand grenade na nakalagay sa paper container, isang plastic replica ng hand grenade, isang samurai, 2 glass tube ng pipes, 2 pack ng transparent plastic sachet, isang plastic case at isang digital weighing scale. May nakuha rin na cash sa suspect na umabot sa halos 12,000 pesos, isang blue-colored sling bag, red-colored weighing scale at isang black-colored caliber 45 holster na isinailalim sa inventaryo. Dinala ang suspect sa Kawayan CCPS para sa kaugnayan dokumentasyon at disposition bago iharap sa korteng pinagmulan ng isinilbing warat. Naghahanda na rin ang Kawayan Component City Police Station para sa mga karagdagang kasong isasampa sa suspect dahil sa mga nakuhang kontrabando. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altair de la Cruz, XFM News.
0: At Katropa, panghuling balita, ito pong sa Palawan, multicab na may malaswang tunog daw pag nagpepreno, nag-viral sa Palawan. At kinausap na yung driver ng LTO at may pinatatanggal na klase ng preno. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
8: Nag-viral sa Palawan ng multicab na naglagay ng malaswang tunog pang nagpepreno. Ang audio kasi na maririnig, ungol ng tao na parabang nakikipagtalik. Umani ito ng samot-saring reaksyon ng maipost sa Facebook. May ibang natuwa pero marami ang nabastusan sa nasabing malaswang tunog. Ang video umabot sa CTMO, Local Traffic Enforcer sa Puerto Princesa at LTO Palawan. Parehong ahensya na gobyerno na kinausap ang driver at pinakiusapang tanggalin na ang malaswang tunog. Sumang-ayon naman ang driver na ikinatuwa naman ng ilang netizens at parehong nabahala noong una. Pero hinihintay nila ang paghingi ng paumanhin ng nasabing driver. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News. Weather
0: Update. Katropang Brian, good news muna tayo. Walang namamonitor ang pag-asang bagyo o LPA sa Pilipinas, kung saan walang inasang mabubuong sama ng panahon sa loob ng susunod na 24 oras.
2: Katropang Buddy, sa kasalukuyan habagat o southwest monsoon pa rin ang nakakapekto sa Batanes at Babuyan Island, habang localized thunderstorms naman ang iiral sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa.
0: Dahil po dyan, pinapayuhan pa rin ang pag-asa ang publiko manatiling alerto sa mabiglang pag-ulan kahit magbawon po ng payong. Patuloy na subaybayan mga katropa ang mga susunod na weather bulletin mula sa pag-asa.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.35 ng umaga at isang asahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ang Balita International hatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix o Santon Gold. Subukan ng Santon Gold. Naglunsad ang Estados Unidos ng panibagong airstrikes laban po sa Iran matapos sabihin ni US President Donald Trump na they better behave. Habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, ayon sa US military, target ng mga pag-atake ang military facilities ng Iran na umano'y ginagamit para bantaan ang mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Sinabi rin ito na pinaputukan nila ang isang barkong umano'y lumabag sa pinatupad na blockade para sa mga pantalan ng Iran. Iginit naman po ng Iranian officials na wala silang dahilan para sundin ang peace deal kung wala rin itong pakinabang sa kanilang bansa.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay atid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tama na kuya, gising na. Ito ang panawagan ng aktres na si Angel Locsin kay Senator Robin Padilla na magising na matapos nitong sabihin na komunista po ako sa gitna ng 5 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang social media post, sinabi ni Angel na naaalala niya ang dating Robin Padilla na madalas magkwento tungkol sa umano'y pakikibakan nito para sa bayan. Gayunman, kinwestiyon niya kung bakit nanahimik lang ang senador noong panahon panahon na umano'y nire-rektaga si Angel kahit alam nitong hindi totoo ang mga paratang. Pinunarina ng aktres ang suporta umano ni Padilla kay detained preacher Apollo Quiboloy at ang mga naging posisyon nito kaugnay ng China. Ayon kay Angel, taliwas ang mga ito sa makabayang Robin Padilla na dati niyang hinangaana. Sa pagkatapos ng kanyang mensahe, iginiit ni Angel na ang pananagutan ng mga lingkod bayan ay dapat para sa Diyos at sa sambayan ng Pilipino at hindi para sa iilang indibidwal. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
0: Atid po sa atin to ng Premium D3 Lakas sa Bawat Kapsula. Nabigo ang Alas Pilipinas Men na makuha ang panalo sa nilang unang laban sa 2025 CV Cup. Matapos sumuko sa Cambodia sa 5 sets. The score na 23-25, 30-28, 20-25, 25-22 at 8-15 nitong Wednesday sa Canton City, Ilocos Sur. Inunahan ni Josh Magalaman na Alas Pilipinas sa 21 points niya habang nagambag sina Jude Garcia at Louis Ramirez ng 20 at 17 points. Panig naman po ng Cambodia ay umiscore si Boreen Bias na ng game high na 33 points. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo po XFM News Nationwide ngayong Webes, July 16, 2026.
2: Balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo. Sa XFM News Nationwide.

0: Secret Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remili Tuoy. At sa ngalan po ni Doc Algie Bakla. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, mga kasabi po ng live dito sa atin pong programa. At siyempre, makakapanayam din natin ang isa sa atin pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paller. Isang malusog na araw po, Doc Ron.
1: Isang malusog na araw muli, mga ka-wellness. Welcome muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw. Araw ng Webis po tayo ngayon, mga ka-wellness. No? Mm-hmm. Panibagong usapin na naman po ang ating tatalakayin, especially po kung paano ang ating pagtulog ay nakakaapekto sa ating kalusugan, kaya din sa ating karamdaman. Kaya po ay tutukan ninyo maya-maya lamang ay atin pong tatalakayin ang hinggil po sa pagtulog at kung paano natin mapapaganda at anong oras ang tamang pagtulog para po tayo ay manatiling malusog sa ating pangangatawan dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
0: Mm-hmm. At syempre tayo po ay napapakinggan sa lahat natin po mga XFM stations nationwide. Ganun din sa ating pong mga Solid FM at sa lahat ng ating pong mga partner stations na nakahukapan na dito sa ating pong programa. And at syempre, Doc Ron, ay live din tayo ngayon sa ating pong Facebook page. Kung kayo po ay nakatutok na ngayon at nanonood na sa ating pong FB page, ay napakaswerte ninyo dahil may hadog na regalo sa inyo ang Yes to Health para po makasali sa ating pong Healthy Katropa giveaways. Ay i-share nyo po ang ating pong live streaming and the comment ang iyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, ha? At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya pipili po tayo ng mga best comments para mabahagian natin ng ating pong Santone Gold Coffee Mix gift bags. Ha? Napaganda yan, Doc Ron, dahil nanonood ka lang, nakikinig lang dito sa programa natin, eh may chance ka pa, ano, na mabahagian ng Santone Gold Coffee Mix gift bags natin. Ha? Kaya sundin lang yung ating pong mechanics, mga ka-wellness, okay? Sa mga ka-wellness natin na nakatutok na sa atin pong mga himpilan, nakikinig na sa atin pong talakayan, welcome na welcome ang iyong mga katanungan. Pwede kayo mag-send ng iyong mga inquiries sa atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamaselan ang iyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha? At mamaya ay babasahin na tutugan natin ng live ang iyong mga katanungan. Sa mga nais pong sumubok naman ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwedeng mabili yan, ha, sa ating mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at gaya na rin sa mga local pharmacies sa inyo pong mga lugar. Pagtanong-tanong nyo lang ang mga produkto ng Yes to Health. Pwede rin maka-avail nito, Doc Ron, sa atin pong online shopping store sa Shopee, ha? Oh, search lang Yes to Health 2011.
1: Di lamang po yan, mga ka-wellness. Of course, ang atin pong mga dekalidad at epektibong mga produkto ay available din sa ating mga Yes to Health clinics. Kaya doon sa mga gustong mapakonsulta at gustong bumili, kapag kabibili kayo, pwede na din kayo diretso mapakonsulta sa ating mga Yes to Health clinics. Especially doon po sa ating mga ka-wellness na mga senior citizen. Mm-hmm. Kung kayo po ay senior citizen, mayroon po kayong special na presyo para po sa inyo para makakuha kayo ng special discounts. Dalhin lamang po ninyo ang inyong senior citizen's ID. And of course, hindi lamang po ang libreng konsultasyon meron tayo sa ating mga Yes to Health clinics. Meron din tayong mga tinatawag natin naturopathic modalities and mga program services na kung saan ay unique nga na sa atin nyo or sa ating Yes to Health clinics nyo lamang po matatagpuan. Especially ito pong cleansing and detoxification program. Lalong-lalo na po kapag meron po kayong liver stone or gallbladder stone. Mm-hmm. Nutritional therapy, especially doon sa may mga degenerative disease. Herbal therapy, mga yung tinatawag natin na targeted supplements. supplementation. Also, meron tayong acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, and also terahertz therapy, especially doon sa may mga problema sa kanila pong mga bone marrow at mga sakit sa joints. Meron po tayo niyan sa atin pong clinic, Yes to Health Clinics po natin, mga ka-wellness.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga ka-wellness natin na gustong sumubok ng mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng Janet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Hindi mo na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po nito hitad sa atin ng Santone Plus Gold, ang katawan po natin sa pagpapalusog at pagpapatatag ng atin pong pangangatawan. Kahapon ay napag-usapan natin na Doc Ron, ano, yung patungkol sa kahalagahan ng ehersisyo o yung physical activity, yung pagkikilos natin, paggalaw natin. Ngayong araw naman, mga ka-wellness, ay pag-uusapan natin itong isang paraan kung paano mapapatatag din ang ating pong pangangatawan o yung kalusugan natin, at kadalasan din tinitake for granted ng mga kababayan natin, ano. Actually, ito yung isa sa pinakamahalaga na parte sa atin pong kalusugan na madalas ay naisa sa walang bahala. Kung ang sedentary lifestyle, Doc Ron, ay hindi maganda sa ating pangangatawan, ay hindi rin maganda sa katawan natin pagkulang sa pahinga. Ayan. Pagka halos wala na tayong pahinga at lagi na lang tayong gumagawa, ano? Lagi na lang aktibo yung katawan natin, without proper rest or without proper sleep, ay magkakaroon din ng problema ito sa ating pangangatawan. Ang katanungan, Doc Ron, paano nga ba nakakaapekto sa overall health natin kapag tayo ay salat or hindi sapat ang pahinga ng ating pong pangangatawan?
1: Well, temptation kasi yan sa ating mga Pilipino sapagkat natural sa mga Pilipino at napakaraming tao sa buong mundo yung masipag.
0: Tama,
1: minsan kung pwedeng gawing araw ang gabi ay gagawin.
0: Ginagawa na nga.
1: Ginagawa na, oo. Natural na ano. Kaya ang Pilipino, according sa Department of Health dito sa Asia, 46% halos kalahati or 1 or 5 out of 5 ang merong tinatawag natin na sleep depravity. So ibig sabihin talaga masipag ang mga Pilipino kasi kung minsan is ginagawa ng gabi ang or araw ang gabi. At sabi pa sa ano sa Department of Health survey, 32% or halos 1/3 sa populasyon ng mga ng Pilipinas ay ang tulog nila is less than 6 hours. Ano ang epekto ng neto sa ating katawan kapag kakulang tayo sa tulog, especially less than 6 hours yung tulog araw-araw? According sa study, 32.8% ng adults fail ay nagkakaroon ng failure sa pagkakaroon ng recommended 7 to 9 hours nightly sleep. O, tandaan natin na 7 to 9 hours nightly sleep, hindi daily sleep. Kasi kung lalong-lalo na pag graveyard shift, ang ginagawa is 9 hours pa man din ang tulog, natulog
0: pero
1: man.
0: Pero sa umaga na.
1: Sa umaga na. Pero hindi po yun ang kailangan ng ating katawan. At ang epekto nito, chronic sleep deficiency ay nag-i-increase ng obesity up to 50%. Of course, kasali doon sa obesity yung mga kasama din ng mga karamdaman dala ng obesity. Also, it doubles the risk of type 2 diabetes kapag kulang po kayo sa tulog at increases the risk by the heart disease by 48%.
0: Halos
1: kalahati ang pagtaas ng heart disease kapag ka ang isang tao ay kulang sa tulog. According sa review in Journal of Endocrinology noong 2021, sleeping just 5 to 6 hours a day doubles the risk of being diagnosed with pre-diabetes and type 2 diabetes. So kapag ka ang tulog po ninyo 5 to 6 hours a day lang, ibig sabihin mas mataas yung posibilidad or doble yung posibilidad na magkakaroon ng pre-diabetes and type 2 diabetes kumpara doon sa natutulog ng 7 to 8 hours a day. Samahin mo yan. So, isang oras lang na ano na kulang sa tulog is napakalaking risk na sa pagkakaroon na tinatawag natin na type 2 diabetes. According din sa study ng National Health Surveys, sleeping less than 7 hours a night raises the risk of high blood pressure. According sa analysis ng data ng 700,000 katao ang kanilang tiningnan, ha, 700,000 katao, tumataas ang blood pressure kapag less than 7 hours ang tulog. According sa study, chronic sleep deprivation is linked to many risk factors for heart disease, including unhealthy levels of cholesterol and triglyceride, as well as high blood pressure. Ibig sabihin, kulang lang tayo sa tulog, nagpapataas ito ng triglyceride level sa ating katawan. 2022 study din, scientific reports found that middle-aged people with a combination of sleep issues, including sleeping less than 6 hours per night, may have nearly 3 times the risk of heart disease. Less than 6 hours, 3 times the risk, triple yung risgo ng pagkakaroon ng tinatawag natin heart disease. Merong din research doon sa Australia and also sa US na kung saan during springtime, sa springtime kasi nung nasa Australia ako, kuminsan ang sunset umaabot ng alas 10 ng gabi. Alas 10 ng gabi, kita mo masikat pa ang araw. Ibig sabihin ang tulog, makakatulog kami kung minsan alas 12, alauna na ng ano ng hating gabi. Kasi late ang tinatawag natin late na yung sunset. Ito ang research na papakita na merong spike ng 24%. Mm-hmm. 1 out of 4 na tinatawag nito mga Australian and also doon sa US na merong tinatawag natin mahaba ang sunset ng tinatawag natin acute myocardial infarction. Mm-hmm. Ibig sabihin that is heart disease na kung mm-hmm. saan is nagkakaroon ng bara sa ano sa puso during springtime.
0: Mm-hmm.
1: Isa na factor sa na nagdadala ng problema sa tulog is ito pong sleep apnea. Alam nyo ba yung sleep apnea? Yan po yung tinatawag natin na pagharok habang natutulog. Mm-hmm. Ay, iniisip ng iba, normal lang yung ano, oo. Normal lang yun. Ah, ang sarap ng tulog niya, ay naharok eh. Pero ang pagharok pala or sleep apnea, isa sa common cause ng poor sleep mm-hmm. na nagpapataas ng heart disease risk. Sapagkat ang low oxygen and high carbon dioxide levels na kung saan kapag ka apnea disturbed sleep ay nagpapataas ng stress hormones. Kasi mababa yung oxygen, mas mataas yung carbon dioxide. Ito ay nagpapataas ng blood pressure, heart rate, also nag-i-increase ng heart attack, heart failure, and heart rhythm disorders such as atrial fibrillation. People with moderate to severe sleep apnea have 3 times the risk of stroke compared of with people who don't have this condition.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ibig sabihin, makikita natin na kapag ka ang isang tao is disturbed ang mm-hmm. kanyang sleeping time and also sleeping hours, is nagdadala ng malaking risgo, lalong-lalo na doon si tinatawag natin number one o sa mortality rate, itong mm-hmm. sakit sa puso, partner. Ano? So yan yung nangyayari sa katawan ng isang tao kapag ka ang tulog natin is less than 7 hours per night.
0: Mm-hmm. How about naman, Doc, yung 4 hours a night na lang ang tulog?
1: Mas lalo.
0: Oo, kung mas lalo. 48% ang chance.
1: Mas lalo tataas siguro.
0: Nako, lampas 50% na siguro yan. Ano?
1: Uh-huh.
0: At napakaraming mga research, mga ka-wellness, ang nagpapakita ng masamang epekto ano, sa ating kalusugan ng kulang sa tulog or salat na salat po tayo sa saktong pamamahinga, mm-hmm. mga ka-wellness. Napakarami pa ngayon, mga kaubayan natin, Doc Ron, na sa gabi yung trabaho nila.
1: Mm-hmm.
0: Hindi naman natin masisisi kasi yun yung
1: nature of work
0: nila.
1: Mm-hmm.
0: Doon sila kumukuha ng ano nila, pang daily needs nila. So yun yung talagang no choice, sabi pa nga,
1: mm-hmm.
0: na nagagawa nila gabi-gabi o araw-araw. Nagiging baliktad na yung cycle,
1: yes.
0: ng araw nila. Ano? How about sa ating cognitive area, Doc Ron? Ano ba yung pwedeng hindi magandang maidulot ng lack of sleep or kulang ng tulog sa atin pong cognitive functions?
1: Well, yes, number one talaga. And this is the reason why since na invento yung television, mm-hmm. at mga entertainment, mas lalong tumaas yung depression rate.
0: Mm-hmm.
1: And somewhat like it is linked to sleep deprivation also. Merong study ng 1,000 adults ages 21 to 30, nakita na ang normal sleepers,
0: mm-hmm.
1: at ang people, yung mga merong tinatawag natin may insomnia, were 4 times likely to develop major depression,
0: mm-hmm.
1: and within the next 3 years. So once ang isang tao may insomnia,
0: mm-hmm.
1: chronic insomnia, within the next 3 years they will have depression.
0: Mm-hmm.
1: And 2 studies sa mga young people involving 300 pairs of young twins and another including about 1,000 teenagers found that lack of sleep often presided a diagnosis of major depression and a lesser extent to have tinatawag natin na anxiety. So makin mo yan, kapag ka ang isang tao kulang sa tulog, nagpapataas ng tinatawag natin na depression. Sleep problems in teenager preceded depression up to 69% of the time and anxiety disorders 27% of the time. Makikip yan, 69%, almost 70%. Ibig sabihin that is 2/3 na mga young people kapag kulang ng sleep, later on, after 3 years, is mm-hmm. nagkakaroon ng tinatawag natin na major depression. Meron ding 18 studies review, including a total of nearly 24 million katao. Mm-hmm. At inobserbahan nila ito in the span of 9.5 years.
0: Mm-hmm.
1: Found that link between lack of sleep and higher risk of dementia naman. So hindi lamang depression, it also causes yung tinatawag natin na dementia. At ito ang sabi ng mga eksperto, sleep helps clear the brain of amyloid. Itong amyloid, ito yung protein na kung saan na nadadamage ng nerve cells natin doon sa mga may Alzheimer's disease. Kaya kapag kakulang tayo sa tulog, mas hindi na natatanggal o hindi naaanod yung amyloid protein sa ating ano sa ating katawan at sa ating brain at nagko-cause ito ng tinatawag natin ng dementia and also Alzheimer's disease.
0: Mm-hmm. So, ang daming epekto ha, mga ka-wellness, ng lack of sleep or sleep deprivation sa overall health ng isang tao ha. Nakakatakot ano?
1: Yes.
0: Pero minsan hindi natin nare-realize 'yon unless na ito ay nag-uumpisa na. Unti-unti nang tumatama sa atin pong pangangatawan. Most of the time kasi, 'yun nga tulad na nabanggit natin kanina, by nature of work ng mga kababayan natin ay naisasakripisyo nila 'yung health nila because of their work. Pero 'yung iba naman by choice. Ayaw talaga matulog.
1: Ayaw lang matulog.
0: Oh, busy, kaka-cellphone, kaka-Facebook at kung ano-ano pang ginagawa, ano. So, meron sana silang choice na matulog, kaso mas pinipili nila na magpuyat, ano? Eh ano naman doc ang pwedeng maidulot niyan sa katawan natin or yung iba na meron talaga silang problema sa pagtulog kahit gustuhin man nilang matulog. Meron kasi mga taong ganun na kahit na gusto nilang matulog na kahit nakapikit na yung mata nila na hindi pa rin sila dinadalaw ng antok. Ano? So ano po yung mga factors ang dahilan kung bakit yung iba ay nahihirapan na makatulog?
1: Number one, kapag ka mahilig sa kape. Kapag ka ang kape ninyo at saka ang tsaa is mataas sa caffeine, those are stimulants that yung tinatawag na nagbablock ng tinatawag na na adenosine receptors. Ang adenosine, these are nagsasabi sa ating brain na matulog ka na. Kapag ka na-block yun dahil sa pag-inom ng kape, pag-inom ng energy drink, pag-inom ng tea, and also pag-inom ng mga pain reliever. Kasi isa sa main ingredients ng mga pain reliever is caffeine. Yan po ay nag-cause ng tinatawag natin ng mahirap na pagtulog. Lalong-lalo na kapag umiinom kayo ng ano na kape bago during night time. Kaya mas maganda hindi mag-inom ng kape. Pwera na lang pag Santon Gold Coffee ang inumin ninyo. Kasi kahit 1 hour before you sleep, ay makakatulog din kayo maayos. Walang problema kapag ka Santon Gold Coffee. Kaya pag nahihirapan kayo matulog dahil nakita ninyo na malakas kayo uminom ng kape, Santon Gold Coffee.
0: Palitan.
1: Palitan. Para mas maganda, makatulog kayo na maayos. Number two, kapag kayo po ay naninigrilyo, ang nicotine po ay isang stimulant that causes restlessness, anxiety, and lighter sleep. Also, yung mga pinapainom na medication sa mga may ADHD katulad ng amphetamines and also mga decongestants. O, nagkocause yan ng jitterness and insomnia. Also, mga depressants and sedatives katulad ng alcohol. Kung minsan sinasabi nila hindi nakakapangpatulog nila yung alcohol, but then in long term, frequent yung tinatawag natin frequent consumption ng alcohol ay nagkocause ng tinatawag natin frequent awakenings, pagising sa umaga. Kasi ang isa sa nangyari is iihi ka and also it damages the liver. Yes. Also opioids, yung mga pain management, over-the-counter antihistamines, also prescription medication katulad ng beta blockers, yung pagpababa ng blood pressure. Ang mga nagpapababa ng blood pressure, kaya mapapansin po natin doon sa matagal na long term na umiinom ng mga beta blockers para sa hypertension nila, is nahihirapan sila matulog kasi ang nangyayari is bumababa ang melatonin level na nagtitrigger ng insomnia and also nightmares o panaginip sa gabi. Corticosteroids katulad ng prednisone, stress hormone, ay ito ay nagmimimik ng stress hormones o nagpapataas ng cortisol, parang cortisol level sa ating katawan, leading to difficulty of falling asleep and abnormal dreams. Also yung antidepressant, makikita natin na depression is caused by lack of sleep. And also taking antidepressant most of the time, which also causes lack of sleep. Parang cyclical siya. Uminom ka ng antidepressant, pamawala yung depression mo, tapos yung cause nun is lack of sleep. Yung ininom mo, that causes also lack of sleep. That is the reason why mas maganda na yung mga may merong tinatawag na depression episodes is mas maganda mag-explore liban doon sa pag-inom ng mga antidepressants.
0: Oo. So ayan mga ka-wellness ha, ang mga dapat nyong isaalang-alang, lalo na pagka hindi dalawin ng antok or nahihirapan kayong makatulog. I-check nyo kung ano yung mga possible factors kung bakit nakakaranas kayo ng struggle para makuha yung tulog po ninyo ha. At mamaya naman Dok, pag-uusapan natin paano ma-improve ang atin pong pagtulog. Ano yung mga pwede natin gawin para magkaroon ng adequate sleep. Pag-uusapan po natin yan sa pagkabalik ng programang
3: The Secret of Health.
2: Samson Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako. Samson Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan nyo na rin.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabilis ang natika. The Secret of Health.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin dito sa atin pong programa, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ngayon Dok Ron, ating alamin kung ano ang pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan kung gusto nilang makatulog na maayos or gusto nilang ma-achieve yung enough sleep, especially yung nighttime sleep, ano?
1: Yes.
0: Yung gusto yung kumpletuhin yung 7 to 9 hours. Of good sleep kung tawagin. Pero kasing tulog Dok Ron na makatulog ka, gigising ka, tulog ka, gising, pagising-gising. Hindi mo naabot yung deep sleep kung tawagin, ano? Eh nandun pa naman nangyayari yung ano, mga repair sa ating pangangatawan dun sa deep sleep kung tawagin, ano? So, ngayon Dok Ron, ano yung mga pwedeng gawin ng mga kababayan natin para ma-achieve nila yung good sleep at saka yung haba ng tulog, yung duration na yun. Pwede ba na alauna na matulog hanggang alas 10? Hanggang alas 10 ng umaga.
1: Kasi 7 to 9 pa naman din.
0: Para maabot pa rin yung haba ng duration. Ano? So, ano ba ang magandang gawin ng mga kababayan natin?
1: Well, ang titingnan po natin ang sa pagtutulog is not just sleeping hours. Also yung sleeping time.
0: Yan.
1: Kung titingnan natin, iniisip natin, okay, pagka umaga, night shift, graveyard shift, tutulog 8 to 9 hours, kung minsan 10 hours. At alam nyo ba na ang sobrang haba din ng pagtulog ay nakaka-cause ng depression. Sobrang haba ng pagtulog.
0: Hindi rin pala maganda yun.
1: Hindi maganda ang sobrang haba. Kaya kung minsan, tinitingnan natin, pagka mahaba yung tulog is nagko-cause ng irritability and also damage sa brain. Also, kapag kakulang sa tulog, kaya dapat saktong
0: balance,
1: tulog. Balance. Saktong tulog at sa tamang panahon ng pagtulog. Kaya nga ginawa ang mapapansin natin sa nature, di ba? Pagka palubog ng araw, ang ibon uuwi na yan doon sa bahay. Matutulog na yan. Lahat ng mga ano, pwera na lang doon sa mga nocturnal na mga ano, na mga hayop. Meron talaga mga hayop design para ganun.
0: Panggabi talaga.
1: Panggabi talaga.
0: Mga kwago.
1: Mga kwago. Merong mga panggabi. Certain animals na panggabi. Pero ang tao is not designed to be panggabi. Kaya nga, mostly sa nature is natutulog pagkagabi. Especially tayo mga tao. Kung titingnan natin, certain age, merong tinatawag na different, yung tinatawag na hours na, o haba ng tulog. Kapag 4 to 12 months ang bata, 12 to 16 hours. Kaya mapapansin yung bata, tulog. Kapag nagka-edad na 1 to 2 years old, 11 to 14 hours. Kailangan hindi, kaya nga sinasabi nung mga bata kami, ay merong yang, ano, merong susi sa gilid kapag hindi ka matulog. Kasi dapat merong certain na sleep because developing yung brain. Preschoolers 3 to 5 years, 10 to 13 hours. Children 6 to 12 years, 9 to 11 hours ang tulog. Adolescent 13 to 18, 8 to 10 hours ang tulog. Adults 18 years old pataas, that is at least, ibig sabihin ng at least, hindi tayo bababa doon sa 7 hours of sleep. Ang tanong naman ngayon, kailan ba ang tamang oras ng pagtutulog? Kasi iniisip nila kapag ka na-achieve yung 8 hours, 7 to 9 hours, whether kung anong oras ka matulog is okay. Now, the best time to sleep is tinatawag natin 9 or 10 p.m. to 5 to 6 a.m. That is the best time to sleep. Bakit? Kasi during that time, merong tinatawag na deep sleep or slow wave sleep. During sa deep sleep natin, nagre-release ang ating brains na tinatawag na norepinephrine drops. Kapag ka na-release yung norepinephrine, ang ating utak is nagsisrink. So pag nagsisrink ang utak, ang nangyayari is meron siyang room to produce yung mga fluid to cleanse our brain. Yeah. Ang tawag diyan, tinatawag na, ang tawag doon is yung glymphatic system.
0: Mm-hmm.
1: Ang glymphatic system is combination ng glial cells at saka ng lymphatic cells.
0: Mm-hmm.
1: Tinatawag yan na drainage system ng ating utak. So kapag ka hindi tayo nakatulog between that hours 9 to 5 or 9 to or 10 to 6 is hindi nalilinis ang ating brain.
0: Mm-hmm.
1: At alam nyo ba na kapag ka tayo ay merong toxic mindset, especially when we have hatred, mm-hmm. is maraming waste ang ating brain.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sabi ng Panginoon, kapag ang isang tao ay nagkasala sa atin, huwag abutin ng lubog ng
0: araw.
1: Patawarin. Kasi kapag inabot pa yun ang lubog ng araw, hindi yun madidrain sa ating brain.
0: Mm-hmm.
1: So, sabi dito, that when you forgive, your glial cells are activated and cleanses your brain from toxic garbage.
0: Mm-hmm.
1: Kapag hindi tayo nagpatawad, hindi na-activate yung glial cells.
0: Mm-hmm.
1: So napakaganda, that is already biblical, and also sabi ng Panginoon, kaya hindi talaga maganda na magtanim ng sama ng
0: loob.
1: Also, deep sleep is primarily achieved during the first half of the night.
0: Mm-hmm.
1: So ibig sabihin, first half of the night, magsisimula ka lang alas 9 hanggang alas 2 ng gabi or alauna ng gabi. Doon nagsisimula yung tinatawag natin na deep sleep.
0: Mm-hmm.
1: Between 9 to 2 a.m., during that time, merong certain hormones na pinoproduce ang ating katawan. And these hormones does affect our mental capability and also our physical capability and social capability natin. Why? During that time, napoproduce yung tinatawag natin serotonin. Ang tawag dyan is yung ating mood hormones or happy hormones. Kaya mapapansin ninyo, pagka ang tao kulang sa tulog, madaling araw na natutulog, irritable pagkagising sa umaga. Kasi hindi nakapoproduce ng serotonin.
0: Mm-hmm.
1: Also, epitalamin. Ang epitalamin naman ay nag-i-increase ng ating learning capacity. Kaya mapapansin ninyo, pagkapuyat kayo. Kaya doon sa mga nag-aaral, nagre-review, mas maganda na maaga kang matulog, maaga gumising, kaysa sa late sa matulog at late magising. Kasi kung minsan yung pag-aaralan mo hindi na di-deposit doon sa doon sa ating utak sa yung brain. Mga pinag-aralan. So kasi walang epitalamin, hindi nag-increase yung learning capacity.
0: Kaya nga lagi ko sinasabi, Doc, doon sa mga nag-reviews, mas maganda na matulog ka ng maaga, gumising ka ng maaga para mag-review.
1: Yes.
0: Kaysa gugulin mo yung panahon mo buong magdamag.
1: Magpuyat.
0: O kinabukasan ang score.
1: Yeah.
0: Mababa.
1: Kasi hindi siya na-absorb ng brain. Hindi siya.
0: Kaya sabi pa ng iba, sobrahan daw sa review. Pero ang doon, problema doon, hindi na-retain sa brain area natin.
1: Kasi kulang sa tulog.
0: Yun.
1: Yeah. And hindi lang mang yun, nag-increase ng learning capacity. Mapapansin ninyo, kapag pagkakulang sa tulog, di ba, groggy, at ang mukha is wrinkly, ang din, epitalamin is nag-slow down ng ating aging process.
0: Mm-hmm.
1: So that means that lowers yung tinatawag natin inflammation sa katawan.
0: Oh.
1: Ito ding arginine and vasotocin, natural painkiller ito. Kaya yung mga tao na tawag natin na kulang sa tulog is very very sensitive sila.
0: Mm-hmm.
1: But then yung mga tao na ang sarap na tulog, kahit na kuminsan nasasaktan, also emotionally nasasaktan, they could cope kasi meron silang natural na pain reliever sa kanilang katawan.
0: Sa mga matampuhin pala dyan.
1: kailangan matulog na maayos. Yes.
0: Mm-hmm.
1: Also, it is also instrumental yung arginine vasotocin para sa pag-deep sleep.
0: Yeah.
1: Kaya kapag kakulang kayo sa deep sleep, the next day, kukulangin kayo uli sa tulog. Mm-hmm. Also, melatonin. Ito yung tinatawag na the fix and rejuvenate nighttime hormone.
0: Mm-hmm.
1: Ito ay nagre-rejuvenate sa atin. At during deep sleep, pinoproduce ng brain natin yung melatonin.
0: Mm-hmm.
1: And it activates glial cells para malinis yung ating brain.
0: Yeah.
1: Kaya during the first half ng ating pagtulog, 9 to 2 a.m., that is very essential sa cleansing ng ating brain.
0: Mm-hmm.
1: The next half is for repairing naman sa ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kailangan talaga na matulog ng maaga.
0: Mm-hmm. Ang tanong naman, Doc, paano may activate yung mga na yan, mga functions na yan ng atin pong pangangaton, especially ng brain area natin, paano may improve yung sleeping cycle ng ating mga kababayan?
1: Number one, iwasan yung stimulants.
0: Mm-hmm.
1: Iwasan yung kape, alcohol, and nicotine.
0: Mm-hmm.
1: Those are the primary yung tinatawag natin substances that disturbs our brain mm-hmm. function.
0: Pero yung iba, Dok, ang ginagawa nila, umiinom daw sila ng mga alcohol beverages kasi pampatulog daw nila.
1: In the first, kapag kakaunti, small amounts. Mm-hmm. But then in the long term, when it accumulates your, sa liver, mm-hmm. yung epekto ng, ng tinatawag natin na alcohol. That produces toxicity mm-hmm. sa ating katawan. Also, that produces metabolites. Mm-hmm. Yung mga metabolites na yun, those are mga fats kung saan nandun yung mm-hmm. Nandun yung mga toxic sa ating katawan. And kapag dumaloy sa ating dugo, that prevents a person from sleeping. Mm-hmm. Kaya, okay, sa short period, mm-hmm. pero pag long-term period, at besides doon sa risk mm-hmm. ng taking ng, ng tinatawag natin ng alcohol. It risk sa lalaki, nagpapataas ng risk ng tinatawag natin ng prostate cancer. Mm-hmm. Sa mga babae naman, yung cervical, yung ovarian cancer mm-hmm. and also breast cancer. Mm-hmm. Kasi it disrupts hormonal function.
0: Yeah.
1: So liban sa later on is mahirap pa kayo makatulog. Mm-hmm. Magtataas ba ng risko ng pagkakaroon ng cancer?
0: Yun ang mahirap.
1: Well, meron ba akong narinig pala noong nakaraan, sleep deprivation mm-hmm, mm-hmm. is considered by World Health Organization as carcinogen already.
0: Grabe.
1: So, ibig sabihin, ang kulang sa tulog mm-hmm. is also nagpapataas din ng risk mm-hmm. ng tinatawag natin ng cancer. Mm-hmm. So, nakalimutan kong maigi pumasok uli sa isip ko yung
0: Grabe, by itself ha? Kakulangan ng tulog mm-hmm. mismo ay pwede na magdulot ng
1: cancer. That's already considered carcinogen by World Health mm-hmm. Organization. Number 3, no blue lights 1 hour before sleep. Yun. Anong no blue lights? Ibig sabihin, kahit yung ilaw mm-hmm. ninyo, mm-hmm. LED light is already blue lights. Mm-hmm. So turn off, shut off talaga. Kasi mm-hmm. kapag kadilim, naturalesa na triggering yun ng ating katawan mm-hmm. to say na matulog mm-hmm. ka na.
0: Nako?
1: Kaya kapag papatulog ako, manood mm-hmm. ako ng Facebook yeah. kasi magpapatulog, mas lalong hindi kayo makatulog. Mas lalong hindi kayo makatulog. At ito, ang isa sa naririnig ko na mm-hmm. sa lecture ni Dr. Barbara O'Neill, mm-hmm. isa sa napakagaling na naturopath, kailangan walang TV sa loob ng room.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pagka merong TV sa loob ng room, mahirapan ka talaga mm-hmm. makatulog.
0: Hindi yung tokso eh.
1: Oh. Yung iba naman, mm-hmm. ang nangyari is naglalagay na parang Christmas light doon sa loob ng kwarto.
0: Mm-hmm.
1: Kahit na nakakatulog kayo, ang nangyari is kapag merong light kasi na tumatama sa skin natin, mm-hmm. yan ang nagsasabi na ito ay araw. Huwag ka munang matulog. Mm-hmm. So, kapag merong ilaw, kaya mas maganda talaga when you want to achieve mm-hmm. yung REM sleep,
0: mm-hmm.
1: yung deep sleep, uh-oh. Kailangan wala talagang ilaw.
0: Complete dark,
1: kahit na dim light.
0: Uh-oh.
1: Oh, kailangan iwasan yun. Mm-hmm. Also, oxygenate yung bed.
0: Mm-hmm.
1: Ang gagawin, buksan ninyo ang inyong bintana. Huwag kayong matakot sa hamog.
0: Mm-hmm.
1: Especially mas maganda kapag sa bungad ng bintana ninyo mm-hmm. is merong halaman.
0: Yan.
1: Kasi during night time nagpo-produce ng oxygen.
0: Mm-hmm.
1: Kasi during daytime aabsorb yung mga yung dahon ng carbon dioxide mm-hmm. to manufacture food. Mm-hmm. At ang byproduct ng manufacturing food ng dahon, pag

0: Also, whole foods. Number one is lalong-lalo na yung mga vegetables and whole grains. Lalong-lalo na brown rice at red rice. Yung bran noon, yung parang coating niya. Yun ay merong tinatawag na tryptophan. Tryptophan is a key amino acid sa pag-produce ng serotonin and melatonin sa ating katawan.
1: Yun, no?
0: Kaya doon sa mga gustong kumain na sumarap ang tulog is kumain kayo ng mga whole foods. Yeah. And also no late dinners. Huwag na kayong kumain kapag lumagpas na alas 7 ng gabi. Mas maigi you go with an empty stomach. Pero sasabihin nila hindi ako makatulog kasi gutom. At kumukulo ang sikmura. Kapag hindi kayo sanay. Pero mas maganda talaga na no dinner or light meals pagkagabi. Kaya mayroong principle, rule of thumb. Umaga, eat like a king. Pagkagabi, eat like a queen. Pagkatanghali, eat like a queen. Pagkagabi, eat like a beggar. Pero ang nangyayari, lalong-lalo ng mga office workers nang mamadali, binabaliktad. In a hurry, kaunti lang sa umaga, pagkatanghali, medyo madami. Pagkagabi, kasi sobrang gutom, sobrang nadami. Piesta. Kaya nangyayari, pagkagising sa umaga, pagod na pagod. Kasi hindi nakapag-rest yung tiyan.
1: So yan po ang mga dapat nating gawin, mga ka-wellness. Ha? Na, kung pagkasamasamahin natin yan, it will give our body good results or napakagandang benefits, lalo-lalo na sa pag-regulate natin pong sleep para makuha natin yung eksaktong oras ng pagpapahinga, lalo na po sa gabi, mga ka-wellness. Ha? Napakahalaga yan na dapat hindi natin pagpapasawalang bahala ito pong pagtulog dahil napakalaki. Kahit na minsan ay parang hindi pa natin nararamdaman kaagad yung epekto nito. But later on, we will surely reap the result nung mga nagagawa natin. Mga sleepless nights na hindi po natin nakukuha, mga ka-wellness.
0: Yes.
1: Aanihin at aanihin talaga natin yung mga hindi magandang resulta nito. Ha? Kaya napakasimple lang yan, pero napakahalaga sa atin pong kalusugan, ha? Na dapat po nating gawing importante at foremost na magawa natin sa para mapalusog at mapalakas ang atin pong pangangatawan. Ha? Maraming salamat, Doc Ron, sa pagbahagi ng mga infos po na iyan at we hope na yan po ay nakapag-iwan na mga munting kalaman para sa atin pong mga ka-wellness.
0: Yes.
1: Sa iyong mga katanungan, huwag po mayroon magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayong kamasailan yung po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Totoo lang po mga kawelas dahil magbabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: Ako po si Louie La Rosa, screen name Kalui. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 20 years na tayo sa broadcast at simula reporter hanggang maging broadcaster, anchorman, lahat-lahat na. Multitasking yung trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod. Kung mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako dun sa bahay ng nanay ko. Yung nanay ko, 76 years old na. Pero kaya niya pang magwalis ng bahay, paikot, mga dahon na naglaglagan, magdilig-dilig ng halaman. Tinanong ko siya, sabi ko, ma, malakas ka pa. Tapos, alika sa mama ka, anak. Pumunta kami ng kusina. Meron siyang lalagyan ng mga gamot. Nakahiwalay talaga. Sabi ko, ano yan? Nakita ko yung Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Sabi, ito, araw-araw ito, Louie. So, simula nung marinig ko sa nanay ko yun, sinubukan ko dahil talagang hirap akong gumising sa umaga, stress na sa hapon. So, sinubukan natin. Gumanda yung pakiramdam na parang pagising mo sa umaga, parang bagong silang sanggol ka eh. Tapos yung lakas mo, kulang yung buong araw na makonsume mo yung energy mo. Ganon siya nung masubukan natin. Madali siyang inumin. Swak sa ating mga busy lifestyle. Sa ganitong trabaho, kailangan natin yung aktibo tayo sa pang-araw-araw. Nakita ko, tinignan ko, sabi ko, iba yung nararamdaman ko. Meron siya palang antioxidant, mangustin, dagdag suporta dun sa resistensya natin at pang-araw-araw na sigla. Subukan nyo para mapatunayan ninyo. Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Talagang inaalagaan nito ako, yung lakas ko sa araw-araw.
4: Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan sa araw-araw na pag-inom.

ng Santone Vitamin C. Napapalakas ang resistensya at napoprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santone Vitamin C. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel.

0: Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programang The Secret of Health. Sa iyong mga katanungan, pwede po kayong mag-text sa ating pong numero. Adipon sa X-Line 0969-609-6545. Ilagay niyo po pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katulong natin para maging malusog at makaiwasan ang mga uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness standardized extract. Kaya po napaka-bisa sa atin pong pangangatawan and of course wala pong side effects, Doc Ron. Ano? Yan ang kagandahan sa atin pong mga produkto, especially produkto ng Yes to Health. Ating pong mga Santone Plus products ay mga kalidad ng mga produkto, mga nutraceutical grade na mga suplemento, ano? Na napakalaki ng benepisyo na imamabahagi sa atin pong pangangatawan. Sa mga gusto maka-avail yan, puntahan ang mga leading drugstores sa inyong mga lugar o di kaya ay pumunta sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center dahil available dyan lahat ng produkto ng Yes to Health. Ha? Pwede rin kayong order sa ating online shopping store sa Shopee.
1: And also dun sa mga taga Batangas na nakikinig po ngayon, ha? Si Doc Algy ay nasa, ano, nasa klinika po natin ngayon. Oh. Gusto mong mabul, magpakonsulta. Ako naman, every ano, si Doc Ron naman ay every Tuesday and Friday, bukas. Diyan po tayo sa Santa Rosa branch po natin sa Super 8 Building. Hanapin nyo lang po ang Yes to Health Pharmacy.
0: Mm-hmm. So, sa mga gusto pong pumunta sa atin po mga Yes to Health Wellness Center, gusto nyo makapagpa-check up at masubukan mga servisyo ng Yes to Health, ay bisitahan po ating mga clinics. Open naman tayo Sunday to Friday. At nandyan po ang ating mga trained alternative consultant na gagabay sa inyo at tutulong sa inyo pong mga problema sa inyong pangangatawan. Okay? Batiin ko lang, Doc Ron, lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Sa mga masugid nating manonood at nakikinig lagi araw-araw sa ating pong programa. Kay Sir Ding Estrella, dyan po sa Palawan. Ayan, happy listening and viewing sa inyo. Kay Sir Dominic Abagat Valdez, yan. Happy viewing din po, ha? At ganun din kay Ronnie Pasugiron. Ayan, watching live from Quezon Province.
1: Quezon Province.
0: Ayan. Ayan, matagal na daw siyang gumagamit ng Santone Plus Gold natin. Nawala yung bloating. Na kanya pong pangangatawan. At saka gumagamit din siya ng Santone Plus Herbal Soap natin. Ano? O, napakaganda ang Santone Plus Herbal Soap natin. Yung may mga, ano, may mga bacteria infections, body odor.
1: Yes.
0: May mga skin problems, ano? Skin allergies at iba't iba pang problema sa inyo pong balat. Subukan nyo yung Santone Plus Herbal Soap natin. Kaganda niyan sa soap natin, Doc Ron, ay all natural. Wala po mga soap hardener. Walang mga matapang na mga chemical. Kaya pwede siya sa mga sensitive skin.
1: Lalo na yun, may mga buni, may mga hadhad, may mga athlete's foot. Napakaganda po yung Santone Plus Herbal Soap po natin, mga ka-wellness.
0: At kung gusto niyo naman ng pagpapakinis ng kutis, yung kumikinis na yung kutis mo, nagiging healthy pa. Meron din tayo Clear Skin Glutacogic Soap. Ang Clear Skin kasi natin, Doc Ron, merong VCO na yan siya. Pansin niyo halos lahat ng mga ano ngayon, mga skin na mga
1: skin soap.
0: Skin soap, mga lotion, mga ginagamit pang balat, karamihan meron silang VCO. May coconut oil sila.
1: Ang kagandahan kasi ng VCO, it penetrates doon sa deeper cells ng skin natin. Kaya yung mga benefits, say for example, kapag yung ating clear skin natin, is yung mga benefits, yung glutathione, it penetrates doon sa ilalim ng ating ating skin and it rejuvenates our skin cells.
0: Yun, so yun ang kagandahan doon, mga ka-wellness, ha? Dati nga, di ba, Doc Ron? Ang ginagamit lang na pang lotion ng mga lolo at lola natin, yung puro talaga, na BCO. Tingnan niya naman yung balat nila. Talaga makintab. Pero yung skin nila, fine. Yung skin nila, ano? Tsaka talagang, ano, kahit na maghapon dyan sa, ano, sa initan, papansinin mo, hindi naman ganun ka, ano, sickly yung kanila pong skin. Kahit na medyo maedad na. Ano? So yun ang kagandahan, mga ka-wellness, ha, ng VCO sa atin pong balat, ano? So kung gusto niyo naman ng kung ito ay mas malalim pa na epekto sa ating pangangatawan, meron naman tayo yung Premium D3. May VCO din yan siya at marami din ang benepisyo niya sa loob ng pangangatawan natin.
1: Oh, meron yang antiviral and antibacterial properties ang ating ang ating Premium D3. Kaya kung gusto, lalong-lalo na dumadami na naman, nabalita na ng karaan, may COVID-19 COVID-19 na naman.
0: Yun na nga.
1: So kahit na hindi sa COVID-19, yung mga viruses at mga bakterya, kung gusto ninyo mapanatili na hindi maging sickly, especially yung mga anak ninyo as early as the age of 7 years old, pwede po ninyong painumin ng premium D3 po natin, mga ka-wellness.
0: Sa mga gusto makabili na, puntahan niyan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po mo tayo mga ka-wellness. Doc, meron nag-text dito sa atin. No? Doc, gusto ko lang pong itanong kung anong herbal medicine ang mainam para sa anak ko. Irregular po ang kanyang period. Minsan ay umaabot ng 8 buwan bago siya datnan.
1: Wow.
0: 17 taong gulang pa lamang siya. Pag wala po siyang period, marami siyang pimples. Thank you, Doc. Hannah from Brooks Point, Palawan.
1: Kalimitan yan is hormonal disorder. Kapag hindi regular yung tinatawag natin na hormonal function. If you're asking with regards sa tinatawag natin na hormonal function, ito combination premium D3 and actually yung tatlo ta yung ultimate trio natin. Trio. So, ang pag-inom ng premium D3, let's say ganyan naka yung tinatawag natin kahaba, maximum 8 months, matagal masyado. Supposedly, i-dispose na yun. Kaya mangyayari niyan kapag mag-menstruation na sobrang painful yan. Kasi talagang yung mga dumi is kailangan na ilabas. So, ang pag-inom niyan, within 1 month, straight po ninyo, within 1 month, 2 soft gel, 3 times a day ng premium D3 before meal. Tandaan po ninyo, 2 soft gel, 3 times a day before meal. And then, isang Santon Plus Gold at isang vitamin C 3 times a day, 30 minutes after meal naman. Straight nyo yan within 1 month at sigurado po ba, I can assure na ito ay malaking maitutulong para maibalik sa normal yung tinatawag natin ng menstruation po ng inyong anak. Kasi kapag ka nagpatuloy yan is baka pagdating ng panahon, pag mag-asawa yung inyong anak, mahirapan na magkaanak. Kasi magkakaroon ng fibrosis doon sa loob ng kanyang ovary.
0: So yun ang problema doon mga ka-wellness, ha?
1: And also baka mamaya mahilig yan sa mga milk tea,
0: junk foods.
1: Kailangan iwasan po yan, lalo-lalo na soft drinks, iwasan talaga yan. And also kapag ka mahilig din magsuot ng mga maiiksing damit, kasi kapag ka palaging malamig, kulang sa sa blood flow, kapag ka nalalamigan kasi ang extremities, lalo-lalo na sa mga babae, naninigas yung ugat, kulang sa blood flow, kaya iwasan din yun, dapat well covered talaga.
0: Yan sa mga kababaihan na mayroong issue sa kanila pong
1: menstruation,
0: monthly period, ay marami dapat kayo isaalang-alang, ha? Lalo na pag ganito, adolescent, teenager. Kinakailangan po maging maingat sa atin po mga kinakain, kasi nandyan yung fluctuation ng hormone sa iyong pangangatawan. Kumbaga hindi pa ganun ka-stable, at maraming pwedeng mangyari at pwedeng pag-umpisahan ng mas mayalang sakit later on.
1: Ang isa din sa pinakamaganda na gawin nila para ma-assist ng maayos, pumunta sila sa Brooks Point. Nandiyan naman si Doc Albi. May schedule si Doc Albi sa Brooks Point at magpakonsulta para mas mabigyan kayo ng mas magandang guidelines para maimbestiga kung ano talaga ang pinaka-problema, pero dulo ng problema po ng anak ninyo.
0: Tapos mabigyan kayo ng mga program na maganda para dyan sa pagpapanormal ng monthly period ng anak po ninyo. Ha? So yan, bisita kayo sa ating pong Yes to Health Clinic dyan po sa Brooks Point. Dyan lamang yan sa likod ng UNITAP sa Brooks Point, mga ka-wellness. Ha? Bisitahan nyo po ang clinic natin dyan, okay? Doc, another inquiry. Doc, paano naman kung 2 to 3 times umihi ang tao sa gabi? Nababawasan ba ang oras ng tulog niya? 3 times umihi kasi 3 times kasi ako umihi, Doc, sa gabi. Amy po ito ng Panabo City.
1: Amy?
0: Amy.
1: Babae.
0: Babae yata.
1: Okay, so 2 to 3 times a night every time. That is possibility merong problema sa kidney. Kasi kapag kalalaki, possible na titingnan na natin yun sa prostate. Kapag sa kidney, possible baka mataas yung blood sugar level. Kapag let's say for example, para natusok-tusok na sa paa, sa mga kamay, tapos nalalabo na ang paningin, mabilis magutom. Those are mga signs mataas ang blood sugar level. And also kapag may kidney problems, kapag mataas ang uric acid, possible, ganyan, makadami ang ihi kapag mataas yung uric acid. Mm-hmm. So, ang pinakamagandang gawin is mapakonsulta po kayo sa pinakamalapit. Saan ba pinakamalapit natin? Sa Mati or sa Davao? O, yan ang pinakamalapit na clinic natin. Pero for the meantime, kung gusto po ninyo na matulungan yung ma-regulate yung ninyo, yung pag-ihi, let's say kapag is either diabetic man kayo or mataas ang uric acid, combination po ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C po natin, i-double dose po ninyo at least for 15 days and then after 15 days, reduce na po ninyo sa 1 capsule 3 times a day. Mm-hmm. 30 minutes after meal.
0: Oo. Mm-hmm. Paano naman dok sa mga, for example, lalaki na ganun ang dahilan ng kanyang disturbance sa pagtulog niya? Ano naman ang pwede nilang gawin?
1: Well, ultimately yun natin. Kapag sa lalaki, kapag sa prostate is kasi hormonal problem.
0: Tama daw.
1: So, kailangan din ng premium D3. Mm-hmm. So, ang gagawin is one capsule, one soft gel 3 times a day, 30 minutes before meal, doon sa mga may prostate problem. And then, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal naman.
0: Yan. Mm-hmm. Sa mga kababayan natin na nadidistorbo yung tulog nila, ha? Mm-hmm. Dahil sa mga ganung problema.
1: Yes.
0: Mga primary problem kung tawagin, kung bakit nadidisturb yung sleep nyo. Yung iba pa naman, Doc, pag nagising, ang hirap nang bumalik sa pagtulog.
1: Yes.
0: Yan, ang
1: problema. Lalo na pagka nagkukurenta.
0: Oo, yun na nga.
1: Nagkakurenta na, nahirapan na matulog. Kaya mas maganda na mawala talaga yung mga symptoms
0: or
1: mga mga disturbances sa inyong pagtulog. Oo. And of course, yung mga sinabi natin, tiniskas natin kanina, na mga hindi dapat gawin at mga dapat gawin po ninyo para magkaroon po kayo ng adequate sleep araw-araw.
0: Ayan. Maraming salamat, Doc Ron. Ako, napakabilis ng oras natin. Mm-hmm. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ito po mga tagapakinig.
1: Well, mga ka-wellness natin, have a good and adequate sleep kada gabi para makaiwas po sa karamdaman kasi mahirap po talaga magkasakit. And of course, huwag kalimutang inumin ang ating ultimate trio, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and ating Premium D3. And also dun sa mga nahihirapang matulog at mahilig magkape, palitan po ninyo ng Santon Gold Coffee Mix para po kayo ay masarap ang tulog pagkagabi. And maraming salamat, ha? At tayo po ay magkarinigan muli bukas sa parehong oras at parehong istasyon dito lamang po sa ating programa The Secrets of Health.
0: Maraming salamat, Doc Ronald, at maraming salamat sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakatabay at lagi nakikinig sa atin pong programa. Bago tayo magtapos, Doc, atin munang i-announce itong maswerte na mariregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs po sa Quezon Province. Si Sir Ronnie Pasugiron.
1: Ay, congratulations, Sir Ronnie.
0: Sir Ronnie, yan. Hintayin nyo po yung tawag natin pong mga Yes Child Stuff para po maibigay sa inyo ang inyo pong Santon Gold Coffee Mix gift packs. Maraming salamat sa panonood, pakikinig ng atin pong programa at ganda rin sa pagtangkilik ng atin pong mga produkto. Ha? Mm-hmm. Sa lahat ng mga avid listeners natin, mga viewers natin sa atin pong programa, ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Ha? Sa ngalan po nating butihin na CEO Doc Remily Tuoy at sa ngalan po ni Doc Algie Bacla, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon pong lang dalangin, ang Panginoon na ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
2: XFM. Tatapos na nga. XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Exciting time. It's 1:35 p.m.
0: X. Rated. Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated.
3: X-Rated.
0: Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: mga katropa natin dyan na talaga namang na-miss. Na-miss niyo ba ako? Kasi siya, miss na miss ko na siya. Ay! Tiyatawa na naman ako dito ni katropang Toto, ha? Hello dyan, ha? Shout out nga pala sa pinakagwapo, pinakamaskulado na lalaki dito sa XFM Palawan. Siyempre, nag-iisa lang yan, si katropang Tuturbo. Sabi niya kasi batingin ko siya, eh, totoo naman siya talagang pinakagwapo dito. Sa aking paningin, ikaw ang pinakagwapot. Matipuno. Naglalabas na ng pera. Baka naman meron kang kahit 50 lang. Basta totoo, pakiiwan na lang dyan sa table ko. Hello nga pala sa lahat po ng mga katropa natin. I miss you all, guys. Sobrang miss na miss ko kayo. Dahil syempre, hindi tayo nagkasama-sama po ng tatlong araw. Hindi ko alam kung hanggang kailan yung impeachment, mga katropa natin. Pero expect po natin na starting last July 6, ha, yung ating impeachment. Three days talaga mawawala si DJ Girlicious, mga katropa natin. Kaya naman, I'm so sorry. Mas mahalaga si VP Sara Duterte kesa sa akin. Chas. So, labo ng mga katropa natin dyan. Good afternoon, everyone. And syempre, nagbabalik na naman ang babae. Ang babaeng pinagpala sa lahat, pero hindi pinagpala sa kanya. Natin dyan and samahan nyo po ngayong hapon si DJ Girlicious, mga katropa natin, again and again sa programang X-Rated. Dito lamang po yan sa 104.7 XFM Palawan. Ayan, ha? And syempre yung mga katropa po natin dyan, please follow, like, and share ang ating Facebook page. And at the same time, oy, ano ha, Diana ha, bakit ka tumatawa dyan? Merong mga katiwali ang nangyayari dito at ikaw ha, Diana ha, ikaw ang salarin. Ikaw ang unang salarin, remember, si Kuya Ed, ngayon si Sir Toto. Alam ko yun, ang sweet naman ni Ma'am Girlicious. Hindi pa ako magiging sweet nito ha. Eh tatlong araw, tatlong araw. Kasi noong Sunday, nakita naman tayo noong Sunday eh, sa programang Tunog Kali. Ngayon lang talaga, as in Monday hanggang Wednesday, again mga katropa natin, wala po si DJ Girlicious kasi nakatutok tayo. Minsan na nga na mag-program, may sumabit pa. Nakatutok tayo sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kaya naman busy ang babaeng ito. Kaya pagpasensyahan nyo na mga katropa natin kung wala po ako ng tatlong araw. Sa mga nagtatampo at hindi na naman ako pinapatawa dahil ilang linggo na naman ako merong utang sa kanila. Pasensya. Oh, sumabit ulit. Pasensya naman po sa inyo. Ayan, sige mga katropa natin. Dahil meron akong utang sa inyo at hindi ko mabayad-bayaran, mga katropa natin, pwede nyo na po akong samahan at magkakwentuhan po tayo ngayong hapon. Pwede nyo akong tawagan sa ating mga hotline numbers na 0985-202-713. Uli naman po kaya ay sa 0953-514-1303. Bait-bait ko eh. Oh, naman. Ay, mabait ka talaga. Mom, ikaw ang pinakamabait, Mom. Baka pwede naman gawan mo ako, Mom. Ayan, mga katropa natin, meron tayong first caller. Huwag natin sasayangan ang pagkakataong ito dahil ilang oras lang din tayong magkakasama-sama. Hello! Good afternoon!
1: Magandang hapon sa'yo, Ma'am.
0: Hello! Susan, I miss you so much.
1: Miss na kita, Ma'am. I love you.
0: Uy, parang matamlay ka, Nanay.
1: Kasi nagpahinga na ako, Ma'am. Kasi bago akong nakagaling sa sakit ko.
0: Ay, sabi ko na eh, may sakit ka talaga eh. Kasi iba yung boses mo eh. Na ano, nagkaroon ka ba ng ano, ng lagnat?
1: Hindi, Ma'am, na sumpong ako ng ulcer ko.
0: Ay, hindi kayo kumain.
1: Nakakain, ma'am, kasi ano lang, munti, ano, kunting oras lang nalipas, magkasumpong. Sikmura ako.
0: Ay, sumasakit yung sikmura ninyo. Pero ngayon, nanay, kamusta naman po kayo?
1: Mabuti-buti na rin, ma'am. Nagaling na rin. Sikmura
0: ako. Pero nanay ha, palagi po kayong kumain sa tamang oras, uminom po kayo ng maligam-gam na tubig para hindi po sumumpo ang inyong ulcer. Ano ba mga sakit, ano bang ano sa ulcer ah? Mga gamot?
2: Uminom po kayo ng maligam-gam na tubig.
0: Palagi kayong magpahinga nanay, huwag masyadong magpaka-stress.
1: Opo, ma'am.
0: O, sige nanay, magpahinga kayo nanay. Pakinggan nyo na lang ako sa radyo. Maghayaan nyo ako magbunga nga ng ilang araw. Ay, ilang araw. Magbunga nga ng ilang oras. Dahil ilang araw nyo ako hindi narinig. Para maging ano, para hindi na kayo masyadong magsalita pa, hindi kayo mahihingal. Kasi ganun yun, di ba? Kapag masyadong nagsasalita, hinihingal. Sige po nanay, magpahinga po kayo. Ah, sige po nanay, wala po ba kayong request?
1: Ma'am, magbati lang ako, ma'am.
0: Ah, sige po, ano pong bati
1: nyo? Yung ginabati ko mga anak ko dito na magandang hapon bago doon sa mami, si Maricar at mag-awa, dalawang niya anak, kinabati ko sila ng ng hapon. At mga kapitbahay ko rin dito, si Taba na Bako, si Lini na Estibis, at si Risa na Estibis, at si Lila na Hardin. At mga pamilitan nyo, pamili Tabalos, at si John na Panday, yan, ginabati ko sila ng magandang hapon. Yan lang, ma'am.
0: Ayan, thank you, Nanay Susan. Magpahinga po kayo, magpalakas kayo, at huwag po kayong magkakasakit, ha?
1: Oh, ma'am, I love you.
0: I love you so much, Nanay Susan. Mahal kita, araw-araw.
1: Salamat, ma'am.
0: Okay po, sige po, God bless po.
1: God bless.
0: Okay po. Naglalabasa na naman yung mga basher ko. Unang-una na dyan si Rini Boy. Talagang mga devil na ito ha eh. Tapos sumunod dyan si Ed Agarap. Talaga naman. Yung ating ano dyan ha. Ed Agarap ha. Ikaw talaga. Sabi ko sa'yo yung ano dyan. Hello! Good afternoon!
3: Gandang hapon po, DJ.
0: Yes! Mas maganda ka pa sa hapon.
3: Kailan po ako nakalod mo, DJ?
0: Ha?
3: Kailan po ako nakalod?
0: Ngayon ka lang nakalod. Huwag ka mag-alala. Ngayon lang din ako bumalik.
3: Alam mo, miss kita, DJ.
0: I miss you too, Ate Ria.
3: Sirinalin mo ng buhay po ito, DJ.
0: Ay, bakit? Gusto ko Ria eh. Tingnan mo yung pangalan mo. Ria Lynn. Ria. Oh. Shortcut lang yun. Basta't mailusot eh.
3: DJ?
0: Po!
3: Pwede po magbata?
0: Ayaw ko!
3: Ay,
0: oh, sige po, Ate Rialin. Bumati po kayo, Ate Rialin.
3: Unaw na po, binabati kita. Magandang hapon po, DJ.
0: Mas maganda ka pa sa hapon ko, Ate Rialin. Sino pa ang babatiin mo?
3: Gerald, binabati ko siya kasi Mike Oscote. Pati yung si ano po, DJ, kumaan to.
0: Sino?
3: Yung isa po.
0: Babae ba to? Lalaki?
3: Yung kasama po ni, ano, yung bandira po ba yun?
0: Oh, sige, anong clue? Bigyan mo ako ng clue. May salamin ba to o wala? Nakita mo na ba yun sa radyo?
3: Wala mo.
0: Ay, nakita sa radyo. Nakita mo na ba sa cellphone? Sa Facebook
3: wala
0: Live?
3: Po, wala.
0: Ah, wala. Papaulaan ko sana sa'yo kung may buhok o walang buhok. Ay, kasi yung ating mga reporter dito, si Sir Allison, si Sir Mike, si, syempre, yung aming pinakagwapo dito, si Sir Toto, si Sir Gerald, and syempre, yung bigatin talaga dito sa XFM Palawan, yung pinakabig...
3: Sige po, binabatik ko sila po, magandang hapon.
0: Si Sir Louie La Rosa!
3: At saka pamili signal, pamili doton, saka pamili kabote, pamili gapulaw, pamili baliba, saka kayo po.
0: Ayan! Okay.
3: Saka pamili Muhammad po.
0: Okay, sige. Anong request mong kanta, Ate Ria Lynn?
3: Ayong open arms. Pwede po dalawa?
0: Open arms. Okay, sige. Ano pa po yung isa?
3: Sayang na sayang talaga.
0: Okay, Ate Ria Lynn, thank you and God bless.
3: Sige po, ingat sa pag-uwi. Gigi.
0: Okay, sila ang mag-ingat sa akin. Webes pa naman ngayon, charot. And syempre, talaga naman si Katropang. Eh, hindi talaga tayo tinatantana ng mga debils, eh. Ayan, kay Katropang Ed Nanay, inom kayo ng tanduay kayo ni Girly Gag. Galing po kayo. Ay, hindi umiinom si Nanay Susan at saka Katropang Ed. Ako hindi din ako umiinom. Ikaw talaga, palibasa, palainom ka. Dadamay mo na naman ako, ha? Ako, nagbago na ako. Tubig na lang iniinom ko. And syempre kay Sir Arnel Socrates, hi DJ, ganda. Parang ilang araw din ako di nakarinig ng papuri. Maraming salamat po sa papuri. Na maganda ako, Sir Arnel. Just, good afternoon po. Pa-shoutout naman mga kasama ko dito sa works. Sa Nakiana, kanina pa. Umiinit si Raymart Santelian, Ryan Salibio, at kay Anderson Estrera. Napisot pa rin hanggang ngayon. Ano ang ibig sabihin ng pisot? Bansot? Ha? Hindi nakatuli? Ha? Supot? Hay! Kayo talaga, magkakaroon talaga ako ng kasalanan sa inyo. Ayaw mo din talaga ng hindi tuli. Gusto mo rin talaga sabihin ko talaga live na ano? Kakaloka ka talaga, katropang to, ha? Ay, nako, nagugulat ako sa mga sinasabi niyo. Ayan, meron tayong color, ang daming color, wait lang. Hindi na tayo magka... Hello! Good afternoon! Hello?
4: Hello?
0: Hello po, yes po. Hello, pumiyok. Yes?
4: Po.
0: Yes po, sino po ito?
4: Si Joanne po.
0: Si Joanne, taga saan po si Ate Joanne?
4: Ipilan po.
0: At taga Ipilan. Wait na, Ate John, uubo muna ako sandali. Ayan, Ate Joanne. Saan ka banda sa Ipilan? Magka-barangay pala tayo dyan sa Brooks Point, ha?
4: Sa ano po? Sa Camilit.
0: Saan po?
4: Sityo Camilit po.
0: Sa Sityo Camilit. Hindi ko alam yun. Hindi ko alam yung mga puro, yung mga sityo-sityo.
4: Yung ano? Mangkayap po dati.
0: Ay, yung Mangkayap. Ayan, alam ko na yung Mangkayap. Ayan, magkakalapit-lapit lang pala tayo dyan. Oh, sige, Ate Joanne, bumati ka muna, Ate Joanne.
4: Ayan po, binabati ko nga pala yung mga anak ko na sa Ipilan, sa Sityo Camilit, si Mark Jero Binkig and Raven Binkig, at sa bunso ko na si Robbie Jane Binkig. Hello po sa kanila. Miss na miss ko sila.
0: Ayun.
4: Mag-aral sila na mabuti.
0: So, nasaan po ba sila, Ate Joanne?
4: Sa bayan sa Brooks.
0: Okay. Sa bagay, malayo-layo din talaga yan kung babiyahin ng motor. Di ko lang alam, ha? Pero estimate ko parang 30 minutes lang din. Pero malayo, di ba? Mahal din yung pamasay, sayang.
4: Kaya nga po.
0: Ayan. Sige, Ate Joanne. Ate Joanne, baka meron ka nilang po request na song, Ate Joanne.
5: Ako meron?
4: Type C?
5: Hello?
4: Ikam po.
0: Ah, sige. Wait natin si Ate Joanne kasi sayang naman yung pagtawag niya, di ba? Ano may request na lang siya ng song para mag-enlighten man lang ang kanyang Thursday. Ayan, hello po.
4: Hello po.
0: Ayan po, sige po Ate Joanne, ano po request niyong kanta, Ate Joanne?
4: Ano po yung request ko? Wait, yun. Hahanapin ko lang.
0: Sige, go, hanapin mo. Wait lang po sa tumatawag. Kakaloka. Sandali, kay 0938, ah. Wait lang. Pinapatay ko kasi yung call niya.
4: Umulap po.
0: Ha?
4: Ulap. Tapos,
0: ulap. Okay, sige po. Okay po. Thank you po.
4: Balik ka po isa.
0: Okay, sige po Ate Joanne.
4: Sa sarili ko muna.
0: Sa sarili ko muna. Uy, magandang kanta yun. Title pa lang, di ba? Okay, Ate Joanne, maraming salamat sa pagtawag, Ate Joanne.
4: Yes po, maraming pong salamat at magandang hapon din po.
0: Okay, God bless. Kakaloka. Hello, good afternoon.
6: Good afternoon, DJ Delicious. Jerry Arango po ng Claribel Aborlan.
0: Sir
6: ngayon
0: Jerry,
6: po nakabalik.
0: Sir Jerry, naluloka ako sa'yo.
6: Bakit po, ma'am? Bakit po, TJ?
0: Wala. Ay, ang sakit ng lalamunan ko, nakakainis. Okay, sige po, Sir Jerry. Kamusta naman po kayo dyan po sa bayan ng Aborlan?
6: Para po sa akin, okay. Pero sa nangyayari po ngayon sa pamilya namin, medyo hindi po kagandahan.
0: Ganun kasi, talaga. May mga pagkakataon po, ano, talaga. Opo, sige po.
6: Hindi po ako magtatagal ng pakikipag-usap, literally.
0: Yes
6: po. Nais ko lang pong ipabatid, ipaalala sa lahat po ng kaibigan, kakilala, at mga kamag-anakan po ni Rodrigo Villanueva Aranga, akin pong tatay. Siya po ay pumanaw nung Friday, July 10, ganap na alas 4 po ng hapon. At ihahatid po namin siya sa kanyang huling hantungan sa Sabado, sa July 18, ganap po ng alauna ng hapon. Sa lahat po ng kamag-anakan niya na nasa rito ba po, pamilya Barito, kung naririnig niyo man po. Last viewing po namin, DJ, ay bukas po ng gabi.
0: Ay, bukas? Ay, oo nga, Friday na pala bukas.
6: Yes po.
0: Ala, oo nga. So sobrang ano, namdaming nangyayari, hindi ko alam. Sasabihin ko pa sana ang last viewing ay Friday kasi Saturday ang ano, Friday pala bukas. Ayan, Sir Jerry, on behalf of XFM Palawan, nakikiramay po kami kay Sir. Uy, nakikinig lang si Sir dati sa ano, parang last week sa akin ha. Ano siya, ano nangyari Sir Jerry? Meron po bang sakit si Tatay Rodrigo?
6: Meron po ma'am, tapos diagnose po ng kanyang cardiologist.
0: Mm-mm.
6: Sa isang private hospital ay almost one decade na po or 10 years. Mm-mm. Na higit na po yung sakit niya. Large in heart,
0: heart enlargement
6: po.
0: Oh, oh.
6: Opo. Tapos na lumaki po yung kanyang puso na halos tumabon na po sa kanyang baga.
0: Pero ano po, yung kapag ganun po ba, Sir Jerry, yung katawan niya, ano, namamanas or pumapaya,
6: opo, opo.
0: Tumataba, ano po yung ano niya? Tumataba?
6: Ano po, namayat po siya ng husto and mm-hmm. then tuloy-tuloy naman po ang gamutan kasi mm-hmm. lang po hindi kinakaya ng kidney niya. Kaya mm-hmm. po bumigay yung, namanas po siya mula po paa hanggang baywang po.
0: Yeah, okay.
6: Nahalos hindi ko na po siya kayang buhatin.
0: Oo.
6: Tapos, siyempre po, pagod na rin yung aking tatay. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon na nakapahinga na po sa sakit na nararamdaman ang tatay.
0: Yes, di ba? Mas okay. Hindi okay. Actually, hindi okay. Hindi okay na mawalan tayo ng mahal sa buhay. Pero kung titingnan natin at kung titimbangin at magiging practical tayo, doon tayo sa part na ayaw na din natin sila na mahirapan. Diba? Kung araw-araw silang nag-iinda na masakit ito, hindi ko na kaya. May mga ganun kasing moment. Pero Sir Jerry, tuloy-tuloy ang buhay habang may sabi nga natin, habang may buhay may pag-asa. And syempre kay Nanay din. Nanay, I love you. Kung naririnig mo man ako ngayon, condolence po sa Family Aranga.
6: Sige po, DJ Girlie, yun lamang po at isang mapagpalang hapon. DJ Girlie, kahit po hindi ako bumati, baka po pwedeng ba-play na lang po yung Dance With My Father.
0: Dance With My Father. Okay, Sir Jerry, noted.
6: Salamat po.
0: Thank you, Sir Jerry. God bless. Okay. Ayun, Dance With My Father. Although, alam nyo, sa totoo lang, ako naranasan ko din naman na mawalan ng mahal sa buhay. Especially nanay ko ha. Ano talaga yan, napakahirap talaga para sa atin na nawawala yung mga parents natin. Pero at the end of the day, alam nyo, sa totoo lang, hindi man natin sabihin na na dapat okay lang yun or something. Pero kung titimbangin natin at magiging practical talaga tayo, may mga pagkakataon talaga natin. May mga pagkakataon na kailangan talaga natin i-let go yung mga mahal natin sa buhay kasi sobrang hirap na, 'di ba? Sobrang pagod na sila, ang sakit-sakit na, 'di ba? Lagi natin sinasabi, nanay, tatay, no more pain. Kung ano man yung nararamdaman nyo, ganun lang siguro talaga yung buhay. People come and go. Hindi natin masasabi kung kailan aalis ang tao at kung kailan may darating na na bagong tao na magpapa-enlighten ng buhay natin. Pero syempre, at the end of the day, sabi ko nga again, habang merong buhay, may pag-asa. Habang nakakakita tayo ng sikat ng araw, mga katropa natin ay merong pag-asa at talaga namang palaging ano, sabihin na natin na ito yung pinaka-darkest part ng buhay natin. Ito yung pinakamasalimuot, di ba? Kung i-describe natin. Ito yung pinakamasalimuot na pangyayari sa buhay natin kapag nawalan tayo ng taong mahal sa buhay natin. Pero at the end of the day, kailangan nating magpatuloy. Kailangan nating umusad. Kailangan nating kayanin ang bawat araw kasi ibig sabihin nun, binigay sa atin ni Lord yung ganitong sitwasyon, ganitong araw, ganitong struggle. That's because alam niya na kayang-kaya natin resolve at kayang-kaya natin kayanin every single day yung mga binibigay niyang problema sa akin. Kaya sa atin, kaya naman sa lapo ng mga katropa natin dyan na pinaka nakakaranas po ng pagod na, hindi ko na kaya, bakit ganito, bakit ganyan. At the end of the day, maiintindihan po natin kung bakit po yan binibigay sa atin kasi mas lalo po tayong pinapalakas, pinapasaya, at binibigyan po tayo ni Lord ng confidence sa sarili natin na mas lalo pa pong bumangon at mamuhay ng mas masaya at mas maligaya. Ay, grabe naman yung DJ Girly Shoes. Pero totoo din naman kasi talaga yun, mga katropa natin. Kaya tuloy lang ang hamon ng buhay. Yung problema, yung paproblemahin natin, huwag tayo mamomroblema. Kailangan yung mga Pilipino palagi nakangiti para yung problema ang mamroblema sa atin. So anyways, good afternoon po kay Saverix, King Express. Shout out DJ, nakatuto kami sa Santa Monica. Shout out kay Prince Benedict. Oy, Prince Benedict ha, good afternoon po sa inyo dyan. Mga kabarangay ko sa barangay Santa Monica. And syempre kay Jerick Sabdani, good afternoon. Kay Jandy Zar... Garamazu. Garamazu. Good PM po DJ Girlicious. Pag-greet po ang love ko. Nakakainis? Pa-love-love pa? Grabe ka, basher. Sa love ko dyan na naka... Ano to? Naka-board sa Malbar na si Ram Imperial. Miss ko na siya dyan. Di po ng El Nido Palawan. Salamat po. Eh, dyan di ha? Bati-bati ka dito, Jandy. Pinapaingit-ingit mo lang ako, ah. Talaga naman, nagigigil ako sa'yo, Jandy. And syempre kay Nilo Dagsan Villanueva, magandang hapon po, DJ. Pabati naman po dito sa San Vicente at yung mga kapatid ko sa Alparo Sigma 1965. Yun lang po. Thank you! And syempre kay Sir Daryl Bert. Shout out, Daryl Bert. Ang mabait on the way from Tagbilaran City, pa-play ng kantang I Love You. 1, 2, 3. Ano, by Mom Cake Strings po. Grabe naman yun. Ayan, sige mga katropa natin, tumawag na kayo. Mamaya na kasi kayo tumawag kapag nagsasalita pa ako. Nakakaloka naman kayo, sinasabayan nyo naman ako. And syempre kay Annelie Razatlove. Shout outs po sa magandang dilag dito sa tapat ng tindahan ko. Requested song po Via and Chi. Pa-request po ng song na hawak nila ang beat. Thank you po. Katropang Ken, hawak mo ang beat. Ano ba ang hawak mo, katropang Ken? Bakit hindi mo yun mabitaw-bitawan? Nakakaloka ka, ha? Hello! Good afternoon! Yoo-hoo! Yoo-hoo! Hoo-hoo! Hello! Wala naman nasagot. Nakakaloka naman itong caller na ito. Hindi naman siya nasagot. And syempre kay Anfi Apostol Gamarsha. Good PM DJ, pabati po kami dito sa Bato, sa Taytay, sa Family Gamarsha, Family Apostol Roca Francisco. Thanks DJ and God bless. Harap ng init ngayon kasing hot niyo po. Nakainis ka ha? Talaga naman ikaw, Anfi ha? Talaga naman ikaw. Thank you!
7: doon.
0: Hello, Nanay Maan. Good afternoon.
7: Good afternoon. Kanina pa ako nakatawag. Bago nung dingan, okay mo. Hindi mo marinig.
0: Hindi ko ananay marinig yung call. Sabi ko, ano ba yun yung nagtawag na? Niloloko ba ako nito?
7: Ako yun. Sangga, girlie. I miss you.
0: I miss you, Nanay Maan.
7: Ngayon na, miss na miss ko na ang busis mo.
0: Ay, buti ka pa namin na miss ako. Chas.
7: Kaya nga. Kaya na, ano na nga ako. Isay ko, hindi ako makapasok-pasok. Nagalitan ko na yung mga katabi ko dito dahil ang bagal-bagal nila.
0: Napagalitan pa tuloy. Nanay Maan, kamusta naman po kayo?
7: Ito, mabuti rin. Okay na rin ang bukit ko.
0: Ay, ayan, di ba? Okay na, okay. Kailangan lang talaga ng konting pahinga.
7: Hindi pa nga ako nakapagsika sa'yo sa sarili mong number.
0: Kaya nga, hindi ka pa tumatawag, nanay.
7: Hindi pa kasi masyado okay yung gusto ko. Pero ngayon okay.
0: Okay, sige po.
7: No alam mo ba, nanimiss ko kaya yung mga request kong song sa'yo sa madaling araw. Binabantayan ko, baka sabi ko, maitid ni Ken Dancil na ipatid ko.
0: Ikaw ha, Ken Dancil! Yari ka kay Nanay Maan!
7: Sabihin mo kay Ken Dancil, sa madaling araw pa, tumtumiri niya yung paborito kong awit na dalawa.
0: Okay, sige po, Nanay. Sasabihan din po namin yung ibang naming technician, si Renz.
7: Yung wish at saka yung after all this year, inagdag na rin niya yung Andamanaya.
0: Okay,
7: sa madaling araw. O, kasi alas 3 pa lang, gising na ako, binabantayan ko na yung alas 4.
0: Ay, grabe, ang agad yung gumising.
7: Oo, kaya kasi nga, nag-abang ako ng open ng ano ninyo, ng program ninyo, dati-dati magdamag, yan ang nagpapatulog sa akin.
0: Oy, Ken Dancil, sabi ni Nanay Maan, meron daw siyang request. Isama mo daw sa playlist niyo yung kanyang requested song na Wish After All This Year at saka Andamanaya.
7: Andamanaya yung tatlo. Ayan. Yung request ko kay Tano, kay Ken Dancil.
0: Ken Dancil!
7: Oo. Yan lang ang nagpapano sa akin. Papagising ng aking diwa at nagiging masaya ako.
0: Ayan. Sige po, nanay. Okay daw po sa Ken Dancil. Okay ba sa'yo? Hala, parang
7: ngayon
0: ayaw mo?
7: Hindi na ako magbati. Yan na lang din ang ipatigsog ni Ken.
0: Ken, Dancil!
7: Oo, matagal ko lang hindi napakinggan.
0: Oh, ayan na daw, nanay.
7: Sige, pagdating. Kamukha na lang sa inyong lahat dyan. Sa'yo, bago kay Ken Dancil.
0: Ken Dancil!
7: Kay Sir Gerald, kay Sir Mike Scotty at
0: saka ganoon
7: din kay Sir
0: Louie. Ayan, kay Sir Louie La Rosa.
7: Pati kay Kuya Toto na rin.
0: Pati kay Kuya Toto. Si Kuya Toto po, nanay. Kahit, nanay.
7: Ingat po palagi.
0: Opo, God bless, nanay. I love you. Mas maganda pa po si Sir Toto. Nanay, alam mo ba may sasabihin ako sa'yo, nanay? Ang pinakagwapo dito sa istasyon namin, si Katropang Toto. Ano yun tayo, nanay? Opo, siya pitagang pinakagwapo dito. Tandaan mo yan, nanay. Huwag mong kakalimutan daw.
7: Inaabang-abangan ko nga, panggagirli. Inaabang-abangan ko nga yung magpakapi dito kayo ni Sir Toto sa
0: Yan, Sir Toto. Magpakapi na daw tayo sa Baywalk. Sa oo daw, nanay.
7: Tinatago-tago ko dito para alaala mo sa akin.
0: Oo daw, nanay. Kakausapin niya daw po yung isa sa mga pinakagwapo din dito, si Kaluwila Rosa.
7: Sige.
0: Sige po. Thank you po, nanay. Okay po.
7: Tawagan mo lang ako para maagang-maaga pa. Magpilitin ko makalakad sa Biwok kasi malapit lang naman ang bahay namin sa Biwok.
0: Okay po. Okay, sige po. God bless, nanay.
7: God bless.
0: Okay po,
7: God
0: sige
7: bless.
0: Po.
7: Ingat kayo palagi. I love
0: Opo,
7: you.
0: I love you too, Nanay Maan. God bless. Opo. Totoo naman. naman din kasi talaga, yung pinakagwapo talaga dito sa XFM, si katropang Toto. Diba? Pero ako ba ang 50 dyan? Hi DJ, shout out, meron dito si Jeneline. Hanangit na nakahiga dito habang nakikinig po sa'yo. Hi Ate Jeneline, God bless you po always. And syempre, good afternoon kay Nong Romero. Hello ma'am, ganda mo talaga. Hi Nies, grabe kayo. Charot. Thank you po Sir Nong Romero. And syempre kay Sir Jonard Pineda, ang nag-iisa rin talaga na Solid XFM. Diba? Thank you Sir Jonard, magandang hapon ka tropang girly watching from Nara, Palawan, nakikinig sa inyong programang X-Rated. Thank you Sir Jonard. Kay Joselito de la Cruz, magandang hapon po DJ Girlicious, pa-shoutout po kay Elsa de la Cruz at saka kay Sharon Elkins de la Cruz, Holosel de la Cruz, nakikinig sa iyo from Barangay Sarasa, Brooks Point, Palawan. Thank you, Sir Joselito de la Cruz. And kay Rolin Gahaton Tumalaytay. DJ, ganda habang pa-shoutout po dito sa Purok Masagana, Barangay Antipuloan, Nara, Palawan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And syempre kay Cards Pacaldo. Uy! Kay Pards Cards Pacaldo ha, shoutout from Pahara Frankie Pacaldo. And syempre, pa-shoutout din po kay Shine Edep. Ayan, thank you po sa inyo Sir Cards. Kay Sir Jonard, thank you rin po, magandang hapon po sa inyo. At pinabati po ni Sir Jonard Pineda si Ma'am Grace Bermudez Fredeluz at si Mrs. Wow Palmares. Ayan, magandang magandang hapon po sa ating mga hot mommies. And syempre kay Ma'am Elsie Maran all the way from Singapore. Pwede po ako pa-request, DJ. Anong request mo, Federico Jr.? Ano na naman yung request mong song? Good afternoon po, panawagan po para sa mga barangay masikap, yung basurahan po nila. Itapon di... Yung basurahan po nila itinapon dito po sa harap at gilid ng Skylight Convention. Pakipaabot na lang po sa land from Angelito Coronia. Oy, be responsible mga katropa natin. Ang kalat mo, damputin mo. Diba? Kalat mo, tapon mo. Hindi naman pwedeng kinalat mo, ginamit mo, tapos iba yung mag-aasikaso. Hayahay! Diba? Ano na lang din yan, mga katropa natin? 1 liter Alfonso by Federico. Katropang Ken, hanapin mo nga ito. Yung 1 liter Alfonso daw. Tingnan nga natin kung may kantang ganito. Huwag mo pinagluloko, ano ha, Federico Jr. Kay Ma'am Rodeline Cayetano Espolvita Everdine. Good afternoon to you, DJ Girlicious, and to all people and the whole world. Grabe, binati ang buong mundo. Shoutout po sa Port Barton, ang Canoy family, especially sa pinsan kong Stay Beautiful and Sexy Elena Canoy Burot. Take care always, Insan. Thanks, DJ. Maraming maraming salamat, Ma'am Rodeline Espolvita. And syempre, sa lahat po ng mga katropa natin dyan, ha? Di siya kanta, pero pwede siya. May pagka, demonyo ka talaga, nadipunggol ka. Sa mga katropa po natin dyan na nag-birthday today, happy, happy birthday mga katropa natin. Happy birthday! God, dalawa lang naman yung palay kong wini-wish mga katropa natin. Happy birthday! More birthdays to come and good health para po sa inyong lahat. Siyempre, doon naman nagsisimula yan mga katropa natin sa pagkakaroon ng magandang pangangatawan para pumasok sa atin yung maraming blessing. From Antolino Romero Rocky, magandang hapon DJ, ang ganda mo po talaga. Hainish ka. Bati po naman po kami dito sa Amis Bakery. Bakery? Bakery! Na lagi nakikinig, kasama ko po si Master Tox na guwapo at Jack Gabriel. Salamat po. Ay, magandang hapon sa inyo dyan ha, sa mga guwapong guwapo natin dyan po sa Amis Bakery. Hello! Good afternoon! How are you today? Wow.
8: Hello! Alam niyo ba po?
0: Hello! Magandang hapon. Sino po ito? Napakagwapong lalaki. Naka-

0: Happy day rin.
1: Ay, welcome na welcome kami sa bahay ni Sir Randy, Mamaya, Sir Randy, pupuntahan ka namin dyan. Makikikain lang kami ng gabihan ni, ano, ni Katropang Ken. Diyos.
0: Sige. Puntahan lang tayo dito.
1: Sir Randy, bumati po kayo, Sir Randy.
0: Binabati ko po. Binabati ko si Girl Ray.
1: Yes. Okay.
0: Ako si Sabando, Bustista, pati yung asawa niya, yung...
1: Si Ma'am Weng!
0: No, pamangkin ko. Pinsan.
1: Pamangkin niyo, pinsan niyo po si Ma'am Weng.
0: Yes, pinsan namin.
1: Wow. Okay po, sige po. Sino pa po yung babatiin ninyo?
0: Bako mo dito sa may Liberty Pension House.
1: Wow, may pa-pension house? Iba ka talaga, Sir Randy, ha?
0: Pati lahat na bako mo pamili, pati sa Tagakoyo, lahat sa San Vicente, bako mo sa Banal, mga Leban pamili.
1: Okay.
0: Pati mga Abrina pamili, hindi ko pamili. Sige. Yun lang po.
1: Okay, Sir Randy. Thank you, Sir Randy.
0: Pwede mag-detain.
1: Yes po, ano pong request nyo?
0: Air Supply.
1: Air Supply. Kahit anong kanta po ng Air Supply, okay lang?
0: Oo.
1: Okay, po. Sige po. Thank you, Sir Randy. God bless po.
0: Tulog palagi dyan sa exit din.
1: Yes, thank you po. Hello! Pakihinaan ang monitor!
2: Hello.
1: Yes, hello. Sino to?
2: Kalimutan mo na, singkatan.
1: Ay! Ay! Ang lakas ng monitor. Grabe naman, buong palayan ang nakakarinig.
2: Ay!
1: Kamusta naman ang pinakagwapo na lolo ko dyan?
2: Okay naman po dito sa Barangay Iwahig, Batarasa na naman.
1: Okay.
2: Ngayon lang po ikatawa.
1: Kasi ngayon lang nagka-load.
2: Ako po, talaga ngayon lang nakapaload. Kaya hirap kasi ang buhay dito sa barangay namin.
1: Ako din nga, naghihirap na din po ako. Pumapayat na ako. Nagrabing reakan nila.
2: Bakit? Bakit ka pumapayat?
1: Pumapayat na ako, wala na po akong mahain.
2: Ito, ginagaya mo lang yata ako.
1: Pumapayat na talaga ako, sa isip ko lang. Pero hindi sa katawan, ha? sige po, bumati na lang po kayo.
2: Hindi na po ako bumati, request lang ako ng song.
1: Yes po, ano pong request niyong song?
2: Bato ba ang puso mo?
1: Yes! Just. Bato ba ang puso ko? Pag-isipan natin. Sige po, thank you po sa pagtawag. And mag-ingat po kayo palagi. God bless. Okay po. Uy, grabe ha. Uy, kumain po tayo sa tamang oras, mga katropa natin, para hindi po tayo magkasakit. And syempre, good afternoon kay Sir Cards Pakalo. Shout out DJ sa gumagawa ng bowl sa CR namin na si Shine Edep. Uy, Sir Shine, babae ba to? Lalaki, Shine? Walang kupas ang iyong kagandahan, katropang girly shoes. Pa-request ng song na song Diyan na Palagi by KZ Tandingan. Diyan na Palagi. Okay po. And syempre, Balch, okay. Kay Sir Daryl Bert, I Want to Give It All by Air Supply. Katropang Ken, kahit anong kanta daw ng Air Supply, okay lang. Gusto mo ba suha na matamis? Oo naman, Sir Jonard, bibigyan mo ba ako ng suha? Kapag bibigyan mo ako ng suha, Sir Jonard, ibigay mo na lang kay Katropang Emil Fred dyan sa ano? Dyan sa Nara. Dadali ni Katropang Bem sa Linggo pag uwi niya dito. Sir Jonard, ha? Bigyan mo ako ng suha. Nanghingi pa ng suha. So anyways, mga katropa natin, magko-commercial po muna tayo para bigyang daan ng inyong man-request na song at sa ating

nagbabalik. Ay magpapainit tayo ng inyong mga hapon. Mga katropa natin, magbabalik po ang programang X-Rated.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
0: X. Rated. Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa'yo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated. Rated. X-Rated.

natin, nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated. Ang dami nyo ni-request na song, talaga ng loaded na loaded si Katropang Ken. Kumakamot ng ulo. Mamaya naman daw yung ibang request na song, mga katropa natin, dahil mauubusan tayo ng oras. And syempre, good afternoon pa rin sa lahat ng mga katropa natin kay Vina, Miss Samin. Magandang hapon po, DJ. Pabati naman po sa magulong ko na lagi nakikinig sa inyo sa Iraan. At salamat po, nakikinig po. Nagikinig pa request din po ng Multo Ganda. Okay. Multo daw katropang Ken from Vina. Naunahan na naman si Ma'am Icy sa headline.

Ako nga pala si Chia. 21 years old. Gusto ko lamang pong i-share sa inyo yung foreigner na nakilala ko. Noong mga panahon na broken ako at hindi ko alam kung paano ako makakabangon dahil sa nagawang panloloko sa akin ng Arabo na ex-boyfriend ko. Pumunta kami ng mga kaibigan ko sa isang bar. At doon ko nakilala ang foreigner na nagpabago ng aking buhay. Noong una ay tawanan at inuman lang. Hanggang sa niyaya niya ako. Niyaya niya ako sa lugar kung saan siya nagsistay. Mabait. Gentleman. At talaga namang mabango. Itago niyo na lamang siya sa pangalang Fred. He is 25 years old and he's older than me. Ang dami naming napag-usapan at umabot na kami ng madaling araw. Hanggang sa hindi inaasahan, ay bigla niya na lang akong hinalikain. Napakabilis ng kanyang paggalaw, DJ. Mula sa aking batok, pababa sa aking mga dibdib. Napakasarap. Napakamarahas. Nababaliw ako. Grabe siya humalik, nakakabaliw. Hinalikan niya ako ng hinalikan. Hanggang paulit-ulit niyang nilalaro ang malulusog kong dibdib. Hanggang sa makababa sa basang-basa na perlas ng silanghan. Habang nagmumukbangan kaming dalawa, ay kitang-kita ko na unti-unti niyang nilalabas ang kanyang sandata. Sobrang gulat na gulat ako dahil ang laki-laki. Nakakatakot dahil maliit lamang ako na babae. At hindi ko ma-imagine kung kakasya ba. O kaya ko ba? Sinabi ko na lamang sa kanya na please gentle. Sa sobrang laki ng kanyang sandata, may part sa akin na nakakatakam. Sinunod niya naman ako and he drive gently. Pero patagal ng patagal. Pabilis ng pabilis. Sa una, hindi masyadong sagad. Pero habang tumatagal, ay nararamdaman ko na umaabot na ito sa aking puson. Sagad na sagad dahil napakataba.
At pakiramdam ko, buong kaluluwa ko ang naaalis sa katawan ko. Akala ko noon ay sex lang ang habol sa akin ni Fred. Pero pagising namin ng umaga, ay pinaghainan niya ako ng pagkain. Pinunasan ang basang-basa ko pa rin mga kita. Akala ko noon ay kakain lang ako ng agahan. Pero ako pala yung ginawa niyang agahan. Pinupunasan niya ang aking mga hita. Pero may plot twist. Dahil hinahalikan niya rin to. Paakyat sa aking pagkababae. Mainit niyang dinidilaan ang bawat parte. Napakainit ng aming pagdatalik ng umagang yun. At ang akala ko noon ay hanggang doon na lang. Nung natapos kaming kumain ay niyaya niya akong pumunta ng mall. Binilhan niya ako ng mga gamit. Binilhan niya ako ng mga kailangan ko kahit hindi ko hiningi. Ang sabi niya pa sa akin noon ay gusto niyang makipagkilala sa mga magulang ko. Nung una ay nag-hesitate pa ako dahil first time ko lang siyang nakilala at ang pakiramdam ko ay one night stand lang ang nangyari sa aming dalawa. Dinala ko siya sa bahay ng araw na yon at ipinakilala kay la mama bilang kaibigan ko.

Isang araw ding nasa bahay si Fred at nakikipagkwentuhan sa mga magulang ko. Nakwento niya rin na babalik na siya ng US sa susunod na linggo. Alam ko na matatapos ang meron sa amin pagtapos pag nakabalik na siya ng US. Pero nagkamali ako. Dahil pagbalik niya, ay araw-araw niya pa rin akong kinokontak. Pinapadalhan ng pera kahit hindi ko hinihingi. Binibigyan ng mga bagay na hindi ko naranasan sa buong buhay ko. And now, February 2026, we finally get married.

edi sana all, Ate Chi. Sana all. Taka, tilaw, kagid, sang, baston. Ano? Ano yun? Baston. Pam, pang, pam, pang, ano? Ano yun, Mrs. Wow? Agay, pampainit talaga ang storya mo, Ma'am G. Gahango pa naman kami ng uling nakupo. Baka makauwi ba to wala sa oras? Mrs. Wow! Talaga naman, mamaya na kayo umuwi. Maghango muna kayo ng ano, ng uling. Kakaloka kayo naman. Kaswerte naman yan, Ma'am G. O, true, diba? Through the fire. Napakaswerte ni Ate Chi. Diba? Hindi kasi natin inaakala. Minsan kasi, diba? Kapag broke na broke, broken talaga tayo. Dumadating talaga sa time na, ma-imagine ninyo, may makikilala kayong someone na magpapabago talaga. Grabe yung plot twist na binigay nito sa buhay niya. Diba? Binigyan na siya ng sarap. Binigyan pa siya ng magandang buhay. San ka pa? Dito ka na, kay Fred. Kaya nga, wag na siyang sayangin yan ang pagkakataon. True, ba? Diba? Kasi sometimes, depende kasi yan sa binibigay. Nararamdaman din kasi yan ng tao. And siguro, may mga similarities, may mga nagustuhan din siguro yung babae, yung lalaki sa bawat isa. Kaya ganun yung nangyari. Kasi may mga tao na kinikilala yung personality ng bawat isa bago yan sila magbigay or something ganyan. Pero at the end of the day, diba, syempre, we are so happy for you, Ate Chi, kasi binigyan ka na ng masarap na buhay, binigyan ka pa ng magandang buhay. Diba, ibig sabihin niya, nakatikim siya ng batuta ba na malaki? Ah, okay. Mapasana all na lang talaga, DJ, meron pa rin tao na seryoso. True, diba? May mga tao pa rin talaga na nagbibigay sa atin ng importansya. Binibigyan pa rin tayo ng kaseryosohan, ganyan. At yung mga tao, kasi hindi naman din natin yan masasabi na lahat ng tao is ganito. Pero syempre, sana mas maging maganda yung buhay ni Ate Chi. And at the same time, hindi natin hini-encourage yung mga tao, yung ibang mga babae or lalaki dyan, na dapat gawin nyo din to. Kasi at the end of the day, iba-iba yung personality ng isang tao. Hindi natin masasabi kung kahit na may makilala kayo, hindi natin alam kung okay ba to, 'di ba? Ito yung sinasabi na ano, na talagang jackpot, literal na jackpot, 'di ba? Kasi binigyan ka na ng ganitong buhay, okay pa siya, 'di ba? Syempre at the end of the day, baka 'di ba sinasabi natin, kung para sa iyo, para sa iyo. Kahit na mag-circus-circus ka pa diyan, basta't para sa iyo 'yan. So anyways, mga katropa natin, alas 3 na rin po ng hapon at hindi na rin po magtatagal si DJ Girlicious at magpapaalam na po ako, mga katropa natin. Again, ako pa rin po ang inyong nagkasama ngayong araw ng Webes. DJ Girlicious, mga katropa natin, sa programang X-Rated. Paalam and God bless you all.

0: the Pain.
1: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Cess the Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Cess the Pain lang ang mabisa.
0: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santhon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santhon Gold Coffee na.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santhon Plus Gold.
4: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Kape na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyadong.

0: Ano kasi magastos.
1: Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: XFM.
13: XFM.
14: FM.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory, at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3.
1: Premium D3.
2: Ang pinalakas na vitamin D3.
1: Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
2: Premium D3.
1: Premium D3. ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: XFM.
7: XFM.
6: FM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Sis the Pain.
1: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sis the Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sis the Pain lang ang mabisa.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
6: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: knows.
1: XFM.
2: XFM.
0: FM.
3: Something plus gold.
4: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
3: Santon Plus Gold.
5: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Vision X Plus, Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold, live testimony.
8: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
3: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
9: Mga katropa, excited!

0: Ding!
1: Exciting time, mga katropa! Oy, ganap na pong alas 4 ng hapon!
2: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si Katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado.

Isang mainit at napakagandang hapon ng Webes, mga kabayan, mga katropa, sa lahat ng dako ng ating pong lalawigan ng Palawan. At syempre dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Mainit ha? Wala kapag patuyo na ba ang lahat? Tuyo na ba yung mga naglulusang, nagpuputik na mga kalsada dyan? Mainit na naman ang panahon, mga kabayan, mga katropa, ha? O paalala pa rin, may El Nino tayo, ha? Mga kabayan, mga katropa, oy, welcome, welcome, welcome, welcome na sa ating pampalatuntunang asintado. Siyempre pa, ha? Oo, dahil alas 4 na naman ang hapon, papasapit na naman ang alas 5. Sa mga 4-day work week dyan, last day, Last day na sila. Siyempre, pag ganitong orasa po ng hapon, sumasa inyo na po mga tahanan ng ating pong palatuntunang asintado, siyempre. At sa ngalan po ng ating partner sa bagong technical, Engineer Moises Acosta. Sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa panguna pa rin ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Ito naman ang inupong kaibigan at katropa rin po sa radyo, ay katropang Alison Salvatus. Nagmamagandang hapon na po sa inyong lahat. At nag-aanyayang magmerienda na tayo. Ay, naku naman o. O sa mga hindi pa ho nakapagmemerienda dyan, baka trip niyong humigop ng kape. Sobrang abala ba? Oo, ngayong mga oras na ito. DC 6 sa buwan ng Hulyo 2026. 'Di ba? 17-16-26. Number 'yun, number. Oh, mga kabayan, mga katropa, at sa dahil nga po nanatili pa rin po yung 4-day work week na set up sa karamihan po ng mga opisina ng ating pong gobyerno. Kaya yung ating pong mga empleyado na sakop diyan. Huling araw nila ngayong linggo na ito, ha? Relax naman sila sa araw ng bukas, Biyernes. Next week na naman sila magtatrabaho muli, ha? Ganun pa man ako, mga kabayan, mga katropa, sabi ko nga, higop muna tayo ng kape habang minumuni-muni ang mga naging ganap sa ating pong bansa, lalawigan, at syempre dito sa lungsod ng Puerto Princesa. O nga pala po, kada meron pong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte mula araw na Lunes hanggang Miyerkules, hindi po buo yung ating pong palatuntunan, ha? Dahil binibigyan daan po natin yung pong impeachment trial, ha? Para rin po sa inyong kabatiran yan. Hapon, medyo smooth yung naging dating. Although may mga maiinit na mga ano ba yung patutsadahan? Hindi naman. Hindi naman patutsadahan yun. Direct lang. Direktang mga punto na binigkas ang bawat panig. Siyempre doon sa parte naman ng impeachment court. Mga paalala sa mga susunod na hearing na maging professional. At yung pong order ay panatilihin. Sabi nga eh, hindi naman po ito yung regular na korte, mga kabayan, mga katropa. Pero yung proseso halos pareho lang naman po, ha? Presentahan ng mga ebidensya, ng mga reklamo, tapos ebidensya. Ano lang naman yun eh. Cross-examination sa mga magiging witnesses, mga kabayan, mga katropa. So, susunod naman pong araw na Lunes, tabayan na natin. Pagbibigyan na ba? Mabuksan? O yung pong financial record nitong si Vice President Sara Duterte at yung kanyang pong mister? For transparency raw ayon sa prosecution. Kung pwede ba yun? Yan ang ating abangan, mga kabayan, mga katropa, ha? Kung mabubuksan yan sa araw ng Lunes. Tama, Lunes nga. Lunes ba? 16, 17, 18, 19. Oo, tama. Lunes. Nagbilang pa, di ba? Sige, habang kayo po ay abala sa inyo po mga ginagawa ngayon dyan, nasa bukid ka man, kaya nasa loob lang po ng inyong mga tahanan, di kayo naman yung nagpapahangin dyan sa mga lilong ng puno, ilalim ng mga punong kahoy,
na malayong umiihip ang hangin. Wow. Nagpapantok ata ako nun. Diba ang sarap humigop ng kape? Kape muna tayo, mga kabay, mga katropa. Oh, merienda, merienda. Ang merienda ngayong hapon sa may mga budget pa dyan. Meron pa ba? Oh, karamihan sa atin, may nakaabang si Billy at saka si Judith. Bill at saka si Judith. Diba? Kahapon hanggang ngayon, may mga nag-aabang pa, ha? Kaya doon sa may mga medyo sobra-sobra pa dyan, may pang merienda. Naku naman, oh, swerte pa ninyo, ha? Kape muna tayo. Pinakasimpleng merienda ng mga Pilipino, mga kabayan, mga katropa, ang pagkakape. Pero dapat naman po sa kape na inyo pong pipiliin, mga kabayan, mga katropa, inyong healthy coffee. Paghaya po ng ating pong Santon Plus Coffee Mix, ha, mga sir, mga ma. Bakit naman kanyo sa healthy coffee? Una-una, mga kabayan, mga katropa, hindi po nagkakalayo yung presyo ng kaping Santon Plus Coffee Mix sa mga nakasanayan ninyong mga non-healthy coffee. Halos piso o dos pesos lang pong pagitan yan. Eh dito sa ating pong Santon Plus Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, lamang ka na. Oh, bukod sa sarap ng ating Santon Plus Coffee Mix, oh, meron pang benepisyo na makatutulong sa ating pong kalusugan. Dahil ang ating pong Santon Plus Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, ay gawa yan sa mga natural na sangkap. Sinadya na po yan ng Yes to Health Incorporated. In-extract na yung mga vitamin at mineral mula sa mangosteen powder, moringa powder, moringa leaf, ha? At ganoon din soya powder, mga kabayan, mga tropa. In-extract na po yung mga vitamin at mineral yan. Siyempre, at ginawang kape, ha? Non-caffeinated, wala pong haling caffeine yan. Mga kabayan, mga tropa, purong natural po yan, ha? Sa mangustin pa lang, so, sold na. Yung pong ating pong kalusugan. Dahil nga po sa napakayamang sa mga tinatawag na powerful antioxidant. Mga kabayan, mga katropa, ang mangustin. Ito yung, yun, yung kulay violet na yan, na parang santol. Oo. Napakayaman po sa antioxidant po niyan, mga kabayan, mga katropa, ha? Meron din pong anti-inflammatory properties siya sa mga namamaga. Meron pong mga namamagang bahagi ng inyong katawan, yung mga bukol-bukol. Na hindi nyo alam kung bakit nagkakaroon kayo ng bukol-bukol. Pero siyempre doon sa mga nauuntog. Diba, may mga bukol. O yan, mako, mainam po ito, mga kabayan, mga katropa, yung mangustin, ha? Dahil po sa kanyang anti-inflammatory properties. Meron din po itong anti-tumor effect. Nilalabanan nito pa yung posibilidad na magkaroon ng tumor ang ating katawan. Maraming klaseng pong tumor, ha? At sa mga eto, magandang balita ito para doon sa mga gustong magbawas. Ay, bakit yun? Balita ka agad. Sa mga gusto pong magbawas ang timbang o kontrolin yung timbang nila ngayon, i-maintain ba? Diba, mga kabayan, mga katropa? Mainam po yung mangustin. Nakatutulong po yan para kontrolin daw po yung ating pong timbang. Kape-kape lang, makakapagbawas ka na ng timbang, ha? At syempre, mga kabayan, mga katropa, mainam din po yung mangustin powder. Mangustin sa pagkukontrol ng blood sugar level. Ayan, mainam din po sa para sa may mga diabetes at diabetic, ha, person. Para laging maintain ang inyong pong blood sugar level, kailangan nyo po ng mangustin. Yung pong pagkain ng mangustin araw-araw, di ba, medyo naman natin, diba, minsan nauumay kayo. Para hindi mawala yung mangustin sa inyong pong pang araw-araw na diet, mga kabayan, mga katropa, kape na lang. Nandiyan na po yan sa Santon Plus Coffee Mix, ha? O yan, ako, sa ano pa lang yan, ha? Mangustin pa lang yan, yung moringa, yung soya. Marami pa rin pong mga pakinabang ang ating pong katawan, especially, siyempre, para sa ating kalusugan. Kaya yung ating pong Santon Plus Coffee Mix ngayon, mga kabayan, mga katropa, abay, hindi talaga naman pong pinipilaan sa ila pong mga butika at parmasya sa ating pong dito sa lungsod ng Puerto Princesa, maging doon sa mga munisipyo. Lagi nga pong malimit na uubusan ng supply sa mga munisipyo, ha? Pero
lagi naman pong updated yung ating pong ano dyan. Supplier, ha? Kaya sa mga hindi pa ho nakasusubok ng sarap at bisa ng ating pong Santon Plus Coffee Mix, try na po ninyo. Punta lang po kayo sa mga butik at mga pormasyan na malapit po sa inyong mga lugar. At andyan, available po yan, ha? Ang ating pong Santon Plus Coffee Mix. Nakapag-kape ka na, na-relax ka na, nakatanggal pa ng stress, abay ginagamot ka pa, ha? Kaya tandaan po mga kabayan, mga tropa, Santon Plus Coffee Mix. 12 minutos mga kabayan, mga tropa, makalipas po ang alas 4 ng hapon. Okay, gandang hapon muna. Oh, doon sa ating pong mga katropa na nakikinig na sa kanikanila pong mga radyo. Sa mga kagigising lang yung mga nag-siesta time. Yung mga walang halos pahinga. Magmula umaga hanggang tanghali, after ng tanghalian. Mag-iidlip lang saglit yan. Para naman maghanda para sa hapunan naman. Ako talaga naman, no, ha? Kailangan nyo rin pong umidlip din, ha? Mahirap na kung maaga pagising. Dahil may pasok ang mga estudyante. Lalo pa may mga estudyante, siyempre. Diba? Puyat. Pagod sa maghapon trabaho. Kalating araw pa na trabaho, lalo na yung mga ordinaryong mga manggagawang palawenyo. Yung babad sa trabaho, init ulan, init ulan. Ayan, ako, kinakailangan nyo rin po ng proteksyon, ha, mga sir, mga ma'am. Sa pamamagitan ng ating Santon Plus Coffee Mix, kayang-kaya yan, ha? At siyempre, sa bahagi po ng ating pong palatuntunan ito ngayong hapon, ay siyempre yung pagbibigay din po ng mga balita, mga pangyayari dito sa atin sa lusod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Kaya narito muna ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayong hapon ng Webes. Isang pamilya na sakay din muna ng motorsiklo ang na-aksidente. O, dyan naman po sa bayan ng Aborlan, Palawan. At bagong napiling kinatawan ng Indigenous Peoples Representative. Kinatawan na nga eh. Ano pa yung representative? O, dyan sa bayan ng ano ba to, El Nido, inaasahan daw pong mauupo na. Matapos na po ang 5 taon ng kawalan ng kanilang tinatawag na IPMR sa konseho. Barangay Rio Tuba sa bayan ng Batara sa Palawan, tinanghal na 3rd placer sa iginanap na encounter. Barangay Fire Olympics, kaugnay pa rin po yan. Anang 8th Piña Festival. Metal detector sa mga pampublikong paaralan, tinatarget na puro ngayong ilagay. Headlines. Sa lahat na po ng mga pampublikong paaralan sa LGA ng Del Sabay.

alerting sa buong bayan. Isang bangka sa Quezon na ang lumubog. Yung mga sakay nito na iligtas naman. Sentrong barangay Maligaya. Sabayan pa rin po ng El Nido. Abay, mas pinaiting daw po ang implementasyon sa pagpapatupad ng ordinansa may kaugnayan sa pagtatapon ng basura. At Mayor Byron, pinanguna naman ang panunumpa ng mga bagong opisyal ng Puerto Princesa City Tourism Council. Kauna-unahan namang fishing tournament ang isinagawa naman sa Bayan ng Batala sa Palawan. City government mas pinalakas pa ang kampanya kontra sa HIV dito sa lungsod. Mga kabayan, mga tropa, yan po ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayong pong hapon ng Webes. At ang headlines na yan, mga kabayan, mga tropa, handog man po sa atin ang Santon Plus Herbal Oil. O taman-tama dahil Webes sa mga nasa 4-day work week na mga empleyado ng ating pong gobyerno, gusto pong magpa-relax, gusto magpapisil-pisil dyan. Papisil lang kanilang muscle. Lalo na po yung mga medyo mabibigat yung trabaho. At pagdating ganitong Huwebes ng hapon, iba dyan nakapag-iisip, ano ba, masarap kaya magpa-masahe? Magpapisil-pisil ng kanilang kalamnan. Kalamnang nananakit dahil sa trabaho. Oy, nako, pwedeng-pwede po yan, mga kabayan, mga katropa, ha? Pero dapat ang gagawin po ninyong panghaplas o yung ating pong Santon Plus Herbal Oil. Nagawa po sa mga tinatawag na natural herbs na meron pong soothing effect. Kasabay dyan, mga kabayan, mga katropa, meron din po itong moringa seed oil. Meron din po itong peppermint oil. At ganun din, meron din po itong virgin coconut oil. Maging yung tinatawag na mineral oil. Meron pong menthol at vitamin E rin, mga kabayan, mga katropa. Doon lang po sa virgin coconut oil, sangkap ng ating pong Santon Plus Herbal Oil. Bukod sa ginhawang hatid nito, refreshing na pakiramdam. Ang virgin coconut oil, mga kabayan, mga katropa, ay nagpo-provide po ng intense hydration para sa ating pong balat. At mainam itong gawing panghaplas po doon sa mga mayroon pong kondisyon na tinatawag na dry skin. May mga kababayan tayong ganyan, di ba? Lalo na po yung kahit bagong ligo ka, guhita mo yung balat mo. Pag namuti po yan, makikita mo yung guhit. Yung kuko lang, huwag mo naman yung sasagid yung kukumot. Baka sugat ng aboy o abuti mo niyan. Parang nakapatong na tapos guhit mo, ha? Sa braso, subukan nyo po. Pag namuti po yan, yan po sinyalis ng pagkakaroon mo ng dry skin. Yan, mainam po dyan yung virgin coconut oil na nasa Santon Plus Herbal Oil, ha? Kaya, naku, mga katropa, isa lang po yan, ha? Nagmo-moisture, intense hydration ng ating balat yung virgin coconut oil. Meron din pong anti-inflammatory at antibacterial, antifungal properties ang virgin coconut oil. Totoo po yan, mga kabayan, mga katropa. Kaya ngayon sa ating pong isang produkto ng Yes to Health Incorporated, yung premium D3 coffee mix, andyan din po yung virgin coconut oil. Ito, makatutulong lang po, mga kabayan, mga katropa, na tanggalin, alisin yung mga bakterya, mga punjay na nasa ating pong balat na nagkakos ng mga infeksyon. Yan, mainam po yan, mga kabayan, mga katropa, ha? Yan, virgin coconut oil. Kaya yung ating pong Santon Plus Herbal Oil, hindi lang po ginhawa yung pong kanyang hatid-hatid. Yung bang marerelax ka agad ang inyong pakiramdam. May protection din po para sa inyong pong mga balat, ha? Especially sa mga kagat-kagat ng lamok. Mga para makaiwas sa kagatan lamok, ha? Uso pa naman ngayon, mga kabayan, mga katropa, yung tinatawag na flu-like illness. Iba, napagkakamalang na dengue. Pero mas mainam pag ganyan, mga kabayan, mga katropa, pakonsulta kayo, ha? Pero para maiwasan nga po ang pagdapot, pagkagatan lamok sa ating po mga balad, mag-a-plus ka lang ng Santon Plus Herbal Oil, mga kabayan, mga katropa. O sulit, tested na po yan, mga

0: May mga katropa sa amin, sa Samanwen, medyo marami pa rin kasi mga punong kahoy. May mga pinamamahayan pa mga lamho. Sumubok tayong magpahid niyan. Oo nga, hindi nga, ayaw nga dumapo. Ayaw mga lamho ka. Iwas na iwas sila. Pero yung amoy ng ating Santon Plus Herbal Oil, mga kabay, mga katropa, naku, hindi po yung ini-expect ninyo, ha? Na medyo matapang. Hindi po, yung amoy pala nga niya, nakaka-relax na eh. Subukan na lang po ninyo, mga kabay, mga katropa, ha? Yung bisa at galing ng ating Santon Plus Herbal Oil. Available din po yan sa mga butika, mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Promise. Andyan po yan, available po yan, ha? Ay nako, 21 minutos na makalipas ang alas 4 ng hapon. Nakahigop na ba kayo ng kape? Saglit lang kami ni Engineer Moises, ha? Itimpla lang po kami ng Santon Plus Coffee Mix. At sa pagbabalik ng ating pong palatuntunan, iisa-isay na po natin puntahan ang detalye ng ating pong mga balita. Dito lang yan sa ating pong palatuntunang Asintado.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM
2: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Santon Plus Cold.
5: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
4: Santon Plus Gold.
6: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
7: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione. sayon pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at Perulina.
11: Mag-Santon Plus Gold!
12: Ang tip ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Sakit ng katawan?
16: Mag-Santon Plus
15: Herbal Oil.
17: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
15: Santon Plus Herbal Oil.
18: Talagang maaasahan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
19: Mga katropa,

0: Exciting!
1: Oras natin, mga kabayan, mga katropa, ganapa na pong ika 30 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Alas 4:30 na, hoy! Mga kabayan, mga katropa, ha? At syempre, ang bahaging ito naman, handog naman po sa inyo ng Cess the Pain. O, sa ating po, mga katropa, dyan, nakakaranas sa matinding pananakit ng ulo, pananakit ng katawan. O, di kayo may trangkaso. Diba, hindi nga tayo nakakatakilos ang maayos kapag ganyan ang nararamdaman natin sa ating katawan. Gusto mo agad medyo makabayo-bawi. Oo, makabalik sa iyong pong mga, sabi nga, natural na galawan. Paano nga ba? Ako, mga kabayo, mga katropa, huwag ka na magtiis sa sakit na yan, ha? Cess the Pain lang po ang katapat niyan. Cess the Pain Capsule, mga kabayo, mga katropa. Meron po itong paracetamol na siya pong tutulong para tanggalin yung pananakit, matinding pananakit ng ulo at matinding pananakit ng katawan, ha? Or dulot man yan ng trangkaso. Kaya katropa, sa ating po mga kabayan dyan, ha, na ngayon ay dumaranas ng sakit, matinding sakit ng ulo, punta lang po kayo. O, pautos lang po kayo. Siyempre, hindi na nga kayo makatayo dahil nga masakit ang ulo. Pautos lang kayo sa mga butika or parmasya na malapit sa inyong mga lugar, ha? At yan po ay available na. Dito ka man sa lungsod ng Puerto Princesa o kaya sa iba't ibang munisipyo, ha? Sa buong lalawigan ng Palawan. Andaan lang po ninyo sa matinding sakit ng katawan. Cess the Pain ang kailangan. Mga kabayan, mga katropa, yan po, isa rin po sa mga dekalidad at epektibong produkto ng ES2 Health Incorporated. Magandang hapon muna kay Ma'am Jane Argueles Paredes Hermoso. Oh, thank you very much, ma'am, sa pag-highlight. At kay Sir Jess Amancio dyan sa Barangay Panakan, Nara, Palawan. Sir Jess, kamusta ka na, Sir Jess? At kay Ma'am Grace Bermudez Predolosis, your honor. Talaga naman o si Ma'am Grace. Yes, lead counsel. kamusta na dyan ang panahon sa Singapore, Ma'am Grace? Madam lead counsel. Sana na may okay, all right naman kayo dyan, Ma'am Grace, ha? Siyempre sa lahat ng ating pong mga kabayan, mga katropang mga OFW sa iba't ibang bahagi ng ating pong ng mundo. Especially Singapore, Hong Kong, sa gitnang silangan. Dami po tayo mga kababayan dyan, ha? Sana naman pa okay, all right kayo dyan. Sa oras na 32 minutos, mga kabayan, mga katropa, dako na po tayo sa unang bukso ng ating pong mga balitang lokal. Mula sa ating po mga kasama mga field reporter, unahin na po natin ang balitang bit-bit ni katropang Ray kung saan isang pamilya di mano na sakay ng isang motorsiklo, yun daw pong na-aksidente. Diyan po sa bayan ng Aborlan, kaya ang lagay ng pamilyang ito. Alamin po natin sa detalye ng balita ni katropang Ray Elgaran.
2: Live report. Nagtamo na sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng buong pamilya sa bahagi ng Sagpangan, Aburan, Palawan matapos kasing maaksidente ang sinasakyang motorsiklo ng mga ito kamakailan ng gabi, kung saan ayon sa ulat na walang draw na kontrol sa manubela ang driver hanggang sa dito na umano na aksidente. Dahil rito, nagtamo na mga pinsala kabilang na ang sakay na bata. Samantala, mabilis naman dumating ang mga rescuer ng Aburlan at dinala ang mga nasangkot sa pagamutan at tinapatan ng kaukulang verikasyon, habang patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa lahat ng mga motorista na dahan-dahan lamang sa pagmamaneo at ugaliing iwasan ang pagsasakay ng sobra na kapasidad, lalo't kung nakamotorsiklo. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Rail Grand XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, Bagong napiling kinatawan ng indigenous peoples, inaasahan daw pong mauupo sa konseho matapos ang 5 taon ng kawalan ng IPMR. Ito ba dyan sa bayan ng El Nido? Alamin nga po natin ang detalye ng balitang ito mula kay katropang Belia Mucha.
0: Report. Nagkakaroon na muli ng kinatawan ng mga indigenous peoples sa sanguniang bayan ng El Nido matapos ang 5 taong kawalan ng Municipal Indigenous Peoples Mandatory Representative o IPMR. Si Ginoong Roleron o Roleron Pakada ang napiling Municipal IPMR na kakatawan sa mga Tagbanwa, Tandulanin at sa iba pang mga katutubong komunidad sa buong bayan ng El Nido. Ayon sa pahayag ng mga kinatawan ng sektor ng mga katutubo, inaasahang makakapanumpa at mauupo bilang regular na member ng sanguniang bayan si Pakada sa mga susunod na linggo sa oras na matanggap nito ang Certificate of Affirmation mula sa National Commission on Indigenous Peoples or NCIP. Bagamat hindi dumaraan sa regular na halalan ang pagpili ng IPMR, pagkakaroon ito ng kaparehong karapatan, tungkulin at kapangyarihan bilang mga nahalal na konsehal ng bayan. Umaasa ang mga katutubong komunidad sa El Nido na mabibigyan na ng muling sapat na representasyon at atensyon ng kanilang sektor sa pamamagitan ng bagong IPMR at ng pagkipagtulungan ng lokal na pamahalaan. Samantala, binigyan din ng grupo na ang Kota Diena, ang kinikilalang lehitimong Indigenous Peoples Organization sa timog ng El Nido ng NCIP na siyang napatunayan sa isinagawang selection process na pinangunahan ng NCIP provincial at regional offices. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom lagi ng Santong Glass Gold, mga katropa. Mula rito sa bahay ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM.
1: Tropong Belia!
0: Yes, Katropang Ali, magandang hapon.
1: Magandang hapon. Sa loob ng 5 taon, walang umupong representative yung ating pong mga katutubo dyan sa El Nido. Tama ba, Katropang Belia?
0: Yes, tama ka, Katropang Ali. Nasa 5 taon talaga din. Pagkatapos yung last IPMR dito, si Sir Castro, ano? Si IPMR Castro. And yun, after kay patapos kay IPMR Castro ay nabakante na yung posisyon na yun. At hindi natin alam kung bakit, kasi kinakailangan magdaan to sa mga tinatawag mga legal processes din pagdating sa level sa mga katutubo. Which for example, yung meron silang mga pagpupulong, meron silang mga parang session din, ano, yung ginagawa nila.
1: Oo.
0: Sa among themselves, indigenous, no? Marami to ito Katropang Ali, no, hindi lang to isang ano lang kuyunin, hindi lang may Tagbanwa, may Tagtandulanin, yung tinawag nilang Kota Diena. May napag-alaman tayo dito, Katropang Ali, hindi natin sigurado kung bakit isa ba ito sa mga dahilan kung bakit natagalan. Dahil may mga controversies, no, kaliwat kanan na mga ibang grupo din na magsabi na sila yung credited ng NPIP. Ito naman ang kabila IPK, parang ganon. So yung nakaraan, sinubaybayan natin to, sumalang sa committee hearing itong mga grupo dito sa bayan ng El Nido. And nandun naman ang both parties. At nga lang, both parties are naghikayat na to join sa kanilang grupo para maging ano sila, isa na lang or yung magkaisa sila baga para magkaroon ng isang boses ang mga katutubo dito sa El Nido, Katropang Ali.
1: Oh, ilang grupo ba ng IPs ang meron ang bayan ng El Nido, Katropang Belia?
0: Pagkakaalam ko, meron dito Kuyunon, merong Tagbanwa, may Tandulanin din, Katropang Ali.
1: Tagbanwa tsaka Tagbanwa Tandulanan.
0: Tama.
1: Wala ba dyan grupo rin ng mga Cagayanan at Tagutainan? Ang alam ko, mayroon din tayo dyan. Marami ba rin dyan?
0: Yung sa iba yata na mga lugar, na bayan yan siya, Katropang Ali.
1: Pero meron din yan dyan. Oo, mayroong Agutainan dyan sa parte ng ano. malapit boundary ng San Vicente at El Nido. Marami pa rin dyan.
0: Oo, tama. Pero most of the ano yung talagang ano na grupo represented is yung mga Tandulanin, Kuyunin at
1: Tagbanwa.
0: Yung mga ano pa yon, isa yung Tagbanwa.
1: Mm-hmm. So yung uupo sa konseho ng El Nido, anong IP siya kabilang?
0: Nakalimutan ko katro pangali, nakausap ko ito nakaraan si Sir Pakada. Ang tawag sa kanya, Apo. No, Apo po Pakada.
1: Kung Apo, ano
0: sigurado
1: yan?
0: Ako, nasa grupo lang yan dyan, sa Tandulanin at saka...
1: Tagbanwa.
0: Tagbanwa, parang ganun. Ito yung grupo dito ni IPMR sa province si Kagalang-galang Kapina.
1: Kung sa grupo ni IPMR sa provincial, Abrina, Kuyunon yan. So, ibig sabihin, since na mayroon ng uupo, nagka-ayos-ayos na yung grupo ng mga IPs dyan. At nakapagpili na sila.
0: Yes, hindi ko lang ma-remember yung exact date doon sa Bibiladan. Meron silang
1: yung selection process.
0: Actually, hindi na yes, yung parang selection, pero syempre nasa ano na nila yung sa within themselves na kung sino talaga ang ito-toast up nila for IPMR representative, ano. Pero for make it formal and legal, dumaan din sa yung nagtipong-tipong lahat, no, pinatawag lahat from the 18 municipalities ng mga katutubo para maano nila kung sino talaga. So,
1: yun naman talagang proseso. Lahat na mga...
0: Kasi may mga ano sila, katupangali, na pag-alaman natin yung last, second to the last meeting nila, we were able to attend also, no, nasilip din natin, may taga-NCIT, nagkakandak ng IEC. Isa sa mga proseso pala yun. And then, the next is after how many months, one month yata kailangan magko-convene na agad na naman sila, magkikita-kita na naman sila, and for that purpose na meron silang pipiliin na maging representante nila. Linawin natin ano. Ito ay bahagi lang ng ating mga reporting, ano. However, hindi natin matanto din na sa ngayon kung meron bang tinatawag na alam mo na, may mga grupo din na let's say sabihin na lang natin na nagpahayag ng kanilang pag-aayaw or mga ganon. So, abangan natin Katropang Ali kasi ang inaasahan dito is a certificate of affirmation, baga no? Certificate of affirmation mula sa National Commission on Indigenous Peoples ang kailangang matanggap nito ni Apo Pakada para
1: yan naman. To follow na lang yan, Katropang Bella. Since na nagkaroon na ng selection na isagawa na yung pagpili na dumaan sa proseso at siyempre yung paggabay ng NCIP. Gagabayan sila kasi yan dyan eh. Pero hindi sila pwedeng tawag dito yung maka-impluensya doon sa lahat ng mga IPs grupo. Sila ay magbabantay lang kung yung selection process na naaayon doon sa mga napag-usapan ng mga IPs group ay nasusunod, Katropang Bella. Since na meron na silang napili, yung certification of affirmation, kasi yan ay magagaling talaga sa NCIP National, to follow na lang din yun, Katropang Bella.
0: Tama ka, Katropang Ali. Dadaan lahat sa legal process nito pagdating dito. However, may mga na-sense tayo na yung sa both sides, no, may mga negative, positive. Hindi siya basta-basta lang yung parang hearsay lang, Katropang Ali. Dinaan din nila ito sa mga protesta sa legal. So kasi yung mga ibang grupo are also claiming na sila yung kinilala ng NCIP na ganito. So abangan talaga natin to kasi may konting friction na among these mga katutub people.
1: Hindi naman nawawala yan sa lahat, Katropang Bella. Pero yung kang bibigyan ng certification of affirmation ng NCIP National, yun ang kikilalanin. katropang
0: Bella. Oo, tama, tama.
1: At sana naman, yung uupo na representative ng ating po mga IPs group dyan sa bayan ng El Nido, wag naman po sana maging silent committee, katropang Bella, ha?
0: Yung silent committee. Pero alam mo, very interesting ang papel nito, Katropang Ali, since ramdam ng nakakarami na may mga partitions na dito, no? Sa although they are on the same IPs, no? Pareho sila. Pero may mga tinatawag na mga umaayaw or sa mga ayaw dito sa isa. Or parang
1: ganito lang naman yan, eh.
0: So hopefully magkakaisa sila, Katropang Ali.
1: After naman na formal nga po siyang makaupo at mai-representa ang IP community, hindi lang naman kung saan sang galing IP group, yun ang kanyang irerepresenta. Lahat ng mga concern ng mga IP group na nandyan sa bayan ng El Nido, dapat niyang pakinggan. Ganun lang naman yan, Katropang Bella. Kaya nga siya ang tinatawag na Indigenous People's Mandatory Representative. Kahit nga barangay, dapat meron yan, Katropang Bella. Nawala na pala si Katropang Bella. Bale, okay na, Engineer Moises. Maraming salamat, Katropang Bella, ha? Ito'y napag-uusapan na dahil nga medyo may 5 years, nawalang IPMR. Ang bayan ng El Nido. Doon sa mga usapin na sa loob mismo ng mga IP group, mga kabayan, mga katropa. Pero ngayon, wala na, meron na pong napili. Sana naman mairepresenta ng maayos yung lahat ng Indigenous People's Group dyan sa bayan ng El Nido, ha? 46 minutos makalipas sa pong alas 4 ng hapon. Samantala, sa iba pang balitan lokal, Barangay Rio Tuba ang wagi daw po sa ikatlong pwesto, o wagi daw sa ikatatlong encounter Barangay Fire Olympics 2026. Sila yung kampiyon. Sa may kaugnayan pa rin to sa 8 Piña Festival ng Batara sa Palawan. Katropa natin sa balita, Dennis Achua.
3: Itinanghal na kampiyon ng Barangay Rio Tuba sa ginanap ng third encounter Barangay Fire Olympics 2026 na bahagi ng pagdiriwang ng 8 Piña Festival ng tag-isa ng Husay Disiplina. Kundi sa sunog, ang siyam na barangay na lumahog sa barangay Ating Kulita bilang dito ang barangay Marangas, Inobong, Tarusan, Bobayan, Bonobono, Rio Tuba, Tarakan, Sumbiling at Agnato. Sa voluntary kategori naman, tatlong grupo ang nagpaligsahan. Isa na rito ang Philippine Commando Brotherhood INC, Alpha Caparo at Palawan Commando Association INC. Ipinamanas sa lahat ng kalahok ang kanilang dedikasyon, pagtutulungan kahandaan sa pagtugon sa mga insidente sa sunog. Kampiyon sa barangay kategori ang Barangay Rio Tuba, first place ang Barangay Upayan, second place ang Barangay Tarakan. Habang kampiyon naman sa voluntary kategori ang Alpha Caparo. First place naman ang Philippine Commando Brotherhood INC. Second place naman ang Palawan Commando Association INC. Layunin ng Fire Olympics na pahusayin ang kakayahan ng mga barangay volunteer responders sa pag-respondi, lalo na sa panahon ng sunog. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kating tiktik sa vitamina. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Tropang Dennis!
4: Tropang Alison, magandang hapon.
1: Ilang barangay yung sumali doon sa barangay kategori?
4: Katropang Alison, yung mga barangay na sumali dito sa naturang paligsahan ay nasa siyam na barangay, Katropang
1: Alison. Siyam, yung bukod sa siyam, kasama na yung barangay Rio Tuba na alam naman natin na may mga kagamitan sila. Paano naman yung mga barangay na medyo kulang sa kagamitan? Well, anyway, congratulations pa rin sa grupo ng Barangay Rio Tuba sa pagkakawagi, Katropang Dennis. Maraming salamat, Katropang Dennis.
4: Maraming salamat, Katropang.
1: Naipit. Ipit na naman signal, Katropang Dennis. Samantala, ito pa, maganda rin ito. Metal detector sa mga pampublikong paaralan, tinatarget na po na mailagay ng LGU Nara. Kailan kaya target nila? Alamin po natin sa balita ni Katropang IC Pacaldo. Live report.
5: Iminungkahi na sa Sanggunyang Bayan ng Nara ang pagbili ng mga high-end metal detectors para sa mga pampublikong paaralan bilang bahagi ng pagpapalakas ng seguridad sa mga mag-aaral. Tinalakay ang panukala nitong araw ng Lunes. Ang hakbang ito ay upang mapataas ang antas ng seguridad sa loob ng mga paaralan at maiwasan ang pagpasok ng mga ipinagbabawal na bagay. Patuloy namang isinasailalim pa sa pag-aaral ng Konseho ang kahilingan bago tuluyang ipatupad ito. Yan ang balita atin sa ating Vision X Plus. Panatiliing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang IZ. Actually, yung DepEd National natin, isa na rin po yan sa mga, sabi nga, tinitingnan, pinag-aaralan na isyuhan magkaroon ng mga metal detector ang lahat po ng mga pampublikong paaralan. Yung mga pribadong eskwelahan kasi, meron po yung mga blue guards, yung pong security agency na nakakontrata sa mga pribadong paaralan, may kanya-kanya na po kasi sila mga metal detector. Eh yung sa pampubliko, nakaramihan po, especially sa mga lalawigan, mga probinsya, mga munisipyo, wala pong kakayahan na mag-hire ng isang security agency. Kaya yung karamihan dyan, pinag-uusapan pa nga sa PTA yan, meron po silang dinatawag na civilian guard. Siyempre, pag civilian guard, lahat ng gamit na dapat gamitin ng security nila, provided ng eskwelahan. Kaya ang karamihan dyan nga po pinag-uusapan sa PTA. Yung iba nga dyan, meron pong atawag din yung pambayad sa security, kinukuha po sa koleksyon ng PTA. Mga magulang ha. Siyempre mga magulang po yung hinihinga ng kontribusyon. At pagdating sa kontribusyon, mga kabayan, mga katropa, malinaw din naman po. Ang binabanggit ng DepEd, walang sapilitan. Kung yung metal detector, malaking bagay na po yan. Medyo may kamahalan din yan. Kung idadaan pa yan ng tawag din ipoprocure pa ng mismong eskwelahan niya, ng DepEd, papasok sa MOEE nila. Diba, mga kabay, mga katropa, matagal. Pero kung may mag-donate, katulad ng LGU, mainam yun. Or mga private entity, pwede naman pong makipag-ugnayan lang sa mga eskwelahan na gusto po ninyong pag-donate ng mga metal detector. Mas mainam po yun, ha? Bawas gastos sa mga eskwelahan o pamunuan ng DepEd, di ba? Ang kakulangan pa nga po sa mga silid-aralan, napakalaki pa. Dagdagan pa na siyempre ito, panibagong gastos. Pero ito naman po ay para na rin sa kaligtasan ng kanila pong mga mag-aaral. Samantala, mga kabay, mga katropa, punta mo na natin si katropang Mike. Ito, malala. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, 31 smart LED street lights dito po sa Puerto Princesa na wala ng ilaw matapos munong hinihinalang napagnakawan ng mga kable na naman. Katropa natin sa balita niyan, Mike Escote.
6: Report. Muling nakapagtala ang Office of the City Engineering ng insidente na pinaginala ang pagnanakaw ng mga electrical wire na smart LED streetlight system sa dito sa ating lungsod. Sa isinagawang inspeksyon, abot daw sa 31 smart streetlight poles ang napiktuhan sa Castro Road sa Barangay San Pedro, Carapitan Road sa Barangay San Manuel at sa Caimito West Road sa Barangay San Jose. Dahil sa pagkawala ng mga kable, pansamantalang hindi gumagana ang mga streetlight sa mga naturang lugar na nagdudulot ng panganib sa kaligtasan ng mga motorista at pedestrian lalo sa gabi. Ayon sa city government, marili na itong kinukuntina ang paninira at pagdanakaw ng pampublikong infrastruktura. Kagnayan nito, magsasagawa ng masusing investigasyon ang mga kinukulang tanggapan para daw matukoy ang mga responsable at mahihayin ang kakulang kaso laban sa mga ito. Nanawag naman ang city government sa publiko na maging mapagmatsyag at agad na maiulat sa barangay, pulisya o sa pamahalaang lungsod ang anumang kahinahinala aktibidad na may kaugnayan sa mga street lights facilities. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Golden Valdir na tumutulong para maging maayos sa pagkaramdam ng iyong tiyan. Wala sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Trapang Mike!
6: Yes, Trapang Ali.
1: Oo, ito panibago ito. Bukod pa sa mga naunang mga nakarating ng reklamo sa city government, Katrapang Mike.
6: Oo, bukod pa yan doon sa Santa Lourdes yung nakaraan.
1: Hmm.
6: Tapos yung dito sa siksikan dati, meron din.
1: Oo. So ito panibago, ibig sabihin ngayong linggo lang ito o nakalipas sa linggo lang ito mga insidente na ito?
6: Ito yung mga nakaraan lang ito, Katrapang Ali, na kanilang mga nakaraang araw lang ito, na kanilang na-check. Iba kasi ito eh, yung mga smart, ano?
1: LED
6: lights natin.
1: Hmm.
6: Mapahalin ito.
1: Oh. Iyong dyan sa may bilabag ito, ano? Yung parte ng San Manuel, Tarabidan. May na ano nga doon na nagreklamo nga o bakit bigla raw nawala, hindi na umiilaw. So yun pala yung dahilan, nawala na yung kable.
6: Oo, wala nang kable sa ilalim.
1: Talaga mga itong mga mga tirador ng kable ng kuryente. Ano raw?
6: Yun ang pili mo na daw siya, may 5,000 siya.
1: Okay. Oo.
6: Ito lang itatawid ko lang, ha?
1: Akala ko may 5. Akala ko may 5 na... May 5. Akala ko may 5 siyang cable. Oo. Ito.
6: Alam naman paghapon.
1: So, ano na ang gagawin ng city government dito? Especially ito sa nasa ilalim ng...
6: Mag-iimbestiga daw sila.
1: Mag-iimbestiga. Ay, paano iimbestiga sila? May nakaraan. Meron ba sila na ano? Yung... investigation din nila.
6: Yung dungo sa Santa Lourdes, medyo, parang medyo masama ang loob nga noon ng ano eh.
1: Now,
6: kailang barangay official.
1: Bakit?
6: Hindi naman nakasuhan.
1: Hindi nakasuhan.
6: Hindi nakasuhan.
1: Oh, kita mo yan. Paano na lang
6: yun? Hindi lang inaano nila na sana pag nahuli, kasuhan.
1: Hmm. Hindi parang nakakasuhan. Di ba city government yun na magkakasunod?
6: Wala, nakaano na eh. Pinawala na.
1: Pinawala na. Baka namang...
6: Pero ito sa pagkakataong ito, statement ng city government, sila ay magpa-file talaga ng kaso.
1: Magpa-file ng kaso. Sana nga po may masampulan. Hindi na po...
6: Merong mahuli.
1: Hindi na ito ano eh. Hindi na ito nakatutuwa.
6: Madilim eh. Madilim na yung mga areas na yan, yung mga pinanggit natin.
1: Oo. Meron pala akong isang katropa natin, may-ari ng isang junk shop. Oo, dito sa may bahagi ng kilalang junk shop ito, dyan sa may Malbar. Malapit sa Baywalk.
6: Nakipag... Brad ko yun, Brad.
1: Brad mo ba yun? Okay. Pumunta siya sa ano, sa City Hall at nagtatanong nga kung paano siya pwedeng makipag-ugnayan doon sa kinauukulang opisina na may saklaw ng ating city street lights. Kasi
6: may mga nagbebenta.
1: May nagbebenta raw sa kanya o may nagbenta sa kanya ng mga balat na siyempre. Oo, tanso na yun eh. Katropang Mike. Ngayon, nagdududa siya. Nung una, tinanggap niya. Abay, nung mga sumunod, mukhang ito na naman. Pumutok yung issue nga ng kable-kable na yan. Oo, kaya gusto niya makipag-ugnayan, ano yung pwede raw maging palatandaan na nila o itong mga junk shop na yung kable na ibinebenta sa kanila ay baka maaaring galing doon sa mga street lights walang makapagbigay ng ano eh. Oo, nang
6: wala pang pagbigay ng
1: pointer.
6: Balat
1: na eh. Una-una, balat na.
6: Yung hinabol namin ni Caloy La Rosa dyan sa may Abarico.
1: Oo.
6: May hinabol kami dyan eh. Nagtakbuhan doon sa dagat.
1: Sa dagat.
6: Ayun. Binabalatan na nila doon. Hindi na makikilala kung yun ay ano. Kasi nabalatan na eh.
1: Yun. O anong kable ba ang ginamit doon sa mga street lights? O anong kasi kung... Kung yung pagbabasa mo, yung balat ng tanso.
6: Wala na, hindi mo na makikilala yun. Yun. Dalawang tanso, isang pula at isang bilaw.
1: Yun lang. Nagtatanong nga ito yung ating katropa na yun. Paano ito? Kasi, maaari, sabi nga, maaaring mapagdudahan na namin yung pong mga magbebenta sa amin. Ha, ng mga tanso, oo, especially yung kable.
7: Matatama yung ano,
1: yung
7: maaaring
1: mo. Oo. Ayaw din namin sanang, questionin. Oo, hindi, wala naman kaming karapatan na questionin yung magbebenta. Sabi ko nga, pwede naman yung kunan ng ano, ng picture, yung magbebenta ng
7: okay, pagka merong ano, merong ganun, eh makipag-ugnayan ka agad.
1: Isa rin 'yon. Isa rin 'yon sa binanggit ko. Sabi ko, pag yan ay nagpa-picture sa inyo, medyo walang itinatago. Pero pag yan ay tumanggi na magpakuha ng larawan,
7: Alam na.
1: Huwag mo nang tangkapin. Sabi mo, sa iba ka na magbenta. Medyo may kamahalan pala yung ano eh, per kilo ngayon ng yung dilaw na ano, dilaw na tanso.
7: Dilaw. Mas mahal ang dilaw.
1: Mas mahal. Kalamitan kasi sa mga street light, dilaw na tanso yung gamit. Naku naman talaga. Well, anyway, sana nga, ang katropang bike, merong mahulit, masampulan.
7: Kaya sana, kung pag may nahuli, kaya na kasi parang nung nakaraan, parang minor de edad yun.
1: Minor de edad.
7: Minor de edad, kaya mukhang hindi talaga na...
1: Hindi nasampa ng kaso. Intervention lang.
7: Wala na talaga.
1: Ito rin masaklap din, katropang Mike. Yun ba dito sa may bahagi ng ano? Bahagi ng shelter, di ba?
7: Dyan mismo nga. Mayroon pang mga anti-crime nga dyan eh.
1: Hindi nakaligtas, di ba?
7: Harap-harapan.
1: At ang ginagamit daw nila ito, yung mga inuutusan, mga minor de edad nga, parang nga naman talaga hindi makasuhan. Di ba?
7: Doon, yung ginagawang paraan ng mga pinamanang magaling.
1: Ilang masaklap doon. So, ano pa yung mga kinakailang hakbang kaya ng ating city government para... itong mga ito ay mahinto na. Kung hindi man tuloy ang masawata, unti-unti, mabawasan, katropang Maika.
7: Ang payo nila ay makipag-ugnayan sa barangay, sa pulisya, o kaya sa kanilang city government para pag mayroon kayo, ma-report ka agad, ma-verify ka agad.
1: Aksyonan. Sana nga.
7: Aksyonan.
1: Katulad niya, sa Santa Lourdes, aktual lang ang nahuli. Minor de edad, wala talaga magagawa. Kawala rin talaga.
7: Yun ang nakalagay sa mata.
1: Yun ang masaklap doon, Katropang Mike.
7: Yun ang masaklap.
1: Diba? Bale, sige. Maraming salamat, Katropang Mike.
7: Sige, maraming salamat, Katropang Ali. At magandang hapon mo lang sa mga sabay kong nagsusundo.
1: Iyan.
7: Magandang hapon sa kalayaan. Mula dito sa Lapa't Pilipinan, Mike Scott, mali sa'yo.
1: Mga tinamaan talaga naman ng mga magagaling, di ba? Hindi na lang po kable ng mga street lights. Yung dinadali, pati yung araw po mga metrohan ng tubig, ha? Nananatili pa yung offer ng PPCWD sa mga kumuha o nagnakaw ng water meter dyan sa may bahagi ng Barangay San Jose, ha? Samantala, mga kabay, mga tropa, LGU Coron, magpapatupad naman daw po ng mas mahigpit ng mga hakbang laban daw po sa mga lumalabag sa batas trapiko at ganoon din yung mga tinatawag nilang illegal parking sa buong bayan ng Coron. Detail ng balita yun mula naman kay katropang Sunshine Murano.
8: Nakatakdang maglabas ng executive order ang lokal na pamahalaan ng Coron para sa implementasyon ng truck ban at iba pang hakbang na layong mabawasan ang pagsikip ng trapiko sa bayan. Ayon sa pahayag ni Mayor Marjorie Reyes Jr., nakipagpulong siya sa ilang van drivers upang talakayin ang mga suliraning may kaugnayan sa daloy ng trapiko. Isa sa mga pangunahing isyu ang sabayang paghihintay ng mga town tour ban sa harap ng mga souvenir shop na nagdudulot ng matinding pagsikip sa mga pangunahing kalsada. handa, lalo na sa oras ng uwian ng mga mag-aaral. Bilang tugon, isasama sa executive order ang mas mahigpit na pagpapatupad laban sa illegal parking. Inatasan din ng Philippine National Police o PNP na paigtingin ang clearing operation upang mapanatili ang maayos sa daloy ng trapiko. Layunin ang mga hakbang na ito na matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, mabawasan ang pagsikip ng kalsada at mapanatili ang kaayusan at kapakanan ng lahat ng mamamayan sa bayan ng Coron. At yan ang balitang hatid sa inyo ng numero unong pantanggalamig sa katawan at pangmasahe sa gabi. Ito ang Santon Plus Oil para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula rito sa bayan ng Coron, Palawan. Sunshine Murano, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Sunshine. Samantala, mga kabay, mga tropa, ang oras po natin, ganap na pong 4 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Ang unang bukso ng ating pong mga balitang inyo pong napakinggan, andog po sa inyan ha, ng Santon Plaza Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Magbabalik pa rin po ang ating pong mga balita at ang ating pong balatuntunang asintado pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
9: Ito ang XFM Palawan.
10: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
9: XFM Network Philippines.
10: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
9: This is XFM.
10: Ang katropa mo. Exciting!
11: Exciting!
12: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
13: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
14: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
15: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
16: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
17: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
18: Sister Pain.
19: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
20: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Sa mga butika.
23: Santon Gold Coffee Mix.
24: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
23: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Santon Gold Coffee Mix.
25: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
26: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
27: Ice yan!
26: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Premium D3
25: D3.
0: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
25: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
25: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Ethel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
25: Santon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
25: sa sakit ng katawan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
25: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
21: Mabibili sa mga butika.
25: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
22: Santon Plus Gold.
27: Ako po si Emelda Tabucanon, nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health at yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon at normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
25: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drug Store. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
28: Ha! May PP
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminuria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
18: Mga katropa,

0: Exciting time, mga katropa. Garap na po ang 16 na minuto, makalipas na ang alas 5 ng hapon. Samantala, ang oras na po na iyan, mga kabay, mga katropa, hatid naman po sa ating yan ang Cess the Pain Capsule. Tandaan po, mga kabay, mga katropa, sa matinding pananakit ng ulo, matinding pananakit ng katawan, o di kaya'y trangkaso, nandyan po ang Cess the Pain Capsule na makakatulong po ninyo, ha, para kayo po ay gumaling. Cess the Pain Capsule, available po yan sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala, mga kabay, mga katropa, sa ikalawang bukso ng ating pong mga balitang lokal, balikan muna natin si katropang Ray Elgaran. Isang bangka daw po sa Quezon, Palawan ang lumubog. Yung pong mga sakay na iligtas na mamatapos si Munong masaklalohan agad. Ano kaya ang dahilan ng paglubog? Katropa natin sa balitang yan, Ray Elgaran.
1: Live report. Maswerteng ligtas na mga ang maswerteng ligtas at sa maayos na kalagayan ang apat na mga angler na nag-fishing sa karagatang sagop ng Siganaw at Barangas Island sa Barangay Panitian, Quezon, Palawan matapos lumumog ang sinasakyang bangka at masakluluhan ng Coast Guard Substation Quezon noong Hulyo 15, 2026, kung saan ayon sa mga otoridad mabilis umano sila kumilos matapos makatanggap ng impormasyon kaugnay sa paglubog ng bangka at ito'y misakay na apat na katao. Dahil rito, mabilis na tinungo ang lugar, kaya ang resulta, nailigtas ang mga sakay at naihatid sa pantala ng munisipyo habang inilunsad naman ang tuwing operasyon para naman ng sabanggang lumubog. Samantala, patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa lahat ng mga angler na dapat ay siguruhin may sapat na komunikasyon at may sabuhay ang Maritime Safety Regulation upang matiyak ang kaligtasan sa karagatan. Iyan ang balita atin sa inyo ng Sysdepain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sysdepain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
0: Tropang Ray!
1: Nangapong katropang Alison.
0: Oo, ano yung sanhin ng paglubog? Nasiraan ba sila o nabutas yung bangka?
1: Ganun na nga nangyari katropang Alison Rail, nasiraan ito.
0: Mm-hmm.
1: At hindi na namalaya, no? Siguro nag-injure sila kasi yung parte kasi na yan, nalag yan sa Siganaw, marami talagang isda. Katropang Alison. So marahil hindi nila namalayan na butas na pala
0: yung
1: bangka nila, katropang Alison. At masaklak nga, wala silang ano. Hindi agad sila nakapagsabi, no? O hindi agad sila nakapagtawag. So mabuti na lang ay may nakakita sa kanila at agad namang tinawag, no? Sa ating PCG dito sa Quezon Metropolitan Zone.
0: Oh. Yung malaking bangka yan, di ba? Parang pangulong, tama ba? Pangulong?
1: Parang ganun, katropang Alison. Kasi yan yata yung tawag nila eh.
0: Yung malalaking bangka. Tapos may maliliit, di ba yan, yung umiikot-ikot. Katropang Ray, di ba? Ito yung mothership nila, yung nasira, katropang Ray.
1: Yan nga, katropang Alison. Kasi yan yung nilabas na picture, no? Ng Coast Guard Substation, katropang Alison.
0: At least, nailigtas naman at nasa maayos ang kalagayan ng mga mangingisda.
1: Tama-tama, katropang Alison.
0: Sige, maraming salamat, katropang Ray.
1: Maraming salamat, katropang Alison. Balik sa inyo.
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, sentrong barangay, o partikular po ang barangay Maligaya, dyan sa bayan ng El Nido, Palawan, mas pinaigting daw po ang implementasyon ng ordinansa may kaugnayan sa pagtatapon ng basura. Nasa laula na ba? Alamin po natin ang detalye ng balita niya mula naman kay katropang Belia Mucha.
2: Mas pinaigting pa ng Barangay Maligaya ang pagpapatupad

0: Ito ng ordinansa kaugnay ng tamang pamamahala ng basura upang mapanatili ang kalinisan sa komunidad. Ayon kay Barangay Maligaya Kagawad Belilim, maraming pa rin residente, umano at may-ari ng mga establishmento o negosyo ang hindi naglalagay ng basurahan sa harap ng kanikanang bahay o premises sa kabila ng umiiral na ordinansa. Dahil dito, masisikan pa ng pagpapatupad ng mga alintutunin upang matiyak ang pagsunod ng lahat. Pinalalahanan ng barangay ang bawat residente at negosyante na maglagay ng sapat na basurahan sa kanilang mga lugar bilang bahagi ng kanilang responsibilidad sa pagpapanatili ng kalinisan. Samantala, ikinababahala rin ang paglutang ng maraming basura sa estero. Nananawagan ang mga residente nakatira malapit sa lugar sa publiko na maging responsable sa wastong pagtatapon ng basura upang maiwasan ang pagbabara ng daluyan ng tubig at mapanatiling malinis ang kapaligiran. Umaasa si Kagawad Lim na maipakita ng kanyang mga kabarangay ang disiplina, pagkakaisa at pagtutulungan tungo sa mas maayos at malinis na komunidad ng Barangay Maligaya. At yan ang balita hatid sa atin ng Santon Herbal Soup. Ang sabon at protektado ang ating mga balat mula rito sa bayan ng Iligo, Palawan. Para sa nagkakaisa Pilipino, sa Pilipinas, William Cha, XFM News.
1: Maraming salamat, katropa nga Belia. Samantala, oy, magandang hapon muna, Ma'am Merlin Billiones. Kape raw, kape, Santon Plus Coffee Mix. Good to your health. Nagkape ka na, ginagamot ka pa. Oy, matamang salamat, Ma'am Merlin Billiones. Ha? At yun rin kay Ma'am Mary Bell Melendres. Oh, magandang hapon din. Ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa. Balika, oh, punta mo na natin si katropa nga Denise. Ang kauna-unahang fishing tournament yung daw pong ikinasa sa bayan ng Batarasa. Gano'n kaya karami ang lumahog at gano'n ba kalalaki ang kanilang mga nahuli? Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
2: Report. Una naging bahagi na ng silap ng ikawalo ng Peña Festival of 2026 ang Peña Fish Tournament na ginanap sa Tagbilan Sandbar sa bayan ng Sangayong Araw, July 16, 2026. Sa maluwat ang ipagtagdakan ng mga isla at
1: balikan na natin si Katropan Dennis. Katropan Dennis, hanap ka muna medyo mais ay sa pwesto, ha? Para ka rin nagpipishing. Yung signal mo, para nagpipishing din. Masama bang panahon dyan sa Rizal? At medyo garble na naman ang signal mo. Talagang bayan ng Rizal, hindi na po nag-improve yung kanila pong mga linya ng telekomunikasyon dyan. Ito, fishing. Uso na ito eh. Ano pa sa mga fish rod, mga bagong fish rod. Sige, balikan natin pa sa ikalawang pagkakataon si Katropan Dennis. Katropan Dennis.
2: Sa unang pagkakataon, naging bahagi na ng selebrasyon ng ikawalo ng Peña Festival 2026 ang Peña Fishing Tournament na ginanap sa Tagbilan Sandbar, Tangisan Sandbar sa bahay ng Batarasa ngayong araw, July 16, 2026. Dumalo ang ipagtag-isip galing mga lokal at fishing siyansa na sa paligsahan na. Layon itong ipamalas ang husay at sipag ng bawat individual sa ganitong larangan ng paligsahan na. Gayun din ang pagpapahalaga sa yamang dagat ng bayan na. Ayon sa pamalahang lokal, hindi lamang isang kompetisyon na. Ang fishing tournament ay nagsisibing pagkilala sa kultura at kabuhayan ng mga mangingisda na matagal na nagsisilbing haligi ng ekonomiya ng Batarasa. Oko dito, sinusulong din ang aktibidad sa mga responsabling pangingisda at pangangalaga ng karagatan upang mapanatili ang yaman ito sa mga susunod pang henerasyon. Ang balitang ito natin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping 66 sa vitamina, kaya subukan mo na. Ulit sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang Dennis. Good luck doon sa mga nasa naturang competition, ha? Samantala, city government mas pinalakas pa yun daw pong kampanya kontra sa HIV dito naman sa lungsod ng Puerto Princesa. Katropa natin sa balita niyan, Girly Kadasyo. Live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live,
3: Pinalakas pa ng pamahalang lungsod ng Puerto Princesa ang kampanya laban sa HIV matapos ma-accredit ng DOHCHD Mimaropa ang CarePoint HIV Treatment Hub sa Social Hygiene Clinic bilang opisyal na HIV Treatment Facility. Dahil dito, maaari na itong magbigay ng libreng HIV testing, counseling, STI laboratory services at iba pang kaugnay sa serbisyong pangkalusugan. Bukas ang pasilidad mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at tumatanggap din ng walk-in at referral clients. Hinimok ng City Health Office ang mga nasa panganib na magpa-test ng HIV test at iginiit na mahalaga ang maagang pagsusuri at agarang pagpapagamot upang mapanatiling malusog ang mga may HIV at mabawasan ang pagkalat ng inspeksyon sa lungsod ng Puerto Princesa. Yan ang balita natin sa atin ng numero 1 kape sa bansa, itong premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasho X sa FM News.
1: Maraming salamat, katropa nga girly. Samantala, mga katropa, 27 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon. At sumayin nyo na po ang ating pong mga balita ngayong hapon dito sa ating pong palatuntunang asintado. At ayang mga balitang niya na inyo pong napakinggan ay handog po sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil at ng Cess the Pain Capsule. Yan pong mga epektibo at di kalidad na produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga tropa, ha, sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Samantala, mga katropa, sa ating pong pagbabalik, tunghaya muna natin yung nangyari pong committee hearing kahapon. Committee hearing ng environment dyan sa Sangguniang Panlunsod. May kaugnayan ito doon sa kahilingan ng apat na barangay kapitan dyan sa southern barangay ng ating pong lunsod. Gusto nila daw pong i-lift na yung moratorium doon po sa quarry, pagkukwari, particular na sa Inagawan River. Mga kabay, mga katropa, bahagi po ito kahapon ng pong committee hearing. Pakinggan lang natin yung mga paliwanag ng mga ahensya na dumalo o naipatawag ng naturang committee. Sa pagbabalik po yan ng ating pong palatuntunang asintado.
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM Network Philippines.
5: Una sa balita, angat sa musika,
4: angat sa komentaryo,
5: angat sa serbisyo publiko.
4: This is XFM.
5: Ang katropa mo.
4: Exciting!
6: Exciting!
7: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
6: ko. Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
12: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
13: Coffee break na naman.
7: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
14: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhit.
15: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
18: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
19: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
23: Mga katropa, X

0: 5:36 na po ng hapon, mga kabayan, mga katropa. Balik muna tayo sa ating pampalatuntunang asintado. May ikapapasok lang na impormasyon, mga kabayan, mga katropa. Makinig, makinig, makinig. Doon sa mga consumidores ng kuryente. Abay, meron pong inilabas. Na ano ba ito? Abiso ang ERC o ang Energy Regulatory Commission na hindi daw po muna pwedeng putulan ng kuryente ang mga consumer na may hindi nabayarang bill. Ito po mga kabayan, mga katropa, ay matapos na munang palawigin ng ERC ng 3 buwan ang suspension sa disconnection. Sa confirmation po yan ni Energy Regulatory Commission Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan. Inatasan ng ERC yun daw po mga kumpanya ng kuryente na magbigay ng hulugan o mas mahabang palugit sa pagbabayad upang matulungan daw po ang mga yung ating po mga consumidores na mabawasan ang bigat sa mga bayarin. Hoy, naku naman, sana po totoo nga. Mga kabayan, mga katropa. So, wala muna putol doon sa mga hindi pa nababayarang bill. Sa lahat daw po ng mga kumpanya ng kuryente. Sabi po ito ni Commissioner Chairperson. ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan. Ini wow. Para medyo bawas pressure muna doon sa may mga disconnection letter. Pero hindi po na ilagay rito kung kailan to epektibo, ha, mga kabayan, mga katropa. Update lang po natin, ha. Mga kabayan, mga katropa, kailan ba mag-e-effective? Pero kasi doon sa binabanggit matapos palawigin ng ERC ng 3 buwan pa. Ibig sabihin, itong umiiral ito nakalipas, in-extend pa ng another 3 months, mga kabayan, mga katropa. Para naman doon sa mga konsumidores, huwag naman po masyadong patatagalin. Kayo rin po mahirapan yan kasi pag na-lift yan, ayang extension na yan, kayo rin po mahirapan. Unti-untiin lang, ano po, ha, mga kabayan, mga katropa. Magandang balita ito, mga sir, mga ma'am, ha? Ay, samantala sa oras na 40 minutos, makalipas na ang ika-5 ng hapon no, sa mga uuwi ng alas 6. Lapit-lapit na. Malapit-lapit na, mga kabayan, mga katropa. Ha? Balikan muna natin ito pong kahapon, mga kabayan, mga katropa, sa isang committee hearing ng sangguniang panlunsod. Mga kababayan, mga katropa, na pinatawag po ng Committee on Environment and Protection. May mga umatin po rito itong sina City Zoning Officer Allen Fernandez. Kasama po ang ilang mga kinatawan pa ng ating pong pamalang panlunsod. Ito, mga kababayan, mga katropa, ay sa usapin. Mga kababayan, mga katropa, yung alisin na rin po yung moratorium sa quarry sa Inagwan River. Mga kabayan, mga katropa. Narito ang unang bahagi, yung pong na-i-record ni katropang Mike Escote. Mga kabayan, mga katropa. Engineer Moises. Yung andun si konsihal. Yung muna unahin natin. Mga kabayan, mga katropa. Pakinggan po natin sa mga taga-barangay Inagawan dyan. Inagawan. Yung inyo pong mga barangay kapitan kasi itong sinasabi. Si Kapitan Benji Salazar na isa sa mga umihiling daw po na alisin na yung moratorium. Sige, engineer ka na. Okay. Engineer Moises tuloy. Okay na. Sige, pakiplay muna yan, ha?
1: Just correct me if I'm wrong, Kapitan, ha? Ang purpose, bakit gusto ninyo payagan na? Kasi may mga pangangailangan kayo sa barangay. Tama ba ako? Eh, ikaw muna ka.
2: Magandang po. ng barangay ng resolusyon in support of the district of Moratorio. Kasi oo na ang plano natin ay malinis to avoid the consequences. Pangalawa, yung makukuha, papakinabangan ng mga barangay nito.
1: Okay, ganito ka. Tanong ko sa inyo. Ano talaga ang purpose? For barangay use, barangay projects, or payagan, dahil gusto ninyong payagan ang mga quarry operators?
2: Hindi po kami, wala po kami doon sa idea na papayag kami ng mga activity ng operators. Dito po kami...
1: Kasi pag nilift natin ito, iaalaw na natin na ma-apply ang mga quarry operators.
2: Doon po sa ito, sa karanasan po sa aking pagkumpulan, private din po ang nag-activity. The same thing.
1: Ang nakalagay kasi sa ordinansa natin, only the city government can do the dredging or the rehabilitation.
2: Opo. Nabanggit din po yan sa atin noon. Ang isa lang naging pinag-usapan dito, kasi nasa jurisdiction ng Urne. At nabiliman ang Urne niya ngayon ang 1,000 per tablon. Kaya naman yung city government bayaran. Maliban sa babayaran sa city government, sa activity.
1: Nagbang na ano yun, nagdi-demand ang?
2: Ang Diokor, for Lord Red Boy.
1: Ah, ngayon, ngayon.
2: Opo, dati po ito.
1: Mayroon na required operation doon, kaya na mayroon moratorium.
2: Hindi po, kapag ginawa po ito, mag-1K sila ng civil.
1: Kapag ano?
2: Nagkaroon ng operation ng paglilinis, o paglabas ng repairs, na magagamit ng mga barangay kung sakali, may 1K sila ng civil. Kasi ito po sa Lord Red Boy. Kahit doon pa po, alam ko, hindi pa pa po kung ano-ano po.
1: At dapat na, wala silang sinisinasyon kasi yung 1,700 na yan, kasi yung area na yan ay part of the 1,700 hectares connected by Dufour to by DOJ to dahil bakit sa maniningin?
2: Matagal na po itong practice. Kaya nga po, ang sino mong nag-activity noon pa alam ko, after it has been approved by the consent officials dito sa atin.
1: And remember, the boundaries of that 1,700 hectares is Tagumpay Settlement and boundary ng Aburlan hanggang sa Tagluan. Okay. Yan yung 1,700, i-plot niya ni Engineer Gabayan hanggang doon. Diba? So, ibig sabihin niya, donating na ng DOJ at the Bandung Agency of Yungkor. Diba? Pero yun nga, problema talaga yan. Yung claim ng Bucor na yan, okay, mag-alala, last week of August or July or August, mag-pre-privilege speech si Congressman Augusta tungkol dyan para maayos na yan.
2: Ako, pwede po lang po. Alam po tayo sa pag-inis ay meron
0: mga katropa, bahagi lang po yan, ano, mga, ng mga pakiusap, kahilingan, nito ang sina punong barangay Benji Salazar, ang barangay Inagawan Sab. At ganoon din ang pagsusog o pagsuporta nito ang si barangay chairman Ringor ng barangay Kamuninga. Samantalang ito si barangay chairman na Ariel Lacao ng barangay Inagawan. Nagsabi naman na magsagawa muna ng pag-aaral ang isang geologist upang matukoy ang nararapat na akbang para sa natura pong ilog yung Inagawan River, mga kabay, mga katropa. Ito ay matapos nga pong hilingin ng itong mga barangay kapitan nito na alisin na yung moratorium sa quarry. Mga kababayan, mga katropa, dahil sa paglipas daw po ng maraming taon ay dumami na yung pondo pong mga naipong graba sa ilog dahilan upang bumaha o bumabaw na ang mga ilog at nagdudulot na raw po ng pagbaha sa kani-kanilang mga lugar. Samantala, nabanggit po yung dredging dyan, mga kabayan, mga katropa, may paliwanag din naman. Itong City Zoning Officer si Sir Allen Fernandez, batay naman doon po sa hawak nilang Joint Memorandum Circular ng DPWH, DILG at DENR na inilabas pa noong pong taong pang 2019 na hindi na rin po kinakailangan alisin pa ang moratorium dahil pinapayagan naman yung pong dredging. Batay po sa naturang Joint Memorandum Circular, yun daw po mga materyales na makukuha sa dredging ay maaari rin din gamitin bilang panambak o aggregate sa mga proyekto sa kalsada at maaari din isagawa ng pamalahan o pribadong kumpanya na sinang-ayunan din ng City Legal Office at ng DENR. Ito naman, yung bahagi lang po ng paliwanag nitong may kognayan sa Joint Memorandum Circular, mga kabay, mga katropa. Yung isa, Engineer Moises. Yung isang video. Yung isang video, yung babae. Ayan, sige. Ito yung paliwanag lang, ha, mga katropa.
3: So, as per instruction from the authority card, ito at the report, yung request kong pag-alagay, nalimitin ang moratorium. So, actually po, na ilang beses na rin po siya na-deliberate before last 2023 and 2022. That's why po, before 2022, nagkaroon po kami ng river assessment po sa area. Not particularly in the case, na inagawa ng river system po. Sinama na rin po namin yung tagparoons at saka yung tagpuan ng river channel. So, yung purpose po kasi lang is actually monitoring namin po talaga kung ano na po yung situation ng kailangan po natin. And nakita po namin yung consequence or yung consequence po ng pagtapo ng quarry operations. And way back po dun sa mga operations before, parang tatlong quarry operations po yung nagnabago sa systematic excavation. Kaya po na-reach siya dun sa
1: pero meron kayong binigyan dyan na permit na mag-escape o mag-dredging, di ba?
3: Yes po. Before po, meron po kami na i-grant na permit, which is yung rehabilitation nga po. Requested din po yung ng barangay and ng community. And actually po, dumaan po siya sa Bloomberg. Initially po kasi, si Bloomberg din po yung nag-request noong kung po pwede po magkakaroon ng clearing operation po din sa ilog dahil medyo affected na nga po yung community. But then, nagkaroon po nung duration lang po kasi yung rehabilitation ng construction ng 3 months and hindi na po na pursue ulit yung operation dahil na po may mga conflict po with other communities na nag-oppose and especially po yung mga other barangays po na officials po natin na nag-oppose din po din sa operation.
0: Mga kabay, mga katropa, yan po ang pahayag naman nung City Zoning Officer at yun din ang ito pong si Senro Officer Engineer Charlene Manas, mga kabay, mga katropa. Dahil nga dyan sa memorandum na yan, sinasabi din po ng City Legal Office, yung pong umiiral na memorandum moratorium ordinance ay nagpapahintulot din po sa mga proyekto para po sa rehabilitasyon ng ilog. Kahit na po meron pong umiiral na moratorium ay pwedeng gawin nga po itong dredging. Mga kabay, mga katropa. Basta ang purpose ay bilang panamba ko aggregate sa mga proyekto sa kalsada. Maaaring isagawa, ito'y sinasagawa o isasagawa ng pamahalaan. Ganun din po ng pribadong kumpanya. Dredging lang po. Pag sabing dredging kasi, yung mga makukuwang mga aggregates o dyan sa gitna ng ilog, subject ng dredging ay doon lang itatambak sa gilid. Hindi pwedeng ibiyahe. Mga kabay, mga tropa. Sa bahagi nga po ng Senro, na sila po ang may kapangyarihan magbigay ng permit alusunod sa moratorium ordinance at hindi rin po pinapayagan ang mga pribadong kontraktor. Malinaw yun, ha? Hindi pinapayagan yung mga pribadong kontraktor na magsagawa ng dredging. Lumabas din po sa lato ng pagdirig na kinakailangan din po ng pag-aproba ng sangguniang barangay at ng sangguniang palunsod bago maisagawa ang anumang dredging operation. Niling naman po nitong ELAC, particular na si Attorney Jerty Mayo Anda, na magsagawa muna ng masusing pag-aaral sa kalagayan ng ilog. Doon, particular doon sa binabanggit sa inagawan. Dahil nga po dyan, mga kabay, mga katropa, hindi muna inaprubahan ng komite yung panukala. Sa halip, nagpasya muna itong magbalangkas ng isang resolusyon na humihiling sa DENR, Mines and Geoscience o Geoscience Bureau na magsagawa ng feasibility study upang matukoy ang pinakaangkop na hakbang para sa Inagawan River. So, wala muna. Oo, ha, hanggat wala pang binawa, wala, nababalangkas sa na mga hakbang. Yung pinakaangkop daw po na hakbang para dyan sa Inagawan River. Ha? Kasi yung dahilan ng mga barangay kapitan, bumababaw na yung ilog. Siyempre, pag bumabaw nga naman po ang ilog, dahil nga po natampak na yung po mga aggregates, tendency yan, siyempre, yung mga area na mababaha o babahain. Siyempre, mga malapit sa ilog. Siyempre, pag umapaw na, mababaw na ilog, aapaw yung tubig, pupunta yan dun sa mga kalupaan. Damage nga naman po yung mga pananim ng ating po mga magsasaka. Pero, pag-aralan daw po muna, ha? Nang maayos. Kaya wala pong nangyari yung pong aproba, pag-aproba sa kahilingan na ilip yung ordinansa na yan. Kasi pag dilip po yan, buong Puerto Princesa, paano yung sa Norte? Ganon din ba yung mangyayari? Diba? Kasi nilip mo eh. Pwede ba yung particular lang sa isang ilog? Doon sa moratorium? Tanong lang po, ha? Ako, mga kabayan, mga katropa, 8 minuto bago po sumapit ang 6 ng gabi. Mga kabayan, na sumain nyo na po ang ating pong pang-Webes na edisyon ng programang Asintado. Sa ngalan po ng ating nakasama sa bahaging Technical Engineer Moises Acosta. Sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa panguna pa rin po ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Mga kabayan, mga katropa, ako naman ang inyo pong nakasama, ang inyo pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alison Salvatos. Maraming maraming salamat po, mga katropa, at magandang gabi na, Pilipinas!
4: Sumainyo ang Asintado hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
5: Ito ang XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
5: XFM Network Philippines.
6: Una sa balita, angat sa musika,
5: angat sa komentaryo,
6: angat sa serbisyo publiko.
5: This is XFM.
6: Ang katropa mo.
5: Exciting!
7: Exciting!
8: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Blast Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Blast Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
9: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
10: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
14: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
15: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
8: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: XFM.
7: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
5: Kariyo ko, Nero, taga-Dubarao. Yung may wang masakit, basta dito sa kusulit ng sakit. At ngayon, okay na. Magkilos ako, ayos na.
6: Ayos na.
5: Ayos na. Hindi kagaya noon niya, hirap po magtayo, hirap po magiga, hirap po magupo.
6: Normal lang pagkilos mo ngayon.
5: Oo, okay.
6: After one week na gamutan.
5: Wala na gani, one week, dang araw lang. Dati hindi ko patulog. Masabi ko lang yan, ang iba niya magkagaya po kung may sakit, kailangan nung punta kayo dito.
6: Size to health.
5: Oo, magpagamot.
4: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
2: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Daligid.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong-gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
10: Arura Balit, Sinilo, Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Talaga pong napakagaling ng Santon Cash Gold.
7: Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
11: Hello mga katropa, magandang gabi po sa lahat ng ating mga suking tagapakinig at sa mga taga-subaybay dito po sa buong lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan ng Palawan. Welcome po ang lahat dito sa ating programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Ako po ang inyong lingkod, Katropang Cynthia, na makakasama po ninyo ngayon sa maikling panahon. Pero bago po magsisimula ang ating talakayan, sa lahat ng nais magpadala ng katanungan tungkol sa inyong mga karamdaman, maaari po kayong mag-text sa aming text line number 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367. Sa programang ito, sama-sama tayo mga katropa upang alamin ang mga sekreto tungo sa mas malusog, mas masaya at mas mahabang buhay kasama ang ating wellness consultant. Magandang gabi, Doc.
6: Magandang gabi, Katropang Cynthia. Magandang gabi din sa ating mga katropa na laging nakasunod sa ating programang pangkalusugan. At lagi nyo lang abangan ating programa, mga katropa, sapagkat ito ay naghahatid ng mga natural na pamamaraan kung paano natin solusyunan yung ating mga karamdaman gamit yung mga natural, at tinuturuan din tayo sa mga proseso sa paggamit sa mga natural at pag-iwas sa mga pagkain na dapat iwasan, lalo pag mayroon tayong mga karamdaman karamdaman at lalong-lalo na pag mahina yung ating resistensya ng ating katawan, ay kailangan talaga na mayroon tayong mga sapat na kalaman na ating matakbuhan, kasi hindi lahat ng panahon, Katropang Cynthia, ay mayroon tayong makukunan, no, na budget pang gamot sa ating mga karamdaman. Kaya itong ating programa ay nilika para makatulong, no, sa ating mga katropa na kapos sa budget, no, walang pambili na mga gamot para inumin para sa kanilang mga karamdaman. Kaya itong ating programa ay naghahati din ng mga iba-ibang pamamaraan, no, lalo na mayroon tayong mga iba-iba ding karamdaman, ay dapat din malawak din yung ating karanasan, nalalaman sa pagbigay solusyon ng ating mga karamdaman gamit yung ating natural na pamamaraan. At ngayon, Katropang Cynthia, ay muli na naman tayo na makasama natin mga katropa upang magbigay ng advice, magbanggit tayong mga karamdaman, no, na iniinda ng mga kababayan natin at paano din solusyonan gamit yung natural. Kasi sa ating panahon, Katropang Cynthia, yung sa ating mga katropa, pag may kaunting mga problema sa katawan, inom kaagad ng mga over-the-counter na mga gamot. Alam natin na yan ay maraming hindi magandang epekto sa katawan pag tayo ay dependent dyan. Kaya tayo ay nagtuturo ng ibang pamamaraan through natural, Katropang Cynthia.
11: Yes, ayan mga katropa, no? Susamahan niyo po kami sa buong talakayan upang marami po tayong matutunan ng mga health tips at mga kaalaman pangkalsugan, ano mga katropa? At syempre po, bago po magsisimula ang ating talakayan, nais ko po nga banggitin ang mga schedule po natin dito sa Puerto Princesa City. Ang aming Yes to Health Wellness Center ay open po from 8 a.m. to 5 p.m. simula Linggo hanggang Huwebes, at tuwing Friday naman po 8 to 4 p.m. At syempre mga katropa, nandito po ang ating wellness consultant tuwing Huwebes, Biyernes at Linggo, at tuwing Monday to Wednesday naman po ang ating wellness consultant ay nandoon naman sa Rojas, Palawan. Ang aming Yes to Health Wellness Center branch po sa Rojas ay matatagpuan sa Veronica Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Ayan, nasa harap lamang po yan ng ASMES at nasa tabi ng JNet Appliance. Okay mga katropa, so good evening po muli sa lahat at sama-sama po tayong makinig sa ating wellness consultant sa kanyang mga ibabahagi. At syempre Doc, ano pong ating tatalakayin sa oras na to?
6: Ating tatalakayin Katropang Cynthia, mga katropa, sa gabing ito ay yung tinatawag na mayuma. Yes.
11: So, ano yan, Doc? Paano nagkakaroon ng mayoma ang isang babae lang yan, no?
6: Itong mayoma, Katropang Cynthia, mga katropa, ay ito yung karamdaman na ininda ng mga kababae natin, ng mga kababaihan. No? Kaya, ito yung klaseng bukol, yung muscle na tumutubo, no, doon sa loob ng uterus ng babae, Katropang Cynthia. At yung mayoma naman ay tinatawag yan, Katropang Cynthia, mga katropa, na common na mga problema, no, na mga kababaihan. Kasi sa pag-aaral, sa 10 babae, Katropang Cynthia, mga katropa, ay 8 ang nagkakaroon ng mayuma. Kaya talagang pag-usapan yung mayuma ay talagang na-alarm yung ating mga katropa na mga kababaihan. Kasi yan ay hindi din maganda na epekto sa katawan ng babae pagpabayaan. No, kasi itong mayuma ay sabi nila, mga katropa, na hindi katakutan kasi hindi siya cancerous itong mayuma. Ang problema lang mga katropa ay ito ay tumutubo, lumalaki siya pag napabayaan. Lalong-lalo na pag mayroon ng mayuma yung babae, pagkatapos nagkakamali pa sa lifestyle. Laging wrong lifestyle. Mahilig sa mga processed food. Isa yan sa pagkain ng mga bukol, Katropang Cynthia, mga katropa. Yung mga oily foods, yung mga instant ngayon na mga pagkain na karamihan hilig din ng mga tao. Lalo na pag yung mga taong busy, no, sa araw-araw. Pag-gising is iniisip na kaagad yung trabaho sa opisina. Talagang nag-iisip yan ng mga madaling pagkain na lutuin. Kaya ang resulta, dahil sa nakahiligan, ay nagresulta sa ibang karamdaman. Dahil sa maling lifestyle na araw-araw, nagiging hindi na healthy yung pinapasok sa katawan. Kasi nga, laging instant yung naluluto para sa pagkain. Kaya itong mayuma, Katropang Cynthia, isa din itong malaking problema ito. Sabi sa pag-aaral, Katropang Cynthia, niya. As long na ikaw ay nagdurugo, ay talagang hindi ka makaiwas sa ganitong problema. No? Kaya yung mga sintoma nito ay dapat nating malaman. Lalong-lalo na sa mga kabataan, no, na nagdadalaga na, ay ito yung kanilang naranasan. Yung nagmi-mins, panahon ng menstruation nila ay nagdi-dysmenorrhea. Isa yan sa mga symptom sign na pwedeng magkakaroon ka ng ganitong kondisyon sa katawan. At yung nagmi-mins din na sobrang lakas yung pagdurugo. At yung mga tao din na kahit nagmenopause na ay tuloy-tuloy pa rin yung pagdi-discharge. May mga vaginal discharge, nagdudurugo pa rin. Kaya pag mayroon tayong ganito mga katropa na mga sign, no, yung mga kababayan, pag mayroong mga ganitong mga sintoma, ay dapat magpatingin na sa doktor. Kasi itong mayoma, minsan asymptomatic ito. Ibig sabihin, walang sintoma. No, magtaka ka na lang na pag-ultrasound mo ay meron ka palang ganitong problema. Diba, hindi naman nag-dysmenorrhea panahon sa menstruation, pero nagkaka-mayoma pa rin. No, kaya sundin talaga yung regular check-up, lalo na sa mga kababaihan na mayroon ng mga ganitong sintoma, ay dapat sundin yung regular check-up. Kasi pag time na alam natin yung kondisyon ng ating katawan, ay talagang ma-alarm tayo. Masusunod natin yung mga dapat gawin, no, ng mga kababaihan para makaiwas sa ganitong problema at mabawasan o maiwasan yung paglaki ng tinatawag na mayoma. At isa din sa nakakaranas nito, Katropang Cynthia, yung mga genetics. Kung yung magulang mo ay may mayoma, pwede makuha ng anak. May experience din ng anak. Yung auntie mo, kung mayroong mayoma, kapatid, ay pwedeng magkaroon din yung anak. At yung mga kabataan din, no, na maagang nagdadalaga, at risk din sila sa ganitong problema, Katropang Cynthia. Kasi sa pag-aaral, yung uterus ng babae o matris ng babae, pag nag-mimins yung babae, ay na-expose sa mataas na hormone yung uterus. Kaya pag time na laging mataas yung hormone ng kababaihan, ay maapektuhan yung uterus. Pwedeng matubuan ng mayuma. Kaya isa yan sa dahilan din na yung maagang pagdadalaga, mga 10 pa lang nagmi-mins na. At yung mga may edad din na kahit nagmi-menopause na ay nakaranas pa rin ng vaginal discharge, nagdudurugo pa rin. O, isa yan sa mga sign, mga katropa, na hindi healthy yung uterus ng babae, may problema. At sa edad din, no, kaya yan yung mga sign na dapat bantayan, na kung mapapansin ng mga kababaihan na yung ganitong sintoma, ay dapat magpa-check na sa doktor or mag-inom ng mga supplement, no, na nakaka-healthy ng uterus ng babae. No, makakaiwas sa mga pamamaga sa loob at makakaiwas din sa epekto ng sobrang taas ng hormone ng babae. Kasi itong mayoma, as long na nagdodorogo yung babae, nagmi-mins, hindi pa nagmi-menopause, talagang hindi makakaligtas yung babae nito, Katropang Cynthia. No? Ganitong problema. Maliban na lang kung yung babae ay nagmi-menopause na, yan sila ay hindi na sila gaanong magkakaproblema ng tinatawag na mayoma. Kasi yung pagkatapos na mag-menopause yung babae, ay hindi na na-expose sa sobrang taas ng hormone yung uterus ng babae. Kaya kung may mayoma, ang payo ng mga health expert, hintayin daw na mag-menopause, no, para maliliit at mawala yung mayoma. Pero minsan mga katropa, mayroong mga klaseng mayoma na kahit nag-menopause na, ay nandun pa rin yung mayoma, tumutubo pa rin. No, kaya mayroon tayong mga makita na lumalaki yung tiyan, mga kababaihan, dahil sa tumutubo yung mayoma kahit na nag-menopause na. At dahil din yan mga katropa, sa maling pagkain. Mayroong mga mayoma pagkatapos, yung mga lifestyle nila ay hindi healthy. Mga mahilig pa rin sa mga red meat, mga seafoods, mga fatty foods, ay talagang kahit nag-menopause ka na ay tuloy-tuloy pa rin yung paglaki ng mayoma. Kaya isa yan sa malaki impact yung lifestyle, no, sa epekto sa mayoma. Maliban lang kung hindi ka pa nag-menopause, then maingat ka sa pagkain. Pag menopause ka na, pag mag-menopause na yung babae, ay pwede yun mangyari na yung mayoma ay magliit or mawala siya. Pero kung may mayuma ka na nga pagkatapos yung pagkain mo ay mali-mali pa, hindi talaga mag-expect na pag after ng menopause ay mawala yung mayuma or liliit. Posibleng tuloy-tuloy pa rin yan mga katropa. Kaya yan ay ating itinuturo talaga na kung may mga karamdaman, lalo na sa ganitong problema, ay tinuturo natin yung tamang lifestyle para makaiwas sa mas malalang kondisyon sa katawan, no, lalo na kung may mga karamdaman. At itong klaseng problema sa uterus, marami kasing bukol katropang sintia, iba-iba din yung pangalan, no? Maraming kung saan yan sila tumutubo dyan sa uterus, mayroong sa muscle, mayroon din dun sa loob ng uterus. Kaya isa sa common na klaseng mayuma sa uterus na tumubo katropang sintia, mga katropa, itong tinatawag na intramural katropang sintia, no? Ito naman yung bukol katropang sintia na tumubo sa muscle, no, dyan sa kwilyo ng matres. Pag dyan yung location, no, na klaseng mayuma na tumubo dyan ay makaranas ang babae ng dysmenorrhea. Yung time na mag-menstruation ay sobrang sakit yung kanilang puson. Isa yan sa epekto ng tinatawag na intramural na mayuma, no, na tumubo dyan sa muscle ng uterus ng babae. Kasi magkukos yan ng dysmenorrhea katropang sintia dahil yung dugo hindi gano'ng nakakadaan, no, dahil sa napipress ng tinatawag na ganitong intramural mayuma. Kaya isa sa natatamaan din nito katropang sintia yung sobrang timbang, yung sobrang overweight. Kasi yung mga overweight, ayan sila ay matataas yung estrogen niyan. Kaya isa din yan sa dahilan, nagkakabukol o nagkakamayuma dahil sa mataas yung estrogen level sa dugo at mababa yung progesterone. Kaya sa mga sobrang taba, sobrang timbang, lalo na sa mga kababaihan, kung gusto na makaiwas sa ganitong problema sa inyong uterus, ay dapat sundin nyo yung ideal nyo na timbang. Dapat magbaba ng timbang kung sobrang bigat, kasi yan ay mayroong hindi maganda epekto sa katawan pag sobrang taba. Isa yung magkakaroon ng mayuma. Kaya yung mga dapat gawin natin, mga katropa, ay dapat mag-iwas tayo sa mga bawal. Yung minensyon natin kanina, no, mga fatty foods, mga processed drinks. Isa yan sa nagkakos ng hormonal imbalance at nagpapataba pag mahilig tayo ng mga processed food at saka mga processed drinks. Kasi yan ay mga matataas yung mga calories niyan na magpapatrigger ng sobrang timbang. At saka mas maganda ay mag-inom tayo ng mga supplement na nakatulong sa pagpapakondisyon ng uterus, lalo na yung ating produkto po ng Yes to Health, yung ating Santon Gold, Santon Plus.

ay nagpapaganda, nagpapahilty po ng ating katawan, lalo na sa mga kababaihan. Tumutulong din siya na mapahilty yung uterus ng mga kababaihan para makaiwas sa mga iba-ibang mga problema, yung mga picos, mga mayuma. Ay dapat isupply araw-araw yung vitamin C, yung ating Santon Beach C. Yan ay na-absorb no, sa ating system dahil siya ay alkaline vitamin C. At siyempre mayroon tayong premium D3. Yan ay maganda at mabisang pamuksa ng mga virus, bacteria, fungus no, na nagre-resulta din ng mga infeksyon, mga bukol no, sa katawan. Kaya yung premium D3 natin ay hindi lang pumupuksa ng mga virus, bacteria, siya ay nagpapatibay din ng buto dahil mayroon po siyang vitamin D3 at mayroon din siyang malunggay oil. Yan yung pinaka-upgraded ngayon na premium vitamin D3. No, yung ating premium D3, yan yung pinaka-upgraded ngayon na mga D3 supplement kasi mayroon siyang vitamin D, BCO, meron pa siyang malunggay. Kaya mas maraming benepisyo ang maibigay sa katawan i-compare sa mga ibang mga vitamin D3. At siyempre, meron din po tayong Santon Herbal Tea sa ating clinic, mga katropa. Yan ay maganda sa may mga mahina ang pantunaw, nagdusa sa kanila mga hyperacidity, ulcer. Yung ating Santon Herbal Tea ay maganda sa may mga mataas ang sugar din kasi meron po siyang spirulina, cinnamon. Yan yung mga natural na mga herb na maganda mag-control po ng sugar. At meron din tayong mga coffee, no, sa mga mahilig sa coffee, meron tayong mga natural coffee na talagang magbigay sa inyo ng malusog na pangangatawan. Kasi yung coffee natin, talagang yan ay ginawa para mapasigla yung mga gumagamit nito at mapalakas yung kanilang katawan. Kasi ito ay mga natural na kape at hindi lang kape katropang Cynthia, siya din ay nakatulong maglinis ng bituka, no, yung ating coffee. Kaya yung ating mga kababayan na hindi po araw-araw nakakadumi, laging nakakaranas ng pangasim ng tiyan, yung coffee natin, katropang Cynthia, mga katropa, ay napakagandang gamitin, no? Bukod na masarap, healthy pa siya na coffee. Kaya kung iinom yung ating mga katropa ng ating coffee, ay hindi lang mapalakas yung kanilang katawan, natutulungan din yung kanilang karamdaman na mawala. Kasi ito ay gawa sa mga herbal, mga natural, no, na mga coffee. Meron tayong premium D3 coffee, meron tayong Santon coffee mix at Santon gold coffee. Yan sila ay nakatulong talaga sa iba-ibang mga karamdaman, lalo na may mga hormonal imbalance. Yung Santon coffee mix natin ay talagang epektibong mag-regulate ng hormone, lalo na sa mga kababaihan. At yung premium D3 naman natin coffee ay mabisa yan sa may mga mahilig sa coffee at mahina yung mga kalamnan, mga buto, mga joints. Yung premium D3 natin ay talagang maasahan, no, sa pagpapalusog at pagpapalakas ng ating mga joints sa katawan. At mayroon din tayong mga Santon na panghaplas dyan sa ating clinic, katropang Cynthia, no, na epektibo at subok sa ating mga user, no, na may mga problema sa mga pananakit sa mga joints, panakit ng ulo, tiyan. Ayan, ihaplas lang yan ay talagang maramdaman kaagad yung magandang epekto, gagaan yung pakiramdam sa katawan. At dyan din sa ating clinic, available din yan, dyan ang ating natural na mga sabon, no, yung Santon soap natin, Clear Skin, at yan ay mabisa sa mga tao na gustong puputi at hydrated yung kanilang balat, no, kasi yan ay may mga sangkap na glutathione at mangosteen, no, kaya maganda siya sa mga tao na gustong puputi at may mga problema sa balat kasi yan ay mga herbal yung ating sabon. At dyan din sa acting clinic, mga katropa, ay available lahat ng produkto po ng Yes to Health. At kung dyan kayo pupunta sa ating clinic, maabil nyo yung ating check-up, pre-check-up at siyempre discount sa bawat produkto natin. Yung SRP po ng ating produkto dyan sa ating clinic ay napakababa na. Lalo na pag maabil nyo yung ating discount sa bawat produkto, dalhin nyo po yung inyong PWD ID at Senior Citizen ID, no, para maabil nyo po yung discount sa bawat produkto po natin. At dyan din sa ating clinic, mayroon po tayong therapy na ginagamit dyan na subok na nakakagaan at nakakagaling din ng mga karamdaman. Yung ating BioZapper. Yan yung therapy na ginagamit natin sa ating clinic na subok na magpuksa ng mga virus, bacteria, no, sa ating katawan para makaiwas sa mga iba-ibang mga karamdaman, mga fungus, mga virus. At bukod niyan ay kiniklik
cleanse, dinidetox din niya yung ating system, no, para mailabas yung mga toxin na na-accumulate, na ipon sa ating katawan. At siyempre,

0: Diyan din sa ating clinic, mayroon din tayong tinatawag na Terahertz. Iyan naman yung libre natin na therapy diyan, Katropang Cynthia, no, sa ating clinic, na nakakagaan din ng pakiramdam sa katawan, no? Lalo pag yung mga katropa natin na mayroong mga iniinda na sakit sa joint, pamamagaan ng mga joint nila, pananakit ng katawan, mahihina yung pakiramdam ng katawan, yung ating Terahertz ay napakabisa, no, na magpapa-improve po ng circulation ng dugo at magpapalakas ng pakiramdam ng katawan, no, kasi yan yung pinaka dahilan, no, na nagkakaproblema yung katawan dahil sa hindi maganda yung circulation ng dugo. Kaya isa yan sa maitulong ng ating Terahertz therapy, Katropang Cynthia, dyan sa ating clinic, no. Kaya sa ating mga kababayan na mayroon pong mga karamdaman, no, sa kanilang katawan, ay mas maganda kayo ay magbisita sa ating clinic. Araw-araw po may libreng check-up sa ating clinic, gamit po yung ating high-tech machine na magbasa po ng mga maihinang organ, no, sa katawan, at magbasa din ng mga kakulangan ng mga minerals, vitamins sa katawan. At kung yan ay mabasa o makita, mabasa ng ating machine, ay talagang matutumbok yung sakit. Kasi yung sakit, Katropang Cynthia, yan ay nagresulta dahil sa maihinang organ na at maraming kulang sa katawan. Kaya mostly sa mga pumupunta sa ating clinic, Katropang Cynthia, na may mga karamdaman, ay talagang sila ay nakakaramdam ng kagalingan dahil sa tamang approach, no, sa pag-undergo ng treatment. Maisupply talaga yung kulang sa katawan at mapapalakas yung mga organ, no, na nagbubunga ng mga iba-ibang karamdaman.
1: Okay, mga katropa, narinig po natin ang mga pamaraan, mga prevention para sa ating mga karamdaman. Ano, mga katropa, so kung gusto nyo po magpakonsulta, pumunta lamang po sa Yes to Health Wellness Center. Matatagpuan po yan sa second floor ng DZRM Plaza Building. Open po kami simula 8 a.m. to 5 p.m. Sunday to Friday, mga katropa. At nandito po sa Puerto Princesa ang ating wellness consultant tuwing Thursday, Friday, and Sunday. At syempre, meron tayong free consultation, free dietary guidelines na ibibigay po ng ating wellness consultant para malaman po ninyo, mga katropa, ang mga pwedeng kainin at bawal kainin at kailangan iwasan para mas mapabilis ang inyong mga paggaling. At syempre, meron din po tayong, mga katropa, ang BioZapper Therapy, at available po ang lahat ng mga Santon products dito po sa Yes to Health Wellness Center sa murang presyo. At syempre po, meron po tayong branch sa Rojas. Matatagpuan po sa Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. At meron din pong Yes to Health branch sa Nara. Matatagpuan naman po yan sa Caltex Compound, Panakan, Nara, Palawan. At meron din po sa Brooks. Matatagpuan po ang Yes to Health sa Jacob's Place, Door Number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At panghuling branch po ng Palawan ay meron sa Cuyo. Matatagpuan po ang Yes to Health sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. At pumunta lamang po kayo, mga katropa, simula Sunday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. Hanggang sa muli, mga katropa, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa aming programang The Secret of Health, dahil para sa amin, ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Hanggang sa muli, mga katropa, ako ay inyong lingkod, Katropang Cynthia.
0: Tunawin po niyo ang wellness consultant, Tuk J. Maribit, magsasabi, stay healthy, stay happy.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Tayo ay makinig sa The Secret of Health.
4: Luzbiminda de Vera po, taga-Libi San Pedro. Pangatlong punta ko na po ito sa Yes to Health po na nagpakonsulta po ako. Talaga ang unang punta ko po dito ay grabe talagang nararamdaman. Talagang hindi ko alam po anong gagawin ko. Tapos mula nung binigyan po nila ako ng gamit sa loob ng isang linggo, ininim po yun, may approval po. Tapos hanggang nagdalawang linggo na po akong balik dito, talagang unti-unti po talagang nararamdaman po ang aking kagalingan.
5: Dati po sa hindi pa po kayo naka-undergo ng paggamot dito, ano po yung naramdaman niyo sa katawan?
4: Ay, grabe po. Parang halos mabiak po yung kalahati ng ulo ko, pawaba, namamanhig po. Tapos halos di pa ako makatulog. Talaga halos isang linggo po. Talaga wala akong tulog yung time na yun. Kaya naisipan ko na pumunta rito kasi narinig ko nga po sa radyo. Mga magaganda talagang ano ang Yes to Health.
5: Ngayon po, ano pong improvements nakita niyo?
4: Ayos po. Halos wala na talaga akong nararamdaman.
5: Wala na yung pangangalay sa kalahati ng katawan, pangakit ng ulo.
4: Wala na po.
5: yung pagtulog niyo, okay na po?
4: Okay na po.
5: At ano po yung masasabi niyo po sa mga hindi pa po nakapunta dito sa clinic na mayroong mga karamdaman?
4: Kayo po, yung talagang yung may mga nararamdaman po talaga na halos pakiramdam niyo po, hindi na kayo gumagaling, na kahit anong inom niyo po ng ibang mga gamot ay talaga hindi gumagaling. Kaya pumunta po kayo dito dahil po nasubukan po na po ang kanilang mga gamot dito sa Yes to Health. Talagang napakagaling po talaga. Isang linggo lang po talaga. Talagang naramdam ko na po ang improvement ng katawan ko. Susundin mo talaga yung mga payo ng doktor na kung anong dapat mong kainin, kung anong mga bawal, huwag mo talaga kung kainin.
3: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
7: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
2: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika.
11: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang ininom ko. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
10: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ice yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Premium D3.
14: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
15: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: XFM.
18: X.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting! Dancing to the beat.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Pare.
3: Psst, pare.
2: Oo, ikaw.
3: Gusto mo bang ibalik ang dati mong gakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
5: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Sister Pain.
7: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist,
6: consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
9: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
6: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
12: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: FM.
1: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Sister Payne.
5: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Payne, alis agad ang pain. Sister Payne lang ang sakalam.
4: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Payne.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika. Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdang nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Sarap.
4: Sundown Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Vision X Soft Gel Capsule. May lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Vision X Plus.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
10: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabilis sa mga bukika. Supple Plus Gold.
14: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
12: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sabi ng boss ko,
3: bawal akong mag-absent sa trabaho
2: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
3: Buti na lang,
2: lagi akong naka-Santon Vitamin C.
3: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
2: Ako pala si Michelle,
3: isang store manager.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
9: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
10: If symptoms persist,
9: consult your doctor.
10: Mabilis sa mga bukika.
9: Supple Plus Gold.
11: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
9: Santon Plus Gold.
10: Mabibili sa mga buti.
9: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
10: Santon Plus Coffee Mix. Kape na,
9: gamot pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
13: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santon Gold Coffee Mix.
16: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ito ang XFM Palawan.
18: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
17: XFM
18: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
17: This is XFM.
18: Ang katropa mo.
17: Exciting!
19: Exciting!

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Sister Pain.
7: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
6: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
10: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna. Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM. I swear.

0: ay iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may binipisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang lang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule! Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Santon Gold, live testimony.
15: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
16: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
17: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
18: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
19: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Pinalakas, Santon Plus Gold.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
5: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanson Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
4: Sanson Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
0: Sister Pain.
6: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Santon Plus Gold.
7: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. XFM.
1: XFM.

0: FM.
1: Ang Santol Plus Gold, Santol Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santol Vitamin C.
3: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
7: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika.
9: Premium D3.
10: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Comfort Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sundown Comfort Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Comfort Mix. Sarap.
9: Sundown Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
14: XFM.

0: FM.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Confimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumit at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Confimex. Sarap.
3: Sundown Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Sundown Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Sundown Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
4: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Ethel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Samsung Gold Coffee Mix.
9: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kapi na ang hinahanap ko.
8: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
12: XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
7: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
10: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
14: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mabilis sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
6: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabilis sa mga bukika. Supple Plus Gold.
8: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butoy. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya agaga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
10: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodelin Tacoya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
2: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold at sa 2 buwan

0: na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibig sa mga butika. The secret of health. Santon Plus Gold.
0: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-premium D3 coffee mix ka na.
3: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
4: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change, at ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix.

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain, symptoms persist, consult your doctor. Santol Plus Gold.
4: Ako si Weng, gal ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang kasa. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santol Plus Gold.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
8: XFM.
9: XFM.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM.
4: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting!
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
7: Magvision X Plus Softgel Capsule.
8: Magvision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
16: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.

0: Nang mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may Vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore. Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
5: Vision X Plus! Softgel Capsule!
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
4: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold Live Testimony.
9: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella.
3: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Sister Pain.
5: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sample Plus Gold.
6: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
4: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
4: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa'yo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Sanzone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Sanzone Plus Gold Herbal Capsule.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

it be? Why can't it be the two?

0: Exciting! Mga katrupa, exciting!
1: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming mundo. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
2: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: sa sulok na probinsya ng bansa, sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa Lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pipili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, isang manhid.
2: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
2: Santone Gold, Coffee Mix.
9: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santone Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
2: Mag-Santone Plus Gold.
12: Ang ako, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
16: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
2: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
17: Mga katropa, exciting dito!
18: Thank you.
17: XFM, katropa mo!

0: Amazing Time, mga katropa, ganap na pong ika-apat ng umaga.
1: Exciting Pilipinas, pagising pa lang sa umaga, bumabanat na ang mga balita, umaarangkada na ang komentaryo. Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

Good morning, Pilipinas! May agad yung prano, lalawigan ang Palawan, lunsod ng Puerto Princesa, magandang umaga! Oy, thanks God, it's Friday! Bernes, mga kabayan, mga katropa, ikalabing pito, sa buwan ng Hulyo taong 2026 na, mga kababayan, mga katropa. Ay, oo, dun sa mga walang trabaho, relax. Siyempre, relax muna kayo dyan, ha? Pero sa ating po mga kababayan, mga katropa, mga ordinaryo, mga manggagawang Palawenyo. Kaya na maaga pa'y gising na. Katulad po namin ni Engineer Ken Vincent Dancil. Talaga naman o. Walang hahad lang. Para ho kami magbigay sa inyo ng serbisyo publiko, ha? Siyempre, nako, sa ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas, hindi lang po pambubulahaw. Ang amin pong gagawin sa inyo, siyempre, maghahati din po kami ng mga balita at impormasyon na dapat po ninyong mapakinggan, ha? At malaman. Nga po, sa ngalan ng ating pong makakasama sa bahaging technical engineer, Ken Vincent Dancil. Siyempre, sa ngalan din po ng buong pwersa ng XFM Palawan. Sa pangungunayan ng ating pong station manager, Kaluwil La Rosa. Mga kabayan, mga katropa, ako naman ang inyo pong tagapagbulahaw. Ang inyo pong tagagising kada umaga. At syempre na tagapaghatid balita na rin po, ha? Katropa nga Alizon Salvador. Nagmamagandang morning na po sa inyong lahat. Saan man kayong sulok ng ating pong lalawigan at lunsod, lalawigan ng Palawan, lunsod ng Puerto Princesa. O maging sa ating pong mga kabayan, mga katropa, all over the country. Via Facebook or via XFM Radio Ang na nakikinig. At ganoon din sa ating pong mga kabayan, mga katropa, all over the world, ha? Walang lada po ating pong mga kababayan, mga OFWs. Sa samang parte po kayo ng mundo, good morning po, ha? Umagang-maga, gising dapat. At huwag pong kakalimutan, mga kabayan, mga katropa, ang magpasalamat sa ating pong poong may kapal. At tayo po ay ginising pa sa araw na ito ng Biyernes. Thank you, Lord, for another day and for another blessing. Siyempre, hingita rin tayo ng gabay. Paggabay sa buong maghapon nating pong pagkakaabalahan, ha? Oy, Sir Weng Ara Ilibera, good morning! Friday.

0: God didn't promise a day without pain, laughter without sorrow, nor sun without rain. But He did promise strength for the day, comfort for the tears, and light for the way. Happy Friday! Oy, thank you very much, Sir Wing. Ha? Gandang mga mga quote pag ganitong araw ng Biyernes. Ha? Good morning. God didn't promise a day without pain. Ano naman sinasabi, ha? Mga kabayan, mga katropa, na perfect lahat to. May mga magdadara, may mga dadanasin tayong mga paghihirap, sakit. Hindi lang po panay tawa, may mga kalungkutan din, ha? Bawat pagsikat daw po ng araw, mayroon din pong mga pag-ulan. Mga kabay, mga katropa. Pero dahil dito, tayo po ay pinatatatag araw-araw. Nagbibigay din po ng pagkalinga sa panahon ng mga kalungkutan. Ha? At syempre, importante rito mga kabay, mga katropa, tayo po ay binibigyan liwanag sa ating pong tinatahag sa buhay. Always, mga kabayan, mga katropa, magpasalamat sa ating pong puong may kapal. Sa bawat biyaya, maliit man o malaki, biyaya pa rin po yan, mga kabayan, mga katropa. Ha? At syempre, nako, mga kabayan, mga katropa, usaping biyaya din na naman po tayo. Mas mainam na rin pong pagpagura natin yung ating pong biyaya. Hindi naman po yan basta-basta bibigay lang sa'yo, ha? Wala na po sa parang yan, wala na pong libre. Diba, Engineer Ken? Kailangan pagpaguran, pagpawisan, pagtrabahuhan, magbanat ka ng buto, oy. Huwag ka lang titingal at magdarasal. Okay lang yung magdasal ka. Pero yung aantay mo yung biyaya lumapit sa'yo, naku, malabo po yan. Mga kabayan, mga katropa, pinaghihirapan ang bawat biyaya. Diba, Sir Wenger? Ayan dapat, mga kabay, mga katropa. Ha, sa bawat padalangin, sasabayan mo rin po ng pagkilos, ha? Basta saan ba sabi ngay, unti-unti, kahit konti meron. Biyaya na po yan, ha? Kagaya po ng ating po, mga kabay, mga katropa, maaga rin pong lumulukso sa kanila pong mga tahanan, gaya po namin. Para magbanat ng buto. Dapat may kaagapay tayo dyan, mga katropa, ha? Sa umagang ganito, nako, ang mga Pilipino talaga naman, oo. Una-una yung hagilapin sa kusina. Kung hindi termos, yung takure, magpapainit ang tubig. At syempre, magtitimpla ng kape. Diba? Hoy, Pilipino, coffee lover. Mga coffee lover dyan, certified dyan, Pilipino. Kape talaga ang unang-una, ha? Sa umaga. After yan, maghilamos, magbumog, mamadalangin, magpapainitin ng tubig yan. Ha? Kaya sa ating pong mga kabay, mga katropa dyan, certified coffee lover, sa ganitong umagang, malamig din. Sarap pa ngang mamaluktot, pero kailangan mo nang kumilos. Kondisyon mo na ang iyong katawan, ha? Sa pagpapainit ng ating sikmura, mga kabay, mga katropa, dapat healthy. Healthy coffee! Narito ang ating premium D3 coffee mix, ha, mga kabay, mga katropa. Opo, premium D3 coffee mix. Sa pong dekalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated. Opo, premium D3 coffee mix, healthy, dahil gawa po yan sa mangosteen powder, ha? At ang nagpapatamis sa kapeng ito, mga kabay, mga katropa, ay stevia. O para sa ating pong mga sir and moms dyan, na certified coffee lover, pero laging nag-iisip. Kailangan ko magkape sa loob ng isang araw, isa lang. Kasi nagkocontrol ako ng aking blood sugar level sa katawan. Pero pag may mga nakita na siya mga kasamang nagkakape 3 times a day, okay, 2 times a day, sa Miria na pa lang, nag-starve na siya. Ako naman, ito, hindi mo na kailangan pa mag-alala. Sir, boss, ma'am, na baka tumaas ang iyong blood sugar level sa katawan. Enjoy mo lang yung pagkakape. Basta premium D3 coffee mix ang iyong kakapehin, ha? Dahil ang stevia, isang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na hindi po nakaka-apekto sa ating pong blood sugar levels sa katawan. Saan ka pa, katropa, ha? Subukan mo na doon sa mga hindi po nakasusubok ng premium D3 coffee mix. Sarap at bisa nito. Naku naman daw, mapapatunayan mo yan, ha? Ang ating pong premium D3 coffee mix ay mabibili na po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, exciting Pilipinas! Ha, mga kabayan, mga katropa. At syempre, morning! Siyempre pa, mga kabahay, mga katropa, oy, good morning muna. O, sabi nga ng Sir Weng, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tama po yan. Sir Weng. Huwag ka lang aasa sa dalangin. Hindi naman po yan matik na babagsak sa'yo, ha? Mga kabahay, mga katropa, yung biyaya, ako yung malabo. Kabagsakan ka lang na ng problema pag ganun, ha? Baka manawa ka kaiintay, eh hindi ka naman kumikilos. Diba? Ma'am Tessie Rimeo Guzman, good morning, good morning. Sir Ruben Batersal Ombe. Hi, taga Palawan, Barangay Concepcion, Puerto Princesa, sa Ombe family. Oo. Sir Ruben, saan ka ba? Nasaan ka ngayon? Pinapa-shoutout ngayong Ombe family dyan sa Barangay Concepcion. Siyempre dito sa lungsod ng Puerto Princesa. O yan, good morning po sa inyo, ha? At siyempre, mga kabay, mga katro, ito si Ma'am Tessie Rimeo Guzman. Good day, katropang Ali. Happy Friday, Eeyore. Happy Friday. Good evening pala sa kanya. Ma'am Tessie. Listening from Dublin, Ireland. Wow, nagdi-dinner pa lang si Ma'am Tensie. Enjoy, ma'am, ang inyo pong dinner dyan, ha? Sa Dublin, Ireland. Kamusta po kayo dyan, ha? Buti pa si ma'am, nagdi-dinner na. Amin ni Engineer Ken, naghahanap pa lang po kami ng aming almusal. Pero coffee is okay na, ha? Kape-kape muna. Diba, katropang Den Sanderson? At ganun din kay Ma'am Glyza Joy Balyarta Daako, ha, ng Barangay Langogan. Oh, good morning sa ating po mga katropa dyan sa Barangay Langogan, ha? At sa mga nakikinig naman po sa kanilang mga radyo. Good morning po. Hoy, 13 minutos na makalipas ang alas 4 ng morning. Mga kabay, mga katropa, ha? Higop-higop na yun ang kape. Ito, kape. Ayan. Sarap talaga ng premium D3 coffee mix, ha? Siyempre, mga kabay, mga katropa, sa oras naman na ito, dakuin muna natin yung pong mga ulo, ha? Ulo ng mga balita, ha? Headlines. Mga balita dapat po ninyo malaman ngayon pong araw ng Biyernes. Sa ating pong balitang national. Ako, pumalag. Pumalag po ang Department of National Defense. Doon po sa post, ano ba nito, ng isang publication sa bansang China na naglalarawan sa ating mga Pilipino o bilang mga unggoy. China nyo! Samantala, sa iba pang balitang nasyonal, ito magandang balita naman sa ating pong mga konsumidores ng kuryente. Energy Regulatory Commission, pinalawig pa yung pong suspension ng power disconnection hanggang sa buwan ng Oktubre ngayong taon. May good news tayo dyan, ha? Good news yan. Pero meron din bad news. Sa ating balitang international, yung bansa

Ito ang gagawin po ng bansang Iran. Sigurado may epekto na naman yan sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. Samantala, mga kabayan... Oh, sumasabit, ha? Uy, mapuera, ha? Huwag kang ganun. Mamaya hingi tayo kay Admin ng Santon Vitamin C. Nagbabanta na naman itong ano na ito. Pangangati ng ating lalamunan. Santon Vitamin C lang katapat yan mamaya, ha? O samantala mga kabayan, mga tropa, punta muna natin ang mga ulo naman ng ating po mga balitang lokal. Provincial Civil Society Organization Development Program o PCSO. Bumisita na po sa bayan ng Rizal, Palawan. Skills Enhanced Activity ng Bureau of Fire and Protection sa Quezon, Palawan. Patuloy daw po sinasagawa. Para hindi kalawangin, dapat lagi yan. Yung mga enhancements activity ng mga personal ng BFP. Iba't ibang grupo naman nagkasan ng post typhoon cleanup drive sa bayan ng El Nido, Palawan. Bagong night market naman sa lungsod ng Puerto Princesa. Uy, magbubukas ngayong pong araw na ito, Hulyo at 17. May part 2 ang night market. Samantala, dalawang bagong vehicle o sasakyan ng LGU Rizal. Abay, magagamit na rin matapos dumating doon. Diyan naman sa bayan ng Quezon, lahat daw ng farm to market road, abay i-re-graveling daw po. Lahat ba? Sa isang barangay lang. Sa isang barangay sa Quezon, bakit isa lang? Samantala, panukalang 2027 health budget ng munisipi ng Taytay. Inaprubahan na po ng local health board. At sigalot ng dalawang grupo ng mga homeowners sa barangay San Manuel. Tinapos abang? Matapos mamagitan daw po ng Committee on Housing ng Sangguniang Panlunsod. Pagsasaayos naman ng psychiatric halfway home and drop-in center dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, pinag-usapan. Pag-control naman sa mga pag-alagalang hayop, hihigpitan daw dyan sa bayan ng Nara matapos magdulot ng sunod-sunod na panganib sa mga motorista. Ayop. Mga kabayan, mga tropa, yan pong mga ulo ng ating pong mga balita ngayong araw po ng Biyernes. Handog naman po sa ngayon ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Ito po ang Santon Gold Coffee Mix. Opo, Santon Gold Coffee Mix, mga kabayan, mga tropa. O, nandyan pa rin po ang Moringa Powder. Andyan pa rin po yung ating pong mangosteen powder. Dinagdagan lang po ito ng glutathione at collagen. Diba? Sosyal na kape. Pero abot kaya, mga kabayan, mga tropa. Kahit na meron po yung glutathione at collagen na mayaman sa mga antioxidant at anti-aging properties. Pero abot kamay po yan, mga kabayan, mga tropa, ha? Kesa kung magpapa-schedule ka para magpaturok lang ng collagen at glutathione, bibili ka ng mga produktong sabi nga eh, meron ding mga sangkap na glutathione at collagen. Yung mga pinapahid sa katawan. Mga kabayan, mga tropa, ha? Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Kape lang katapat niyan. Kape na mayroon pong glutathione at collagen para ho sabi niya magkaroon ka muli ng younger looking skin. At syempre, palakasin din po ang immune system ng ating katawan para labanan yung pong mga pre-radicals
yung mga nagdudulot ng pagkasira ng ating pong

0: Landa. Opo, mga kabayan, mga tropa. Ang dami niyan. Mga bakterya, siyempre mga virus na po mapasok sa ating loob ng ating katawan. Na hindi naman po natin nababantayan dahil po mga maliliit yan. Marami po yan ang mga nagiging cause ng unti-unti. Opo, sinisira yung ating pong balat. Sa pamamagitan po ng collagen at glutathione, mga kabayan, mga tropa. Magkakaroon ka muli ng younger looking skin. Subukan mo na rin, katropa, ang sarap at bisa na rin ng ating pong panibagong healthy coffee, Santon Gold Coffee Mix, na mabibili na rin po ninyan, mga kabayan, mga katropa, sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating mga Yes to Health Wellness Center.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kababayan, mga katropa, oy, 21 minutos na makalipas ang ika-apat ng umaga. Magbabalik ang ating pong palatuntunan para sa detalye ng ating pong mga balita. Pagkalipas lang po yan ng ilang mga paalaala.
2: XFM.
3: XFM.
4: FM.
2: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw.
13: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
16: Sister Pain.
17: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
16: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
19: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
20: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
21: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
22: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
23: XFM.
24: X.
25: XFM.
24: FM.
20: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
26: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
27: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
28: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
29: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
30: Mag-Vision X Plus ka!
31: Vision X Plus! Softgel Capsule!
30: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
31: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
30: Mabibili sa mga butika.
32: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
33: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
32: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
34: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: XFM.
24: XFM.
0: oras natin mga kabay makatropa, galap na po nga alas 4:30 na po ng umaga. Samantala mga kabay makatropa, sa detalye ng ating po mga balita, ngayon pong araw ng Biyernes, 17 sa buwan ng Hulyo taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kaya rin po napapakinggan sa ang mga bahagi ng mundo sa pamamagitan naman po ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live na rin tayo napapanood ngayon sa Facebook page sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako po ang inyong magiging tagapagbalita, katropang Alizon Salbatus. Sa detalye na po ng ating po mga balita, unahin na natin ang Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
0: Kinundi na nga po nitong si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang post ng China Daily. Matapos nga itong maglabas sa kanila pong social media account na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Kaugnayan ang usapin sa arbitral rulings sa West Philippine Sea. Ayon po kay Teodoro, ang naturang post ng China State Media Outlet ay nagpapakita lamang umano ng pananaw ng Chinese Communist Party sa mga Pilipino. Inilabas ang kontrobersyal na post ng China Daily noong pong Hulyo 10, 2 araw bago po ang 10th anibersaryo ng makasaysayang desisyon ng Permanent Court of Arbitration na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa exclusive economic zone nito sa West Philippine Sea. Sa inilabas sa payag nitong Webes ng gabi, sinabi po ni Ginoong Teodoro na ang pagpapakita sa mga Pilipino bilang unggoy ay isang anyo ng pangmamaliit at propaganda laban sa isang bansa. Makikita kasi sa naturang video ang isang unggoy na nakasuot ng barong Tagalog at salakot habang tila inuutusan ng mga karakter na kumakatawan sa mga Amerikano at Hapones. Ipinakita rin na po sa video ang unggoy na binobomba ng water cannon sa karagatan matapos makatanggap ng kopya ng arbitral award. Ayon kay Teodoro, ang naturang material ay pangungutya sa 2016 arbitral award at isang pagpapakita umuno ng karahasan laban sa ating mga Pilipino at sa ating mga kasundaluhan. Tinawag din ng kalihim na contemptible propaganda ang naturang post at iginiit na nagpapakita ito ng kawalang kakayahan ng China na ipagtanggol ang kanilang mga pahayag sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng makatuwirang argumento. Samantala, naglabas din ng paayag si Rear Admiral Jay Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea Concerns, kung saan kinundina niya ang anumang uri ng tinatawag na racism or racism.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Payag ba kayo doon, mga kabayan, mga katropa? Mga China na nito ang mga ito eh. Nakakainit ang ulo. Sabi ko, kailangan ang paiinitin natin kada umaga, tiyan lang. Sikmura lang natin. Pag ganito mga balita, nakakainit din ang ulo, di ba? Lahat naman ng tao, galing naman sa unggoy. Bakit sila hindi unggoy? Mga sakang na ito. Ay, sorry. Mga China ninyo!
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Ay, samantala, ang balitang niya mga kabay, mga tropa, ay handog naman po sa atin ang Vision X Plus. Vision X Plus, meron pong kakayahan upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E+, at zeaxanthin. Ito po ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plans ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ito mga singkit ito, kailangan nila mag-Vision X Plans ha, para makita nila ang malinaw. Makakita sila ng malinaw. Mga ano ito eh, mga China na nito eh. Nakakainit sila ng ano, ng barot ha.
5: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: 35 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga. Samantala,
5: balitang nasyonal.
0: O, karagdagang balitang nasyonal muna ulit tayo mga kabayan, mga katropa. Ito medyo bawi muna tayo ha. O, mag-good news muna tayo sa ating pong mga kababayan, mga katropa dyan. Na siyempre, gumagamit po ng elektrisidad mula sa mga kooperatiba. Ay pinalawag pa kasi ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pagpapatigil sa pagputol ng serbisyo ng kuryente para po sa mga residential at non-residential consumers na hindi pa nakakabayad ng kanilang bill. Sakop ng bagong direktiba ang mga bayarin mula po buwan ng Agosto hanggang buwan ng Oktubre ngayong taong 2026. Bilang bahagi daw po ng mga hakbang ng pamahalaan sa gitna ng umiiral pa rin na National Energy Emergency. Bukod dito, pinayagan din po ng ERC ang mga kabahayang gumagamit ng 200 kilowatt hours o mas mababa kada buwan na ipagpaliban na ang pagbabayad ng kanilang bill at hulugan ito sa loob ng hindi bababa sa 3 buwan. Nilinaw naman ng ahensya na kung may kakayahang magbayad ng buo, hinihikayat pa rin ang mga ito o ang mga consumer na gawin naman magbayad. Hinatasan din po ng ERC ang mga electric distribution utility at iba pang kumpanya sa sektor ng kuryente na ipatupad ang kaparehong flexible payment scheme upang mabawasan ang pinansyal na pasanin ng mga consumer. May hanggang Oktubre at 30 ngayong taon ang mga distribution utility para isumite sa ERC ang kanilang report bilang patunay na ipinatutupad nila ang naturang direktiba.
5: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Yung bayarin po mga kabayan, mga katropa, yung bill mag-take effect August o Agosto hanggang Oktubre ha. Pero yung mga nakalipas ninyo, mga dapat bayaran, bayaran muna ninyo ha. Malino naman po yan sa direktiba ng ERC ha. Yung sakop lang nito, mga bayarin mula sa buwan ng Agosto hanggang Oktubre. Yan, sa 2 buwan na yan, mga kabayan, mga katropa, pag hindi mo nabayaran yan, sakop ka ng pinalawig na sabi nga ay extension ng walang putol. Ha? Mga kabayan, mga katropa. So, ito kasi diba nauna nang naglabas din po ng parehong kautusan ang ERC nung mag-deklara nga ang ating national government ng National Energy Emergency. Pero doon sa may mga kakayahan naman daw po magbayad ang buo, eh, dalam po ha. Ganun lang naman yun eh. Kami ni Engineer Ken, mukhang sakop kami rito ha. Yan, medyo sabi natin, kahit paano, mga kabayan, mga katropa, magandang balita pa rin po yan, ha? Pero yung bill na dapat bayaran ninyo ngayong buwan, bayaran nyo muna, ha? Mga kabayan, mga katropa.
5: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kahit na medyo marami pa rin ang mga dismayado, ha? Sa servisyo ng ating pong elektrisidad dito sa Lusod, Puerto Princesa. Kumislap nga na naman kanina yung ating pong kuryente eh. May bumitaw na naman kayang sirkito.
5: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabayan, mga tropa, oy, alas 4:40 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pagbibigay naman ng ating pong mga balita. Punta muna natin ng balita mula sa labas ng ating pong bansa.
5: Balita sa
0: Balitang international. Ito, isa pa rin itong bad news, mga kabayan, mga katropa. Kung ito ay gagawin, ng bansang Iran ako, delegado to, ha? Kasi nagbanta po itong bansang Iran na kanila daw pong palalawakin daw pong paghaharang sa mga pangunahing rutang dinaraanan ng mga energy exports sa gitnang silangan. Sa kabila po ng muling nagpatupad ang Estados Unidos ng naval blockade sa mga pantalan dyan sa gitnang silangan at naglunsad ang panibagong serye ng pag-atake malapit po sa Strait of Hormuz. Nagbabala ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC na kanilang isasara ang iba pang rutang ginagamit sa paglabas ng langis at iba pang supply ng enerhiya na pinakikinabangan din muna ng Amerika at mga bansang kaalyado nito. Patay tayo nito. Samantala, sinabi naman ng US military na nagsagawa ito ng 7 oras na airstrike sa paligid ng Strait of Hormuz at sa mga baybayang bahagi naman ng Iran. Inakusahan din ng Amerika ang Iran na responsable sa pag-atake sa 7 commercial ships at ito pong nakarang linggo na nagresulta sa pagkamatay at pagkasugat ng ilang mga tripulante. Nagbabala naman ang Iran na maaari nitong gamitin ang mga kaalyado nitong Houthi rebels sa bansang Yemen upang pigilan ang pagdaan ng mga barko sa Bab el-Mandeb, isa pang mahalagang rutang dinaraanan ng langis at iba pang kalakal na nagdurugtong sa Red Sea at Gulf of Aden o Aden. Nauna nang nagbabala ang isang mataas ng opisyal ng Houthi na maaari nilang isara ang Bab el-Mandeb kung magpapatuloy ang pag-atake ng Saudi Arabia sa Yemen. Hindi naman natinag itong si US President Donald Trump at sinabing kanyang tatargetin ang mga pasilidad ng enerhiya, power plants at mga tulay sa Iran kung patuloy itong magmamatigas sa buksan ang kanilang nuclear program. Dala kayo uli, mga kababayan, mga katropa, sakasakaling mangyari nga yung banta na yan ng Iran. Ha, mga kababayan, mga katropa, delikado. Magkano na bang presyo ng krudo ngayon at gasolina? Next week kaya, ano aasahan natin? May pagbaba or sisirit na namang pataas?
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabayan, mga tropa, ang balitang niyan, handog naman po sa atin ang numero unong vitamin C sa bansa ngayon. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya katropa, ugaliin mo na rin uminom ng Santon Vitamin C araw-araw para malakas lagi ang iyong immune system. Ang Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa oras na 43 minutos, makalipas po ang ika-4 ng umaga, dako naman tayo sa ating pong mga balitang lokal. Mga balitang lokal mula naman sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. Ayon na natin itong balita ni Katropan Dennis Chua, Provincial Civil Society Organization Development Program, PCSO. Umisita raw po sa bayan ng Rizal, Palawan. At ano naman ang kaya ang ginawa? Alamin po natin sa balita ni Katropang Dennis Chua.
4: Live report!
6: Live report! Bayan na tinanggap ng tanggapan ng management magiging transition sa plant ng pinantawan at bisit na muling sa Lurigan ng Panamala. Pinaunahin natin ang board member Eduardo Modesto V. Rodriguez mula sa Provincial Senvog Society Organization of PCSO Development Program ang pagpunta sa bayan ng Rizal, Palawan. Layunin ng pagbisita na mapagtibay ang ugnayan ng probinsya at munisipalidad at makipagpalitan ng mga epektibong programa para sa pagpapaunlad ng lokal na pamayanan. Bukusong ipinabot naman ng tanggapan kinausapan ng Vice Alcalde ang kanilang kagalakan at suporta sa naging produktibong pag-uusap at pakikipag-ugnayan ng grupo. Inaasahang magbubunga ng mas maraming proyekto at serbisyo ang ganitong ugnayan para sa kapakanan ng mamamayan sa bayan ng Rizal, Palawan. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plank Coffee Mix, ang kaping 66 sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
7: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Kachopang Dennis. Skills Enhanced Activity naman ng mga personnel ng Bureau of Fire Protection sa Quezon, Palawan. Sinagawa. Katra pa natin sa balitang yan, Ray Elgaran.
7: Live Report. Live Report.
8: Nagpapatuloy pa rin ang ginagawang skills enhancement activity ng Bureau of Fire Protection sa Quezon, Palawan, kung saan ang naturang aktibidad ay nilahukan ng mga tauhan ng pamatay sunog sa munisipyo na ito ay sa ilalim ni Senior Fire Officer 3, Mary Queen Caga, na siyang acting municipal fire marshal. Ayon naman sa inilabas sa datos, kabilang umano sa sinagawa ay ang pagsasanay sa pagsusuot at pagtanggal ng PPE, iwang personal protective equipment, na ang layunin ay para ituro sa mga bombero ang tawang pagkasunod-sunod, bilis at katumpakan sa pagsuot at pagtanggal ng kompletong protective gear. Kabilang dito ang pagsusuri sa mga helmet, turnout coat, pantalon, hood, guantes at buta upang matiyak na ang bawat kagagamitan ay nasa maayos na kondisyon. Yan ang balita atin sa inyo ng Sis the Pain, na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sis the Pain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Rail Grand XFM News.
7: Ito ang
0: Maraming salamat, Kachopang Ray. Okay lang yung mga activity na ganyan, yung mga skills enhancement activity. Ang tanong na lang dyan, sapat ba yung mga equipment nila? Yan ang tanong dyan. Samantala, iba't ibang grupo naman sa bayan ng El Nido, nagkasaraw po ng post-typhoon cleanup drive. Linis na naman, linis. Ilang tonelada kaya ang nahakot na basura? Alamin po natin sa balita ni Katropang Belia Mucha.
7: Live Report! Live Report!
9: Nagsagawa ng post-typhoon island cleanup drive ang iba't ibang grupo gaya ng El Nido Tour Guide Association, Coast Guard Station, Northern Palawan, Pulisya, Barangay Oficiales, kabilang ang mga local partners agencies at ilang negosyo sa Tagasan, Barangay Kurong-Kurong, El Nido nitong Hulyo 14 at Hulyo 16. Layunin ng aktividad na palakasin ng kamalayan sa pangangalaga ng kalikasan at mapanatili ang kalinisan ng baybayin sa pamamagitan ng sama-samang paglilinis ng mga kalahok sa lalampasigan at mga karating na lugar. Bahagi rin ang inisyatibang ito ng patuloy na pagsisikap na pampangalagaan ng kalikasan ng bayan matapos dumagsa ang sangkatutak ng mga basura sa dalampasigan sa kasagsagan ng Bagyong Inday. Ayon naman sa grupong ANTGA or El Nido Tour Guide Association, bahagi ito ng kanilang patuloy na advokasya at pagsusulong ng sustainable tourism matapos ang pananalasa ng nagdagang bagyo. Nilinis ng mga membro at voluntaryo ng ANTGA ang ilang isla upang maalis ang mga basurang inanod ng masamang panahon. Nagpaabot din ng pasasalamat ang samahan sa mga sponsors na tumulong sa matagumpay na pagsasagawa ng nasabing aktibidad. Para sa protektadong balat laban sa mapanirang init ang araw, gumamit ng Santon Herbal Soap, mga katropa, mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Pilya mo siya, XFM News.
7: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Kachopang Belia. Samantala, sa oras na 10 minuto na lang bago po ang alas 5 ng umaga, punta muna natin ang balita ni Katropang Mike Scotte. Hoy, bagong night market dito sa lungsod ng Petro Princesa. Abay, magbubukas daw po ngayong araw na ito. Saan tayo ito? Sa Baywalk din. Alamin nga po natin kay Katropang Mike Iscote.
7: Live Report! Live Report!
10: May natira pa ba sa iyong sahod, katropangali? Yan na, pwede kang pumunta mamaya. Pwede kang pumunta mamaya sa pinakabagong night market sa Puerto Princesa na tinawag na Barakalan sa Banwa. Nalayong magbigay ng mas maraming oportunidad sa mga lokal na negosyante, micro, small and medium enterprise at mga produktong gawa ng Puerto Princesa. Ayon sa City Information Office, gaganapin ang grand opening alas 6 ng gabi pamaya sa Bewok New Market Area. Doon saan tampo ang iba't ibang lokal na pagkain, sariwang ani, handicrafts at iba't iba pang produktong sarili atin. Ayon sa mga organizer, layunin daw ng programa na palakasin ang lokal na ekonomiya sa pamagitan ng pagbibigay ng mga malawak na pamilihan para sa maliit na negosyo at paghikayat sa publiko na tangkilikin ng mga produktong lokal na. Ang Barakalan sa Banwa ay proyekto ng Puerto Princesa Chamber of Commerce and Industry Incorporated, katuwag ang MSMED Council, pamahalaang panunsod ng Puerto Princesa sa pamamagitan ni Mayor Mayroon, Department of Trade and Industry, Western Province University at PPC TODA. Ikayat naman ang publiko na makisa sa pagbubukas ng night market at suportahan ng mga lokal na negosyong magpapakita ng kanilang mga produkto at serbisyo. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Colter Balti na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng ating tiyan mula sa 104.7 SFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
11: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Kachopang Mike. Ang iyong katanungan, alam mo na ang kasagutan. Ako naman, o. Oy, sa mga may extra pa dyan at mga bago pa lang sabi nga kukubra ng kanilang mga pinag-arapan nito nakalipas sa 15 Diaz. Mamayang hapon daw. Dyan sa Baywalk. Barakalan sa Banwa. Ba talaga naman. Pasyal, pwede tayo pumasyal dyan, ha? Oy, samantala, 8 minuto bago po ang alas 5 ng umaga, ha? Mga kabayan, mga katropa, ang unang bugso ng ating pong mga balita na inyo pong napakinggan. O handog po sa inyo yan, ha? Ng ating Santon Plaza Coffee Mix. Santon Plaza Coffee Mix, mild coffee lang ito, mga kabayan, mga katropa. Mild coffee, tapos non-caffeinated pa. Ako, pwedeng-pwede po ito kahit sa mga bata, ha? Yung mga nasa high school, o yung mga nasa grade 5, grade 6, na mga bata. Pwede po ito sa kanila, mga sir, mga ma'am, ha? Dahil nga po, ito ay mild coffee at non-caffeinated. Kaya nga po, ito'y tinuturing na healthy coffee. Dahil ito'y gawa sa mga purong sangkap, gaya po ng mangosteen powder, moringa powder, at soya powder. Marami na po sa ating po, mga kabay, mga tropa, ang tumatangkilik ng kapeng ito at kanila talagang napatunayan, mga kabay, mga tropa, na talaga namang epektibo na nakapagkape ka na, abay ginagamot ka pa. Lalo-lalo sa ating po, mga kabay, mga tropa, dyan na meron pong hyperacidity. Oo, yung pong konting kape lang na mga non-healthy kape. Oo, sumasama na yung kanilang sikmura. Umahap di na. Iba naman eh, nagpapalpitate na. Nako, yan na po yung, ito na po yung panahon. Ha? Mga kabay, mga katropa, na mag-switch ka na sa ating Santon Plaza Coffee Mix. Certified, ito ay safe at effective ng FDA. Ang ating Santon Plaza Coffee Mix, mga kabay, mga katropa, ay mabibili na rin po ninyo sa lahat ng mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating mga Yes to Health Wellness Centers.
11: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga kabay, mga katropa, magbabalik pa rin ang ating pong palatuntunan ng ating pong mga balita, ha? Pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
11: Ito ang Exciting Pilipinas!
12: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
13: Kasi Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
16: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
15: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
34: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
15: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
17: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
31: Mag-Vision X Plus ka.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule.
31: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at Vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
18: Vision X Plus Softgel Capsule.
31: Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
19: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
13: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
34: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag-Santon Plus Herbal Oil.
20: Santon Plus Gold.
21: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
20: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Santon Plus Coffee.

0: sinabi na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, call the doctor.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Weng, gagawin ko na ang iniinday yung sakit ng likod ko. Talagang nakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
13: XFM.
14: Oras natin mga kabayan, mga tropa, ganap na po ang ika-5 ng umaga. Samantala, balik tayo sa ating pong mga balita sa ika-5 bukso ng ating pong mga balitang lokal. Balikan muna natin si katropang Dennis Chua. Oy, meron daw pong 2 bagong sasakyan. Ang LGU Rizal. At ito ay ipinakita na sa kanila pong mga mamamayan. Para saan kaya ito? Katropa natin sa balitang yan, Dennis Chua.
15: Live report! Live report!
16: Mas pinalakas ang kapasidad ng lokal na pamahalaan matapos turnover ng 2 bagong service vehicle para sa munisipyo ng Rizal, Palawan kahapon na July 16, 2026. Ang mga bagong sasakyan ay gagamitin upang mapabilis sa paghati ng serbisyo publiko, lalo na sa pag-respondi sa mga barangaya, paghati ng mga dokumento, pagsasagawa ng mga program at proyekto ng munisipyo. Ayon sa pamunuan ng pagdaragdag ng mga bagong vehicle, ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng LGU na mapahusay ang operasyon at mas malapit ang serbisyo sa mamamayan, lalo na sa mga liblib na lugar. Patuloy ito na dedikasyon ng lokal na pamahalaan na magbigay ng mabilis at maayos maasa ang serbisyo para sa mga Rizalenyo. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua XFM News.
17: Ito ang Exciting Pilipinas!
14: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, pag-graveling naman daw po ng farm-to-market road sa isang barangay sa Quezon, Palawan, easy na gawa na rin. Isang barangay kayo ito, swerte naman. Katrabal natin sa balitang yan, Ray Elgaran.
15: Live report! Live report!
18: Nagpapatuloy ang ginagawang pag-graveling sa lahat ng farm to market road sa mga sityo ng Barangay Sukod, Quezon, Palawan, kung saan ito mismo ang kinumpirma ni Kapitan Glendy Cacho ng mga panayam ng news team. Ayon pa sa official, labis ang kanilang pasasalamat dahil sa napagbigyan ang kanilang hiling na makahiram ng mga equipment sa LGU para maayos ang mga daanan na pahirap sa mga magsasaka at mga residente. Samantala, ilan lamang sa mga daanang naayos sa sakop ng Sukod ay ang Umberto Bataga Road, Sitio Pasil, Tucampo, at iba pa. Habang sa ngayon ay labis naman ang pasasalamat ng mga residente at pamunuan ng Isugod sa LGU dahil sa ginawang pagpapahiram ng mga kagamitan para sa pagsasaayos ng kani-kanilang daanan. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil na nanakit ba ang katawan at kasukasuan. Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan. Real Grand Access FM News.
5: Ito ang Exciting Podcast.
14: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, panukalang 2027 health budget ng munisipi ng Taytay, inaprubahan na rin po ng Local Health Board. Katropa natin sa balitang yan, Belia Mucha.
6: Live report.
13: Inaprubahan ng Local Health Board ng Taytay ang panukalang 2027 health budget sa isinigawang pinagsamang pagpupulong ng Local Health Board at STI HIV Council nitong Hulyo 15. Pinangunahan ni Mayor Norbert Lim, chairperson ng Local Health Board at Municipal Health Officer Dr. Dan Del Rosario ang pagpupulong kung saan tinalakay ang mga prioridad na programang pangkalusugan ng bayan kabilang ang HIV program, point of care ultrasound, ICTG, Human Resources for Health at iba pang pangangailangan ng sektor ng kalusugan. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang pag-aproba sa panukalang budget ay magbibigay ng pundo para sa mga pangunahing programang pangkalusugan, pagbili ng mga mahalagang gamot, pagpapalakas ng hanay ng mga health workers at pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan para sa mga ina, kabataan at iba pang mamamayan. Inendorso rin ng Lupon ang kahilingan para sa deployment o extension ng Doctor to the Barrios sa susunod na taon. Gayon din ang planong pagkuha ng isang municipal dentist upang mapalawak ang serbisyong dental sa bayan. Kasabay nito, inaprubahan din ang isang resolusyon na nagbibigay otoridad sa paggamit ng PhilHealth YACA payments para sa mga kwalipikadong programang pangkalusugan, pagpapahusay ng mga pasilidad at iba pang prioridad na gastusin sa sektor ng kalusugan. Layunin ang mga hakbang na ito na higit pang mapalakas ang lokal na sistemang pangkalusugan at matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng dekalidad at abot-kayang serbisyong medikal para sa bawat Taytayano. Para sa mas malinaw na paningin, natiwa sakit sa mata, Magvision X Plus ka, katropa. Mula rito sa bayan ng Iligo, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
5: Ito ang Exciting Pilipinas!
14: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, ang ating pong oras, mga kabayan, mga katropa, 5 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Sa iba pang balita, ang lokal pa rin. Ito naman daw pong sigalot ng dalawang grupo ng mga homeowner sa Barangay San Manuel. Abay, pumagitna na raw po itong Committee on Housing ng Sangguniang Panlunsod. At ano kaya ang nangyari? Alamin po natin sa balita ni katropang Mike Iscote.
5: Live report.
19: Nagkasundo ng dalawang grupo ng mga homeowners sa Purok, Malunggay sa Barangay San Manuel, Puerto Plata City matapos mamagitan ang Committee on Housing and Urban Poor ng Sangguniang Panlunsod. Ayon kay City Councilor Ercin Robert Damasco, chairman ng Natura Committee, nagsagawa sila ng committee meeting bilang tugon sa reklamo na ilang residente na umano'y pinagbabawal ang dumaan sa isang kalsada matapos itong lagyan ng gate at hingan ng membership sa isang people's association kaya din ang bayad sa paggamit ng daanan. Sa panig naman tao ng kabilang grupo, ikiniit nilang sa klaw ng pribadong pag-aari ang naturang kalsada kaya kinakailangan mag-ambag ang mga gumagamit nito. Inamin naman ni Barangay San Manuel, Captain Purong Barangay Gerino Lagrada, na halos araw-araw na tinutulog sa barangay ang alita ng dalawang panig kaya kinakailangan na itong maresurba. Sa sinagawang pagdinig, sinabi ni Damasco na nagkasundo ang magkabilang panig sa isang win-win solution. Sa lukuyan, malaya na daw makakataan ang lahat ng residente ng Purok, Malunggay. Napagkasunduan din, naayusin ang Homeowners Association ang kanilang para mairehistro sa Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD. Bukod dito, pumayag na rin daw ang magkabilang panig na mag-ambag ng narapat na halaga para mabili ang lupang gagawing opisyal na kalsada papasok sa kanilang komunidad. Nagpapasalamat naman si Councilor Damasco sa mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na dumalo at tumulong sa matagumpay na pagresolpa sa sigalot ng mga residente. Yan ang balita natin sa inyo na Visionist Plus Capsule na tutulong para maibalik ang linaw ng iyong paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
15: Ito ang exciting podcast.
14: Maraming salamat, Kachopang Mike. Samantala, pagsasaayos ng psychiatric halfway home and drop-in center dito sa lungsod ng Puerto Princesa, pinag-usapan daw. Saan kaya ito pinag-usapan at ano ang mangyayari? Katra pa natin sa balita niyan, Girlie Cadasio.
15: Live report! Live report!
6: Suportado ni Vice Mayor Jimbo Maristela ang panukala ng City Mental Health Board ng Puerto Princesa na agarang pagsasaayos, rehabilitation at pagpapalawak ng psychiatric halfway home and drop-in center sa Pineira Road, Barangay San Pedro na meron lamang dalawang selda para sa mga babae at para sa mga lalaki. Ilan sa mga pangamba ng board ay ang kawalan ng secure perimeter fence, mga sirasirang bahagi ng gusali dahil sa kalumaan na hindi naakma sa safety standard na ipinatutupad, ang mga butas-butas na bubong na tumutulog kapag umuulan at ang limitadong espasyo para sa dumaraming bilang ng mga dinadara rito. Matatandaan na kamakailan lamang ay personal na bumisita si Vice Mayor Maristela sa drop-in center kung saan nasaksihan nito ang hindi maayos na sitwasyon sa nasabing lugar. Yan ang balitang atin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Cadasio, XFM News.
15: Ito ang Exciting Babies!
14: Maraming salamat, Katropang Girlie. Oo nga, matagal na yan. Sana nga naman pag mabigyan ng prioridad din yan, ha? Mga kabayan, mga katropa. Samantala, suling bukso ng ating pong mga balitang lokal. Pag-control naman daw sa mga pag-alagalang hayop. Sa bayan ng Nara, hihigpitan. Tapos naman ang magdulot ng mga sunod-sunod na panganib sa mga motorista, lalo na po yung mga dumaraan sa National Highway sa naturang bayan. Detalye ng balita niya mula naman kay Katropang IC Pacaldo.
15: Live report! Live report!
20: Isinusulong na ng sanggunyang bayan ng Nara ang mas mahigpit na regulasyon laban sa mga pag-alagalang hayop sa mga pampublikong lugar upang maiwasan ang anumang aksidente at maprotektahan ang kaligtasan ng mga residente. Tinalakay ang panukala nitong araw ng Lunes. Ito'y upang tugunan na ang problema sa mga hayop na nakakalat sa mga kalsada at iba pang mga pampublikong lugar na maaaring magdulot pa ng panganib sa mga motorista. Patuloy pang pinag-aaralan ng konseho ang probisyon ng ordinansa kabilang na ang mga hakbang para sa mas maayos na pamamahala at pananagutan ng mga may-ari ng hayop. Yan ang balita atin sa atin ng VisionX Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng VisionX Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pa Caldo, XFM News.
14: Maraming salamat, Katropang IC. Samantala, sa oras na 11 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga, puntahan naman po natin ang ating pong ospital ng Palawan at ang ating pong Police Station 1. Wala roon si Katropang Kuya Toto Roni. Good morning!
15: Live report! Live report!
21: Yes, good morning Katropang Ali at syempre good morning sa ating mga nakikinig at sa mga oras na ito. Happy Friday sa ating lahat. Update natin sa ospital ng Palawan, Katropang Ali, isang 8 taong gulang na batang lalaki ang nabundol kagabi pasado alas 10 sa may bahagi ng Barangay Tagboros, particular na sa may Aplaya area. Base dito sa medical record ng ospital ng Palawan, nabundol umano ng motorsiklo itong 8 taong lalaki at nagtamo ito ng galo sa may bahagi ng kanang braso at namamaga itong mukha ng batang ito. Agad naman itong dinala dito sa ospital ng Palawan na sa ngayon ay naka-admit pa itong 8 taong batang lalaki. Sa ibang balita, isang lalaki naman ang nabugbog Katropang Ali na kung saan nakipag-inuman ito sa may bahagi ng Barangay Maunlad kanina pasado alas 11 ng gabi na itong 20 anyos na laki na taga-residente ng Quezon, Palawan, magkainuman umano ng kanyang kaibigan sa isang bahagi naman dito sa may barangay Maondad na kung saan nauwi umano sa isang diskusyon hanggang sa nabugbog umano itong 20 anyos na lalaki. Agad naman itong narespondyan ng mga kapulisa natin sa Station 1 at nadala agad ito sa ospital ng Palawan. Nagtamo ito ng mga pasa at particular na namamaga din ang kanyang mukha matapos ito na mabugbog ng kanyang mga kainuman, katropang Ali. Yan lang ating nakalap mula dito sa ospital ng Palawan habang ating inaabangan o binabantayan nasa isa ngayong araw ng Biyernes. Samantala, dito sa Police Station 1, dalawang lalaki ang nabagansya, katropang Ali, dulot ng pagkalasing, at ang isa naman ito mula sa barangay Bagong Silang ang dinala dahil sa dimanoy nagmamaoy doon sa kanilang lugar, kung kaya pinakustodya muna ito dito sa Police Station 1. Mamaya-maya ng konti ay maaring makauwi na ito sa kanilang tahanan, katropang Ali. Siyempre, good morning sa ating mga kapulisan dito sa Station 2, particular na kay Police Master Sergeant Sambalis, katropang Ali, maging itong kanyang kasama na kabady niya ngayon dito sa Station 1. Magandang umaga kay Ma'am Jam Usalia dyan sa Ospital ng Palawan, at siyempre good morning sa ating mga kapulisan mula sa Station 1 hanggang Police Station 6. Hatid dyan sa atin ng numerong vitamin sa bansa na ito ay mabibili sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako niyang katropang Kuya Toto, XFM News.
14: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronnie. Samantala, mga kabay, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan. Handog po sa inyo yan ang Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at ang ating pong Santon Plus Coffee Mix. Ang mga healthy at di kalidad at epektibong mga kape na yan, mga kabay, mga katropa, yan po ay produkto ng Yes to Health Incorporated na mabibili na po ninyo sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
14: Samantala, mga kabayan, mga katropa,

0: 17, 20, 26. Sa ating latest satellite images, makikita po natin na merong isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa po itong tropical depression at dahil nga nasa labas pa ito ng PAR at hindi po ito isang tropical storm, ay wala pa itong international name. Ang huling lokasyon ng bagyo sa labas ng PAR ay halos 3,000 kilometro silangan ng southeastern Mindanao. Base sa ating mga pinaka-latest na mga datos, ay maliit po ang posibilidad na itong bagyo ay pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Pinapakita rin ng ating mga datos na posibleng sa mga susunod na araw ay malusaw na lamang ito at maging isang low pressure area. So magbibigay pa rin po tayo ng update kahit na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility yung itong tropical depression na nasa may southeastern nasa silangan ng southeastern Mindanao. Samantala, ang mas nakakaapekto sa ating bansa ay ang hanging habagat or southwest monsoon, particular na sa may extreme northern Luzon. Makikita nyo, may mga kaulapan po dito sa may extreme northern Luzon. Samantala, malaking bahagi ng ating bansa ay patuloy na makararanas ngayong araw ng mainit at malinsangang panahon, lalo na sa bandang hapon, lalo na sa bandang tanghali po, habang sa hapon hanggang sa gabi ay posibleng makaranas sa mga localized rain showers and thunderstorms ang malaking or itong bahagi ng ating bansa. So mag-ingat pa rin po no, sa mga posibilidad ng mga flash floods and landslides, lalo na pag nagkakaroon po tayo ng mga severe thunderstorms. Inaasahan naman natin hanggang this weekend, generally fair weather mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa at sa ngayon wala tayong inaasahang may mabubuong low pressure area sa loob naman ng Philippine Area of Responsibility. At dito nga sa Luzon, inaasahan natin malaking bahagi ng Luzon ngayong araw ay makararanas ng mga localized rain showers and thunderstorms habang mainit at malinsangang panahon ang mararanasan bandang tanghali. Yung mga thunderstorm po kadalasan nangyayari yan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Lawag na sa 25 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio naman 17 to 24 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 25 to 38 degrees Celsius. Habang sa Kamaynilaan, 25 to 34 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, 22 to 31 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, sa bahagi ng Bicol, 25 to 34 degrees Celsius. Dumako tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Ang Palawan ay makararanas naman ng mga localized rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands na sa 28 to 32 degrees Celsius. Habang sa Puerto Princesa, 26 to 32 degrees Celsius. Malaking bahagi rin ng Kabisayaan ay makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa dakong hapon. Hanggang sa gabi, ang agwat ang temperatura sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 33 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, mula 26 to 33 degrees Celsius. Sa Mindanao ay makararanas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa dakong hapon din hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Zamboanga na sa 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Davao, nasa 23 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Ligtas naman po malaot ang mga sasakyang pandagat, malilit ang mga bangka sa mga baybay na ating kapuluan. Inaasahan po natin banayad hanggang sa katamtaman na magiging pag-alo ng karagatan. Yun nga lamang po kapag mayroong mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas yan ng alo ng karagatan, kaya mainam po, mag-ingat pa rin, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga sasakyang pandagat.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Maraming salamat po, Ginoong Obet Badrina mula sa Pag-asa. Kaya medyo maaliwala sa panahon po ang ating pag-asahan ha. May mga ilang ilan daw pong mga localized thunderstorms. Normal lang, mga kabayan, mga katropa. Ay, 20 minuto sa makalipas po ang alas 5 ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Ay, samantala, yung ating pong pagbati rin po ng magandang morning doon sa mga kagigising pa lang nating pong mga kababayan. Kay Ma'am Elisa Adona Mondragon Yara. Ganun din kay Ma'am Alona Dagaraga Santino. Good morning. Good morning po sa inyo, mga sir, mga ma'am. Okay, samantala, mga kabayan, mga katropa, 20 minutos. Makalipas na po ang alas 5 ng umaga. sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong para

0: natuntunan ngayon pong araw ng Biyernes. Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Siyempre, live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod po ng Puerto Princesa. Nasa bayan po ninyo napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Tayo rin pinapapakinggan sa ang mansulok din po ng mundo. Sa pamamagitan din po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. At live din tayo napapanood sa ating pong official Facebook 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga kabayan, mga katropa, para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Sa ngalan po ng ating pong partner sa bagay technical engineer Ken Vincent Dancil. Ako naman ang inyo pong naging tagapagbalita, ang inyo pong tagapagbulahaw kada umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus. Mga kabayan, mga katropa, okay, happy weekend at maraming salamat. Magandang umaga na, Pilipinas!
2: Narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
3: XFM. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
4: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
5: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
3: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome, welcome po muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanya nasa likod ng mga programa pong ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapuntahan at pwede ninyong mapagpakonsultahan. Sa ngalan po ni Doc Ramiri Tuoy, atin pong CEO, at ni Doc Algie Bakla, ito po yung niko Doc Michelle Hines, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Makasama niyo pong live dito sa atin pong programa. Welcome, welcome po muli. Magkakasama-sama po muli tayo ng live at maghahati na naman tayo ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sikreto kung paano po natin susolusyonan ang samot sa ating karamdaman na nararanasan ng atin pong mga kababayan. Ha? Kaya samahan niyo po linko dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong pong mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health. I-text po lahat yan, ha, sa atin pong numero. Ang atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo ka masaila na inyong mga katanungan, huwag kalimutan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Ha? Kumusta, kumusta mga katropa, mga kaibigan? We hope and pray nasa maayos at malusog po tayong kondisyon. Lalong-lalo na kung nakakainom na atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ha? Ang atin pong ultimate trio. Kaya bibilangan po ng Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at ng atin pong Premium D3. Ang atin pong araw-araw nakatuwang sa pagpapatibay at pagpapatatag ng pundasyon ng atin pong kalusugan. Makakuha po tayo dyan ng sapat na nutrisyon, especially yung tinatawag po natin ng mga antioxidants. Napakahalaga po yan, ano, para mapigilan yung napakabilis na oxidation. Yung ibig sabihin, pagkasira ng atin pong mga selula ng iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Of course, doon yan nag-uumpisa talaga, no? Sa mga cells ng atin pong pangangatawan, pagka nagkakaroon ng diferensya yan, pagka nagkakaroon po ng problema yung mga selula, sabihin natin, kulang sila ng, ano, ng sustansya. Kulang yung lakas, yung integrity ng atin pong mga cells. Apektado, iba't ibang organ sa ating pong pangangatawan, mga tissues, at iba't ibang sistema na binubuo po nito, mga katropa, mga kaibigan, no? Yung oxidative stress na lang na nangyayari sa iba't ibang parte ng pangangatawan natin. Na yan yung isa sa mga tinitingnan o nakikita ng mga eksperto kung bakit napakaraming mga tao ang nakakaranas ng premature aging. Ayan. Isa sa mga problema na talagang pinagsusumikapan na resolbahin, ano? Itong premature aging. Ang tao naman talaga ay tumatanda, eventually namamahinga, ano? Pero ang problema kasi mas napapaaga na, ano? Eh ang mga Pilipino, ang atin pong life expectancy nasa 70, 71, 72. Yan ang life expectancy po natin, mga kaibigan, which is napaka-iksi na yan, ha? Eh kung titingnan natin sa mga datos, ano? Marami ang mga Pilipino na pag-edad pala ng 40, pag-edad ng 50, yung kanilang pangangatawan, ano, yung health status nila ay parang dekada na mas matanda kaysa dun sa actual na kanila pong edad. That is reality na nakikita natin at dun sa ating mga Yes to Health Wellness Center, kung makakapunta kayo dun, makakabisita kayo dun, meron tayong tinatawag po na ARDK machine. Tsaka yung Radotech natin. Nakikita doon kung ano yung ano na yung condition ng mga internal organs sa ating pangangatawan. Yung sistema na iba't ibang parte ng pangangatawan natin. At nakakapagtaka. Ayan. Nakakagulat. Pag nakikita yung mga edad na 40, minsan nga, yung mga edad na 30, ano? Eh, di hamak na mas matanda na yung kalagayan ng kanila pong mga internal organs o yung functions ng mga sistema sa kanilang pangangatawan. Which is nakakalungkot pag ganun, mga kaibigan. Ibig sabihin, ang bilis ng deterioration ng atin pong internal organs, ano? At yan ay nag-uumpisa po, mga katropa, mga kaibigan, ha? Sa kakulangan ng mga sustansya sa atin pong pangangatawan, ha? Kaya hindi basta-basta yan, yung nutrient deficiencies, yung malnutrition, kabilang na rin dyan, yung malabsorption, yan po ay hindi basta-basta na mga problema, even though hindi talaga siya ganun ka-fatal, ura-urada na talagang nagbibigay ng matinding banta sa ating kalusugan. Pero pag yan ay hahayaan po natin, kumbaga ano yun, unti-unti sinasaid niyan yung kakayanan ng atin pong pangangatawan o yung pundasyon ng atin pong kalusugan, hanggang sa yung komplikasyon, dun tayo dadalihin talaga, ano? Noong problema po na iyan, mga kaibigan. Kaya bigyan natin ng pansin, wag po natin ipapawalang bahala yung ganito pong mga problema, ano? Kaya nga nandyan ang atin pong ultimate trio bilang pangsolusyon, ha, sa ganito pong mga problema. Kapag ka nakikita nyo na nanghihina na iyong pangangatawan, kapag ka matamlay ang katawan po natin, inuman na kagad yan ang atin pong ultimate trio, mga kaibigan, ha? Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, and of course, ang atin pong Premium D3. At yan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
1: The secret of health. Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Huwag Santown Vitamin C. Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santown Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
1: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santown Vitamin C, ang atin pong alkaline base na vitamin C. Sa dami ng mga vitamin C ngayon, no? Sa mga butika, mga market. Hindi natin alam kung ano yung pipiliin natin na klase ng vitamin C. And bakit nga ba dapat piliin natin ang alkaline base na vitamin C? Especially ang Santown Vitamin C. Anong kaibahan ng alkaline base na vitamin C compared dun sa ibang mga vitamin C, ha? Ang alkaline or tinatawag na buffered vitamin C, kinabibilangan yan siya, no? Ng mga sodium ascorbate, calcium or magnesium ascorbate na vitamin C. Ibig sabihin po nito, mga katropa, mga kaibigan, hindi ito kasing asim ng ascorbic acid na klase ng vitamin C. O ito yung mas gentle sa atin pong tiyan, mga kababayan, ha? Bakit mainam piliin ang ganitong klase ng vitamin C? Dahil ito po ay mas banayad sa atin pong tiyan. Hindi madaling magdulot ito ng hyperacidity o panghapdi, ano, sa atin pong tiyan. Lalo na sa mga kababayan natin na karamihan, ano, ng kondisyon ng kanila pong tiyan ay acidic. So, yung nature ng atin pong stomach ay and usually acidic na po, mga kaibigan, ano? Kaya napakainam itong alkaline based na vitamin C or buffered vitamin C kung ang pipiliin po ninyo or hanap ninyo ay yung vitamin C na hindi magbibigay ng discomfort sa inyo pong stomach area. Ano? Mas bagay na bagay ito sa mga kababayan natin na meron pong acid reflux o sensitibo yung inyo pong sikmura, ha? O para makaiwas sa mga discomfort, yung pakiramdam nyo parang hinahalo ka yung inyong puntian, ayan, mag-Santown Vitamin C po kayo, mga kababayan, ha? At syempre, mas stable ang absorption ng mga alkaline-based na vitamin C. Dahil buffered po siya, hindi agad-agad nasisira sa acidic na environment yung ganitong klase ng mga vitamin C. At mas tuloy-tuloy ang pag-absorb nito sa atin pong pangangatawan, mga katropa, ha? Mas mataas din yung tolerable dose ng mga alkaline-based na vitamin C. Kaya ngayon, Santown Vitamin C natin, meron tayong tinatawag dyan na bumper dose, ano? You can take up to 5 capsule 3 times a day ng Santown Vitamin C natin, mga kaibigan. without experiencing any discomfort sa inyo pong tiyan, mga kababayan, ha? Ganun kaganda ang atin pong Santone Vitamin C. Mas kaya ng katawan natin ang mas mataas na dose kumpara dun sa mga acidic form ng vitamin C, ha? At syempre, mas kakaunti or halos wala kayong mararanasan ng mga discomfort, ano? O yung tulad ng mga yung mga side effects, ano? Pagka nasobrahan ka ng vitamin C, katulad yung loose bowel movement, kasi yun yung madalas na epekto pag masasobrahan ka sa vitamin C, eh maglo-loose bowel ka, ano? Pero that's not a bad thing, ano? Yun ay ano lang, yun ay way ng pangangatawan mo to dispose those excess vitamin C na hindi nagagamit ng inyo pong pangangatawan, mga kababayan. Yun yung kagandahan din kasi sa vitamin C, at the same time yun yung crucial sa kanya dahil hindi siya na-deposit sa atin pong pangangatawan. Hindi pwede na mag-take ka ng marami ngayon para meron kang ikukonsumo sa mga susunod na araw. Hindi po ganun, ano? Kasi ang vitamin C, water soluble siya, ano? Yung nature niya, at the same time hindi siya na-deposit sa atin pong pangangatawan, ano? Kaya ang ginagawa ng katawan niyan, pag nagamit niya na yung kinakailangan na pangangatawan mo within that day, didispose niya na yung sobra, ano? At pagka medyo mas marami-rami yung sobra sa katawan mo, so yun, magkikreate yun siya ngayon, ano? Nang ganyan, ano? Loose bowel movement, ano? Or pagdudumi, mga kababayan, ano? At isa pa, ang kagandahan, pagka alkaline-based na vitamin C ang iinumin po natin, mga kaibigan, ano? Ito ay mas, kumbaga, nakakatulong ng malaki. Siyempre, the more na mas marami ka na ipapasok sa pangangatawan mo ng vitamin C, at mas marami yung naggagamit ng inyo pong pangangatawan, ano? Eh, mas nakakatulong yan para sa pagpapatatag ng atin pong immune system. Pagpapalakas ng mga white blood cells po natin para malabanan, ha? Yung mga sipon na yan, ubo, mga trangkaso at iba't iba pa na mga viral and bacterial infections na maring umimpekto sa atin pong pangangatawan, mga kababayan, ha? At ang alam niyo ba na ang vitamin C is napakalakas yan siya na antioxidant sa atin pong pangangatawan, ha? And of course, kung umiinom ka ng ano natin, kung umiinom ka ng Santone Gold Coffee Mix natin na mayroong collagen, ha? Mas maganda na sapat din ang vitamin C sa inyo pong pangangatawan para mas magamit ng husto yung mga collagen na yan sa atin pong pangangatawan. At ang vitamin C mismo din ang tumutulong para mas maganda yung production ng collagen ng atin pong pangangatawan. Yung natural na pinuproduce ng katawan natin ng collagen, mas nagiging effective yun kapag sapat yung vitamin C sa atin pong katawan, mga kababayan, ha? Alam nyo ba ang vitamin C din, napaka-beneficial para sa atin pong heart area. Ano ba yung puso natin? Nakikinabang yan ng husto doon sa vitamina na C sa atin pong pangangatawan, ha? Kasi nakakatulong din siya sa mga blood vessels, yung functions, ano, ng mga kaugatan natin, mga arteries and veins. Eh, tinutulungan niya na maging matibay, mga katropa, mga kaibigan. At the same time, yung integrity ng atin pong heart area, yung muscles ng heart natin, pati yung mga ugat na nandun sa atin pong heart area. Yung mga pino na ugat dyan, tinatawag po na coronary artery. Yan yung madalas nagkakaroon ng mga bara, madalas na nagkakaroon ng problema, ano? O yung tinatawag na coronary artery disease, yan. Na madalas sa pinagmumulan ng atake sa puso. O yung ischemic disease, paglaki ng puso, ayan, at iba't iba pang problema sa ating pong heart area. Doon nag-uumpisa doon sa mga pinong ugat na yan na nandiyan sa ating pong heart, mga kababayan, ha? Kung gusto nyo maingatan yan, kung gusto nyo po na yan po ay mapatibay, inom po tayo araw-araw ng alkaline-based na vitamin C. Choose Santone Vitamin C, mga katropa, ha? Yan po ay inumin araw-araw, ano? Ang recommended daily allowance ng vitamin C, mga kababayan, ha? Sa mga adult, at least, mga kaibigan, meron kang 500 milligrams per day na vitamin C. In terms of infections, ano, up to 2,000 hanggang 3,000 milligrams ng vitamin C ang dapat niyo pong maitake, ano? Merong mga ano, pagkakataon na kung saan kinakailangan mo up to 10,000 milligrams ng vitamin C, pero 'yun madalas 'yon ay ina-advertise as IV or intravenous, mga kaibigan, ano? Yung sa dinadaan na sa mga ano, syringes, ano? So yun yung para makuha mo agad-agad yung 10,000 milligrams na yun ng vitamin C, mga kaubayan, no? Pero kung ito ay pang suplemento mo lang para pampatibay na yung pangangatawan, at least 500 to 1,000 milligrams of vitamin C per day ang kinakailangan po natin. O pag stress ka, o dapat at least mga 3,000 milligrams per day. So kung Santon Vitamin C, ang babasihan po natin na meron po yan siyang 550 milligrams of vitamin C as sodium ascorbate, mga katropa, no? So na kailangan mo at least mga 4 to 6 capsules ng vitamin C per day para maka-cope up yung pangangatawan mo doon sa stress na inyong nararanasan, ha? O pag-stress ka, pagka-depressed ka, no, the more na mas kinakailangan mo ng mas higher amount ng vitamin C, mga kaubayan, ha? So choose vitamin C, ang atin pong alkaline base na vitamin C. At yan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
3: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika. The secret of health.
0: Sa mga coffee lover po dyan, ha, huwag kalimutan Santon Gold Coffee Mix. Napakasarap na kape ng Yes to Health, mga kababayan. Available sa mga suking butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga hindi pa nakainom niyan, hindi pa nakasubok niyan, ako, hanapin na po yan sa pinakamalapit na mga butika, ha? And soon, sa mga stores, magiging available na rin yan. Ang atin pong Santon Gold Coffee Mix, ano? Swak na swak sa panlasa ng mga kababayan natin, ano? At yung benepisyo talaga namang hindi tinipid, ha? Hindi matawaran yung mga benefits na makukuha po ninyo dyan sa atin pong Santon Gold Coffee Mix, ha? Sa mga ano dyan, gustong mag-switch na ng kape nila into a healthy and of course, delectable coffees. Choose Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Sa mga katanungan, huwag po may magtanong, i-text lang yan sa atin pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ito, mayroong nagtanong dito. Aling Lina po ito, 80 years old from Cavite. Ask ko po gaano ka-accurate ang glucometer compared sa laboratory test. Lagi po kasi sumasakit ang kanan kong sakong sa paa, lalo na sa unang tayo sa umaga. Ano po ang dahilan at ano po ang gamot? Maraming salamat, Aling Lina, sa inyo pong katanungan. Ano? So kung tinatanong nyo yung accuracy ng glucometer compared doon sa mga lab test, ano? Magkaiba kasi sila ng pinagagamitan or magkaiba sila ng paraan, ano? So yung glucometer, ang purpose ng glucometer is for instant monitoring of day to day o yung meal to meal blood sugar levels, ano? Yung glucometer, for example, gusto mong malaman kung paano tumataas yung blood sugar mo pag makakain ka ng ganitong pagkain. So, for example, gusto mong malaman na nakakapagpataas ba ng blood sugar itong Santon Gold Coffee Mix? O yun. Pwede mong gamitin doon yung inyo pong glucometer. Ano? O, ang paraan yan, mag-check ka muna ng blood sugar mo before ka mag-take ng Santon Gold Coffee Mix natin. No? O yung atin pong Santon Gold Herbal Tea. Ayan. Tapos pagka nag-check ka yan, tingnan mo kung ano yung, ilan yung result doon. Sabihin natin kung 120 ba yan or 110. Ano? And then after mo mag-test doon sa yung glucometer, take ka ng isang tasa ng Santon Gold Herbal Tea natin. Inom ka na ng isang cup ng Santon Gold Coffee Mix natin, ano? And then after mga 5 minutes, sabihin natin, ano? Or 20 minutes, mag-check ka ulit ng inyo pong blood sugar, ano? Or check ka dun sa iyong glucometer. At tingnan po ninyo kung ilan ang itinaas ng inyo pong blood sugar. Yan. Kasi dun mo makikita kung meron bang epekto talaga o nakakapagpataas ba ng sugar level yung inyo pong mga kinakain, ano? So yun yung purpose ng glucometer. Pero hindi po yun siya pwedeng mag-indicate kung kayo po ay diabetes, kung kayo po ay meron pong diabetes na problema o karamdaman, ha? Yun po ay ano lang, for daily management. Para ma-check mo dun, o gano'n ba karaming rice ang dapat kong kainin para hindi makaranas ng hyperglycemia. Ay, mahalaga din pala yung glucometer para maiwasan yung hypoglycemia din. Especially kung fluctuating ang inyo pong blood sugar level, ano? So maganda yan na meron kayong glucometer dyan. Lalo na pagka hindi stable yung level ng sugar sa inyo pong dugo, mga katropa, mga kaibigan, ano? Ang ano naman, ang mga lab test tulad ng FBS at saka yung tinatawag po na HbA1c. Itong FBS naman kasi or tinatawag na fasting blood sugar, ito po ay para dun sa diagnosing ng diabetes, ano? Or para ma-assess yung baseline ng blood sugar po ninyo, mga katropa, mga kaibigan, ano? So, pag nakita dun, for example, sa FBS mo, ang FBS kasi meron yan siyang fasting, ano? 8 to 12 hours na fasting, mga katropa, ano? So, syempre, pag nag-fasting ka, wala kang kakainin for 8 to 12 hours, ano? So, makikita dun kung ano talaga yung pinakamababa na yung baseline ng inyo pong sugar level, ano? At pagka lumabas doon na ang baseline ng sugar level mo after those 8 to 12 hours of fasting, nako, 150, 140. Eh, mataas po yun, mga kaibigan. No? Kasi ang normal is nasa 110, 120. Ang 120 is ano yan siya? Kumbaga parang borderline na yan, ano? Ng sugar level, ano? So dapat hindi natataas po dyan, mga kaibigan, ano? So pag ang result is 150, kung umabot pa ng 160, eh mataas na po yan, mga kababayan, ano? So ibig sabihin nun, kinakailangan nyo na talagang mag-modify ng inyo pong diet. Na kailangan maglinis ng inyo pong dugo, ha? Kasi napakarami ng nakatambak na asukal doon sa inyo pong bloodstream. Na yun ay nakakaapekto ng malaki sa buong kalusugan po natin, ha? Especially sa mga kaugatan natin, mga nerve, at sa iba't ibang pamparte ng atin pong pangangatawan. Ang HbA1c naman, ito yung long-term average, ano? Ang scope po niyan is 2 to 3 months yung coverage niyan, mga kaibigan. Pagka nagpa-check kayo ng HbA1c, makikita doon sa 2 to 3 months na yon kung ilan yung pinaka-average ng inyo pong blood sugar. So for example, within that 2 to 3 months na ang average nyo po, ano, is above normal level, mga kaibigan. So kinakailangan talaga mag-ano na kayo, either magpakonsulta ka, change ka ng diet mo, or take kayo ng mga suplemento natin like yung Santon Gold Herbal Capsule natin para matingnan natin kung paano ibababa nito or papanormalin yung blood sugar level ng inyo pong pangangatawan, mga kababayan, ano? So yung HbA1c, pwede kang magpa-check niyan even wala kang fasting, ano? Same rin yan sa glucometer, mga kababayan, na walang fasting. Ang FBS lang ang meron pong fasting na 8 to 12 hours, ano? So yung accuracy niyan, yung glucometer, very accurate yon for that time, ano? For that day na pag-check nyo ng inyo pong glucose. Kasi yun talaga yung, ano, ibig sabihin, kapag nag-check ka ng sa glucometer, yung glucose mo at that time, yun talaga yun, yung, ano mo, yung sugar level sa inyong pangatawan, ano? Pero hindi yung masasabi na ikaw ay diabetes ba, ano? Kasi, syempre, if nakakain ka na, ano? So, epekto yun dun sa asukal na nandun sa inyo pong bloodstream, ano? So, yung FBS naman, na accurate yan for diabetes monitoring, ano? Para makita, or pag-diagnose ng diabetes, makikita dun if mataas nga o tumataas yung inyo pong blood sugar, ano? Yung HbA1c naman, very accurate din yan, very high yung accuracy niyan, ano? For diagnosing also diabetes. So para sa mga kababayan natin, ha? So yun yung pagkakaiba po niyan, ha? ng glucometer at ito pong mga lab test, mga kaibigan. Mahalaga yan na makapagpaano kayo, makapag-monitoring kayo niya ng blood sugar po ninyo, no? Para nakikita nyo kung ano yung mga nakaka-apekto sa pagtaas ng blood sugar sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, no? Para magiging aware ka din. Eh, iba kasi, yun nga, especially itong problema po na diabetes, mga kaibigan, hindi rin yan siya basta-basta nagbibigay ng mga symptoms. Maliban na lang if meron ng mga affected na organ sa ating pangangatawan or nakaka-apekto na ito ng husto dun sa daloy ng dugo sa ating pong pangangatawan, ano? Siyempre, pagka dumadami asukal sa dugo natin, normally talaga lumalapot ng husto yung dugo. Parang yung ano, parang yung tubig. O, anuhan mo, timplahan mo yan ng asukal at damihan mo, di ba? Magiging ano siya, magiging malapot, ano? O, yung ano na yon, yung tubig po na iyon, mga kaibigan, ha? Lalo na pagka konti lang yung tubig at marami asukal, mas lalo na, ano? O, ganun din sa ating pangangatawan. Kaya nga yung mga mataas ang sugar level sa kanilang pangangatawan, uhawin talaga sila. Bakit? Kasi yung katawan natin as much as possible na gusto yung maka-cope up, ano, at ma-dilute yung concentration ng sugar dun sa atin pong dugo. Take note, ang katawan po natin is against concentration. Concentration man yan siya ng mga minerals. Kasi pagka nag-concentrate yung mga minerals, pwede yan siya mag-form ng kidney stones and other problems sa atin pong pangangatawan. Yung concentration ng mga heavy metals sa atin pong pangangatawan. Katawan natin is against that also. Concentration ng mga other chemicals like alcohol, caffeine, at iba't iba po, ano, na mga nakukuha natin sa mga pagkain, sa mga inumin, ang katawan natin is against that, ano? So anong ginagawa ng katawan natin? To dilute it, water. Kaya yung tubig talaga, napakahalaga yan sa katawan natin. Pati yung mga reserve water ng ating pangangatawan, ginagamit yan ng katawan natin para ma-dilute yung mga nagko-concentrate na yon, ano, sa atin pong pangangatawan, ha? Kaya pag ikaw ay diabetic, kuhawin ka talaga kasi yung katawan mo gusto niya i-dilute yung sobrang taas ng asukal na yon na nasa inyo pong pangangatawan, ano. Mahirap yan pagka hindi ka umiinom. Mas lalong mamamroblema ka ngayon, ano. Yung kidney talaga, yan yung primary na napeperwisyo pagka ganun ang nangyayari sa atin pong pangangatawan, ano. Kaya mahalaga yan na nakakapag-monitor tayo lagi ng blood sugar level, ano. Maganda yan, meron kayong glucometer sa inyo pong bahay or at least lalo na kung meron kayong history na yung diabetes, ano, magpa lab test kayo regularly, mga kaibigan, ano, or based sa recommendations ng inyo pong mga physicians or ng inyo pong mga doctors, ha, para ma-monitor lagi yung inyo pong blood sugar level. Siyempre, huwag kalimutan uminom po araw-araw ng atin pong mga produkto, ha. Mga produkto natin, talaga na yan siya, diabetic friendly, at malaki ang naiutulong nila sa pag-stabilize ng blood sugar sa atin pong pangangatawan. Pansinin niyo yung Santon Gold natin, halos lahat ng mga content na nandyan sa Santon Gold Herbal Capsule natin, merong epekto dun sa pagpapanormal ng sugar sa atin pong pangangatawan. Mangosteen, moringa, yung ampalaya especially, ano? Extract ng ampalaya, that is priority niyan is dun sa blood sugar level, ano, yung pagpapataas ng insulin sensitivity ng atin pong mga selula, ayan, at yung pag-stabilize ng blood sugar, ano, pag-metabolize ng sugar sa atin pong bloodstream. Garlic also, alam niyo ba ang garlic, napakalaki na itulong niyan. Hindi niyan tinutulungan na tunawin, ha, o i-metabolize yung asukal dun sa dugo mo, kundi ang epekto kasi ng garlic doon sa ating atay, mga kaibigan, no? Pinapa-healthy niya yung atin pong liver area o tinutulungan niya yung atin pong liver area to produce yung isang klase ng hormone sa katawan natin, yung tinatawag po na GTF or glucose tolerance factor, mga kaibigan. Yan pa naman yung isa sa napakahalaga para ma-maintain ang healthy level of sugar sa atin pong pangangatawan. Diyan kasi nagdedepende yung conversion, ano? Conversion ng itong glucose at saka yung glycogen at glycogen into glucose, ano? Dapat maganda yung ano yan, maganda yung conversion niyan. Kasi pag hindi, doon na nagiging problema yon, ano? For example, yung glucose mo hindi siya effectively nako-convert into glycogen. At the same time, yung glycogen mo hindi siya nako-convert effectively into glucose. Nagkakaroon ngayon ng problema. Ayan, sa pagtaas ng asukal sa ating pong pangangatawan, mga katropa, ano? Kaya napakahalaga yun, yung GTF na yun sa katawan po natin, na ang liver natin, siya ang nagpo-produce po nun, nagmamanufacture nun, mga kaibigan, ano? Marami pang iba, napakarami pang iba na ginagampayan ng ating pong atay sa pag-manage ng blood sugar sa ating pong pangangatawan, ha? Kaya mahalaga din na alagaan natin, ano? Gawing healthy as much as possible ang atin pong liver area. Kaya inom tayo, Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Vitamin C naman, tumutulong yan na maiwasan, ano? Yung matinding komplikasyon ng pagkakaroon ng mataas na asukal sa atin pong pangangatawan. At premium D3 naman, tumutulong din yan siya, ano? Para sa pagpapatibay ng atin pong mga nerve, ng ating blood vessels, at pagpapahealthy din ng atin pong liver area, ha? Yung Santon Gold Herbal Tea, may cinnamon bark extract naman yan na tumutulong din sa pag-stabilize ang blood sugar sa atin pong pangangatawan, ha? At saka yung atin pong mga coffees, lahat po yan sila diabetic friendly yan sila lahat, kasi stevia ang pinampatamis po dyan, mga kababayan, ha? Kaya sa mga kababayan natin na meron pong diabetes na karamdaman, huwag po kayong mag-atubili na uminom, mag-take ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. Dahil friendly po yan para sa inyo, ano? Especially, ginawa yan para dun sa mga kababayan natin na meron pong issues sa kanila pong sugar level, ha? Kaya sa mga gusto makainom po nito, makasubok ng ating mga produkto, puntahan po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
3: The secret of health.
0: Ano mga katropa, mga kaibigan, ako? Napakabilis ng atin pong oras. Maraming salamat sa lahat po ng nakihalubilo sa atin dito sa atin pong program. Ganda rin sa lahat po ng nag-aantabay at nakikinig sa atin pong mga palatuntunan. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Ganda rin sa mga tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Ayan. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Sa ngalan po ni Doc Remilito Uy, atin pong CEO, atin Doc Algy Bakla. Ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayun pong laging dalangin ang Panginoon nawa. Ang siya magpapagaling at magpapalakas ng atin pong pangangatawan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Esel Komplikado. Si Balab Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri na sa...
10: Honey Lou,
9: ng Laguna.
10: Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Sansum Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
11: Sansum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sansum Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
13: Sanfon Gold Coffee Mix.
14: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Sanfon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
13: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Sister Pain.
15: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
16: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
17: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdi.
16: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
19: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
18: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
20: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa.
21: Mabibili sa mga butika.
22: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Pare. Pare. Oo, ikaw.
24: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
25: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
26: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
27: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
28: Sanfon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Sanfon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Sanfon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Sanfon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Sanfon Plus Coffee Mix. Sanfon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Sanfon Plus Gold Herbal Capsule. Sanfon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Sanfon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Sanfon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
29: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Sanfon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
29: Sanfon Plus Herbal Oil.
30: Maaasahan
29: sa sakit ng katawan.
30: Sanfon Plus
29: Herbal Oil.
31: XFM.
32: XFM.
33: Mga katropa, XFM.

0: Exciting time, mga katropa. Garap na po ang 4 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
0: Sa ulo ng ating pong mga balita, balitang lokal, mga taga-Banwa tinutulan ang planong mining exploration sa kanilang lupaing ninuno.
2: Dredging sa Inagawan River, hindi muna inaprubahan feasibility study o paunang ipinapagawa ng pamalang panunsod.
3: Ang nakalagay kasi sa ordinansa natin, only the city government can do the dredging or the...
0: 5,000 pisong multa sa mga motoristang gagamit ng malaswang busina ang naging babala ngayon ng LTO Palawan.
4: Dahil mayroon po silang obligasyon sa public na kailangan nilang i-maintain ang pagiging disente.
2: Comelec nagbabala sa mga kandidato sa barangay in Sangguniang Kabataan Election laban sa paggamit ng pondo ng gobyerno sa kampanya.
0: Sa atin po nga balita nga nasyonal, 26 nasawi sa epekto ng habagat at pinalakas ng bagyo.
2: Balita naman sa Ibayong Dagat, lagpas 500 katao pinangangambahang nasawi matapos lumubog ang 2 bangka sa baybayin ng Myanmar.
0: At sa atin po nga balita nga pampalakasan, Spain at Argentina magtatagpo sa makasaysayang World Cup Final.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
5: Express.

0: las Filipinas. July 17, 2026.
1: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasabayan po na papakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Kami rin ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
1: At ako naman si katropang Mike Escote.
2: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
0: Mga katropa, umpisahan na natin ating mga balitang lokal.
2: Express Balita sa Umaga.
0: Nagbabala ho ang LTO, ito pong Land Transportation Office, na maaari ho pagmultahin ng 5,000 pesos sa mga motoristang gumagamit po ng businang may sexual sound o iba pang hindi otorisadong tunog. Ayon po kay Albert Acosta, ito pong LTO Palawan, tanging karaniwang beep na busina ang pinapayagang gamitin ng busina ng mga sasakyan. Kamakailan ipinatawag ho ng LTO ang driver at may-ari ho ng isang multicab matapos itong gumamit ng malaswang busina na agad ding pinatanggal at isinilalim sa inspeksyon ng sasakyan. Inimok po ng LTO ang mga motorista na sumunod sa itinakdang pamantayan sa paggamit po ng busina at paratilihin po ang disente at responsable yung pagmamaneho upang maiwasan ang paglabag po sa kaukulang parusa.
3: Maging maingat po ang mga driver at ang mga operator sa pag-handle, pangangalaga ng kanilang mga sasakyan. Hindi lang po ng multicab, kung hindi ng van na ginagamit para sa pamasada at pag-hire ng mga patayero. Dahil mayroon po silang obligasyon sa public na kailangan nilang i-maintain ang pagiging disente para maipakita sa lahat na talagang maayos ang pag-handle nila sa mga pasahero.
2: Express Balita sa Umaga.
0: Tinig ko ni Albert Acosta ng LTO Palawan at yan po ang mga balita natin sa inyo ng Santon Plus Gold. Dito po ay marami nang natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Dito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad nun ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin po ang pag-inom po ng Santon Plus Gold. Dito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Express Balita sa Umaga.
1: Uy, malaki pala, Choy.
0: 5,000?
1: 5,000?
0: Oo.
1: Ano ko, ilang araw mo biyahe yun?
0: Ay, nako, ibibilangin ka pa ng 5 araw kaya, din kasi 1,000 po pwede. Makita mo na isang araw.
1: Kaya nga
0: O di kaya, 500. So, mahigit isang linggo.
1: Mahigit isang linggo, no? Kawawa yung pamilya mo.
0: Para lang makalikom na 5,000 pambayad sa multa.
1: Kaya nga yun. Ano na ba? Nahanap na ba ng LTO?
0: Nakita na.
1: Nakita na.
0: Oo, oh, at nakausap. Uy, magkupit ka, Choy, ha?
1: Kaya na, mahaba na kasi.
0: Oo. Ano, kasunuran lang tayo.
1: Kaya nga, may session mamaya, nakakahiya doon sa ano.
0: Alam, nga pala, may session nga pala, Third Friday. Oo, so session mamayang hapon.
1: Sa amin ngayon umaga
0: Umaga pala, okay.
1: So, nahanap na.
0: Nakausap na rin ng LTO.
1: Na. Anong paliwanag niya?
0: Hindi naman talaga sadyang pang bastos talaga. Parang ano lang.
1: Pampatawa lang sana.
0: Yan, ganyan.
1: Yun ang dahilan niya.
0: Oo. Pero hindi naman talaga...
1: Ano ba yung ano na yun? Na ano niya lang? Nakuha niya lang sa YouTube or sa ano?
0: Yun ang sabi, sinet up niya? Oo, lang daw na yun na iba ron. Mayroon din daw gamit na ganyan. Pero nung wala namang nabalitaan yung LTO na may gamit na ganyan, siya lang din daw.
1: Siya lang. Kasi may magre-react
0: Sa mga truck daw galing.
1: Ay, di, sa truck. Iba yun sa truck. Yung tawag doon, yung...
0: Papapdol
1: yun.
0: Oo.
1: Papapdol yun. Nasasayaw yung mga bata pag nasa pag nag-ano na yung truck eh.
0: Tutunog na, di ba?
1: Tutunog na eh.
0: Oo, sasayaw yan pagka mayroong mga bata sa gilid. Pero wala, walang ano, walang,
1: eh, walang ganito sa ano. Gusto yung gawin niya, kaya lang iba yung sayaw. Gusto niya ano eh, ganun eh.
0: Ah, matindi yung mga sayaw na yan.
1: Masayaw nga talagang.
0: Pero ganun pa man, eh, sumunod naman ito sa... Ano,
1: tinanggal niya na, tinanggal niya.
0: Tinanggal, o, bago pa humarap doon po sa...
1: LTO.
0: LTO, sabi, sir, na tanggal ko na po.
1: Ayun, yun ang baka nakapakinggan niya tayo siguro.
0: Yan.
1: Eh, napayo natin ng mga nakaraaraw, di ba? Tanggalin mo na, bago ka pumunta doon.
0: Yung LTO naman, hindi ah, hindi. Dalay mo dito yung multicab nang malaman natin kung talagang wala na. So, pinreno ng, ano, ng driver at narinig ng LTO, wala nang tunog.
1: Wala na.
0: Yun, yung inspection
1: so,
0: nila.
1: So, wala na siyang, ano, wala na siyang multa?
0: Wala. Hindi, wala. Hindi pinagmulta.
1: Hindi pinagmulta.
0: Oo. Sa halip ay binigyan ng consideration at huwag mo nang uulitin.
1: Yun.
0: Pag ginulit mo, eh, sabi ko, magkano mamulta? Sabi ng LTO, 5,000.
1: Lako talaga naman. So, binigay siya ng one more chance.
0: One more chance.
1: Talaga na, one more chance.
0: Merong consideration yung pong LTO sa sitwasyon na ito?
1: Ay, paano sa LTFRB?
0: Wala na, hindi na.
1: Hindi na din.
0: Oh, hindi na umabot ng LTFRB. Hanggang LTO na lang itong pag-uusap nila. At doon, sinunod naman. Kaya, okay na rin siya. Wala na rin daw problema.
1: Yun, mabuti na lang. Huwag mo na ulitin, sir, ha?
0: Huwag na. Oh.
1: Ayun na rin, ano, ayun na rin magpa-interview.
0: Wala na. Hindi na nagpa-interview.
1: Nahiya siguro, nahiya.
0: Nahiya. Oh. Tsaka hindi niya naman daw interest talaga. Yun ang narinig natin sa mga kapwa driver. Makakilala naman tayo mga multicab driver. Sabi, hindi naman talaga LTO. Hindi niya naman daw hangad namang bastos.
1: Yun. Pampano lang, pampakwela lang. Sana.
0: Yan, no.
1: Kumbaga humor ba?
0: Oh.
1: Kaya lang, siyempre, hindi naman lahat nakakaabot ng gusto niyang mangyari.
0: Yun na nga eh. Hindi ito umabot ng isang araw, Joy, yung kabit kasi ang sabi mo ka doon, ang sabi doon sa ibang driver na kabit daw ito na mga SGs ng umaga.
1: Oo. No, tapos may nagreklamo ka agad.
0: Nung hapon.
1: Tinanggal na agad.
0: Wala raw umabot ng 24 oras.
1: Tinanggal na.
0: Tinanggal niya rin daw ka agad.
1: Ayun,
0: sabi.
1: Kaya siguro wala na rin kasi kung madadagdagan yung magre-reklamo eh. Halawa, kung patuloy pa rin na kung hindi tinanggal, siyempre, mayroon pa rin makakasakay. Magpapatuloy na, hindi, mayroon pa. Buti, tinanggal niya kagad.
0: Yun, matapos na ma-post at makapagsalita. Yung una, yung babae, saan nila nagsalita? Dito lang sa XFM nagsalita yung babae. Nung mapakinggan niya yung pong sinabi, ay sumunod na rin naman siya.
1: Yun ang magandang gesture niya. Kaya siguro, yung LTO, na binigyan siya ng consideration kasi naipakita niya na yung kanyang sinseridad.
0: Yan, o. Pero kahit na pop-up doll, kahit na ibang tunog, hindi beep, yung normal ba na tunog? O walang tunog, yun dapat eh. Pagdating sa preno, di ba? Pag gumamit ka ng ibang sounds na hindi akma o standard, 5,000 na multa.
1: Ay, ganoon. Kasi dati, noon, siguro hindi ka pa mahigpit. Pag nagpreno, meron niya ano eh. Pero ano lang talaga, yung ano lang, may iilaw. Tapos may tutunog, may iilaw doon sa loob ng multicab.
0: Yan.
1: So, bawal pa rin yan pala.
0: Bawal. Huwag mo i-modify daw yung tunog. Dapat beep lang.
1: Yung... pag-preno naman, wala na namang tunog talaga dapat, na ano eh.
0: Yun. Busina, beep, yun lang ang pwede. Diba? Pero kung gagamit ka ng iba...
1: Yun. Pag magpreno, ano naman? Wala dapat.
0: Wala.
1: Ayun, okay. At least malinaw. Sa mga multicab driver, mga jeepney driver, mga public utility vehicle, pag nagpreno kayo, huwag niyong ipreno.
0: Hindi, magpreno pa rin, pero walang tunog.
1: Huwag niyong ipreno kapag may tunog.
0: Yun. Diretso ah.
1: Diretso lang, diretso.
0: Bail tiyo, bawal ang preno. Diretso. Bangga kayo.
1: Patanggalin na lang pag may mga ganon.
0: Huwag na raw gagamit kasi 5,000 po ang multa. Mahal, malaki. 5,000 ang multa para doon sa mga busina na gagamit po kayo yung modified ninyo.
2: Express Balita sa Umaga.
1: Sa iba pang balita, hindi muna inaprubahan ng committee ang panukalang dredging sa Inagawan River. Sa halip ay itong moratorium ang

0: sa rehabilitasyon at pamahala ng inagawan river. Express
1: Balita Sur. Dahil gusto ninyong payagan ang mga quarry operators.
2: Hindi po kami, wala po kami doon sa idea na papayag kami ng mga ng operators. Dito po kami.
1: Kasi pag i-list natin ito, i-aalaw na natin na ma-apply ang mga quarry operators.
2: Doon po sa Rizal, sa karanasan po po sa aking pagkumpulan, private din po ang nag-activity. The same thing.
1: Ang nakalagay kasi sa ordinansa natin, only the city government can do the dredging or the...
0: Ayan po ang tinig ni Consul Elgin Damasco sa nagrap na pagdinig. Express Balita sa Umaga. Dalawa ka rito, Choy. Meron tayong ordinansa 463 as amended. Parang 180, nakalimutan ko lang yung pinakaano. Pero ang ano doon, doon sa pag-amend ng ordinance ng quarry at hindi na isinama yung mag-arawak sa Inagawan River na lang tsaka dyan sa Tagbarungis sa area na yan.
3: Yun na lang.
0: Doon sa city ordinance natin na umiiral ngayon ay binibigyan kapangyarihan ang City Enro para magbigay ng permiso para sila magsagawa ng dredging o rehabilitasyon.
3: Teka,
0: pagdating sa City Enro,
3: okay,
0: ang meaning ng dredging at rehabilitasyon mga iba.
3: Daw, ano raw?
0: Sa dredging, ang meaning ng dredging, kailangan yung mga dredge materials na nakuha mo doon,
3: okay,
0: ay ilalagay mo lang sa gilid.
3: Sa gilid lang.
0: Hindi mo po pwedeng gamitin panambak.
3: Ah, malinaw.
0: Malinaw.
3: Okay.
0: Pagka, kaya ang ginagamit nila para gusto mong magamit na yung panambak as panambak sa mga mapuputik na kalsada ay rehabilitasyon. So, yun, rehabilitasyon.
3: Pinayagan din.
0: Pagka-rehabilitation yung ang application mo sa ordinansa ay pwede mong i-utilize.
3: Yun.
0: Ngayon,
3: malinaw.
0: Ngayon, merong binabanggit si Citizening Officer Alin Fernandez, yung GMC 2019-01 ng DPWH, ng DNR, ng DIRG at ng DOTR. Nakasa doon na dredging.
3: Dredging?
0: Dredging.
3: Okay.
0: Yung dredging ay po pwede nang i-define doon, magkaiba pa lang meaning ng quarry at sa dredging.
3: Magkaiba.
0: Magkaiba.
3: Okay, sige.
0: Pero dinefine doon sa GMC 2019-01, yung DPWH, sila ay magbibigay ng dredging clearance.
3: Yun.
0: Kapag private contractor.
3: Private. Sabihin, papayagan pa rin yung private contractor mag-dredging.
0: Yun. Doon sa GMC 2019-01 ng... dredging permit kapag ka naman yung LGU ang hihingi ng para doon sa mga flood, di ba? Yung mga para yung ilog nila ay matanggal dahil nga sa pagbaha.
3: Ang private pinayagan rehabilitation,
0: dredging ang term doon sa GMC 2019-01.
3: Sige, ganito. Yung dredging ng DPWH para doon sa mga private, ano ang paraan? Igigilid lang ba o kukunin?
0: Pwede mong kuhanin.
3: Aroon.
0: Pwede.
3: Batay na.
0: So magkaiba sila ng...
3: Meaning.
0: Ng meaning doon sa yung sa GMC at sa city ordinance. Ang ano lang doon, ang magkakapareho lang, kailangan dumaan muna, may pagpayag, magpublic hearing.
3: Saan pupunta?
0: May pagpayag ang barangay.
3: Barangay.
0: May pagpayag ang sanguniang bayan.
3: Okay.
0: Yung city council. Yung ganon.
3: Interesado ako doon sa halimbawa sa barangay, pagpayag ng barangay. Kailangan ba ng mga opisyal ng barangay o kinakailangan pa na magkaroon ng public consultation? Public hearing.
0: Ayun. Nang merong pagpayag. Kapag pag may mga katutubo, kailangan mo pa rin kumuha ng free, prior, and informed consent.
3: Ayun.
0: Katulad dyan sa Inagawan, may mga katutubo dyan. So, kailangan nila, nagsalita yung mga katutubo, during the pagdinig, kailangan nila ng FPIC.
3: Okay.
0: Ayun. So, mas doon sa private contractor, ay ano din, mahirap din eh. Mahirap din yung mga...

0: Rick Barrios, oh, madami din.
1: Ganito, pagdating doon, sa halimbawa ganito sitwasyon ha, kasi ang sabi mo kanina, nung una, ang sabi mo ay dredging, ganito.
0: Dredging.
1: Ang dredging ay kukunin yan yung nasa gitna at itatabi.
0: Itatabi, sa city ordinance.
1: Sa city ordinance, oh, under ng city ordinance. Oh. Nako, Choy, maniwala ka. Hindi gagawin ng city yan, ng city engineering office, ng bako nila, ng operator nila, kahit lalo na ng mga private na gagawin yan, kukunin mo. Mag-aaksaya ka ng sasakyan, ng tao, i-dredge mo yan, tapos lalagay mo lang sa gilid, hindi nila gagawin yan.
0: Yun kasi ang nangyayari kasi...
1: Kukuliktahin nila yan at ibibenta.
0: Ang tanong nga ni Consel Elgin doon, kaya ba ng city government na i-dredge yan? Ay kulang naman eh, kaya kumukuha ng private contractor.
1: Oo.
0: Kasi hindi man kaya ng city. Oh. Ay gastos.
1: Talaga
0: ngayon,
1: lang.
0: Ang bayad, ang binabayad ng city doon sa gastos ng private company... Ay, yung mga dredge materials.
1: Yan ang nakasanayan, Choy.
0: Yan
1: sa lahat,
0: nakasanayan.
1: Sa lahat ng ilog, yung ilog naging lawa na kasi pag-dredging dapat nasa gitna. Pero ang ginagawa ng mga kontraktor, ng mga private
0: gilid.
1: Contractor, yung gilid ang talagang inuungkab.
0: Yun.
1: Malawak yan, lahat. Ganun ang ginagawa. At walang private contractor na papayag na mag-aksaya ng gasolina, ng krodo, ng sasakyan ng tao, tapos i-dredge mo lang, lagay mo sa gilid. No way! Hindi mangyayari yun, Joy.
0: Kasi ang dapat sa city ordinance, dapat ang gobyerno kasi ang dapat gumagawa nun.
1: Oo.
0: Oo, dapat gumagawa nung dredging na yun.
1: Gobyerno dapat.
0: Gobyerno. Pero pag rehabilitasyon, pwede yung...
1: Pwede.
0: Pwede yung... Ano din,
1: private contractor.
0: Yung pag doon sa dredging nga. So gobyerno nga ang kailangan eh. Pagka sa city ordinance,
1: oo,
0: gobyerno.
1: Tsaka, Joy... Kaya naman nilang gumawa niya. May bako naman ng city. Meron namang
0: may
1: truck.
0: Ang
1: problema, ayaw nila. Kasi nga naman, kung pupunta yun sa kontraktor, meron kita.
0: Ayun.
1: Yung private contractor, meron.
0: Sabi ni Kapitan Charmin Ringgor, simula nang umupo siya, wala pa raw na
1: wala pa silang na-request
0: na
1: pinagbigyan. Wala sila. Ano bang barangay
0: sa
1: si Kapitan? Kamuning. Yan ha. Ito, para sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon, dapat niyong malaman. Simula nang siya ay mayupo, ay matagal na si Kapitan Ringgor.
0: Ay doon yan, di ba meron tayo? Pag gusto mo i-play, meron tayong video nun eh.
1: Abe, sige nga, i-play natin yan. Biruin mo, simula nang siya ay maupo bilang punong barangay, siya ay nag-request sa city. Ang city naman, hindi pinabigyan ni isa. Na
0: Kaya payag na siya na i-lift ang moratorium. Kasi nga, para...
1: Para
0: yung mga panambak, maitambak doon sa Kamuning.
1: Ayun, sabi niya, ayan o, tignan nyo. Abe, pakinggan natin yung mensahe ni Kapitan Ringgor.
0: Pero pinakadulo yun
1: siya. Hindi lang
0: yan
1: kay Kapitan Ringgor.
0: Tatlo yun sila, tatlo.
1: Oo, pati sa ibang mga barangay, ganun din. Hindi talaga na pagbibigyan ng city government. Biro yung mag-request ka ng graba, Aroy, wala, hindi
0: yan,
1: talaga pagbigyan.
0: Pero yung dulo, yung babae.
1: Panahon na.
0: Yung sa dulo, yan.
1: Panahon na para sa ating mga kababayan, sa mga punong barangay na mag-request at ipaalam sa publiko kung gaano kayo katagal mag-request ng paggraba pero hindi naman na pagbibigyan.
0: Meron na nga daw nag-away na mag-asawa, Choy.
1: Ang dahil lang sa paggraba.
0: Kasi nga, hindi na pagbigyan ng city.
1: Sabi naman dati, sige, kukuha tayo. Purchase tayo, Choy, ng heavy equipment para hindi mahirapan. Na mag-request ng paggraba.
0: Meron ng bago ngayon. Madaming bago.
1: May bagong equipment.
0: May mga bako nga. Pati sa, at yun, nasa CDRRI mo ilalagay. Pang sa ganyan nga. Ito pakinggan natin si Kapitan Plano, Charmaine.
2: Araw po sa atin. So, kami po ay nagbili ng resolusyon para po magsulong po sa resolusyon ng Itagorsak. So, kaya po nang sabihin ninyo na po pwede na po magkuha ng graba, city government ng Magabi, isimula po na nungkulan ako, yung aming po mga kalasadat siya ng mga daan, wala po palang ikuluan city, wala po pong mga ganito, kaya yung mga sabihin ni Rihab, at saka hindi rin po nagagawa. So ngayon nakita ko po talaga yung sa Itagorsak. Doon po kasi nung kami rin na nagpahinto, ang lalim po ng ilog ay simula po sa baba hanggang taas ng yung. Pero po ngayon nakita ko, lampas na po. Kaya malaki na po ang graba na tumamba. Kaya nga po ang mga mayroon.
0: Ulit ito sa portion, ano sabi niya?
1: Oo, oh, yun, nabanggit niya, simula nung ano, hindi talaga na bigyan.
0: Simula nung kanyang panunungkulan.
1: Oo, oh, wala talaga yung city raw. Oo, sa ano na yan, sa Kamuning na.
0: Kamuning.
1: Pati sa ibang barangay, maniwala ho kayo. Oh, kahit pinapaalam namin.
0: Kahit nga sa siksikan eh. Oh. Mabuti na lang, mabait yung kapitan namin to, nagbigay na lang ng
1: sarili. Yan, sarili. Oo, pera ng barangay. Hindi natin inaaway, hindi tayo nakikipag-away sa city government. Nais lang natin ipaalam sa publiko
0: kaya ka?
1: Na hindi talaga, wala talaga nasabing galing ng city. O ito wala, yung panambak, galing ng city, itambak nyo sa barangay.
0: Kaya nga si
1: walang Madel, ganun.
0: Kaya nga yung kumari kong si Madel na tumatawag ngayon, naghahanap din ng panambak, walang panambak Mamaya ka na magtawag, nag-broadcast pa ako
1: Sa mga ano lang yan, sa pondo lang yan ang barangay. Kung meron man panambak na nakikita ninyo sa mga barangay, yan po ay galing sa pondo ng barangay, hindi pondo ng city. Wala. Yung panambak na yun na papunta sa private private contractor, iba lang ang yumayaman. Sila-sila lang. Sila-sila lang ang kumikita. Hindi naman talaga lahat. Yan ang napapansin natin.
0: Yan ang nangyari doon sa Inagawan. Ang nangyari pala doon, sabi ni Kapitan Salazar, sinalaula.
1: Salaula.
0: Sinalaula. Doon sa pagdinig na yan, dyan na din sa video na yan.
1: Nabanggit din dyan.
0: Nabanggit. Sinalaula. Kaya, pero ngayon, kaya gusto nila i-leave yun. Una, para siyempre, puro bahaan na doon kasing nangyayari.
1: Oo.
0: Pero babantayan na daw.
1: Yan na dapat.
0: Pagka meron mang private contractor, babantayan na.
1: Dapat.
0: Yun ang kailangan. Nung nakaraan kasi daw, hindi talaga na ano
1: Sige.
0: Binabantayan
1: Kayo ang magbantay sa ano ha? Sa private contractor. Kasi baka pagka kayo ang binantay ng private contractor, tapos merong pera, matapalan, wala na, hindi nyo na mabantay na maayos yan.
0: Sabi ni Glo, yung tulay din doon sa amin, banta sa Bakahan, siraan na. Doon sa Inagawan, Sab?
1: Tinta mo na.
0: Ay, may mga graba din doon?
1: Oo, meron din.
0: Huwag ka magkuha rin dyan, Glo, ha?
1: Huwag.
0: yan ang doon ngayon. So, hindi mo na ito pinagbigyan yung gusto ng... Ang may gusto ko na ang Puma Borchoy na kapitan, si Cap Charmaine, at saka si Cap Benji Salazar. Si Cap Ariel Lacau, wala pang desisyon sila. Gusto nila pag-aralan muna.
1: Oo. Si Cap Benji sa Inagawan. Si Cap Salazar ay Inagawan Sub.
0: Hindi. Tama ba? Baliktad. Baliktad,
1: okay.
0: Baliktad, oo. Inagawan, baliktad nga rin baliktad. Ako dyan. Si Inagawan Sub, si Cap Benji.
1: Yeah. Okay.
0: Pero ang apektado talaga din pag bumaha, yung Inagawan. Sa ano sila mababa, doon ang catch basin
1: Mayag ba?
0: Hindi, pag-aralan muna daw. Pag-aralan. Kaya nga, magkakaroon pa ng pagdinig sa susunod at iimbitahan din yung DPWH.
1: Okay, malinaw ha.
0: Sa amin nangyayari din yan, kaya meron tayo mga resolution din na requesting sa DP, sa City Enro. Sa City Enro, meron na kaming papel. So, 2024 pa. City government sana yung gagawa. Until now!
1: Wala pa rin.
0: Kasi yung krudo na inspeksyon ha.
1: Tamo na.
0: Diyan sa may Golden Trail, di ba yung laging binabaha dyan? Inano lang sana namin, matanggal yung aggregates.
1: Yan.
0: Kasi Choy, ngayon sinasako-sako na.
1: Uy, sako-sako?
0: Ay, di mo rin papigil ang tao.
1: Grabe naman niya.
0: Kaya minsan nag-inspeksyon kami nila Cap doon, nakita namin nila Cap, ano yung nakalagay sa sako.
1: Yun
0: na. Kaya lang, walang tao, hindi ano, nakaano lang eh.
1: Sako lang
0: siyempre, yung sa dami ng graba, yung mga kababayan natin doon, matitempt ka na kumuha eh.
1: Oo, siyempre. Diyan na yan eh. Libre na yan. Sako-sako lang. Nakimaabutan.
0: Until now, Choy. 2024 pa. Nakailang follow-up na. Sipag na kapita namin mag-follow-up
1: Masipag.
0: Pero hanggang ngayon, hindi pa rin na pagbibigyan ng city engineering.
1: Kita mo na.
0: Oo nga. Good morning mo na dyan kay... Anong pangalan
1: Sino bang ano nang city engineering ngayon?
0: Ha? Si Sir Aris ata eh. Pero doon sa motor pole na yun yung papel. Kasi na-inspeksyon na nila eh. Kay Engineer Diluna na ba yun ba? Okay, ano na eh. Basta yung si Nalika, yun, alala ko na.
1: Nalika?
0: May pa-inspection pa tayo, Sir Nalika. Tapos ngayon, wala rin pala nangyari.
1: Kita mo na.
0: Talaga naman.
1: Morning kay Boy Nalika. Iba yun?
0: Iba yun.
1: Si Boy Nalika.
0: Morning mo na ha, sa mga taga-Pinay Workers Party List yan ha. Kay Sir Josh Madrid ha. Kasama yan ni Sir Josh. Boy.
1: Body-body niya yun Damay pa si Boy Nalika.
0: Kapahalan na, kapilyendo lang. Kasi yun ang nagano nag-inspection kami si Cap, si Kagawa Dray Dalampinis, tapos siya.
1: Yan.
0: Sa papadahan na yung bako. Dito. Sa palap na kami. Akala namin, ano na, tuwan-tuwan na kami.
1: No problem na.
0: Kasi, siyempre, magatag-ulan na naman eh.
1: Oo, oh, kailangan yan.
0: Oo, kailangan. Yung sabi ni Nalika,
1: oh, na,
0: sa Dr. Paul, eh, kagawad.
1: Oo. Oh.
0: Yung krudo, hintay-hintayin lang daw.
1: Naknang baka naman, oo.
0: Lumipas na, pagtapos na, wala na hanggang ngayon.
1: Wala.
0: Wala na, nagmahal na yung krudo. Nagkandalit-silit-silit na. Wala. Nga maga, sana lang, hindi lumakas ang ulan ulit at malubog na naman yung golden tree.
1: Yeah.
0: Yun naman talaga yung pinaka-problema natin dyan eh. Express Balita sa Umaga. Pero tagal talaga, wala talagang panambak, Choy.
1: Tagal?
0: Tagal.
1: Biro.
0: Mabuti na lang kay Boss Rocky Makasayt. Thank you, ha.
1: Ba talaga yung private purok, yan, ha? Private yan, ha?
0: Yung Purok Star Apple.
1: Oo.
0: Maputik yung papunta sa May Dicker.
1: Oo.
0: Kay Ma'am Maricel.
1: Oo.
0: So ngayon, tumawag kagawad. Maputik yung ano natin. Tinawag natin si Boss Rocky.
1: Oo.
0: Sabi ni Boss Rocky, Matik!
1: Matik.
0: Kumuha kami ng panambak ni Kagawad Suto doon.
1: Oo.
0: Sa kanyang kampo sa Erawan.
1: Talaga naman, kaya lang, private contractor yan. Wala bayad?
0: Walang bayad, Choy!
1: Boss Rocky, lugi ka dun. Hindi ka nagpabayad.
0: Wala, libre.
1: Talaga naman, mapagkawang gawa. Galing lang ng Irwan.
0: Irwan.
1: Ah, pusong Irwan.
0: Oh, kaya
1: Boss
0: lang,
1: Rocky Makasaya.
0: Kaya lang, naplatan kami ni Kagawad Soto. Binagsak mo na namin doon sa May Highway. Sa Linggo, papalapalay.
1: Aroy,
0: bambira. Naplatan kasi.
1: Oh. Pero thank you kay Boss Rocky Makasaya.
0: Thank you, Boss Rocky, ha? May ano pa, Choy. Isang truck pa lang yung na... Ano ko, may isa pa eh.
1: Meron pa?
0: Oh,
1: hindi kasi
0: yung eh.
1: Ibang panambak niya, kinakalat niya sa ano? Sa Irwan?
0: Oo, kaya nga. Oo. Dami doon, Choy.
1: Talaga naman,
0: oh. Dami doon. At saka, bait ni Boss Rocky. Boss Rocky. Yung isa kong truck, hindi ko pa nakukuha, ha?
1: Talaga naman,
0: oh. Dalawa yun eh.
1: Oo.
0: Oh, sa Linggo na lang, sa Linggo.
1: Oo. Oh, Boss Rocky Makasait, yung kanyang pagraba, umiikot sa buong Irwan.
0: Hindi lang sa buong Irwan, nakakarating ng siksikan.
1: Oh, yun na nga, oh. Di ba sa siksikan?
0: Nakakarating ng Bangkaw-Bangkaw yan.
1: Papaabutin niya.
0: Oo, papunta ng Bangkaw-Bangkaw.
1: Pag ginawa niya yan, babanggitin ko yan dito, pero sa ngayon, di pa. Boss Rock, magsabi ka sa akin na paabuti mo ng Irwan, ay nang ano, ng Bangkaw-Bangkaw. Maniwala ka, banggitin ko yan dito, pero sa ngayon, wala pa.
0: Sa siksikan pala nakarating eh.
1: Hindi, pero matulungin talaga, Boss Rock, makasahin.
0: Isang tawag lang natin, Choy.
1: Oh, talaga naman.
0: Boss Rock, sa Purok Star Apple namin, kawawa yung mga bata eh.
1: Boss Rock, paabuti mo naman ng ano, Bangkaw-Bangkaw.
0: Bangkaw-Bangkaw, yan, talaga nang... Nakaabot na nga ng ano yan dati, ng San Jose.
1: San Jose.
0: Kay Ed.
1: Nakarating
0: na yan eh. Sa Bangkaw-Bangkaw, di pa nakarating.
1: Wala yun kay Ed. Pinasok niya sa bahay niya.
0: Lagat ka na ikinig yun.
1: Hindi, biro lang. Doon lang
0: sa harapan.
1: Sa tapat ng bahay niya pala.
0: Sa tapat ng bahay. Nakita ko yun eh. Sa harap lang, sa tapat lang eh.
1: Meron lang konting palapala papunta doon sa gilid lang ng pinto, gate nila. Talaga. Pero at least,
0: pag dumating sa Bangkaw-Bangkaw, pwede mo
1: yan!
0: Gano'n rin, pala-pala lang.
1: I-post natin yan.
0: Kay Boss Blood, ha? Thank you din, ha?
1: Boss Blood, thank you raw, ha?
0: Thank you, ha? Saka yung nag-asikaso doon sa akin sa opisina nila.
1: Mm-hmm.
0: Matik eh, pag isang tawag lang.
1: Diyan na kagad.
0: Diyan na kagad. Eh.
1: Talaga naman.
0: Ang bumangga, giba.
1: Makasait
0: Builders.
1: Yan, nangangamusta ho sa mga residente ng Barangay Irawan. Boss Rocky Makasait.
0: Good morning muna kay Sir Henry Santos. Good morning, brownout dito sa Batarasa. Kagabi pa!
1: Talaga naman. Doon na siya sa Batarasa lagi.
0: Doon. Kasi ano yun, may charge sila doon.
1: Ah, okay.
0: Sa charge. So, yan si Sir Henry.
1: Oh, si ano yan ha, talagang maka-ano yan. Tawag dito, maka-XFM talaga yan. Si Henry Makasain.
0: Henry Santos, pinagsama mo naman.
1: Wala, napansin na. Alam na ni, ano to, ni SM yung kalagayan ko.
0: Mukhang may ano kayo, may operation pa kayo kagabi.
1: Oo. Yun na nga eh, oo. Dito tayo sa, ano, sa...
0: ako na ba? Ayan.
1: Wala pa. Ako yata.
0: Ikaw na pala.
1: Oo. Ayan. Kamisado natin yan. Ako naman. Maraming tinutulan na mga katutubong tagbanwa ang planong mining exploration sa loob ng kanilang lupaing ninuno sa Barangay Napsan, Bagong Bayan at Simpukan. Ayon sa mga kinatawa ng komunidad, maaaring magdulot ng epekto sa kanilang kabuhayan, kapaligiran at mga lupang ninuno. Ito pong kanilang... isinusulong na exploration. Iginit po ng mga tagbanwa na dapat na igalang ang karapatan nila bilang mga katutubo at isalang-alang ang kanilang pananaw bago isagawa ang anumang aktibidad na may kaugnayan sa pagmimina sa kanilang ancestral domain. Express! Express!

0: ho yung sabay-sabay na pahayag ng mga katutubong tagbanwa na pagtutol sa mining exploration.
1: Express! Hindi naman yan, Chuy, matutupad kasi meron tayong moratorium,
0: okay,
1: pagdating sa metallic. Sa small scale and large scale mining, metallic yan, ha?
0: Metallic lang? Oh,
1: metallic. So, yun ang buong puerto yan, may moratorium.
0: Ayun. Oh, so, baka hindi, ano, metallic yung sanapsan? Bagong bayan, Simpukan?
1: Hindi,
0: ano
1: metallic kaya? Yun. Metallic.
0: Metallic yun,
1: metallic yun. Oh, metallic.
0: So, hindi papayagan yan.
1: So, kasi may moratorium eh.
0: Oo,
1: hindi rin lulusot sa sanggunian yun. Kasi ayun, may moratorium.
0: Oo. So, hindi basta papayagan, ha? At saka meron naman pagkonsulta na gagawin sa Barangay Napsan, Bagong Bayan, Simpukan. Kung ang mga residente hindi papayag, hindi rin naman papayag yung po mga opisyal ng barangay. At walang resolusyon na pagsang-ayon.
1: Yun, walang. Kasi FPIC, kukuha din sila ng free prior informed consent.
0: Okay.
1: Kahit na sabihin mong, ano pa lang yan, exploration pa lang yan.
0: Oo.
1: So, tsaka may ano talaga, meron tayong moratorium sa Lunsod na Puerto Princesa.
0: Pero doon sa ano, Choy, ha? Kay Kapitan Dandan Cortez.
1: Ay, Aburlan na yun eh.
0: Nang Apurawan, Aburlan. Merong mga larawan na ang lawak pala ng ano, ng kagubatan. Tapos biglang mayroong ano, merong nakikita doon, Choy, na ano, na bahagi ng ano, ng malawak na lupain ng Apurawan na mining na.
1: Oo, meron doon sa ano yun, sa may Long Point.
0: Long Point?
1: Oo, doon sa may Little Siargao. Yung opisina ng mining doon, nasa Little Siargao.
0: Yun. Meron na doon pagmimina, kawawa naman yung ano.
1: Hindi, constant naman yung pagpapacheck ng ano doon, Choy.
0: Oo.
1: Matindi, tumawag doon si Busrod ni. I-check ka agad din ngayon.
0: Talaga?
1: Talagang pumunta doon yung bata niya eh.
0: Anong resulta na nun?
1: Check agad. Engineer, check na. Sabi ni Busrod niya, check agad. Check na. Taranta yung ano doon. Kailangan tama mabilis. Yung ano eh.
0: Mabilis ano?
1: Sabi ni Busrod eh. Takbo agad si Monmon. Kaso lang, gulad daw, walang service. Sayang gasolina. Diba, pero maganda yung ano ng dinar ngayon doon. Talagang minong monitor, Choy.
0: Oo. Ayun.
1: Siyempre, sakop ni Busrod yun eh.
0: Talaga naman, oo. Busrod, ano mga resulta ng palakan mo doon, ha?
1: Talagang ano yun eh. Kailangan na panayatakbo ni Monmon doon eh. I-check nga yung ano, natama yung ginagawa nila.
0: Oo. Na-check na kaya mo bang patigil yan, Busrod?
1: Hindi na mapatigil. May ano na eh. Sa kanya, ano na lang.
0: At least na ano niya.
1: Tama yung ano, ginagawa doon. Ayos. Yeah. Nasusunod yung mga batas.
0: Mahirap ipatigil yun.
1: Mahirap ipatigil. Hindi mapapatigil yung Busrod yun. Siyempre, baka malipat ako ng musip yun si Busrod. Kaya may monitor niya lang yun.
0: Yan. Yung monitor.
1: Monitor niya na talagang mahigpit na napapatupad yung mga regulasyon.
0: Yan. Ano naman yan? Hindi naman panahon niya nung yan ay maaprubahan at kumuha ng mga requirements para mag mina doon sa munisipyo ng Aburlan. Pero ngayon na dahil siya nakaupo, monitor niya.
1: Oo, pero Busrod, bigyan mo ng sasakyan. Kasi gastos sa gasolina, balik-balik siya. Nakamotor lang yung pinapatak.
0: Kawawa naman yun. Motor lang pagkalay-layo.
1: Tapos eh, nga, pagka hindi na makainom eh.
0: Yun lang.
1: Kasi nga, pag tinawagan ni Busrod, puntak mo na doon. I-check mo yun doon.
0: Yan, o.
1: Siyempre, takbo agad eh. Gusto kung ano yun eh. Kailangan sundon si Busrod eh.
0: Sundalo.
1: Sundalo eh.
0: Pero itong Barangay Napsan, Bagong Bayan at Simpukan, may mga residente po na nagpahayag ng kanilang pagtutol dito sa mining exploration.
1: Katabi lang kasi, Choy.
0: Dikit lang eh.
1: Dikit lang.
0: Diba, yan na yan. Aburlan, pagkatapos niya, Napsan, pababa ng Bagong Bayan at Simpukan. Eh, pag malawak yung lupain nila dyan, malawak yung kagubatan at kabundukan, pagka madama yan, masasagasaan nila yung sabi mo nga, na ilan, 20 years, moratorium?
1: Iba yun, sa ano yun?
0: Ay, iba pala yun.
1: Doon lang yun sa ano, sa Inagawan.
0: Nagawan
1: sa
0: pala.
1: Sa atin, parang 50 years eh, sa buong puerto.
0: Sa
1: small and large scale.
0: Yan, o.
1: Sa metallic.
0: Metallic. Okay, sana hindi nila masagasaan yan. Huwag sana nga magkaroon ng pagmimina sa Napsan, Bagong Bayan at Simpukan. Kasi doon tayo sa ma-preserve natin ang kalikasan.
1: Sa quarry naman, ang may moratorium lang, inagawan lang ha. Hindi buong puerto ha. Hindi buong puerto yan.
0: Pero kasi tutol din tayo doon sa ano, yung paraan ng pagka-quarry nila. Okay lang mag-dredging, pero hindi naman nilalagay sa gilid. Kinukuha talaga ng mga private yung traktor at binibenta.
1: Kasi nga, yun ang usapan ng
0: pambayan
1: ng city. Kasi wala na makakayahan yung city. O ikaw na private contractor, kaya na lang ang ano mo.
0: Mm-hmm.
1: Ang bayad namin sa'yo.
0: Yan, okay.
1: Kaya nga yung challenge ni Consel Elgin nung nakaraan, kaya ba ng City?
0: Anong sagot?
1: Wala pang sagot ng City.
0: Wala pa rin.
1: Express. At handa ba yung mga barangay?
0: Yan ang tanong.
1: Ang napapasok na yung private contract.
0: Handa ba
1: pag
0: na...
1: Pag inilift yung ano.
0: Then tanong dyan doon, Choy, handa ba kayo na wala kayong matanggap na share?
1: Yo!
0: Mga barangay. Meron mo per truck yan. Meron kayong share dyan.
1: Tapos yung bibilanggit ni Cap Vinci Salazar doon,
0: oh,
1: yung Bucor, naniningil pa 1,000 per trip.
0: Aro!
1: Sa road right of way, dadaan sa kalsada eh.
0: Oo, dadaan laki doon ha.
1: Dadaan sa kalsada nila eh.
0: Oo. Malaki, mahal.
1: Mahal. Ay, siyempre, magbabayad ka pa ng 1,000.
0: Ay, kung makatrip ka ng 50 trip sa isang araw, 50,000.
1: Ay,
0: paldo.
1: Paldo.
0: Paldo. Mahal, mahal.
1: Hindi, papasok naman daw sa kaba ng bayan ng ano, ng Iwahig.
0: Hindi ako maniwala. Sa bagay, yun ang sabi. Hindi kasi, Choy, ganito. Pwede naman nilang ipapel yan, 10 lang.
1: Pero, sa bagay, no?
0: Ang actual talaga na sa 50 na trip, yung mga ganun bang pag-uusap, hindi natin maiwasan mag-isip ng mga ganito kasi alam natin yan, nangyayari sa ibang mga barangay na hanggang sa ngayon ay napapractice pa rin nila.
1: Kapag na ganun-ganun na yung sa checkpoint, yung papel mo,
0: tagal naman itong pirmahan. Sabi naman ng, alam mo naman, kasi isip lang nila, hindi nag-uusap.
1: Hindi nag-uusap.
0: Oo, yung word hindi nila binabitawan.
1: May ano lang, may telepathic, ano?
0: Yeah, yung isa nag-iisip, ang tagal naman itong pirmahan. Yung isa naman, ang tagal naman magbigay. Pero yung papel, isang piraso lang, baligtad-baligtaran lang.
1: Baligtad. Punta na naman doon muna, ikot muna, tapos baligtad na naman yung papel.
0: Yun ang mga pag-uusap na hindi naman nagsasalita, pero nag-uusap yung isip nila.
1: Bira. Talaga na Express. Yung mga IP para natin dyan, ha? Huwag kayong magbibigay ng FPIC. Magbibigay kayo ng FPIC, yari na yan dyan.
0: 6:43 ng umaga.
1: Samantala, nagbabala. Ako na ba?
0: Yes, Tony. Yeah.
1: Nagbabala po ang Commission on Election. Oh, makinig kayo, mga tatakbong kapitan at mga kagawad. Ha?
0: Okay.
1: Nagbabala po ang Commission on Election sa mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan election laban sa paggamit ng mga programa at pondo ng gobyerno para sa pangangampanya. Ayon po sa COMELEC, kailangan kumuha muna ng exemption mula po sa COMELEC ang mga lokal na pamahalaan bago ipagpatuloy ang ilang pamahagi ng ayuda habang papalapit ang halalan. Sinabi po ni Garcia, ni COMELEC Chairman George Garcia, na dapat tiyakin ang mga programang pinupunduhan ng gobyerno ay hindi gagamitin bilang paraan upang makakuha ng suporta o impluensya ang mga botante. Pinayuhan din po ng COMELEC ang mga incumbent officials na kandidato sa base KA 2026 na huwag direktang manguna sa pamahagi ng ayuda at iba pang serbisyo ng pamahalaan upang maiwasan ang posibleng pag-abuso sa posisyon at impluensya sa mga botante. Binigyan din ang komisyon na mananagot ang sinumang lalabag sa mga patakaran sa panahon ng halalan. Ayan, sa mga... Parang may ayuda ba kayong papamahagi sa barangay nyo? Parang kami, wala man kaming ayuda na...
0: Sa ngayon, wala eh. Wala,
1: wala, wala.
0: Ang mga kababayan natin nakaabang dito sa bigas.
1: Yun!
0: Oo, na ibibigay doon sa mga kababayan natin. Pero sa second batch ito eh.
1: Okay,
0: natatanda mo, di ba, 6 na beses na mamimigay? Yung bigas na meron tatak na bunggo. Ay, bunggo, sorry. BBM pala,
1: BBM. Lagot ka, wala kang bigas.
0: Wala palang bigas yung ano, yung bunggo.
1: Bunggo, ano
0: BBM,
1: yun?
0: BBM pala.
1: Bola yung kay bunggo. Bola yun, bola.
0: Oo, yun.
1: Yeah. Yun ang mga damit.
0: Yun ang inaasahan na ipamimigay ngayon. Inaabangan po ng mga residente. Pero sila pa rin yun. Yung mga unang nakatanggap ba?
1: Oh.
0: Sila pa rin ang makakatanggap.
1: Ay, yung ano yun, yung maliban doon sa ano pa?
0: Oo. Oh.
1: Yung 10 kilo yun, di ba?
0: 10 kilo.
1: 10 kilo.
0: Oo. Oh. Pangalawa na ngayon.
1: Pangalawang buwan. Six months yun, di ba?
0: Six months. So, yun lang.
1: Sabi ka, kakaubos lang yung first batch nung nakaraan?
0: Last month yun. Ngayong month ng July sa katapusan, mamimigay na naman. Sabay-sabay yung lahat ng barangay, di ba?
1: Oo, kaya nga eh. Yung mga nakaraan sa ibang lugar, pupunta pa si First Lady.
0: Oo, yan.
1: Kasi sana pumunta dito, no?
0: No, pag tumambak yan sa barangay, nalalaman din talaga ng tao.
1: Oo, kaya nga.
0: Tapos pag nalaman ng tao, kasama ba kami dyan? Mabibigyan ba kami dyan? Ayun na. Parang nagkakagulo na kaya ang barangay. Gusto rin talaga may release na kaagad dyan, may bigay. Pero may mayroong pili lang na mga pangalan na bibigyan.
1: Pero... binibigyan ko ng komentasyon ng mga taga sa SWD ha. Grabe okay. Kahapon.
0: Oo.
1: Maghapon sila doon sa siksikan.
0: Okay.
1: Nire-review nila yung mga dokumento, nire-review nila yung mga ano, inaayos.
0: Yan ang maganda.
1: Maghapon talaga, Choy.
0: Oo. Yung
1: grupo nila mambilin makapobre, talagang sinisinop nila. Yung para talagang malinis yung dokumento.
0: Yan ang maganda, di ba? O sa kanila, saludo tayo at pinakomend natin yung kanilang trabaho.
2: Express Balita sa Umaga.
0: Samantala, posible hong mabawasan... ako na, Choy, di ba?
1: Ikaw na.
0: Posible hong mabawasan ng 12 araw ang paglilitis po sa Article 4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos na umatras ang nasa 6 na testigos ng prosecution. Ayon po sa impeachment court, spokesperson Reginald Tungol, mula ho sa inaasahang 20 days na pagtalakay po sa Article 4 ay maaaring maging mas maikli na ito. Ngunit hindi pati akong bibilisan ang kabuuang paglilitis. Sabi ho nito, Tungol, na maaaring gamitin ang mga matitipid na araw sa iba pang artikulo na karagdagang ebidensya o iba pang usapin sa korte. Samantala, umaasa naman si House Lead Prosecutor Jerbil Jinky Beatrix Luestro na matatapos ang impeachment trial bago aroy ang Pasko. Tinataya naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na maaaring umabot sa 102 hearing days ang buong paglilitis.
2: Express Balita sa Umaga.
0: Kala ko 97 days lang, 102 pala.
1: Ano na, kasi Choy,
0: oh.
1: May isang statement si dating congressman Nel Tupas.
0: Okay.
1: Pag humaba daw yung dati ito siya yung dating congressman Nel Tupas, siya yung dating sa prosecution team ng ano ng sa CJ Corona impeachment case.
0: Oo,
1: pag humaba daw yung impeachment,
0: oo.
1: Sabi niya. Papabor sa defense.
0: Ganon?
1: Oo, papabor sa depensa.
0: Ayun.
1: Kaya siguro na tsaka ang isa pa, meron ding mga abogado nagsasabi. Kasi nga, wala rin naman talaga silang matibay na ebidensya doon sa iba pang ano wala sa iba pang mga article o sa mga iba pang article of ano impeachment.
0: Oo.
1: So kaya ang ano doon sa tingin nila medyo meron ano na malakas-lakas na itong nakakuha na sila sa ibang side.
0: Oo.
1: Iatras na nila 'yon. 'Yun ang ano doon, 'yun ang naging problema nila. Pero sabi ni dating Congressman Nel Tupas, pinakamahina itong ano, pinakamahinang article of impeachment, itong inuna.
0: Aron.
1: Oo, dapat daw inuna yung doon sa bribery, doon sa corruption, mga ganun-ganun dapat.
0: Oo.
1: Pero sabi ni ano Choy, yung pumunta dito si ano, si congressman na si Tingog Partidis.
0: Okay.
1: Oh, si pumunta dito. Tinanong namin
0: Dito
1: sa PSO, no? As ano sa tingin niyo saan malakas yung kaso?
0: Mm-hmm.
1: Yung doon daw talaga sa ano sa Salen. Oh, kasi may president na yung kay CJ Corona.
0: Okay.
1: So doon nila talaga titingnan kumaga doon daw yung pinakamalakas nilang ano yon. Ngayon, nagkaroon pa ng oral argument, di ba? Kung bubuksan yung tax box na yan.
0: Naku.
1: Kasi sal-in yun, makikero doon eh.
0: Oo.
1: So, wala pang desisyon yung mga ano natin.
0: Wala pa.
1: Yung ating mga senator. Pero may ano yun, may senator ano pala, Judge. Choy. May, para mabuksan yun, Choy, may isang paraan.
0: Meron pa.
1: Gawin mo lang testigo yung BIR commissioner. At pumayag ang presidente ng Pilipinas na mabuksan yung ano yung salin yun, yung mga documents.
0: Yeah,
1: you know. So yun ang paraan ngayon, pinag-isipan para ng Malacañang kung papayagan ha pag hiniling na buksan yung ano yung BIR documents.
0: Oh.
1: Pwede pala yon, tanging presidente pang mag-authorize pala yon. Ay kalaban ni Sara Duterte si Bongbong, siyempre. Anong gagawin niya?
0: Yun ang
1: siyempre papayagan niya yon.
0: Kaya.
1: Tapos yung prosecution.
0: Oh.
1: Kung i-request nila, okay. Isapina.
0: Oo.
1: Yung BIR commissioner na yan.
0: Yeah.
1: Para magtestigo, gawin namin testigo laban kay Sara Duterte.
0: Yeah.
1: Yun ang pwedeng gawin. Sabi yan ni dating BIR commissioner Kim Hinares kasi nagtestigo siya during that time kay CJ Corona.
0: 6:51 ng umaga sa ating pumang live report.
1: Pamalang palalawigan ng Palawan, nakiisa sa Mimaropa Digital Bayanihan Caravan. Katropa mo sa balita, Alison Salvatos!
3: Nakiisa ang pamalang palalawigan ng Palawan sa pangunguna ni Governor Amy Roa Alvarez sa isinagawang Mimaropa Digital Bayanihan Caravan dito sa lungsod ng Puerto Princesa nito nakalipas ng Hulyo 15. Layon ng naturang programa na di muna ipalawakin ang digital connectivity, palakasin ang digital literacy at pabilisin ang digital transformation sa lalawigan. Sa naturang aktibidad, opisyal ding inilunsad ang Palawan ICT Development Plan na magsisilbing gabay naman ng pamalang panalawigan sa pagpapatupad ng mga programang magpapalakas sa digital infrastructure, e-governance, digital innovation at digital economy upang mas mapabilis ang paghahatid naman ng mga serbisyo sa mga Palawenyo. Dagdag pa ng gobernador, mahalaga ang naturang plano dahil bunga ito ng pagtutulungan ng iba't ibang pambansang ahensya at layunin nitong maisakatuparan ang ganap na digitalization sa lalawigan. Pinangunahan naman ng Department of Information and Communication Technology o DICT Mimaropa ang naturang programa. Kasama rin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga katuwang sa digital development. Bahagi rin ang naturang aktibidad ang paglulunsad ng free Wi-Fi in public schools at ang pamamahagi ng mga digital device sa piling mga paaralan ng DepEd Palawan at mga barangay health center bilang suporta sa digital learning at pagpapahusay ng serbisyong pangkalusugan. Yan naman ang balita ng atin naman sa atin ng Santon Plus Gold Herbal Capsule na marami ng pinagaling sa iba't ibang karamdaman. Kaya ikaw katropa, subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule na mabibili na sa lahat ng mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman, Katropang Alison Salvatos, XFM News.
1: Ikaw na, Choy. Aso lang, wala tayong time.
0: Okay.
1: Panawagan ko lang muna ito, Choy, yung mga occupants na ng Cervantes Homeowners Association dyan sa San Jose ay magpakita daw, lalo na yung Block 8 na missing. Gusto sana maipanawagan na makipag-ugnayan po sa amin within this month. Kasi po, pag siya raw ay po sa puso, mahirapan na po sila. Kasi parang walang sasalo sa posisyon. Kaya sana daw, ngayon pa lang makipag-ugnayan na sila. Pwede nila akong kontakin para doon mismo sa HUA Hall makipagkita yung maliban sa Block 8, Block 4 din, missing din. Yung may-ari ha, yung mga hindi nagpapakita na mga may-ari ng lupa dyan sa Cervantes Homeowners Association ng pampanawagan po yung presidente niya.
0: At mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakala po ng buong puwersa ng XFM Network Philippines.
1: Nanonood pala si Kapitan Balbino ay Parangke. Good morning, Cap. Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Sabayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Shoutout Aling Diring Pakaldo. Napapakinggan rin tayo sa masulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
1: At ako naman si katropang Mike Escote.
0: Maraming salamat, magandang umaga, Pilipinas!
2: Express, Express, Balita sa Umaga!
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM Network Philippines.
5: Una sa balita, angat sa musika,
4: angat sa komentaryo,
5: angat sa serbisyo publiko.
4: This is XFM.
5: Ang katropa mo.
4: Exciting!
6: Exciting!
7: XFM.
6: XFM.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri
16: ng
15: sakit.
16: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
15: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako po si Maribeth ng Cavite.
20: Sa Coffee Nurse.
19: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko. Dahil may collagen at glutathione, nakakabata pa.
18: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
18: Sister Pain.
21: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mabibili sa mga butika.
22: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
23: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
22: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
24: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
18: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
18: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
26: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
18: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santhon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Santhon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
27: Ha! May pimples na naman ako!
28: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
29: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
30: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santhon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
31: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
32: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: promotion para sa kalusugan ng hanap mo, dito na tayo sa Subuk na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Ronald Puto ng
2: XFM.
6: XFM 7:07 ng umaga.
7: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang walang usapan. Sinasayang usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.

0: Ay, nako, Biyernes na naman. Talaga naman. Ang bilis-bilis naman ng panahon. Mabilis ang oras para dun sa mga masisipag. Pero dun sa mga tamad, mabagal ang takbo ng oras. Kasi tamad. Mga katropa, araw ng Biyernes. Ang palatuntun ng Bullseye. Ay atid sa ating yan na Yes to Health. Your number one complementary and alternative medicine provider. Yes to Health. Alam nyo mga katropa, sa panahon ngayon, hindi sapat yung kumakain ka lang eh. Ha? Mga kaibigan, kailangan talaga palakasin mo yung resistensya mo. Yung hindi masyadong komplikado. Simple lang. Ha? Kape-kape lang. Oo, kape-kape lang. Pero, hindi yung ordinaryong kape. Ha? Shanton Gold Coffee Mix. Shanton Gold Coffee Mix. Ito, hindi ordinaryong kape. May mangosteen ito, may antioxidant, may moringa, may spirulina. Parang habang nagkakape ka, nag-aalaga ka na rin ng katawan mo, ha? Mga katropa. Marami sa mga katropa natin ngayon, yung hindi na mahilig sa mga hindi na mahilig sa maintenance dati, pero nung napapansin nila ito pa, yung dull yung skin, medyo parang ngiti mo, parang dry, kaya sinubukan nila to, Shanton Gold Coffee Mix, lalo yung mga taga-barangay Siksikan, mga kaibigan, ha? Ito kasi meron itong collagen. Oh, collagen at glutathione. Ilang weeks lang, mayroon ka nang mararamdaman dyan. Yung parang katawa mo, parang bagong silang na sanggol. Hindi naman bagong silang. Parang yung press na press ka ba? Try mo. Oo, try mo. Kape lang, ha? Shanton Gold Coffee Mix. May collagen, may glutathione, mga kaibigan. Ito, hindi basta kape ito. Shanton Gold Coffee Mix ito. At ito ay produkto ng Yes to Health Incorporated. Kilala ito sa buong Pilipinas. Mga kaibigan, yung Yes to Health, ha? May mga programa ito sa iba't ibang malalaking himpila ng telebisyon, radyo, sa Maynila at sa Mindanao. Mga kaibigan, kasi itong Yes to Health, number one complementary and alternative medicine provider ito. Mga kaibigan, ha? Yan, ha? Shanton Gold Coffee Mix! Bati muna tayo ng may birthday ngayon para makapansin tayo, Engineer Ken Danzil, ha? Happy birthday ngayon kay sa pinsan ko, ha? Kay Engineer Romel Apollo La Rosa. Happy birthday, paring Romel, ha? May you have many, many more birthdays to come. Andito lang kami ni Engineer Ken Danzil sa Adoration Road, sa Barangay San Pedro. At tama-tama yung pancit bihon mo sa aming sa aming merienda mamaya, ha? O, may lobo-lobo ka pa, paring Romel, o. Ayan, o. Pinapaliparang ka ni Engineer Ken Danzil, ha? Isa lang ibig sabihin niya. Ha? Either pancit mami, ha? Pancit mami. Pancit bihon. Oh, Mickey bihon. Ang sarap ng Mickey bihon dyan sa, Ken, sa Ignatius. Tikman mo na yan. Pancit Mickey bihon sa Ignatius. Yung original Ignatius restaurant, doon sa may, ha? Pero meron din ditong Ignatius sa may, ha? Dito sa may, malapit sa Caltex Kitchen. Happy birthday, Engineer Romel Apollo La Rosa, ha? at sa mga kasabay ni Engineer Romel La Rosa sa birthday niya ngayon. Eh, happy birthday po sa inyo. Eh, chat nyo lang ako para mabati natin yung mga dapat nating batiin ngayong araw na ito. Ha, mga kaibigan? Okay. Tawagan natin ang El Nido. El Nido na naman. Sabi nyo nakikinig, El Nido na naman. Inumpisa natin to Lunes. Tataposin natin ang El Nido Biyernes. Pakitawagan mo yung XFM El Nido. No? Siya yung kumakamada ng mga balita diyan, si yung ating OIC, no, diyan sa El Nido, XFM El Nido, si Belia Mutya, no? Mga kaibigan. Ganun pa rin. Wala pa rin pinagbago simula Lunes. Hanggang ngayon, matatapos na yung Linggo. Ha? Eh, yung beach bus pa rin ang pinag-uusapan. Beach bus pa rin, mga kaibigan. Eh, kasi nga, andiyan na? Teka, puntahan muna natin yung katropa natin doon sa XFM. Mustahin natin yung XFM El Nido. Belia, kamusta dyan?
1: Magandang umaga, katropa Louie. Maganda ang sikat ng araw ngayong umaga.
0: Maganda, pero maganda mag island hopping ngayon, ha? Pantay ang tubig.
1: Yan,
0: ha?
1: Na nga.
0: Ha?
1: Yan na nga. Yan na yung mga paborito talaga mga panahon dito ng ating mga turista. No? Kapag maganda ang sikat ng araw,
0: Milay, ba yan
1: talagang
0: siya?
1: Enjoy sila.
0: Oo, yan, mga kaibigan. Ngayon, alos sa ilang linggo na ba ito? Alos isang buwan na itong pinag-uusapan ni Belia, ha? Yung lalong uminit ito nung nag-privilege speech si SB Cabezas. Tama ba? Cabezas, no?
1: Yes, Katropang Louie.
0: Oo, dahil nga doon sa patuloy na pagbiyahe ng illegal. Illegal na ito kasi mayroon ng suspension ng temporary mayor's permit na inilabas si nung dating acting mayor pa si Joel Rosento. 13 nilabas 'yon, tapos 14 biyahe pa rin ng biyahe, hanggang ngayon biyahe pa rin ng biyahe. So walang sinisino si Beach Bus. Ano na ang update diyan?
1: Actually, Katropang Louie, nagpunta tayo kahapon sa doon sa pamalang bayan ng El Nido at tayo kung ano na ang updates kasi mismo nakita natin sa social media, ano, Katropang Louie, ang uploaded ng mga videos ng ating mga trike operators, ano, dito sa bayan ng El Nido na nakita nila na pumasok din pumapasok pa rin si Beach Bus doon sa Nakpan Beach. Yan ang sinabi mo, regardless sa mga ibinabang suspension na order ni

0: Anyway, kasi yun ang nakalagay doon sa number 3 noong terms of condition ng tempo permit na binigay sa kanila. Dapat diyan ka lang sa National Highway. Hindi eh. Talagang lahat sinuspindi. Pati yung sa highway. Kasi nga lumabag sila doon, Belia. Eh, matigas talaga ulo eh. Di ba?
1: Yes, makakatropang Louie. At yung kahapon na nga, we tried to talk sana personally sa mga kinaukulan pero may meeting sila. Mm. But luckily, nag-respond naman yung local government units sa ating katanungan kung ano ba ang naging hakbang ni Mayora Lim tungkol dito or valido. Di ba nagtanong ka rin ano, kung valido itong...
0: Yan lang naman ang gusto nating malaman kasi tumatawag kami sino na nga yon yung pumirma doon yung kanyang sa BPLO si Bernie at saka si Attorney hindi na tayo sinasagot o baka busy lang ang tanong lang natin valid pa ba yung inilabas ni yung pinirmahan ni acting mayor that time no na suspension ng tempo permit nitong beach bus kasi nakalagay doon nilagay doon sa cancellation na yon o doon sa cease and desist order na yon iyon ay mababaliwala lang mapapawalang bisa kung maglalabas ng isang written order ang Office of the Mayor mababaliwala lang yon sabi ni Vice Mayor Joel Rosento nakalagay yan doon. Ngayon, valid pa ba yon o invalid na yon? Kasi kung invalid na yon, maglabas yan ng panibagong order na pinapawalang bisa na yung inilabas na yon ni Vice Mayor Joel Rosento.
1: Yes, Katropang Louie, tama ka. At yan ang inalam natin kahapon, Katropang Louie. Oh. At kumpirmado mismo si ang ating legal officer dito ng local government unit,
0: Roy?
1: Si Attorney Arman Hermoeno, ang kumimporma at nag-confirm sa atin, Katropang Louie, na yung inilabas ni Acting Municipal Mayor Vice Mayor Joel Rosento na suspension order sa beach bus ay valido, Katropang Louie.
0: Okay. So valid pa yan? Sino nagsabi?
1: Si Attorney Arman Hermoeno. Valid po yun yung suspension order.
0: Wala pa silang ilalabas na panibagong written order na pinapawalang bisa na yung nilabas na yon ni ano, no, yung pinirma na yon ni no Joel Rosento nung acting mayor pa siya. So valid 'yon.
1: Klaruhin natin Katropang Louie, walang inilabas si Mayor Ed De Lim na manibagong order na naging invalido yung inilabas ni Vice Mayor na naging acting mayor siya. No? Subalit may inilabas siyang isang liham. Ano? Yan po ay inaabangan natin, Katropang Louie. This liham, actually, itong sulat na to, Katropang Louie, na ilabas ng atanggapan ng punong ehekutibo ay isang liham action doon sa naging action ni Beach Bus na hindi niya sinunod yung suspension order na ibinaba sa kanya.
0: Okay, sige. Hindi ko muna masyadong uusisain isang written order na yan. Ano? Pero kinumpirma sa'yo ni Attorney Hermoeno na valid pa yung inilabas o pinirmahan nung acting mayor pa si Joel Rosento, si Vice Mayor, na sinususpindi niya ang biyahe ng beach bus, hindi lang sa National Highway, kung hindi, pati na doon sa mga barangay roads na pinapasok nila. So lahat yon kansilado until further notice. Belia, confirm yun.
1: Tama ka, Katropang Louie. Abangan natin yan, no? Yung ating napag-alaman na isang liham tugon action ng local government unit. Especially galing sa
0: nilabas yun July 13 nami-memorize ko na yan ano? Kasi paulit-ulit araw-araw July 13 ni-release pero July 8 pinadala na yung si Beach Bus July 14 biyahe pa rin sila July 15 biyahe pa rin sila ano nang petsa ngayon?
1: 16
0: So parang itong munisipyo, parang itong LGU,

0: ay parang patuloy na sinasampal-sampal, binabastos-bastos nitong beach bus na ito. Para bang gusto niyang subukan kung hanggang saan yung kapangyarihan ni LGU. Ayun, pumirma nun acting mayor na eh. Di ba? In behalf of the mayor, wala si Edna Lim, si mayor. Siya pumirma. At pumirma naman siya sa mga basihan na kung saan nag-privilege speech si SB Cabezas at yung mareklamo at yung paglabag nila doon sa condition number 3 na kanilang temporary mayor's permit. So may mga basis for that purpose, no? So ngayon, itong beach bus, wala naman silang basihan na kung saan eh. Hindi, babiyahe kami kasi ito, pinawalan visa na yan. Wala eh. So ibig sabihin, parang hindi nila kinikilala yung perma ng isang acting mayor in behalf of the local government unit of El Nido. Patuloy nilang binabasto. So sinusubukan nila ang kapangyarihan ng local government unit. Wala silang pakialam. Kasi meron na, pinareceive na sa kanila. Biyahe pa rin eh. Belye eh. Diba?
1: Tama ka, Katropang Louie. At in fairness din sa side ng beach bus, kinuha natin ng payag, ano? Oh. Ito si General Manager Alec Santos, ano? At nang ni-reach out natin siya, tinabi niya sa atin nung una, hindi siya makapagbigay ng pahayag sa side nila, ano? Kasi hindi na raw, di umano siya ang general manager ng nasabing kumpanya.
0: Sino na?
1: Nonetheless, ni-reach out pa rin natin siya, kinulit natin siya, Katropang Louie, yung tungkol dito. And then sinabi niya sa akin mismo na Miss Bella, kumbaga nakitaan di umano nila ng red flags yung suspension order na na-receive nila.
0: Oh.
1: Ngayon,
0: ay di, wala namang problema. Magreklamo sila sa LGU. Di ba? Ngayon,
1: tama.
0: Kung nakitaan nila ng red flag, yung tempo suspension permit ng kanilang mayor's permit, ay di, make it in writing. Para naman mga gago to, alam naman nila. Hindi man pwede verbal. Nakitaan namin ng ano yan, ng red flag. Bibiyahe kami. Ay mga siraulo pala yan kung hindi sila gagawa ng written complaint regarding doon sa pinirmahan ni Vice Mayor Joel Rosento na acting mayor that time. Padala nila doon, sasagutin ng legal yan. Legal division ng LGU. Hindi naman magpipirma si Joel Rosento, si acting mayor that time, ng ganyang suspension order kung hindi dadaan ng mga abogado.
1: Tama ka, Katropang Louie. At basta yun ang sabi niya sa atin, may nakitaan nila ng red flags yung suspension order.
0: Oh.
1: And kinulit pa natin siya kung pwede niyang banggitin sa atin kung ano yung mga red flags na sinasabi niya.
0: Mm.
1: Pero nga lang, nirespeto natin siya nang hindi niya sinabi, dinitalyo itong red flags na to. At napag-alaman natin,
0: sino Katropang Louie. Sige, tuloy mo muna.
1: Napag-alaman natin, Katropang Louie, mula sa Department Legal ng LGU na it's a challenge di umano ng beach bus ang suspension order, yung itong si suspension order na inilabas ng LGU, Katropang Louie.
0: Wala namang problema yan kung i-challenge nila yan eh.
1: Mm.
0: Rights nila yan. Karapatan nila yan kung nakita nila na mayroong nilabag si LGU doon sa nilabas nilang suspension order ng kanilang temporary mayor's permit. Diba? Ang lakas naman magsalita niyang kausap mo na yan. E samantalang doon sa kanilang terms of condition ng mayor's permit, nilabag nila yon. Ba? Sila pang may karapatan ngayon magreklamo. Sinabihan niya nga sila, bibigyan ko kayo ng temporary mayor's permit ha, pero doon lang kayo sa National Highway. O hindi ba nilabag nila yon? Di ba? So kaya naglabas ngayon itong LGU ng suspension. Akala ko nga din doon sa highway lang, pero sinuspindi lahat ang biyahe nila. Pero alam naman natin na kung i-challenge nila yan, hindi maglalabas ng suspension order si LGU kung walang mga basis. Di ba? Kasi permado yan eh. Oo. Di ba? Okay?
1: Tama ka, Katropang Louie. At yan ang pakakabangan na. Actually, hindi lang tayo nag-abang dito sa mga latest update, Katropang Louie.
0: Oh.
1: Maging yung apektadong sektor, itong ating mga transport sector, mga tricycle driver, ano. Mismo sila, kinausap natin, Katropang Louie, at nagpahayag sila ng kalituhan. Ano ba, parang nagdududa sila na hindi tama o hindi totoo yung lumabas na suspension order, Katropang Louie. Nga lang, nakita nila sa atin mismo yung dokumento na permado ni Acting Municipal Mayor Joel Rosento.
0: Yung beach bus, ilang beses na natin kayo ha, sa beach bus. Alam ko nakasubaybay kayo, no? Sa Facebook namin. Ilang beses namin kayong inattempt na interviewin. Kahapon, sinabihan na naman kayo ni Belia, ayaw ninyo. Sa halip, sinabi nyo, nakitaan nyo ng red flag. Okay, fine. Kung nakitaan nyo ng red flag yan, make it in writing, submit it to the office of the mayor para masagot nila kung ano. Kung gusto nyo i-demanda yung LGU, i-demanda ninyo. Pero for now, pinapahinto kayo sa biyahe ninyo. Igalang ninyo yung mga pumirma dyan sa temporary suspension ng inyong temporary mayor's permit. No, hindi nyo ginagalang yung mga nakapirma diyan, eh. Mga walang galang kayo eh. 'Di ba? Kasi pinahipahinto mo na kayo eh. Binigyan nga pa kayo ng 10 days, eh. I-comply nyo lahat 'yan. Oh, hindi nyo sinusunod eh. July 9, July 13, sinabihan kayo hinto mo na kayo. 14, 15 hanggang ngayon biyahe pa rin kayo. So wala kayong paggalang. Bastos kayo eh. Yang mga taong pumirma diyan, yan ay boses ng mga taga El Nido. Hindi nila ilalagay yan bilang vice mayor, bilang mayor, kung hindi nila gusto yung pamamahala ng mga taong ito. Pero kayo, ang nakapirma doon, hindi nyo ginagalang. At yung isang nakapirma doon na acting mayor, nire-representa niya yung buong LGU ng El Nido. Kasi siya yung acting mayor. Oh, binabastos ninyo eh. So, parang bastusan na lang ito. So ang tanong doon is papayag ba yung LGU, no, na bastusin sila nitong beach bus company na ito? Belia, yan ang tanong.
1: Yan ang tanong na parang ano na lang muna natin, Katropang Louie.
0: Sige, sige, sige.
1: Parang ngayong araw ang
0: sige na, sige na. May sagot. Oh, sige. Abangan natin yan bago maghapon. Pero ang maganda rito is kumpirmado na active o valid, may kapangyarihan pa in Tagalog, yung pinirmahan ni Acting Mayor Joel Rosento na sinususpindi nila ang temporary mayor's permit ni Beach Bus dahil sa ilang mga paglabag doon sa terms of condition na ibinigay sa kanila. Belia. Aktibo.
1: Tama,
0: may kapangyarihan.
1: Active at valido.
0: Yun.
1: Ang suspension order.
0: Yun.
1: Na ilabas ni Acting Municipal Mayor Joel. Vice Mayor Joel Rosento.
0: Sige. Okay.
1: Yan ang pinaka
0: ngayon,
1: araw pa sa sikat ng araw.
0: Yan. Nabanggit mo ang sikat ng araw. Sumikat ng araw diyan sa El Nido?
1: Tama ka.
0: Sikat
1: na sikat.
0: Maliwanag. Maliwanag. Maliwanag. Okay. Ngayon, yung sikat ng araw, lulubog yan mamaya. Di ba? Alangan naman di lumubog yan. Diyan sikat na lang siya ng sikat. Di ba? Ngayon, bago lumubog yung araw dyan sa El Nido, tingnan natin kung papayagan ng LGU ngayong araw na to, bago lumubog ang araw dyan sa El Nido, kung papayagan nila na tuloy-tuloy silang bastusin ng beach bus company na ito. Tingnan natin ngayong araw, Belia, kung papayagan nila yan. Di ba?
1: So, abangan nila, Katropang Louie, kasi mismo hindi lang tayo ang talagang tumutok dito.
0: Bakit?
1: Maging yung ating mga
0: Bella, studio. Sige, tuloy mo. Ano yan?
1: Okay, abangan natin yan, Katropang Louie, ano? Kasi hindi lang tayo ang tumutok dito sa usaping ito. Lalo na itong mga apektado natin dito mismo, yung mga tricycle operators sa El Nido. So,
0: ganda naman Katropang Louie. Ano ba yung sa tabi mo? Parang ano yan? Kabayo ni Santa Claus ba? Reindeer? You know?
1: Alin?
0: Yan sa tabi ng studio. Yan, sa may upuan mo. Sa tabi, ano yun? reindeer ba yun o anong kabayo? Ano yan? Yan o?
1: Ah?
0: Ah? Ano yan?
1: Ito?
0: Oh, yan. Oh, yan. Yan.
1: Oo, oh, ito. Actually, Katropang Louie, oh. Yung ano to, eh, yung
0: hindi ko napansin yan, punta ko dyan, hindi ko napansin yan. Kabayo ba yan?
1: Di ba Year of the Horse tayo?
0: Ah! Oh, mga pala, Year of the
1: yung
0: Horse.
1: Yung last year kasi doon kami nag-dinner sa Etch Resort.
0: Saan ano? Yan?
1: Mukha mo? Yung malapit sa sentro lang, yung dalawang building, may malaking building na itim na malaki at dito sa katabi.
0: Town Center?
1: Sa center mismo, pinaka-sentro. Etch Resort at saka sa Etch Resort. Yun lang ano.
0: Masarap
1: na restaurant sila doon.
0: Mukha masarap kumain doon.
1: Hindi naman. Yung mga kaibigan natin na pinapunta tayo, nag-imbita na doon kami kakain. Kaya yun, binigyan kami doon bilang ganito pala. Na-surprise kami. Ito yung binigay nila sa
0: remembrance nila. Pala yan dyan sa inyo dyan, sa El Nido, no?
1: Meron. Na-miss mo yan, Katropang Louie. Next time magpunta ka dito, eh, talagang punta tayo doon.
0: Malay mo, mamaya, nandiyan ako kaagad. Diba?
1: Oo. Oo, sige. Tama.
0: Ano yan? Reindeer ba yan? Horse? Anong pala ngayon? Year of the Horse.
1: Years of the Horse. Year of the Horse kasi ito.
0: Kompleto naman yung paan yan, di ba? Apat.
1: Apat-apat yan, oo.
0: Oh. Kasi meron akong alam na kabayo na kabayong walang paa. Alam mo yan?
1: Oo.
0: Kabayong walang paa.
1: Para sa kanta lang yata yan.
0: Year of the Horse pala yan. Year of the Horse, kaya meron kang...
1: Ito, lucky. Ano daw to eh?
0: Lucky?
1: Lucky gem. Yung pang-pang-suwerte. Alam mo naman, Chinese restaurant yan.
0: Oo nga. Suwerte pala yan, Year of the Horse. Kaya pala, mabibilis tumakbo yung mga bus dyan. Ano? Kasi horse, kabayo eh. Kabayo. O sige. So, Belia, tingnan natin kung... Bago lumubog ang araw, kung patuloy o kung papayagan ng LGU, kasi sabi ni Atty. Hermoheno, active pa yan. Yung pinirmahang suspension order ng kanilang tempo permit, no? Yung beach bus. Kung aktibo yan, tingnan natin kung bago lumubog ang araw, kung papayagan ng LGU na patuloy silang bastusin ng beach bus company na ito. Okay.
1: Tama ka, Katlong, ang Katropang Louie. At syempre, maraming mga mamainit-init pa, mainit pa sa sikat ng araw yung mga usapin dito.
0: Diyan muna tayo. Ayaman mo na yung ibang mainit dyan. Ayaman mo na yung mga eyepiece dyan. Usaping politika yan, yung mga ano ba, eyepiece natin dyan. Dito muna tayo. Dito muna tayo sa... Kasi ito, Katropang Belia, hanap buhay ito ng mga... tricycle driver, di ba, chattel, at saka nung bus. Hindi naman natin pinagkakait yung negosyo na yan. Actually, sinabi ko nga nung unang komentaryo, hindi tayo against dito sa negosyong ito, no? Kailangan yan, means of transportation yan eh. Pero, kailangan, sa ganyang mga negosyo, yung gobyerno talagang pantay-pantay dapat. Lahat makinabang. Walang mahirap, walang mayaman. Eh, ito si Beach Bus. Gusto niya, kanya na lang lahat eh. Di ba? Oh, so, ganun yon. Kailangan hati-hati sa grasya. Hindi sa'yo lang lahat. Mahirap naman yun. Di ba?
1: Tama ka, Katropang Louie. So, in fact, yung ating mga kaibigan sa LGU, sinabi talaga nila na bukas naman para...
0: Oh, nawala na si Year of the Horse. Tawagan mo nga ulit, mga katropa, yan sa loob po ng studio ng XFM El Nido. Belia nagbabalita, no, mga kaibigan. So, aktibo! Aktibo! Ken, pakikuha mo yung dokumento ko doon, pakisabi ki Roy. Yung mayor's permit, nakalimutan ko dyan sa aking office table. Yung mga dokumento ko doon. Belia?
1: Yes, Kaluwi. Yung sinabi ko kanina ay nagsabi mismo yung local government unit na bukas tayo kahit kanino, maliit or malaking investor. Ang importante lang ay kanilang masunod kung anuman ang mga rekisito na hinihingi galing sa kanila.
0: Alam mo, nung nakaraan, Belia, sirit ka na? Sige. Sa sunod na linggo, sisirit ka na rin eh. Sige, ngayon. Yung atin lang dito is, Kasi ano to eh, parang challenge na rin ito eh. Kumbaga, kaya pa ulit, halos isang linggo nga, araw-araw na lang natin tinatalakay ito eh. Halos wala nang nakikinig dito kasi ang mga nakikinig na lang dito sa usapin na ito, yung mga taga El Nido. Pero hindi natin iniiwanan ito kasi nakita natin na isang local government unit naglabas ng suspension order, cease and desist order, pinapawalang visa niya yung mayor's permit na temporary lang na binigay niya sa isang kumpanya, ay hindi sinusunod. Bah! Ngayon lang ako nakakita sa buong LGU ng probinsya ng Palawan na hindi sinusunod. Katropang Bella, kaya naging interesado tayo dito kasi nga parang walang pangil yung mga ordinansa, no, at yung mga memorandum o yung mga suspension order galing sa mga LGU, hindi sinusunod. So, tingnan natin kung hanggang saan. Tinitingnan ko rito kung sino matibay. May pangil ba si LGU? Kaya ba siyang sagasaan, pisunin ng malalaking mga kumpanya ng bus na katulad nito? So, yan ang tinitingnan natin, Belia, dyan. So, challenge ito sa LGU, hindi sa atin din. Sa atin, binabalita lang natin kung ano yung nangyayari. At yung sinasabi ko dito, ayun naman ang totoong nangyayari. Katropang Belia.
1: Yes, tama ka, Katropang Louis. Tayo lang ay instrumento, ano. Yun ang anumang pa talagang trabaho natin. Watchdog, ano. Separate, ano tayo. So, kinakailangan
0: watchdog,
1: lang...
0: Watchdog, sabihin yung... ano tayo, parte yung aso, kaul ng kaul. Pero hindi yun, ha. Anyway, sige. Alam mo nang gagawin natin dyan. Babalitaan mo ako bago lumubog ang araw. Ngayong araw na ito, magandang sikat ng araw sa El Nido. Kung... patuloy na dededmahin. Kasi pambabastos yun eh. Kahit magdemanda sila dyan, talaga naman, binabastos yung El Nido Beach Bus eh. Oh. Di ba? Anong tawag mo doon? Di mo sinusunod. Di binabastos mo. Di ba? Oh, ngayon, tingnan natin kung patuloy na babastosin ni Beach Bus Company si LGU ngayong araw na ito. Okay.
1: Yes, Kalui. Abangan natin yan at yan din ay pakaabangan ng ating mga, ano, itong ating mga taga-subaybay sa ating 104.7.
0: Sige. Okay, so... Sakyan mo muna yung kabayo mo dyan at mag-joyride ka muna dyan. Okay, sige. Thank you. Belia, yung bang, ano, yung pababa natin dyan, sabi mo, di ba, maraming resort dyan, yung sa station natin pababa.
1: Pataas yun. Yung doon
0: pataas ba yun? Pataas ba yun?
1: Doon maraming resort doon, Katropang Louis.
0: Ay, yung pababa, ay, yung pataas yan? Ano yun? Papunta ng dagat yan?
1: Yes, tama ka. Papunta ng dagat. So, yung nakaraan nandito ka, yung sinabi ko sa iyo, pwede kang pumasyal doon, mag-hiking-hiking nga lang. Medyo, hindi naman masyadong malayo, pero kaya.
0: Parang papahirapan mo pa ako mag-akit sa mga...
1: Nakita-kita, mag-hiking nga doon sa mga bukid dyan sa...
0: Ngayon kaya natin yan, sige. Mamaya mag-hiking tayo dyan. Sige. Thank you, Belia.
1: Okay, maraming salamat sa iyo, Kalui, mula dito sa ating studio mismo sa 91.5 XFM El Nido. Belyong siya. Magandang umaga, balik sa iyo.
0: Thank you. Ken, pakiano mo yung Hilux na binabanggit ko, pakiano mo kay Girly. Paki-blur lang yung ano, mami, picture natin yan. Marami nagtatanong eh. Yung Hilux na nire-reklamo, mami, sa 8 o'clock. Okay, narinig po ninyo. At nais kong ipaalam sa inyo. Na itong, kasi ito yung nais kong maliwanagan eh. Nais kong malinawan eh. Ngayon, malinaw na sa akin. Aywan ko lang sa inyo. Ang nagbanggit na aktibo pa itong July 13 ni release 2026. Notice and order of immediate suspension of temporary mayor's permit. Aktibo ito. At ito ay hindi ko sinabi. Ang nagsabi nito ay si Attorney Hermogeno ng local government unit ng LGU. Sa pamamagitan ni Belia Mucha, yung ating OIC manager dyan sa XFM El Nido. So confirm. Confirm ito ha. Akin ha. Confirm. This notice shall take effect immediately upon receipt by Beach Bus Management and shall remain in full force and effect until expressly lifted by a written order issued by the Office of the Mayor. Magaling din itong si Joel Rosento, si Vice Mayor. Nilagay niya talaga rito. Effective ito. Until lifted. No? Pero hindi lang basta lifted. Nilagay niya talaga rito until lifted by a written order. Ibig sabihin, kailangan gumawa ng panibagong written order si Mayor Edna Lim para sabihin na ipinawawalang bisa na niya itong notice and order of immediate suspension ng TP ng Beach Bus. Di ba? Kailangan written order. Hindi verbal, ha? Hindi verbal. Written. No? Permado. Eh, sabi ni Attorney Hermoe, no? Active pa ito. Valid ito. Itong minabasa ko. Ha? Valid ito. Oh. Kung valid ito, ano ang ginagawa ng PNP El Nido at ng mga traffic enforcer under LGU? What are you waiting for? Ha? Anong hinihintay ninyo? Pasko? December 25 pa yun, mga sir? Anong hinihintay ninyo? New Year? Sino ba yung chief ng Gerald? Andy, paki-verify mo nga kung sino yung chief of police ng El Nido. El Nido, hindi gumagalaw eh. Oh. Chief of police ng El Nido. Kain pa kayo naman kay Gerald. Kay Major, ano? Tawagan natin si Major, si Ramos pa rin ba? PNP? Tawagan nga natin yan. Hindi gumagalaw eh. Eh sabi ng attorney mo yun, no? Oh. Bakit ko nasabing hindi gumagalaw? Inuutusan kayo eh. Oh. Inuutusan kayo. Entig. Yung traffic enforcers ng El Nido. Oh. Inuutusan kayo July 13 pa, oh. Anong sinasabi ng suspension order na ito? Apprehend the driver and any responsible person for violation of applicable laws, municipal ordinances, and local orders of the municipality. Prevent! Roy, pakihan mo nga kay Gerald yung chief of police ng El Nido. O, tawagan, pakiba ko yung number. Tawagan natin yan, chief of police na yan. Hindi gumagalaw eh. Inutusan sila, July 13 pa, July 16 na ngayon, no? Sa harap nila, dumadaan yung mga beach bus niya, wala silang ginagawa. Oh, prevent! Ang sabi sa inyo, inuutusan kayo. PNP El Nido. Traffic enforcer, ano ba? Ano bang kaya ninyo, yung mga walang helmet lang? Oh. Anong kaya ninyo, yung mga expired driver's license? Expired ORCR? Mga baon na helmet? Yan lang ba ang kaya ninyong hulihin dyan sa El Nido? Oh. Inuutosan kayo ito. Prevent the continued operation of any beach bus vehicle operating under the suspended temporary permit. Anong ginagawa ninyo? Apat na araw na ito, Brad. Oh. Nakalagay dito. Tawagan natin yung chief of police dyan sa El Nido. Ang ginagawa eh. Eh kung kay Major Starsky timbang kaya yan, impound lahat yan. Oh, ito nakalagay dito, pwede nyong i-impound yan. Oh. Immediately, dito sa letter C, doon sa suspension order, immediately impound any beach bus vehicle or transport unit found operating in violation of this suspension order wherever such impoundment is authorized by law. Municipal ordinance and retained custody thereof pending lawful disposition. Inuutusan kayo, i-impound nyo yan dahil may violation na sa existing local ordinance at municipal orders. Itong suspension order na ito ay isang municipal order. Permado ng acting mayor Joel Rosento. Ano lang inuhuli ninyo? Overcharging, bao na helmet, walang ORCR, sus! Hulihin ninyo, i-impound ninyo, tikita ninyo, 5,000 yan. 5,000 ba? Local ordinance? Oo. Kayo, LTO. Pati LTO na yan. Saan ba yung LTO? Tawagan natin. Pa-dispatch natin yan. Lalabas ng national highway yan. Kahit national highway, hindi na sila pinapayagan. Di ba? Pero ang mag-i-implement kasi pag-ordinance sa mga municipal traffic enforcer yan, or PNP. Kasi nakalagay sila rito. Consistent with existing rules and laws. Lawful traffic in and lawful traffic enforcement procedure. The NTEG and the PNP are hereby authorized and directed to. Yan. Inauthorize kayo. Pero wala kang ginagawa. Anong meron? Bakit hindi nyo pinapalagan tong beach bus? Kami nagtatanong lang, mga sir. Sino ang pangalan? Roy, pakiano mo ngayon ang pangalan ng chief of police ng El Nido? Pakilusin natin yan. Ano to eh? May pag-uutos na sa kanila. Ewan ko kung napareceive sa kanila to. Dapat pinareceivean nyo to. Dapat copy fairness dito. Sana ba yun? Yung huling-huling, Eto ah. Copy fairness. Municipal Legal Office. Itong suspension order. Business Permits and Licensing Office. Municipal Tourism. Municipal Engineering Office. Municipal Environment and Natural Resources. Ito, Head Traffic Management Unit, TMU. Sino ba yung head ng TMU? Ng LGU. Copy fairness kayo eh. Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, MDR, and all other concerned offices, especially PNP El Nido. Lahat kayo may kopya nito. Nitong pinirma na ito ni Acting Mayor Joel Rosento. Legal Office mayroon. Lahat kayo. Business Permits, BPLO, Municipal Tourism, Head. Lalo na itong head ng traffic management, alam pala ninyo eh. Di ba? Ang kayo-kayong mga taga TMU, kayo ay under ng Office of the Mayor. Under kayo ng LGU. So bakit hindi nyo sinusunod yung utos sa inyo? Ang kaya nyo lang ba yung mga bao na helmet? Yung kaya nyo lang ba mga expired ORCR? Yung mga walang signal light, walang stop light. Pambira kayo eh. Ito mga bus ito, araw-araw ang biyahe dyan sa harapan ng mga opisina ninyo. Wala kayong ginagawa. Para kayong mga opisinang walang mga silbi. Inuutosan kayo, hindi nyo sinusunod. Pambira, ba't nandiyan pa kayo sa mga opisyon ninyo? Magsilayas kayo dyan, magpapalit kayo ng ibang mga tao na pwedeng magserbisyo para sa bayan. Sino? COP. Kausapan ni, sino COP? Araneta? Major? Pakian mga girly, pakausapin lang natin sandali. Baka hindi niya pa alam mo. Na inuutosan sila ng Office of the Mayor na uli i-impound yan. July 13 pa to. Ano na ngayon? 14, 15, 16. inutosan sila ito. Hindi man ako magbabasa, hindi man ako gago para utosan sila na hulihin niya nang walang basihan. Oh. Ay kung hindi niya sinusunod ito, di parilip natin yan si Major. Papalitan natin ng ibang chief of police dyan na pwedeng sumunod sa kautosan sa inuutos sa kanya ng local government unit. Hmm. In fairness doon sa mga hinuhuli ninyo na mga walang helmet, tapos bao-bao lang yung ano, yung helmet, di ba tinitikitan nyo yan, paparahin ninyo. Oh. Ito, apat ang gulong nito. Doble ang taas nito kaysa sa tricycle. Triple ang haba nito kaysa sa tricycle. Kitang-kita ng dalawang mata ninyo. Maliban na lang kung medyo ang lalaki na ng katarata dyan sa mata ninyo. Hindi nyo talaga makikita yan. Ano sabi? May coastal clean up sa Monday interviewin. Ay, may coastal clean up sila ngayon? May matitikitan ba doon sa coastal clean up? O ano? Sige, really? Sinabi mo ba sa kanya na meron ng nung 13 pa, may inuutosan na silang hulihin yung beach bus na yan? Ano sabi niya? Ano daw? Halika nga dito ka, ano yun? Sabi mo? May kopya sila? Hindi daw?
2: Sabi niya, sir, nasa bangka daw siya ngayon kasi meron daw silang coastal clean up.
0: Birang bangka. Sinabi mo sa kanya na ano na meron na silang kopya nito, tinanong mo.
2: Sinabi ko sa kanya, sir, regarding,
0: ano sabi niya?
2: Regarding sa beach bus, kung ano nila, huhulihin na ba nila kung meron na pong nilabas.
0: Ano daw?
2: Contract, oh, sir, parang contract daw yun, sir. Ang magagawa daw nila is kung magkakagulo daw yung tricycle at saka yung beach bus, Bago sila gagalaw.
0: Hindi nila huhulihin.
2: Wala siyang sinabi, sir, kung...
0: Hindi nila pwedeng hulihin. Ito, si... Hindi ba, nabasa niya ba yung... Ayan, oh. NTEG in the PNP are hereby authorized and directed. Ano ba yung Tagalog ng directed? Tagalogin mo nga. Sige na. Directed na nga, oh. Ano ba ibig sabihin? Herbang pagkakaalam mo, Major Chief of Police ng El Nido sa directed. Ano ibig sabihin yan? Authorized and directed. Ino-authorize sa kayo? Manghuli? Ah, ibig sabihin, hintayin pa nilang magsapukan yan, magtagaan, magbarilan yung beach bus saka mga tricycle driver bago papasok si PNP? Nako. Mabuti pa, pumunta kayo doon kay Atty. Hermoeno, pumunta kayo sa legal department ng LGU, may mga mobile naman kayo dyan sa PNP, tanungin ninyo kung authorized ba kayo manghuli, authorized ba kayo mag-impound. Kasi nakalagay dito, correct me if I'm wrong, INTEG and the PNP are hereby authorized and directed to apprehend the driver, prevent continued operation of any beach bus vehicle operating under the suspended temporary permit. Authorized and directed. Directiva. Pakiano nyo nga sa akin, paki-google mo nga yan. Ano may ibig sabihin ng directed? Ken, directed. Baka naman mali ako na yung ibig sabihin ng directed, hindi sila inuutusan. At sinasabi dito sa tempo permit na, tingnan nyo lang ha, pagka nagbarilan ni Jami, namatay, may nataga, may tinamaan ng baril sa ulo, ng bala ng baril sa ulo, saan kayo papasok? Oh. Baka naman mali ako. Di ba? Kasi, authorized and directed. Sige. Beken, directed. Tagalogin mo nga. Pairalin mo yung kapangyarihan ni Meta. Directed Tagalog. Para di ka na mahirapan. Oh. Sige. Directed. Oh. Kasi ako binabasa ko lang. Oh. NTEG in the PNP. Special mention kayo rito. NTEG and PNP are hereby direct, authorized and directed to apprehend the driver and any irresponsible person, prevent continued operation of any beach bus vehicle. Ayan, nakalagay dito. Oh. Ano sabi ni Meta kay directed? Dito mo lang yan. Pwede ba dito? Kasi masyadong mabasa eh. Directed. Ano yan?
3: Sir, pinahihintulutan.
0: Ah? Saan galing yan, Roy Alcantara? Anong sabi ng directed? Authorized and directed. Hindi karaniwang buong parirala. Ay, pambira, pinalalim. Parang lalo mong pinalalim ah. Hindi karaniwang buong parirala sa English. Kaya depende sa gamit ang tamang salin. Authorize. Ang ibig sabihin, pinahihintulutan. Oh, pinahihintulutan. Autorisado. May pahintulot. Authorize yun sa Tagalog, ha? Oh, ito, directed. Kasi meron akong alam, Roy, na pelikula ni Matt Mendoza sa pinakahuli nakalagay movie directed by. Iba yun. Pelikula yun eh. Ito hindi to pelikula. O oh, ayan, directed. O nawala. O oh, ayan. Iyan mo nga. O oh, directed. Authorized. Pinahihintulutan in Tagalog. Meron pa bang ibig? Hindi ko pa nababasa yung directed. Yung pinahihintulutan lang eh. O oh, kayo PNP ay pinahihintulutan. Authorized. Ng suspension order na ito. Directed ang ibig sabihin. Itinagubilin. Ba, parang mas malalim, Roy, ah. Parang hindi ko lalo. Itinagubilin. Itinagubilin, inutusan. Ayan, ano? Itinuro. Ipinagawa. Ang ibig sabihin ng directed. Ayun pala, eh. Hmm. May ibang ibig sabihin pa ba ang inutusan? Roy? Alcantara? Baka sa Araceli, mayroong ibang termino ang inutusan. Ano ba sa Araceli yan? Inutusan?
3: Susugo.
0: Ha?
3: Susugo.
0: Susugo. Susugo. Sa Araceli? Oh. Directed. Kung ang ibig sabihin ay authorized and directed, pwedeng isalin bilang pinahihintulutan at inatasan o binigyan ng pahintulot at inutusan. Kung maibibigay mo ang bangong pangungusap, eto kaya na ito si Meta, nagtatanong na. O yan, ha? Directed. Mm. For the information of PNP El Nido, Chief of Police. Oh, you are hereby authorized and directed to apprehend the driver and any responsible person, prevent continued operation of any beach house vehicle operating under the suspended temporary permit. Tagalogin ko, Major. Directed. Itinagubilin, inutusan, itinuro, o ipinagawa. O, mamili ka lang dyan. Authorize. Kayo, sa traffic enforcement unit, pinahihintulutan kayo manghuli. Autorisado kayong may huli, manghuli. May pahintulot kayo manghuli. Naintindihan nyo ba yun kung marunong kayo mag-Tagalog? Enteg, sino ba ang chief ng traffic enforcement unit ng El Nido? Sa pamamagitan ng permado at aktibong suspension order na ito, kayo pinahihintulutan. Mm. Eh, pambira, araw-araw kayo dyan sa highway. Dyan sa town center, may mga enforcer kayo dyan. Ah. Nadaanan ko nakaraan, nakakalat kayo dyan. Eh, dumadaan lang sa harap ninyo. Samantalang kayo pinapahintulutan, otorisado, manghuli. Doon sa mga lumalabag sa mga municipal ordinances at doon sa mga municipal orders. Pero yung ginagawa ninyo, dumadaan sa harap ninyo. At copy, huwag nyo sabihin, hindi nyo alam. Come on. Meron kayong copy pernis kayo noong July 13 pa. Ha? Kaya don't argue with me. Ba, English yun, ha? Roy, nawala na naman tong ano mo. Use fingerprint. Ba't hindi tong cellphone mo? Hindi mapapakialaman ng kahit sino to. Maliban na lang, kung daliri mong gagalaw, mabubuksan. Magaling din, ha? Walang huli yan. Magaling yan. Oh. Ako, hindi nagalagay-lagay ng ganyan. Basta buksan mo ito, makikita mo. Ibig sabihin, walang ano. Di ba? Wala nang fingerprint. Basta cellphone ko, buksan mo, makikita mo kung ano nandiyan sa loob. Kasi wala tayong tinatago. Di ba? Oh, eh, yung mga may fingerprint dyan, ibig sabihin, ayaw nilang buksan ng ibang tao, kaya sila lang ang pwede magbukas. Aba!